sagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abiyan. Last Thursday sa bulan sang Agosto, Agosto 27, 2026. Welcome gid sa aton nga pang-aga nga programa Oras na Pilipinas diri iya sa Jesus 2DXKI kapod ang inyo amiga Mika Joy Kawayan Combatir pag-aupdan ka hasta alas 9. Kumusta ang bugtaw? Nabalitaan nyo ang natabo sa may pungsod Nepal, boundary sang China-Tibet. Grabe ang mudslide nga nag-igo dito. Amo nang difference no sang flood kag flash flood. Flooding ya, hinahinay lang, pero ining flash flood, biglaan na iya nga mag-igo no, sa isa ka lugar. Budlay ka pangaman pagka flash flood kay kadasig sina mag-ilig ang tubig. Dayon kong updan pa sang mga balas or mga lutak ng mudslide. Grabe ang indangatan no sang mga katawhan dito sa may lungsod Nepal. At as pray sa mga families na affected. Ginatamyaw ang aton iyang mga ka bayan nga naka-tune in kagina pa mga kaabiyanan nga nagtutok sa aton mga programa halin Daybreak then kaina sa TSK si Sis Lenny kag si Sis Bevelyn dira sa Banga present na always sa Babas Funticha Hilahos families. Thank you for tuning in. Hello man kay Sis Cheche. Temprano pa kaina nagpamati na sa FB naton. Hello kay Sis Nancy sa Para Barrientos family. Sa panaton ka suki tag palamati. Shepherd's call nag connect na siya via FB. Gapanamyaw da si Tristan. Kay Migo Dave, mayong aga Migo Dave. Yan. Tutok muna si Tristan pag balitaan. Mga friends ta sa Tampakan. Hello da sa inyo Ate Janet, Kuya Edu, Sis Payen, Engineer Val Mike, Ate Luz, kay Ate Merlin. Sino pa ang mga present dira? Tatay Greg, Nanay Tina. Tanan nga mga friends tadra sa Tampakan. Di naman sa may Surala. Hello dra kanday Kuya June Manalo, Kuya June nga di masuay at Edna. Good morning dra. And sa aton iyang mga suki tagpalamati. Dra man sa New Light Seminary. Pagpanguna ni Dr. Ernel Galiaza, Pastora Lilian, good morning da sa inyo. Kay Nanay Linda, dara kag Tatay Magni, kay Mami Diding, Daddy Jesse, dara naman sa Lambuntong, also sa Sinaon family, kay Nanay Helenda, dara. Good morning, Joanne. Hello man kay John D, dara sa Jensan, kay Jacob, dara sa Tay.

0: Irlanda. Say present, kung ara naman kamo di sa ONP. Present na si Jandy kag si Jacob. First honor na sila dahil permi sa aton ONP. Sa pabalon, ari na ang aton iyang mga inspirasyon sa bunga aga kag reminders halin sa pulong sang Ginoo.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

si Apostle Paul nag-remind kay Timothy diri sa 2 Timothy 3 verse 1 and 2 or verse 1 dala lang tanay. Hambal ni Apostle Paul, but know this, that in the last days perilous times will come. Ang aton Ginoong Hesus nag-hatag man sang mga pagpahnumdum sa iyang mga disipulo, sa iyang mga apostoles, na hanungod sa ulihi nga mga inadlaw, sinyales sang iyang pagbalik liwat. Bag-ogin lansang sa krus ang aton Ginoong Hesus. Amo ni ang mga ginbilin niya nga mga reminders sa iya nga mga apostol. And bag-o nagkayab liwat ang aton Ginoong Hesus sa langit, amo naman ni ang iya ginliwat ng mga pahanumdum. Sa Matthew 24:6-8, at verse 42, mabasa naton dira ang mga warnings ng ginhatag sang aton nga Ginoong Hesus. Silingon, importante ini katama no nga mga pahanumdum. Sa verse 42, siling niya, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Paan mo ba lang nga ining mga nagakalatabo subong sa aton iyang kalibutan, sunod-sunod nga mga kalamidad, mga pahanumdum na ina, no, halin sa Ginoo. Subong lang nga tuig 2026, damo sang mga nagkalatabo sa nagkalain-lain nga parte sang kalibutan. And we are reminded again how fragile life can be. Sinilang, no? Di na nakabugtaw kita sang devastating balita about sa mudslide dito sa may Nepal-Tibet border. Una, may tala sang 157 katawo nga ginbawian sang kabuhi sa Nepal, samtang 400 pa ang missing base sa report sang Reuters. Sang ligad lang tong linog sa Peru, prior to that tong linog sa Venezuela, nabisan linog man di sa aton pungsod Pilipinas, sa Japan, damo pa nga mga lugar, no, atong sa Venezuela. Kuan gito, Paris nga linog. 7.2 kag 7.5, no, sa tong June lang, June 24. Prior to that, dari man sa aton, no, sa Pilipinas, no, particularly dari sa Mindanao. Damo ang naapektuhan kag subong, malayon pa nga naga-recover. Sa mga linog lang, masobra 5,000 ang ginbawian sang kabuhi, kag masobra 16,000 ang na-endure. We also heard of extreme heat, no? Heat wave, kag mga grabe nga sunog, forest fires, no, sa mga pungsod, kapungsuran. Heat wave dito sa grabe nga init ang na-experiensyahan subong sa Germany, sa France, sa Spain, sa Italy, sa UK, sa Belgium, sa Netherlands, Poland, Switzerland. Lamig na ang mga lugar, no, pero subong grabe ang init dito sa ila. Pag damo man ang libo-libo ang ginbawian sang kabuhi. May mga wildfire pa nga nagalapta sa Spain, Portugal, France, Greece, Croatia, Albania, Belgium, Serbia.

0: ano, kag madamo pa nga mga lugar. Heartbreaking ang ina nga mga panghitabo. Ini nga mga panghitabo, no? Ginpahayag na ini sa pulong sang Ginoo. Sa ulihi nga mga adlaw, terrible times ang aton ma-experiencear. Perilous times. Jesus himself warned about wars, no? Subo may mga gera dito sa Middle East, may gera dito sa Europe, no? Gera between Russia kag Ukraine na dugay-dugay na wala pagyapon natapos, no? Wars and rumors of wars, earthquakes, famines and troubles amo na ang ginpaandam sa aton Ginoong Jesus. Kagambalya umpisa pa lang na, no? The beginning of birth pains. Gapasakit pa lang kumbaga pa sa isa ka iloy, no? And ang pinaka-importante nga parte sang pagpaandam sa aton Ginoong Jesus is sa verse 42, no, sa Matthew 24. Kung ginbasa ko kay Gina, kambal sa aton Ginoong Jesus, therefore, keep watch. So, bantayan nato na, no, nga mga nagakalatabo sa aton nga kalibutan. Hindi naton balan exactly when our Lord Jesus will come, pero sigurado ang iyang pagbalik. Kung paano nga ang mga propesiya sa pulong sang Ginoo nagakatuman, then ang promisa ni Ginoong Jesus, no, it will surely come to pass. Ang ini nga mga disasters nga nagakalatabo subong kag mga grabe nga mga panghitabo sa aton iyang kalibutan, nag-remind sa aton to look to God and be ready. One truth nga dapat gid naton huptan is that God is in control. When the earth shakes, God has not lost control. When floods rise, God has not abandoned His throne. When fires spread and temperatures rise, God is still sovereign. Psalm 46:1 says, God is a refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ang pulong sang Ginoong Biblia naghahatag sa aton warnings not to make us panic. Ini mga mensahe sang Ginoo to call us to repentance. Because man has worshipped creation instead of the Creator. Ginasimba na sang tawo ang binuhat lang sang Ginoo instead nga ang Ginoo nga nagtuga sini. So God is calling us to repentance, not to put our faith in the temporary things of this world. Or di naton i-sandig aton pagtuo sa tawo, sa Dios lamang. So ini nga mga warnings calls us, or call us to repentance, faith and readiness. Nagahatag sang warning ang Ginoo because He loves us. I believe, no? Nagahatag gid ang Ginoo sang tsansa over and over and over again. Bag-o gani gin na silutan sang Ginoo ang Sodom kag Gomora, nagpadala pa siya sang anghel mismo sa lugar nga ato. And God is still doing that. No, nagapadala siya sang mensahero to give warning, to call people to repentance. No, kada isa sa aton ginatagaan ni Lord tsansa. Kung pila ka tuig ka na sa sininga kalibutan, amo na kadamo ang tsansa man, no? Ang inadlaw nga ginatagan ka sang Ginoo sang tsansa, no? pilakadlaw ka na nag-exist sa sininga kalibutan. That's how many chances God has given you, no, to return to Him, to put your faith in Him, to trust Him. God does not want humanity to be caught unprepared. Gani, ginsulat niya, no? Ginpasulat niya ina nga mga warnings, ginatag niya na ina nga mensahe para mahibaluan sang tanan. Jesus promised that He would come again. Amo nang pag-asa naton. Amo nang paglaom nga mayara kita tungod mayara kita manluluwas. Mayara kita Dios nga masaligan. Kabalo kita, no? Nga He is always true to His promise. His return will be real and it will be unexpected. Ang basang Bible, wala gina-expectar sang tanan. We don't know the day or hour, but we do know the promise. Kung ginabasa mo ang Bible, balaan mo gid, no? Ano ang future sang tawo nga nagsalig dira kay Kristo. Hindi naton mapaktan san ugid mag-abot ng aton Ginoong Hesus kay wala niya man inagin pahayag sa aton sa Biblia. No? Wala niya ginhatag ang exact nga adlaw. Pero naghatag siya sang signs and warnings. Kung subong mag-abot si Hesus, would you be ready? Are you walking with Christ? Nagtalikod ka na bala sa kasalanan? Kag faithfully nagapangalagad ka bala sa Ginoo? How about ang imo mga loved ones? Na-share mo na bala ang paglaom nga mayara ka dira kay Kristo? Are you living each day waiting for your King, for our King? Ang mga disasters nga nagakalatabo, no, sini nga tuig, should not produce fear in us. Ang ina nga mga panghitabo should produce faith, urgency, compassion, and readiness. Hamba sa aton Ginoong Hesus sa Luke 21:28, when these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Wow. Amo na ang anticipation para dito sa mga nagalaom gid sa pagbalik sa aton Ginoong Hesus. The world may be uncertain, but God is certain. Certain ang iya promise, sigurado ang iyang mga pulong. The future may be unknown to us, pero kay Lord, balaan niya na natanan. Wala nga ginpayag niya ina sa aton. Jesus is coming again. Hindi lang naton paglantawon ang mga signs. Let us watch and pray. Amo nang reminder sang pulong sang Ginoo. Let us remain faithful. Let us keep our lamps burning and let us be ready to meet our Lord. Amo nang aton nga pabalon subong nga Huwebes.
1: Oras na, bilin

Alas 8:29 ang aton iyang takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa Oras na Pilipinas, kag diretso na kita sa aton nga talakayan portion kay mahinungdanon kaayo ang aton iyang topiko subong nga aga. Kay buwan ng wika pa man gihapon no ang bulan sang Agosto. So istoryahan naton ang importante nga topiko angot sa mga pinulungan naton.

0: So, tagaan aton ligwa subong mga kaabyanan ang aton importanteng topiko. Halin batanes hasta hulo, may ara kita sang mas sobra isa kagatos kag 70 ka mga buhi nga mga hinambalan no or lingwahe. Kag mas sobra isa kagatos kag 70, grabe no. Damo gali no sang aton iyang mga languages diri sa Pilipinas kag kada isa sina no may kaugalingon nga hinambalan, may kaugalingon nga kultura no kag ibalo. So subong adlaw, espesyal nga programa naton diri sa Oras na Pilipinas, pag-aupdan kita sang aton nga abyan no. Magabulig sa aton nga kilalahon ang mga baganihan sa likod sa mga nagahatagid importansya sa aton mga katutubo nga wika. Sila ang SIL Philippines. Yan. Hibaloon naton subong, ano ning SIL, no? Familiar ba sa imo kung first time mo ininabatian? Yan. Ara sa pihak linya sa aton nga telepono ang director mismo sang SIL Philippines, si Ma'am Cecilia Van Zante. Good morning, Ate Cecilia.
1: Magandang umaga rin sa inyong lahat. Hihingi ako ng paumanhin, no? I wish na kaya kong gamitin ang wika sa DXKI, pero...
0: Opo. Okay lang kasi, po, Tagalog tayo. Buwan ng wika naman po. SIL stands for?
1: Dati, ito ang... nung unang dating sa Pilipinas, mga 73 years ago, mm-mm, ang tunay na meaning nito or yung ginamit nito ay Summer Institute of Linguistics. Okay. Pero hindi na, of course, institute lang ito. Pero may kinalaman pa rin sa mga wika o mga lingwahe.
0: Mm-mm.
1: So ngayon ginagamit na lang namin yung SIL.
0: SIL. Yan. Ilang taon na po ang inyong organisasyon?
1: Kung maniwala kayo't hindi, ngayon po ay ika 73 taon na.
0: Wow.
1: Sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. So since wala pa
1: 1953. Oo, wala pa rin ako.
0: Wala pa din po kayo. 1953. Wow. Ang galing naman, no? 73 years. Parang FEBC lang din. Nauna lang ang FEBC po ng county.
1: Tama.
0: Ano po ang layunin ng mga nag-umpisa talaga nito? No? Bakit ito itinatag dito mismo sa Pilipinas?
1: Oo. Ito ay pagtugon sa imbitasyon nung panahon na yon, hindi pa siya ang presidente ni former President Ramon Magsaysay.
0: Mm-hmm.
1: Nung malaman niya patungkol sa gawain ng SIL sa mm-hmm. ibang bansa, mm-hmm. sumulat siya. And then tumugon naman ang SIL. Pumunta sila dito, and then yon doon na nagsimula. Bali, ang ano nito ay para doon sa iba't ibang maraming wika sa Pilipinas. Mm-hmm. Yung pagnanais na tumulong doon sa area na yan.
0: Mm-hmm. So si si former President Magsaysay, no, mm-hmm. ang ating kagalang-galang na dating presidente, no?
1: Mm-mm. Siya yung nag-imbita sa SIL para pumunta dito sa ating bansa noong panahon na yon.
0: So, ini-involve ninyo yung local communities, no? Ano ang ginagawa po ninyo?
1: So, ang ginagawa ng SIL Philippines ay pumupunta sa mga komunidad ng mga ethnolinguistic communities, no? And then pag pumunta doon, ang unang gagawin, aaralin ng wika para ito ay idokumento. Kasi alam natin at meron pa rin hanggang sa ngayon ng panahon na ito na ibang wika hindi pa naidokumento or may mga tinatawag natin na oral societies. So, mm-hmm. ang pagnanais natin ito ay tulungan sila na hindi makalimutan itong mga wika na to, na hindi mm-hmm. ito kasi sa bawat wika may kayamanan na nahandon. So, ang to be honest, may dalawang wika na namatay sa Pilipinas, meaning wala nang gumamit. At may mga wikang ganun pa din, no? May mga wikang talagang vital o talagang ginagamit araw-araw. May mga wika, so may mga stages 'yan na depende kung nasaan na sila. So ang nangyayari, may mga wika na mayaman na mayaman kasi ginagamit sila everyday, ginagamit sila sa eskwelahan, ginagamit sa gobyerno, katulad ng Tagalog or Filipino. Pero may mga wika din na hindi napapansin, nakakalungkot kasi hindi lang naman, ang bawat wika ay mahalaga. Pare-pareho ang kanilang estado, lalo na kung ang titignan patungkol sa kung ang Diyos ang titingin, hindi pwedeng hindi mas mataas ang isang wika over the other. So, nakakalungkot na hindi natin sila nabibigyan ng tamang pagpapahalaga. Maraming pagkakataon, yung mga komunidad, nabubuli sila noon or nadidiscriminate sila dahil gumagamit sila ng wikang mas komportable sila. At nakakalungkot yun. So, yung mga unang dumating noon na mga manggagawa mula sa ibang bansa, inaaral nila to para tulungan ng komunidad na patuloy na magamit. Pero kahit na nga may mga ganong gawain, sa panahon natin ngayon, may mga wika pa rin na nagsisimulang tawagin na nating mamatay. Bakit? Kasi dahil hindi nila nakikita na mahalaga yung wika nila or maaring alam nilang importante, pero dahil may discrimination kapag ginagamit nila yung wika nila, pinipili nilang gumamit ng ibang wika para matanggap sila ng ibang tao outside of their community. Yun yung nakakalungkot na. At dahil doon, maraming wika ang unti-unti namamatay dahil hindi siya nagagamit sa maraming domains ng buhay nila.
0: Kakalungkot naman no na may dalawang wika na sa Pilipinas na namatay na. Alam niyo po ba kung ano itong dalawa? Or trivia?
1: I wish na kaya ko siyang i-pull right now. Pero pwede ko kayong bigyan ng more information bago tuluyang mawala to. I'll give more information ano yung estado ng bawat wika kasi actually doon sa ethnologue na ginagawa din ng SIL Global, makikita mo doon yung bawat wika ito sa buong mundo. Pero of course, isa dito ay nahandun yung mga wika sa Pilipinas. So doon makikita mo rin anong estado ng wika na to? Ito ba ay malakas na malakas? Kasi maraming estado yan hanggang sa mamamatay na. Pero gusto natin na huwag magpatuloy na mamatay yung mga wika na yun. So nais natin na. Kasi pag namatay ang isang wika, maraming nawawala. Hindi lang natin alam. Nakakalungkot, di ba?
0: Pati kultura.
1: Oo, kasi pero sa turismo kasi ang kultura lang ang binibigyan natin ng pahalaga. Hindi natin masyadong binabantayan na kasama nung sa bawat identity ng mga yung identity ng mga tao, yung identity nila ay kultura at wika. Magkasama 'yan. Hindi natin 'yan pwedeng paghiwalayin. Pero dahil sa mga ibang factors, ayun, napapabayaan yung wika na para bang maraming nakikipaglaban kapag may mga endangered species ang di ba may maraming pero kapag yung endangered ng language parang kakaunti lang ang nagsasalita. So yun, mas maganda na pagyamanin at kilalanin yung kahalagahan ng bawat wika sa Pilipinas.
0: Ituro nyo sa mga anak din yun. Huwag yung English.
1: No?
0: Masyado na silang bihasa sa mga wika ng ibang bansa, pero yung sariling wika parang na le-left out yata sila.
1: Tama kasi may mga na 'di ba pag ini-English mo ang anak mo, parang matalino, magaling. At hindi ko naman sinasabi na hindi importante ang English, pero makukuha nila yan in another form.
0: Yeah.
1: sa totoo lang, nung tayo, may mga adults na katulad natin na nanghihinayang tayo na hindi natin, bawa, magkaiba yung wika ng parents natin. Dumadating sa point na parang, bakit hindi tinuro ang lingwahe mo sa akin, nanay or tatay, no? And then, sayang. Lalo na sa mga Tagalog na katulad ko. Dapat natutunan ko yung mother tongue ng nanay ko, pero hindi na ituro sa akin. Hindi dahil ayaw niya, pero merong factor na naka-apekto kung bakit hindi nangyari yon. So, yung mga ganong bagay.
0: So, pagka ayaw nilang malaman ng anak yung pinag-uusapan, iba yung kanilang language. Iba ang wika. Iba yung
1: anak ko ngayon. Kasi magaling siya managalog.
0: Anon. So, yon mahalaga no ang pag-aaral ng wika no kasama ng lokal na komunidad. Isulat no and inculcate sa kanila na dapat ipagmalaki yung kanilang wika. Kayo po sa SIL, hindi lang basta naglilista lang kayo ng mga wika, tama ba?
1: Tama,
0: ano ang deeper na ginagawa po ninyo?
1: Oo. Marami tayong ginagawang yung language development kasi yan ang main work namin, although parang masyadong big word pag language development, pero ang ang trabaho ng or ang ministeryo ng SIL ay una pagsasali ng salita ng Diyos sa sa iba't ibang wika.
0: Wow.
1: Part din noon ay ang pagpapayaman at paggamit ng iba't ibang wika. At kasama na din doon yung mga hopefully iniisip natin na maka-apekto to ito sa educational system natin para hindi Filipino or English lang. So kasama noon ay gumagawa tayo ng maraming materials na magagamit, yung akmang materials na sa lingwahe ng mga iba't ibang wika sa Pilipinas na para... Kasi anumang natutunan nila or naging aware sila doon sa wika nila, magagamit nila yon bilang pundasyon kapag nag-aaral sila ng ibang wika. Hindi siya sayang. Kumbaga, hindi ka lang parang intuition lang yung language sa'yo. You are fully aware of your language. At if that's the case, that helps you to compare and contrast in learning a new language. So hindi yon masasayang, unlike yung wala kang basihan ng pag-aaral ng ibang wika. Ang nangyayari kasi noon is halos minememorya mo lang yung mga rules. Pero kung naunawaan mo ang mga iba't ibang patterns ng iyong wika, yung anumang natutunan mo yun, magagamit mo yun to compare and contrast as you learn new language. Kasi it helps you, may basis ka. So, yun yung ibang nakikita natin. So, part din noon is ginagamit natin ang kultura. Kung paano ipapakilala ano yung identity ng mga grupo. So, and then marami sa trabaho namin is basically linguistics, miskin na yung sa education component. Based lahat yan sa language use, sa edukasyon. So, lahat yan ay ginagamit namin to help the community. Bakit language? Bakit importante ito? Kasi ito yung kumukonekta sa atin sa spiritual growth natin, sa learning natin, at sa mga komunidad para sila ay paunla rin. So, importante ang lingwahe. Ganong kabigat at kalaki ang epekto ng paggamit ng wika para sa organisasyong SIL Philippines.
0: Na-mention nyo po, sinasalin yung Bible, yung salita ng Panginoon sa local language. So, paano po nyo ginagawa yun? Parang mahabang proseso yata yun.
1: Oo, more than minsan lifetime or lifetime ng isang tao. So, sabi ko nga, nagpupuntaan ko ang mga ano sa komunidad para arali ng wika, and then isa lang yan sa ministeryo, no? And then maisalin ito sa wikang mas nauunawaan ng ng komunidad kung nasaan sila. Mahabang proseso niya, minsan 20, 30, 40, 50 years. May alam kami 60 years.
0: Wow.
1: Of New Testament pa lang.
0: So talagang nakikipamuhay na kayo doon sa mga tao, doon sa lugar mismo, parang doon na kayo naninirahan para maintindihan sila, para makuha talaga yung maunawaan yung kanilang salita. ganyan,
1: tama.
0: No?
1: Oo, oo, oo.
0: Yan. So, yung wika ng puso kasi para talagang na nagsisink in talaga, 'di ba? No, iba talaga, tama. Pag sa heart language eh. Mas,
1: oo,
0: mas matamis na, ang salita
1: actually,
0: ng Panginoon.
1: Naranasan ko 'yan kasi meron kaming small group dito sa bahay. So, lagi namin ginagamit Ingles. So, may isang pagkakataon na pinagamit namin yung wika dito sa lugar kung nasaan kami.
0: Mm-mm.
1: Umiyak! Umiyak ako sa bahay namin kasi parang iba talaga kapag yung wika ay talagang hindi lang head. Yung talagang
0: sa heart
1: nakakadama.
0: Talaga.
1: Oo.
0: Totoo yan. Mas personal ang dating niya. Diba? So, yun yung pinakamabisa na paraan na mangusap, no, sa ating mga Pilipino, no, yung sariling wika natin. Mas naintindihan natin, mas malalim yung pag-unawa natin kapag sa sariling salita natin. No?
1: Tama.
0: Ayan. May difference ba yung language tsaka dialect, Ate Cecil?
1: Naku, magandang tanong yan. Kasi madalas, doon sa mga nakakausap namin, ginagamit nila interchangeably yung language at saka dialect.
0: Mm-mm.
1: O wika o dialecto, no? May pagkakaiba siya kasi although may batayan para masabing ito ay wika at ito ay dialecto.
0: Okay.
1: Ang dialecto, unahin natin yung dialecto, ito ay variety ng isang wika. Para mas maging klaro, ang isang dialekto, halimbawa pag sinabi kong ito dialekto to, Tagalog Bulacan, kasi may Tagalog Batangas. Pag narinig mo na yung alae, alam mo na Batangas yan na Tagalog.
0: Okay.
1: At sa marami ding Tagalog sa maraming parts ng Philippines kasi nga ginagamit ito sa eskwelahan or mas kilala bilang Filipino, pero ito yung basis noon, no? Although nagdadagdag tayo ng maraming vocabulary sa Filipino na wala sa Tagalog para para pag-isahin yung national language natin. Pero that's beside the point. What I'm trying to say is kapag sinabing dialecto, variety siya ng isang wika.
0: Okay.
1: So parang so anong ibig sabihin noon? Actually, minsan hindi nila muna bakit kailangan maging big deal ang language and dialect kasi pag ang word na ginamit mo, dialect or dialecto, pinapababa mo siya kasi hindi siya yung kapantay ng iba't ibang wika. Kasi isang variety nga lang siya within the same language. Pero ang wika ay kung hindi na, halimbawa, ang Chinese and Filipino, those are two languages. Pero within the Philippines, sabihin natin, Ilocano and Tagalog, there are two languages. Pero within Ilocano, posibleng may mga iba pa silang variety o dialects kasi nga depende kung nasaan sila.
0: Okay.
1: May konting pagkakaiba. So, yun. Ang technical, medyo simpleng pagpapaliwanag ng language and dialect.
0: Kumaga, sub nung language ang dialect.
1: Tama.
0: Under sa kanya.
1: Tama yan.
0: Sige. So, klaro na. Oo. So, mas maganda yan para mas madaling magets. Kasi
1: tama.
0: Sa Filipino na wika natin, yan ay composed ng iba't ibang dialect, di ba? Hindi lang yan Tagalog lang.
1: Hindi lang
0: may
1: Tagalog,
0: Bisaya,
1: Bulacan.
0: May ligay nun dyan, di ba? No? So,
1: yung Filipino, kumukuha tayo ng vocabulary minsan, pero yung full basis niya, kasi ang bawat wika, may mga patterns yan na dapat inaaral. At yun yung hindi tayo aware. Kasi yung wika natin, halimbawa, kung ano yung wikang ginagamit dyan sa KI, sinasabi mo yan orally without effort, di ba? Hindi mo yan kinakabisado. Kasi alam mo na yung patterns, internal. Pero yung wika na yan, kapag inanalyze mo, may mga patterns yan. At yun yung ginagamit mo para yung ibang tao na gustong maunawaan or hindi lang maunawaan, aralin yung wika na yan. Doon mo ibibase doon sa mga patterns na yon. Para pag tinanong ka, bakit ganito? Kapag hindi ka aware, hindi ko alam, basta alam ko ganyan yan. Pero kung alam mo siya, natutunan mo bakit ganun yung patterns, or alam mo yung patterns, nakita mo yung patterns, mas kaya mong ipaliwanag ang wika mo sa ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: So mahalaga yun. Doon namin nakikita na yung analysis ng mga lingwahe at paano mm-hmm. gagamitin yung mga analysis yon para makatulong yung iba.
0: Okay.
1: Or para malaman ng ibang tao yung wika mo.
0: Oo. Marami sa mga bata ngayon parang mahina sa literacy o pag-intindi, di ba, no?
1: Tama yan.
0: Nahirapan din sila minsan pati sa Filipino, di ba, number one. Parang di nila na-express ang sarili nila mismo sa ating pambansang wika. Kayo sa SIL, paano tayo makakatulong sa mga kabataan natin ngayon?
1: Isa sa mga nais nating makita, kasi importante na yung kasanayan, kasi kasanayan ng pagbasa, di ba, skill siya na kailangan matutunan. At ang isang skill, mas madali siyang matutunan kung ang gamit mo yung wikang alam na alam mo na at hindi yung wikang inaaral mo pa.
0: Okay.
1: So kung ikaw ay natutong magbasa sa iyong sariling wika, hindi natatapon yun kasi may skill ka na.
0: Mm-hmm.
1: Magagamit mo yung skill na yon kapag marunong ka nang bumasa ng sarili mong wika. Pag i-binridge mo na to or itutuloy na natin to sa ibang wika, mas madali mo na siyang magamit yung skill na yon kasi yung patterns na na-mention ko kanina, yun na yung aaralin mo. Ano yung kakaiba? Ano yung pareho dun sa lingwahe mo? So mas madali, hindi nasasayang yung kasanayan na yun kasi nga ano na yun, kasanayan na yun na meron ka na. So and then mas madali na siyang itulay sa iba't ibang wika. Mas madali kasi skilled ka na kaysa dalawang unknown, kasi ang learning is from known to unknown.
0: Okay.
1: So ang known yung lingwahe, ang unknown yung kasanayan. So kapag ginamit mo, hindi ka dalawang unknown, kasi mahirap yun miski sa mga adults na katulad natin. Kung dalawang unknown ang ginagamit mo, hindi, mas mahirap yung gusto mo ma-accomplish. Hindi mo siya mas mahirap siyang magawa. Pero sa mga kabataan at even for us, kung sanay at yun yung gamay mo na wika, doon ka magbabasa, mas madali ang bridging sa ibang lingwahe. Pero hindi, parang counterintuitive kasi sa ibang yung ganyang kaisipan na parang hindi, parang backwards. Pero hindi, kasi ginagamit mo na yung alam na ng bata para sa isang bagay na aalamin pa lang niya, which is yung kasanayan sa pagbasa.
0: Tama. Na-observe natin yan, di ba, sa ibang bansa. Like sa Japan, yung kanilang local dialect naman ginagamit nila, di ba? Pati China, pati ibang mga karatig bansa natin.
1: Okay, di ba? English speakers,
0: okay
1: diba?
0: Naman sila. No.
1: Tama, hindi, pero tama sa within Asia, kaya nga nauungusan na tayo isa ng Vietnam o ng Thailand kasi yun ang una nilang binabasa kaysa kasi parang sa atin pag hindi English ang una, parang hindi na katanggap-tanggap.
0: Oh, yung
1: pero marami ng research ang nagpapatunay na kapag ang pag-aaral ay ginawa mo sa wikang komportable ang mga bata,
0: mas mataas maunawaan.
1: Yes, ang mga konsepto. Mas madali. Kasi ano, nag-grasp mo na yung concept kaysa bawa ang bawa, magbigay na tayo ng example ha. Halimbawa, may isang bagong makina. Tapos yung makina na yan, talagang bago, so hindi mo pa alam kung paano patakbuhin. Pero ang manual niyan ay nasa ibang wika na aaralin mo pa lang. Magiging madali ba or mahirap ang paggamit mo ng makina? Mahirap kasi inaaral mo pa yung wika. Pero kung ang manual ng makina na yan ay nasa wika mo, mas mabilis mo siyang magagamit, di ba? So ganun din, mas lalo na sa mga bata na hindi mo ginagamit yung wikang komportable sila para sa mga konsepto, bagong konsepto na kanilang inaaral sa paaralan, mas magiging mahirap sa kanila. So ang aming talagang itinutulak ay yung paggamit ng kanilang wika sa pag-aaral o pag pagkuha ng mga bagong konsepto na dapat nilang matutunan sa loob ng classroom.
0: Yung mother tongue-based multilingual education, di ba? Ano na yun, ilo yun sa bansa natin, di ba?
1: Oo, pero pinapatigil siya ngayon.
0: Naku.
1: Oo, tsaka pinapatigil na siya kasi akala nila wala daw effect. Pero hindi kasi yan.
0: Overnight.
1: Hindi man makikita ng isa, dalawa, tatlo, naging 10 taon nakasama ang COVID, hindi mo makikita ang epekto nun, lalo na kung hindi naging malakas yung implementation.
0: Correct.
1: So, mahirap. Oo. Pero meron pa rin tayong iPad na nagagamit ngayon, yung Indigenous Peoples Education na programa ng DepEd. Nakakatulong pa rin tayo doon sa mga mas maliliit, kasi yung mother tongue base, yun yung mas malalaking lingwahe na pinatigil. Pero ngayon, meron pa rin tayong iPad education.
0: Tsaka marami na rin sa mga IP communities ngayon, mga professionals na magagaling. So, they were products of this, ano, diba, iPad na education.
1: Siguro yun yung talagang nagsumigasig yung bawat komunidad na wag pabayaan at gamitin, mas lalo pang gamitin ng kanilang mga wika. Kaya ang pagnanais natin, talagang hindi pwedeng idikta to ni numan yung paggamit ng wika. Ito ay nagmumula sa tahanan at sa ating mga komunidad.
0: Kayo sa SIL po, paano kayo nakakatulong dito?
1: Yun, yung ano, para ma-realize ng mga komunidad na importante ang lingwahe nila, na dapat nilang ginagamit ito. Patuloy natin yung ginagawa at kung ano yung pwede natin magawa. Kung hindi man magamit sa paaralan, sana may mga centers na gumagamit nito para mas makita nila yung long-term effect. Hindi nila kasi makikita totoo yung sinabi mo na hindi overnight ito. It's not even few years. Pero later on makikita mo effect, kasi sa bawat pag-aaral, research na nakita namin, miski nga yung English, di ba? Hanggang college, inaaral nila yan. Eh tayo after a few years, tama na, dapat English at Filipino na, di ba? Parang, nasaan na napunta yung ating, ano, wika.
0: Kakulang sila sa material, tsaka...
1: Tama yon. Tama yan. Kaya importante na gumagawa ng materials, and kahapon lang, nung dito sa Davao region, nilaunch nila yung iba't ibang materials sa iba't ibang wika dito sa region, na nakakatuwa. Sana hindi matigil yung mga ganong initiatives ng iba't ibang grupo at lalo na yung partners natin sa DepEd at iba pang mga organisasyon at institusyon sa Pilipinas.
0: Kayo po sa SIL, nagpo-produce din po kayo ng mga materials na yan, tulad mga dictionary, ganyan.
1: Tumutulong tayo.
0: Books for children.
1: Tama. Hindi tayo yung gumagawa, pero tumutulong tayo para yan ay magawa. Kasi talagang ang dapat gumagawa niyan yung mga communities.
0: Yes.
1: Kasi kung ikaw, mas mabagal, aaralin mo pa, di ba? Pero kung
0: tulungan sila, i-guide.
1: Yes. Pinapacilitate namin na gumawa. Even mga curriculums, kasi linguistics is something na parang mahirap i-grasp. At kung wala kang background sa linguistics, parang hindi madaling isipin yan. So, ang paggawa ng materials doon sa mga languages na yan ay hindi madali. So, nandito kami to assist communities to make that happen. Although, hindi kami malaking organisasyon, lalo na ngayon. Siguro nung unang panahon, medyo malaki. Ngayon, medyo talagang hirap na hirap tayo. Pero as long as the Lord wants us to do, to continue what we're doing, we will do that. So if you are being called to do these kinds of work, let us know.
0: Suportahan ang SIL. No, kailangan pa nila ng manpower. And ano nang mga languages dito sa wika dito sa Mindanao, mga dialects sa Mindanao na isalin na po ninyo ang Biblia sa aming local na dialect or salita?
1: Medyo marami na, kasi lalo na kung ang pag-uusapan natin ay New Testament. So, diyan sa, meron na ang Tiduray na New Testament, marami na yan.
0: Okay. Pero, maraming mga Tiduray dito eh.
1: Oo, so yan, meron na yan. So, yung mga major languages, pag sinabi kong major languages sa country, Mas nakafocus kasi ang SIL sa mga non-dominant. Pag sinabi kong ang dominant languages kasi yun yung mga language of wider communication. Basically, halimbawa, yung Hiligay noon, major yan. Cebuano, major yan. So, hindi kami nagpo-focus dyan. Ang focus talaga namin is yung mga non-dominant languages sa country. Mm-hmm. At medyo marami yun. Sa ngayon, medyo konti na lang. Sa buong Pilipinas, meron tayong currently 4 na New Testament ongoing. Isa doon yung Mandaya na nandito sa bandang ibaba.
0: Ay, doon ako galing sa mga Mandaya tribe nung nakaraang weekend.
1: So yung meron tayo naman tapos 40 na Old Testament pero hindi ko na siya iisa-isahin ngayon kasi baka mauubos.
0: Saan yun available? Tises, pwede bang maka-secure niyan, makabili ganyan?
1: Nung which yung mga na like, ano na?
0: Halimbawa Mandaya Bible ganyan.
1: Ay, currently ongoing pa ang Mandaya ng New Testament. Oo.
0: Ayan, so, balitaan nyo kami pag natapos na ha. Excited ako mag-share sa ating mga brothers and sisters dyan sa Davao de Oro.
1: Oo, sige. Makakaasa kayo.
0: Opo. Yan, ang galing naman, no? So, paano po kami makapag-pray or mag-help sa SIL?
1: So, na-mention ko kanina na ang organization ay dumadaan sa medyo challenging time kasi maliit talaga ang organization ngayon. Marami na kasing umaalis. Kapag natapos na yung project nila, umaalis na sila ng bansa. So, ngayon, gusto natin i-challenge ang mga kasamahan, mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Kung ang inyong puso ay nasa ganitong gawain, maaari yung una ipanalangin na makakita tayo na ang Diyos ang magpadala ng mga manggagawa na magpapatuloy ng trabaho para hindi lang hindi manatili dun sa mga dayuhang manggagawa ang ganitong gawain, kundi tayong mga Pilipino, tayo mismo yung gumagawa nito sa ating minamahal na bayan para sa ating mga kababayang mga galing sa ibang wika. So, kung may ganito, may puso kayo para sa ganito, or even hindi necessarily actual sa linguistics, kahit na admin work dun sa Maynila, even yung ating mga gusto natin na magpatuloy na magamit, yung ibinigay ng Diyos na facilities sa atin. Marami tayong mga work na nagaantay doon. So, alam ko na nasa Mindanao itong ating interview, pero baka may kilala kayo or na somebody na may puso para sa ganitong gawain. You are welcome. Please let us know. Kung nais nyo rin pong may specific language kayo na nasa puso ninyo, we would like to know that and we'll see what we can do to partner together for those languages.
0: Kung sila mismo nasa area, no, pwedeng tumulong at mag-coordinate po sa inyo.
1: Tama.
0: Diba? Ayan. Thank you so much, Ma'am Cecil, sa time po na binigay niyo sa amin dito sa DXKI and helping us understand itong mahalagang paksa na ito. God bless you po.
1: Maraming salamat po sa opportunity at magandang umaga po sa lahat.
0: Ang aton nga nakaupod abyan, ang director sang SIL Philippines, si Ma'am Cecil Osorio Van Zante. Yan. So aton gid nga, tagaan importansya ang aton lokal nga mga lingwahe, mga lokal nga mga hinambalan. No? Aton na ikahuya kay identity naton ina bilang Pilipino. So, sa aton mga kabataan, itudlo gid na naton, no? Hindi man mapatay ng aton nga mga ano nga na, no, mga hinambalan nga ina, no, kasubo man tong balita ni Ma'am nga Mayduhana nga patay na nga mga lingwahe or mga dialekto, no? So aton gid nga tagaan gid ina pagtagad. So we praise God for the ministry sang SIL Philippines kun sa diin ilagid nga ginapasanyog ang pulong sang Ginoo paagi sa lokal nga mga lingwahe. Yan, praise God sa inang ministry. Let's uphold them in prayers. And kung ikaw ginatawag sang Ginoo sa sinang ministeryo, don't hesitate, mag-connect lang, no, sa SIL. Para na sila sa sa mga website man. So, pwede ka makakonnect da sa ila. Dari na naikuto, bangato niya pagpangalagad. Hello kay Sis Marie Chris Bravo. Thank you for joining us. Ay, kay Sis Genevieve, dara sa Tupi, sa Abyo Humang It Family. Yan, mayad-ayad gid nga aga. Yan, kagkay Mami Presi, dara sa Cavite, sa Bernardino Family. Dara sa SNA, Sis Day, sa Roque Panganiban Family. Mayad-ayad gid nga pagpamati. Dara ni Mami Presi. Good day po. God bless us all. Mayong aga, Miga Joy. Hali naman kay Tristan, dara sa Tampakan. Yan, ayad man nga aga dara sa inyo sa Gulay Family. Thank you gid sa pag-upod mo abyan. Diri na nay kutob ang ato niya nga programa sa pag-assist diri ni Nico Anson sa technical side kag si Miga Jen naman no sa pag-connect sa aton iya nga resource person ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Dios lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Sa pamilyang Pilipino, sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: AS Agapay ng Sambayanan. Masayang Huwebes ka Agapay at dito po sa Family Matters kami ang mga taong bahay today. Ang mga kwarentahin at sinkwentahin.
1: Walaan niyo.
2: Sino kaya yung kwarentahin at saka sino yung sinkwentahin?
0: Heidi Bernardo Sampang po. Jack and Poy.
2: Sige, ikaw na. According to age and
1: ako
2: beauty.
1: Ako po si Jo.
2: At ako naman si Maloy Malibiran sa Lumbides. Napaaga ang masayang tahanan.
0: Mga nangangapit bahay sa inyo, mga ka-Family Matters.
2: Yes.
0: Napadaan kami dito para pag-usapan ang mga bagay-bagay na pinagdadaanan ng mga kagaya namin.
2: Batiin natin yung 70... Hen.
0: Ayan, 70 hen.
1: Tsaka 60 hen.
2: At tsaka 60 hen. Hello, hello, hello. Uy, kay Ate Merlin Guillermo. Siya talaga yung dapat na nandito.
0: Si Mother Hen.
2: Si Mother Hen. Hello, Ate Merlin. We miss you.
1: Siya ang 70 hen.
2: Oo, 70 hen na hindi mukhang 70.
1: Oo nga eh.
2: Diba, no? Walang maintenance yan.
1: How to be you, Ate Merls.
0: Miss ka na, Ate Merls, kaya... Bilisan mo na ang pagbabalik dito.
1: Mm-mm. Kaya nandito po si Ate Merlin. Pasok, Ate Merls.
0: Oh, yan. And dito sa Family Matters, daming mga magagandang pwedeng pag-usapan.
2: Oo. At marami kayong magagandang kasama ngayon dito sa Family
1: Matters. Ate Malay, ang ganda mo ngayon. Bagay sa'yo yung ano mo.
2: Thank you so much.
0: Alin dyan? Alin ang pinakamagay sa'yo?
1: Yung color combination.
2: Yung jacket, blue. Yung bling-bling.
1: Lahat.
0: Yan. Kasi anong sabi sa'yo ng mga anak mo?
2: Anong sabi ng mga anak ko sa'kin?
0: Ano ka na lang?
2: Sabi ng mga anak ko sa'kin, huwag daw akong magsusuot ng mga printed. Dapat daw yung monochromatic yan. One color lamang kasi nakakabata daw yun.
1: Oh, ante, paano yan?
2: Nakakabata at saka nakakasosyal. Yan yung utos
0: so,
2: nila sa
0: akin. So, iniwasan mo na, tinago mo na yung mga floral mo, ganyan.
2: Ay, may mga paggagamitan pa rin yan. Kapag halimbawa, may party, Hawaiian ang theme, di ba? So, hindi mo i-discard lahat.
0: Pero yung mga pang-OOTD yan, monochromatic.
2: Monochromatic, isang kulay na lang, solid.
1: Kaya pala may layering factor tayo.
2: Oh, yes, yan. Mga, ano yan, tinuro ng aking mga anak. Uy, ang dami na nating ano,
1: wait lang, kanina
2: Family Matters.
1: Kanina sa off the air, sabi mo, Ate Maloy, para tayong yung ano.
0: Mars. Mars ba yun?
2: Mars? Para tayong magandang buhay!
1: Magandang buhay!
2: Kayo na lamang po ang mag-assign kung sino-sino kami.
1: Sinabi mo, ikaw si Carla Estrada.
2: Tapos kayong
1: ang problema namin, Karina, sino si Melay?
2: Ayun.
1: Sabi ko, sige ako na si Melay. Pero masama ang loob ni Antena, siya si Jolens.
2: Bakit naman?
1: Sabi nga, sige na nga, ako na nga si Jolens.
0: Kasi si Melay eh.
2: Talaga. Kasi sa kanilang tatlo, si Melay ang talagang diba? Angat na angat ang career ngayon, di ba?
1: Kaya nga, ako na lang.
2: May sariling podcast, di ba?
0: Makala lo, kasi kay Jolina yung mga ipit niya.
1: Ako, bangs.
2: At saka ang ganda ng boses, bagay nga sa'yo.
1: Ako naman, bangs, hindi ko kaya mag-bangs. Nung minsan ako nag-bangs, sabi ni Joy Sampang, ba't ka naka-bangs?
2: Uy, ito ha, tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako sa bate sa ate ni Nora Cabantog.
1: Ano?
2: Sabi niya, good morning po, Ate Heidi, Ate Maliit, at Ate Joe, J-O-E. Siya daw ay 71
1: akala ko
2: years
1: si
2: old.
1: Si Ate Maliit ako.
2: Ako yun, kasi may Joe eh.
1: Okay.
2: Ikaw na ngayon si Joe Cabrera Alabastro. Yan, oo.
0: 71 years old na siya.
2: Galing.
1: Bali, ngayon pong araw, wala po tayong topic.
2: Magtatawanan lang tayo tsaka magkukwentuhan kaming tatlo kasama po kayo.
0: Ang dami kasi namin gustong topic.
2: Ang dami, hindi kami magkasundo.
1: Pero ano nga yung gusto mo una?
2: Ang gusto kong pag-usapan natin, unang-una sa lahat, pinakamalapit sa puso ko, weight loss.
0: Weight loss?
2: Oo.
0: Bakit yan?
2: Ikaw yung weight loss kasi ikaw yung successful na model.
1: Siya ang subject
2: model.
1: Matter expert po natin ngayon, si Ante Heidi Sampang.
2: Ako naman yung weight loss.
0: Bakit?
2: Kasi naka-weight loss na ako dati.
0: Diba?
2: Naka-weight loss na nga ako dati. Oh. Na-lose ko yun. Kaya nag-gain na naman.
1: Nalito na sila.
0: Yung pinaka-heaviest na na-lose mo, ilan?
2: Heaviest? Yung pinaka-malaking nawala sa akin? Siguro nag-start ako 198, pagkatapos naging 160. So 30.
0: Uy, unlucky nun
2: 30 kilos.
1: Ano ginawa mo nun? Biggest losser.
2: Oo.
0: Ano ginawa mo nun?
2: Ay, marami na akong ginawa.
0: 30 pounds?
2: Marami na akong sinubukan ng mga fad diets. Eh, pero...
1: Marami na akong sinubukan.
2: Reggie,
1: sino-sinong nilapit.
0: Kapuha kayo sa tingin ni Reggie.
2: ang dami na talaga. Di ba nauso yung 3-day diet? Nasa luhatan pa
1: wait
2: tayo
1: lang.
2: Nun.
1: Sinali mo ko dyan.
2: Oo, di ba?
1: Wala akong kamalay-malay.
0: Ano ginagawa sa 3-day diet? Ba't tatlong araw
2: kasi lang? Kasi in 3 days, you can lose 10 pounds. Kasi water loss lang naman.
1: Sandali, lalakasan ko aircon.
2: Ah, sige.
0: Bakit? Ang lamig-lamig. Ayan pa, isa namin gustong topic.
2: So, ang pag-uusapan po natin ngayon, kasi nga, kwarentahin at saka sinkwentahin, pag-uusapan natin ang weight loss, menopause, hot flashes, lahat na yan.
0: Kami ano pa lang ha?
1: Kasi, ganito kaagapay, sinasama kami, sinasama ba naman kami ni Ate Maloy sa istoryahang sinkwentahin? Sabi ko eh,
0: wait lang.
1: Hayaan mo muna kaming ma-enjoy ang kwarentahin.
2: Ilan
1: moment.
2: Taon na ba kayo? Ikaw oy, magpo 49. Ikaw,
0: may
2: ilan?
0: Final 49. Stretch pa. May final stretch pa kami diba? Ng 49.
2: Yan ang talagang senyales na malapit na kayong maging golden girls. Yung in denial kayo.
1: Hindi dini-deny. Ini-enjoy.
0: Excited
1: ang
0: na nga
1: 40-ish
0: ako.
2: You're trying to stretch it.
0: Pero
2: yan.
0: Parang ano talaga? Ano? Age is just a number.
2: What? Hmm. Antayin mong mag-55 ka.
0: Discourage. Di ba dapat nag-encourage yan tayo?
2: alam mo, ganito yan, ano?
1: Ay, wait lang. Sabi ni Kayla, grabe, akala ko IUFM lang pala.
2: Ay, ganun ba? IU Senior Edition.
0: Mas ano yung mga...
2: Nung mag-40 ako, ganyan ang aking paniwala sa buhay. Na... Age is just a number.
1: Uh-huh. Anong pagkatapos, 40 level doon? 1?
2: Hindi, nung magsimula ng 40. Pero, totoo pala, life begins at 40. Kasi magsisimula na yung mga migraine mo, magsisimula na. May mga nagbabago physically. If you... do not prepare for it. Kasi meron naman, pinaghandaan talaga nila yung pag-edad eh.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, ngayon, enjoy na enjoy sila. Yung mobility nila, talaga namang ang bilis pa rin maglakad. Pagkatapos, yung weight, okay na okay.
1: Paano ba paghandaan ng pagtanda, Ate Marls?
0: Kaya pa ba ng final stretch bago mag-50?
2: Actually, kaya. Oo. Yung 50, basta pagdating ng 55 yan, medyo mahirap na talaga.
1: Ibig sabihin, 55 ka na?
2: Oo, 55 na ako. Hindi nyo nga ako binati ng birthday ko.
0: Uy! Binati na! May wala pa kami memory cup.
2: Hindi nga kayo nag-bati sa akin kasi
1: uy,
2: masyado kayong abala sa Sona. Yun.
1: Hindi, binati ka namin sa Messenger.
2: Binati nyo naman ako.
0: O, tsaka pagbabati kami sa'yo, sinasama namin si Joanna Peras.
2: Ay, oo. Bakit?
0: Oo, syempre.
1: Wala lang.
0: Basta namin sabay-sabay kami babati sa'yo. Kahit magkakaiba na tayo ng landas.
2: Oh, so ano nga ang pag-uusapan natin?
0: So, dalawa na yon. Eh, tanongin natin sila kung alin doon.
2: Ano pa yung pangatlo na gusto ninyong pag-usapan namin? Kasi pag-uusapan natin, weight loss, syempre yung mga pagbabago, perimenopause, menopause. Ano pa yung pangatlo na gusto ninyong pag-usapan namin sa mga kwarentahin at mga sinkwentahin?
1: Okay, pero habang hinihintay natin yon. Basahin muna natin ang Bible reading. Bible reading, basahin. Paalala mula sa Biblia.
0: Yan po talaga, may mga brain fog na yung mga...
1: Okay po, eto na po.
0: Quarantahin.
1: Oy, makinig
0: dapat
1: tayo.
0: Dapat may lesson talaga yung mga trentahin. Pulutin nyo na to.
2: Biglang yung segue niya, di ba? Perimenopause. O, sige po, mag-Bible reading na po tayo.
0: Magbasa po tayo ng Bible reading.
2: Sige, go ahead. Kakayanin mo ba yan, Joe Cabrera Alabastro?
1: Okay, basahin po natin. Psalm 145 verse 4. One generation commends your work to another. They tell of your mighty acts. Mm. Sa Tagalog, babasahin ni Ante.
0: Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
2: Wow, ang ganda.
0: Nagbasa na kami, ikaw magpaliwanag.
2: Ayan naman, oo. Dahil nga po, ang ating Panginoon ay intergenerational God. Alam mo, kapag naiisip ko yun, manghang-mangha talaga ako sa Panginoon. Wala siyang favorite na generation. Minsan, ang pakiramdam natin, mas spiritual ang ganitong henerasyon at mas kumilos ang Panginoon sa ganitong generation. But if we will look at the Bible, alam niyo po, He is an intergenerational God. Mm-hmm. Kaya nga, ang pagkakalikha niya sa atin, hindi lamang tayo basta umusbong na lamang sa kawayan, hindi ba? Mm-hmm. Ipinanganak tayo sa loob ng pamilya. And what is the most beautiful, if not the simplest explanation kung bakit mahalaga yung intergenerational connection, di ba pamilya?
1: Mm.
2: Ang galing eh. Sa loob ng pamilya, may lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, pagkatapos meron kang pinakabunso, iba-ibang henerasyon, and all of us, kung gagawin natin ang tama yung ating mga tungkulin, all of us have the opportunity para kilalanin natin ang Diyos. Mm. So, ganyan po ba ang nangyayari sa ating mga tahanan, sa ating pong mga pamilya? Are we intentional in discipling our family para maging totoo sa atin yung sinasabi sa Psalm, one generation will commend the works of the Lord. Hindi napuputol, hindi nakakalimot. Okay na ba yung aking explanation?
1: Approve na yan. So,
2: tapos na tayo sa Bible reading yan. Na binasa.
1: Thank you po. At marami tayong napulot. Salamat din kay Ate Merlin.
3: May suggestion siya.
1: Inayos niya ang buhay natin.
3: May suggestion
1: to, Ate Maloy ha. Ikaw ang host. Joe and Heidi, kayo ang guest.
2: Baliktad, Ate Merlin. Tigas sa ulo eh. Ayaw sumunod sa lola. Ako yung bisita eh. Kasi host ako ng masayang tahanan. O, dapat sila yung mag-host.
1: Okay, wait lang. May tanong sa'yo si Ate Nympha.
2: Ano yun?
1: Ano pong vitamins ang dapat intake kasi ng mga edad 40 and 50? To.
2: Ah, pasok po tayo sa Doctors Online.
3: Sabi siguro.
2: Pero ang alam ko,
3: wala ba kayong matinong sagot?
2: Hindi, ito yung mga vitamins talaga na kinakailangan na kapag umiidad na tayo. Siyempre, kailangan ng vitamin E.
3: E para sa kutis?
2: Yes. Yan. Kailangan din ng collagen. Vitamin D, collagen, ascorbic. Mm-hmm. Siyempre, para sa buto, calcium, kinakailangan
1: Thank yan. You po, Doc Maloy.
2: Okay. Ganyan talaga, 'di ba? Kapag
1: dami naman iinoming gamot.
2: Eh,
3: hindi ba pwedeng multivitamins?
2: Pwede namang multivitamins. Eh, pero kung gusto mong mas targeted, di ba? Di iinumin mo isa-isa yan.
1: Mm-hmm. Di ako pa naman magamot.
2: Oh, okay lang naman yun. Basta magulay ka. Malunggay. Malunggay is life.
1: Thank you, Doc Maloy.
3: Lahat yun iniinom mo?
2: Ay, hindi.
3: Nabasa mo lang.
2: Nandun pa lang ako sa research phase kasi.
1: Okay. Yun. Sabi ni Ate Nora Kabantog, napakasaya naman ninyong tatlo na edad 25 anyos.
3: No.
1: Okay na sana may char.
2: Asan yung
1: char? Lagyan niya ng char eh. Ate Nora naman eh.
2: Si Ate Nora, tawa ka ng tawa ha. Gusto mag-asawa.
3: Si Ate Juliet, nanonood siya from Texas, USA. Nakakatuwa kayong tatlo.
1: Wow.
3: Puro tawanan ngayon sa Family Matters.
1: Uy, si Ate Thelma Manjares, birthday niya sa August 30.
2: Uy, batiin natin, ninong ninyo magbe-birthday bukas. Dapat
1: happy
2: yan
1: birthday.
2: Na?
1: Ay, kakantahin ni Heidi ang birthday song. Ganon talaga
2: sige,
1: yun.
2: Sige, kanta ka.
3: Yung FEBC birthday song.
1: Really
2: sige.
3: Magboboses si ante.
1: Eh, alam mo naman ako, di ba?
2: Okay.
1: Melody lang ako. Pag mo ako itatabi, maliligaw ako ng landas.
2: Sige. Para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
3: One, two, three.

0: Happy birthday!
1: Galing, ano?
2: Galing
3: sa
2: natin!
3: Pagsapi! May Tagalog,
1: ano? Hindi ko alam yung sa pagsapi.
3: Huwag na lang siguro.
2: Salamat kay Roger Foy.
1: Oh.
2: Sa pag-compose
3: at
2: na
3: saka yung
2: yan.
3: Pagpalakpak talaga natin, palakpak ante.
1: Palakpak hindi. Palakpak tinikling.
3: Kasi naman po, 1980s ba?
1: Ay, at saka naman, ano? Buwan pa rin ang wika ngayon.
3: Ayaw nga.
1: Diba? Buwan ng wika, kaya ganun, mala folk. So, ay ano, folk dance.
3: Folk dance.
2: Nakaka-relax kayong tatlo.
1: Talaga ba?
3: Eto, hindi ko alam kung Solon. Matatawa ako o matutuwa. Oh. Angelic voice.
1: Si Rose Hawson yan, si Rose Hawson.
3: Hello po.
2: Si Jing.
3: Mm-mm. Hi, Jing.
1: So, pag-usapan na nga natin yung weight loss.
3: Sige. Pumayag. Hindi naman sinabing ano, di ba, tayo yung expert. Pag-uusapan lang.
1: Pag-uusapan lang naman kasi struggle yan talaga ng marami.
2: Pero ganun talaga.
1: Oo.
3: O di ikaw na yung ano, subject matter expert.
2: Pagka nag-e-edad ka, bumabagal daw kasi talaga yung metabolism.
3: Hindi mabagal na talaga yung metabolism ko, bata pa lang.
1: Oh?
3: Oo.
1: Ay, paki-shout out daw. Jing, Ronald, Casey, CK, Caleb, and Jodon. Yan, Barangay Saog, sabi ni Rose.
3: Okay, dun tayo sa weight loss. So,
1: weight
3: habang
1: loss.
3: Nag-e-edad, bumababa, humihina ang metabolism.
2: Mm-hmm. Totoo yun?
1: Totoo.
2: Sa mga readings mo?
1: Hindi lang sa reading, sa karanasan.
3: Parang delikado yung reading.
1: Sa karanasan, bumabagal naman talaga. Hindi nyo ba nararamdaman yun?
3: Oh.
1: Pero eto.
2: Ewan ko ba, kain lang
1: kasi ako. Ang hirap kausap nitong dalawang. Parang walang patutunguhan yung ano na.
2: Teka muna. Naalala ko kasi dinamay.
3: Naalala ko na.
1: Yan ba yung sa gym?
3: Si Joey ang gym instructor.
1: Eto, kasi itong dalawang to, mga inaanak ko sa kasal, hindi ba? Yan yung, sino ba nauna sa inyo? Si Heidi.
2: Ako po.
1: Pagkatapos,
2: first ako.
1: Si Jo, yung pangalawa, si Nemia naman yung pangatlo. Ngayon, ang, di syempre, ako talaga gusto ko, dati pa, talagang yan ang biggest dream ko, ang pumayat, ma-achieve yung aking, ano, yung ideal weight. O di, ang dami ko nang sinubukan, nag-diet, nag-gym, eh mahirap yung wala kang kasama kasi tatama rin ka talaga. So isinama ko sila, mali ang napili kong kasama kasi mga tamad din pala mag-exercise.
2: Bukod doon, dalawang kaliwa yung pa ako.
1: Oo, kasi
2: aerobics. Aerobics ba yun?
3: Ng aerobics.
1: Aerobics,
3: nasa
1: oo.
3: Likod tayo.
1: Oo.
3: Tas madami naman sana kasi yun eh. Tapos, merong isang kino-call out na gi-stop yung dance dahil sa kanya.
1: Sino yun?
2: Ako po yun.
1: Ikaw ba yun?
2: Oo.
1: Talaga ba?
3: You.
2: Lumikod
3: you, girl at the back.
1: So siguro mga nakatatlong sessions tayo, no? Pagkatapos nun,
3: kasi
1: nahiyana kami.
3: Hindi, kasi bumibili tayong show may sa
2: dun
3: baba.
2: Dun sa baba, nung building.
3: Kaya yun eh.
1: So hindi pa uso yung Zumba. Di ba ganyan ang gawain ng mga nagsusumba? Okay. Zumba, pagkatapos kakain ng marami. Kami po, ginagawa na rin namin yun dati.
2: Hindi pa uso ngayon.
1: Aerobics, tapos kain kami ng napakaraming shomai.
2: Nagbayad pa yata tayo dun?
3: Oo.
1: Ay, hello kay Junior Gan.
2: Ay, kanya yan.
1: Si Junior, alin yung siomay?
3: Yung state fitness.
1: Yung state fitness.
3: Pero hindi na siya state fitness ngayon.
1: Hindi na. Pero si Junior, ang nag-encourage sa atin, binigyan niya tayo ng mga ticket noon.
3: Okay.
1: Alam mo, hindi tayo nagbayad.
3: Naalala mo pa
1: yung
3: yun?
1: Yung siomay, binayaran na. Pero yung pag-gym natin, ano yun? Compli.
2: Ay, thank you. So,
3: ngayon lang, nag-thank you. After,
1: pero sa mga nanonood sa atin at saka nakikinig sa atin na mas bata-bata, kahit hindi na ganun kabata, talagang importante po talaga ang stretching and mobility. Eto na naman ako, no? Tatanungin ako nung dalawa, ginagawa mo yun?
3: Wala tayong credibility.
1: Pero meron naman akong miyembro ng pamilya. pamilya na ginagawa yun.
2: Oh, sige. Sino yan? Sana
3: tawagan na lang natin si Blessy.
1: Hindi, si Blessy. Oh, yan. Blessy at saka si Hanhan.
2: Ah, si Hanhan.
1: So, silang mag-ama ang masipag na masipag talagang mag-exercise. Parang asawa mo, masipag pa rin mag-exercise si
2: yes,
1: Joy.
2: Yes po, bike.
1: Oh, di ba?
2: Niyayaya nga ako.
1: Oh, ganyan din ako.
2: So, sabi ko, pag nag-bike ako, magre-resign na ako. Oras ng bike niya, oras na Pilipinas.
1: So, ayun nga ho, importante talaga nag-e-exercise. Yan din yung, yan yung talagang hamon ko sa sarili ko. Yun. Exercise,
2: hindi
1: diet.
2: Hindi pa ba exercise ang gawaing bahay?
1: Iba eh. Kasi iba yung pacing
2: kahit pinapawisan
1: ng,
2: ka.
1: Iba yung pacing ng gawaing bahay kesa doon sa exercise. Pero, yung gawaing bahay, pwede yung pumasok doon sa stretching. Basta it's important that we are mobile and active.
2: So, OOA yan mo yung pagwawalis.
1: Oo.
2: Para stretching.
1: Yan yung
2: OOA yan yun po. Big moves.
1: Diba? At saka nga, kasi kapag tumatanda
3: pwede,
1: na...
3: Pwede, linisin mo pa yung bahay ng kapitbahay mo.
1: Pwede! Tapos maningil ka.
2: Oh,
1: di ba? Sa mga kondo ngayon, usong-uso yan. Ay, merong mga cleaning-cleaning. Ang laki ng bayad doon, ha? So, importante talaga kumikilos tayo. Huwag yung nakaupo lang, tapos nanonood palagi ng ano, ng...
3: So, habang nanonood po kayo, serye. Nakikinig ngayon, kilos na, go na.
1: Yan!
2: Nung bata ako, nagbubunot pa ako. Kasi kaho yung sahig namin.
1: Parang
2: dati.
1: Lahat naman yata tayo, nagbunot nung bata
2: sa
1: tayo.
2: Sa school, yan, diba?
3: Madami, madami tayong binubunot.
2: May tinda pa bang bunot ngayon?
1: Meron pa.
2: Meron
1: oo,
2: pa.
1: Meron pa. Sige, magbunot ka din sa kondo nyo.
2: Hindi kasi nga ngayon, parang ang hirap na gumalaw-galaw kasi meron ka ng parang electric na walis. Alam mo yun?
3: Uy, wala ako noon ah.
2: Yung parang robot. Wala din ako.
3: Wala naman pala tayo.
2: Hindi, parang yun ang nga lang yung galaw-galaw mo sana. Tapos papalitan mo pa ng technology. Dahil lalo ka nang naging couch potato.
1: Totoo yan.
2: Diba?
1: Ang isa sa napansin ko sa aking sarili, stress eater ako eh. Eh, kailan ba tayo walang stress? Kaya palagi akong kumakain.
3: Present.
1: Di ba? I tend to eat a lot. Lalong-lalo na kapag pagod na pagod ako. At saka, ayun nga, nai-stress ako. Parang reward ko yun sa sarili ko. Pero mali. Talagang kinakailangan ng change of mindset and change of lifestyle.
2: Anong klase ng pagkain?
1: Magsisimula sa pag-iisip
2: talaga.
1: Hinahanap
2: mo pag stress ka?
1: Sweet, salty, yan.
3: Okay.
1: Lahat, everything.
3: Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kaagapay. Ito po ang Family Matters. Bigyang daan muna natin ang happy bahay, happy buhay. Pagkatapos nito, pagbalik natin, magbabasa na lang tayo ng mga comment.
1: Okay.
3: Tapos na oras na lang.
2: Meron na tayong topic.
1: Okay.
2: Magbabalik natin.
1: Tapos na po kami doon sa weight loss. Menopause na po yung susunod. Mag-pause muna tayo.
2: Alright.
0: Sa mag-asaway gabay.
4: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy. This is for all the amazing moms na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Alam naman natin na motherhood isn't really easy, hindi madali. There are days when we feel physically and emotionally drained. And sometimes you wonder, baka kulang pa yung binibigay ko sa pamilya ko. So, let me remind you of three things that every mom should know, okay? Number one, your small acts of love matter. Yung pagluluto mo araw-araw, paghahatid mo sa anak mo sa school, yung paglalaba mo, yung pakikinig mo sa kwento nila, yung pagtuturo mo sa assignments nila. Baka para sa'yo ordinary yon, pero para sa anak mo, ito yung mga acts of love na talagang matatandaan nila hanggang sa paglaki nila. Number two, your prayers are your greatest gift. More than giving them everything that they want, give them a mom who prays for them, di ba? There is power in a praying mom. Your prayers can reach places your hands never can. And number three, don't aim to be a perfect mom. Just be a present mom. Your kids won't remember if the house was always clean or spotless. They'll remember that you were there, laughing with them, listening to them, hugging them, and pointing them to Jesus. Sabi nga sa Bible, sa Galatians 6:9, "Let us not grow weary in doing good, for in due season, if we will not give up, we will reap a harvest." If no one has ever told you today, you're doing better than you think. Every seed you're planting today will one day become a beautiful harvest. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
0: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

0: veggies, less meat, yan din po ang aking ginagawa. Hindi ko lang sure if tumalab na. Ha ha ha.
1: Si Miss Claire nagki-keto.
0: Ay oo, galing-galing
1: yan. Paano yung keto? Trinay mo na rin yun.
2: Ayoko yun.
0: Ang keto naman, mahal yun eh.
1: Bakit?
0: Eh yung keto kasi meron kang mga certain food na, yun lang ang kakainin mo. Para siyang more meat, more protein, less carb. Tapos yung mga carbs mo dapat keto friendly.
1: Mm, so bawal kanin.
0: Medyo. Meron ka namang mga alternative. Kala mo, expert na expert ako. Ang dami ko na
1: po. So, sinubukan mo na rin yon. Mabilis yon.
0: Ang mabilis sa akin yung low carb. Low carb at high fat, high protein.
2: Kumusta naman ang kalagayang spiritual mo nun?
0: Ay, maganda.
1: Walang brain fog.
0: Walang?
1: Brain fog.
0: Ano yun? Brain fog pala kaya na. Brain fog, parang wala.
1: Talaga?
0: Oo. Tapos ang lakas ko noon, kasi nag-weights ako. Meron akong personal coach, si Coach Nino.
1: Ay, ito yung nagluluto-luto ka.
0: Nagluluto ako pagkatapos.
1: Ay, pinipicturean mo.
0: Kasi I have to report to him. Accountability is very, very important. So, dapat meron kang, it works for me ha. Kasi kailangan kilala mo rin ang sarili mo kung ano yung nag-work sa'yo, ano yung hindi nag-work sa'yo. Ang napansin ko, if I am accountable to someone and then I work out with someone, yan, nag-aano yan.
2: Ako, nagpaparamdam na naman siya. Huwag kami yung isamuan mo. Hindi, mabibigo ka.
0: Alam ko nga na hindi kayo yung yung tamang kasama kasi kukonsintihin ninyo kapag masakit na yung katawan ko. Diba?
1: Meron na siyang lesson
2: kasi
1: learned.
2: Pag masakit na yung katawan mo, masakit na rin yung katawan namin.
0: Oo nga. So, kailangan meron kang kasama na hindi mo kapersonalidad.
1: Ang uso din ngayon running, no?
0: Hindi para sa akin ang running. Kasi I have yung knees ko eh, kailangan kong ingatan. Ang dami ngang humahatak sa akin sa pickleball, mag-pickleball daw ako.
1: Usong-uso rin.
0: Ang dami namang mga nabalitaan akong na-injure dahil sa pickleball.
1: Inuuna talaga natin yung excuse ko.
0: Dami excuse talaga.
2: Ano kaya tayo mananagumpay?
0: Basta ako maglalakad-lakad
2: lang. Ay hindi, ito si Ate Hades. Ante, tanungin natin. Anong kanyang secret?
1: Wala akong ginagawang exercise. Hindi rin ako ma-exercise.
0: Pero diet.
1: Nagko-control ako. Twice a day lang ako kumakain.
0: Intermittent fasting.
1: Parang ganyan. Parang 18 hours naka-fast ako.
0: That's good. Kasi kailangan talaga ng katawan natin na magpahinga sa
1: tapos,
0: pagkain.
1: Tapos wala na yung mga in-between na meals.
0: Ah, maganda yan. Oo. Tapos, ang napansin ko rin, halimbawa, naging successful ka, naglulose ka na ng weight, ano, huwag ka masyadong maniwala dun sa mga magsasabi sa'yo, uy, ang payat mo, ang ganda na, ganyan. Kasi, mawawala ng motivation. Kakain ka na naman ng kakain.
2: Parang ano naman yan, parang hindi rin naman magandang ugali yun na huwag kang maniniwala sa sinasabi.
0: Hindi, maniniwala ka, pero huwag mo masyadong, i-internalize. Okay. Well, that is for me, ha. Ganun yung istorya ko, eh. Once people started saying, wow, ang galing, ganyan. Parang nagkaroon ba ako ng lisensya na kumain na naman ng kumain ang hindi ko dapat na kinakain.
1: Pero ako naman kasi, kahit yung mga damit ko noon, kasya pa sa akin. Yun.
0: O di, ikaw na.
1: Hindi kaya!
2: Naisip mo yung naisip ko.
1: Tipid.
2: Ganun din yung subtitle ko.
1: Ito po yung mga mukha na
2: una po.
1: May subtitle. Kaya hindi... Yung mukha ko kasi ang bilis lumaki.
0: So, anong naging motivation mo? Bakit
1: gusto ko magpaliit ng mukha.
0: Mukha.
1: Laki kasi ng mukha ko. Pero yung mga pants ko, yung mga damit ko, kasha pa sila sa akin. Doon ngayon, mas maluwag na sila.
0: Yung belly fat, yun yan, ang talagang, ang hirap-hirap talaga.
2: Sarap pa naman ang...
0: Ang sarap pa naman ang belly fat.
1: Pork belly.
0: Pero ang hirap, at saka
1: lalo
0: marami
1: na nanganak. Hindi na siya nawala.
2: Uy, matagal na tayo nanganak, mga wala na tayong baby patch.
1: Gusto ko baniwalaan na ito pa rin siya.
2: Wala na yan.
0: Kaya pala talaga, ang pagtanda, dapat pinaghahandaan siya. So you prepare for it psychologically, you prepare for it physically, you prepare for it spiritually. Pero each season of our lives, meron siyang ganda. Meron siyang... maipagpapasalamat mo talaga sa Panginoon.
2: May another topic na tayo.
0: Oo. Embracing the different seasons
1: si
0: of life.
1: Sino nga yun? Yung sandali, hindi man nakakapag-exercise.
2: Si Anita Kumbaliser, sabi niya, ito may payo siya sa atin.
1: Mm. Ano pa yun?
2: Eat like a king.
0: Queen naman.
2: Sa breakfast. Nandali lang, maghintay.
0: May namumuna. Puro babae to. So, queen.
2: Sige, eat like a princess sa lunch. Mm. And then eat like a poor sa dinner.
1: Pauper.
0: Eh, yung iba, dalawang beses na lang kumakain. Mm. Diba? Oh.
2: So, wala. Lana.
0: Walang breakfast.
2: Na. Mamili na ng king.
0: Oo.
2: Or queen.
0: Pero importante talaga, kilala mo yung katawan mo, kilala mo yung sarili mo. Because for some people, mag-work yung 2 meals a day, yung iba nga 1 meal a day lang. Mm. Yung iba naman, ang gusto talaga nila, yung traditional na breakfast, lunch, and dinner.
2: Mag-sorry tayo. May naihi.
1: Sino? May naihi ka katawa?
2: Oo. Sino? Si Ria Barrera.
1: Sorry na, Ria.
2: Sabi niya, ang nagagawa po ako ng chili garlic oil matapos ang program ay maiihi na sa inyo.
1: Nakikitawa.
2: Si Ria Santos Barrera.
0: Uy, chili garlic oil.
1: Pampasarap niyang kumain.
2: Wait,
1: pangontra ka naman eh.
0: Pamparami ng kanin yan.
1: Si Jen Librado, yun ang message. Sabi niya, good morning mga ate ko sa FEBC. Buti na lang naka-exercise yung pangako, kakatawa.
2: Ayun. Ganun na nga lang. Ito si Alvin Santiago eh.
1: Si boss.
2: Ano eh, ideal weight talaga. Tapos may malaking haha.
1: May insulto ba kami, boss?
0: Sino yun?
2: Alvin Santiago.
0: Sir Alvin.
1: Ano, para daw tayong F-girls.
2: Ano yung
0: F-girls?
1: Si Daphne, si Angel, at si Cher.
0: Ay, mga social.
2: Sino na naman to? Sana naman ako
1: Google
2: papasok doon. Ang tatangkad nun.
0: Daphne, Angel, and Cher. Oh, magugundo yun.
1: Mga socialito.
0: Oh,
1: Socialin. Ano lang po kami pang masa. Parang di po ganito tumawa yung mga yun.
0: Ganon, diba?
1: Si Emily, once a week nga daw mag-Zumba.
0: Once a week.
1: Dito, diba? Sa Ortigas, meron.
0: Meron, every Saturday. Yan.
1: Kasi meron kaming carless weekend.
0: Oo. Si Joy, nagsusumba ba yan?
1: Nagbabike.
0: Ang hirap namang mag-Zumba dyan kasi pagkatapos mo mag-Zumba,
1: may bancheto.
0: Merong bancheto. Merong weekend market, hindi ba? Dami mo
1: pero
0: pwedeng
1: ano
0: bilhin.
1: Pero ano eh, minsan ino-observe ko, parang di rin ako makakasunod.
2: Huwag na ante, okay na. Payong kaibigan lang.
0: Pwede namang
2: lang.
0: Hindi mo sundin.
1: Basta
0: hindi,
1: pawisan lang. Lang.
0: Make your own movement.
2: Yun kasi yung Zumba, delikado rin kasi pag na-videohan ka.
1: Mag-viral pa ako.
2: Viral ka pa.
1: Diyan pa ako sumikat.
0: Kaya nga importante, meron kang kumpiyansa sa iyong sarili. Ma-videohan o hindi, ikaw ay komportable sa sarili mo. Importante yan eh. At yun, hindi yun nakukuha doon sa itsura lamang natin. Because for a fact, ano, ang daming mga babae, kegaganda. Pero hindi sila nagagandahan sa kanilang mga sarili.
1: Oo nga. Diba? Yung magtataka ka, ba't nagpagawa pa ng ilong? Hindi natin sila ginajudge, no? Pero before naman sila magparetoke, ang ganda na nila. No?
0: Kaya importante po talaga, yung nagsisimula, yung ating kagandahan, yung ating pagtanggap sa ating sarili, sa ating kalooban. Remember that you are beautifully, fearfully, wonderfully made by God. So kung alam natin talaga yung relationship natin sa Panginoon, identity natin sa Panginoon, yun ang magiging motivation natin to take care of our bodies. Diba?
1: Minsan nga pinag-uusapan namin ni Ante, kasi ang dami nga mga vlogger, influencer na nagpapa-rhinoplasty. Parang pwede namang pag-ipunan, di ba?
0: So napag-usapan nyo, na-consider nyo yun. Ang ganda ng kilong mo.
2: Hindi, tsaka ano, kung ilan yung sick leave.
1: Kaya yung problema namin yung sick leave. One month kaya to.
2: Ipa-file!
0: Paano mo
1: ipapayag? Paano ka
2: namin yung magandang araw po sa oras sa Pilipinas. May
1: sick leave form.
2: No sleep.
1: Rhinoplasty.
0: Diba? Pero ayoko magpa-rhinoplasty. Kasi nga parang...
2: Pero anong gusto mo? Dun sa mga nakikita mo, ha? Yung sa totoong kwentuhan lang.
0: Anong gusto ko? Na ipareto.
3: Ipareto, okay.
0: Eh, gusto ko nga pumaya.
1: Gusto mo palay po? Pumasok sa isip mo?
0: Hindi. Hindi.
1: Takot ka?
0: Kasi ang daming, di ba, mga horror stories tungkol sa liposuction.
2: Oo nga, no?
0: Yun. Pero sabi ko nga, biro-biro lang ito. Dahil nga, nagpa-total hysterectomy. Naalala nyo yun. Di ba, nagkaroon ako ng mayoma na

0: Ang saya
1: Wow!
0: naman.
1: We are so happy for you. Yung ang saya mo parang...
2: Ayaw ni Ate Karen magpa-rhinoplasty tayo.
1: Ay, ayaw talaga.
2: Make-upin na lang daw. Daanin na lang daw sa makeup.
0: Napagalitan ako nga ni Chad kasi sa amin sa Valenzuela.
1: Nagagandahan ako sa ilong
0: lang,
1: mo.
0: Oh. Thank you! Thank you! Sabi, bakit nagpamingit sa ilong ko?
1: Sa mga... Magaganda. Alam nyo kayong dalawa, may mga kamukha kayong artista.
0: Ay, okay. Oh, sige, sabihin mo na.
1: Kamukha ka ni Judy Ann. Diba? Diba, mga ka-Family Matters? Kamukha siya ni Judy
2: Ann. Santos yan, ha? Santos.
1: Hindi. Judy Ann's crispy pa. Tapos si ano naman, si Heidi naman, ay, may pagka-Angelica panganiban.
2: Hindi Jones.
0: Uy, may kamukha siya dati, di ba, si Mari Carde Mesa?
1: Nung payat ako, nung payat na payat.
2: Mm-mm. Kamukha mo nga.
1: sabi nila, sino si Mari Carde Mesa?
0: Google nyo. I-google nyo na lang po.
1: I-google nyo na. Pero totoo ha, kapag ako'y naglulose ng weight, meron akong mga nakakahawig na mga artista.
2: Sino yan? Magsa-isahin natin.
1: Oo. Hindi, sabi kasi, minsan, naharang ako ng checkpoint. Oh, pagkatapos, nung pagbaba ako ng ano, ng bintana.
0: Okay. Bakit pagkagaling pa sa bintana mo? Bakit nirol pa yung bintana? Nirol yung pa po yung bintana niya.
1: Hindi pa ganun.
0: Carburetor pa.
1: Tapos, sabi sa akin nung pulis, nung pagbaba ko ng bintana, no, sabi nung pulis sa akin, ay, ma'am, kayo po yun sa TV, no? Sabi ko, ha? Hindi pa ako nag-TV noon. Sabi ko, ha? Eh, paminsan-minsan, nage-guest ako sa TV.
0: Nagpaliwanan.
1: Hindi, kayo yung nasa TV.
0: Sino yan?
1: Sabi niya, Sandra Aguinaldo.
0: Wow!
1: Ay, dalawang beses akong napagkamalang Sandra Aguinaldo.
0: Wow. Ah.
2: Wow. Oh, sino pa yung mga kamukha mo? Oh, Mari Carde Mesa, Sandra
1: sabi
2: Aguinaldo.
1: Ni, ano,
2: sino
1: sabi
2: pa?
1: Ni Bishop Nemi Martin. Oh, Bishop Nemi, pagaling po kayo. Ah. Sabi ni Bishop Nemi Martin, nag-speak ako sa church nila eh. Tapos nakita yung picture ko. Sabi niya, ay, Sister Maloy, parang may hawig ka kay Carla Avellana.
0: Oy!
2: Pabata ng pabata.
0: Alam na natin ang...
1: Sabi ko, Pastor!
0: Kailan yan? Ito yung recent?
1: Ano lang yan?
2: Dito lang.
0: O kaya talagang decidido tayo sa weight loss.
2: Carla Avellana
1: daw dahil nga sa dimples.
0: Kala ko Carla Estrada.
1: Dahil sa dimples.
2: Parang kayo magkakapatid, no, may dimples. Si Kuya Well ba may dimples?
1: Parang wala. Parang ako
0: si
1: lang.
0: Siya lang.
1: Wala.
2: Wala
1: rin.
2: Ako lang. O nasa smile lang ni
0: Pero sabi ni... Nanay ni Kuya Eric. Nanay Agring.
2: Si Nanay AGR.
1: Si Nanay Agring. Hindi na natin siya kapili ngayon.
0: May kamukha ka daw.
1: Sino ang kamukha ko?
0: Susan Roses.
1: Wow!
0: Sa boses.
1: Kasi wala pang FB noon nung nagsimulang makinig si Nanay Agring. Para daw ako, ang nag-i-imagine nga daw niya sa akin noon, ako si Susan Roses.
2: Ganito. At ito na ang tanong ko naman.
1: Ano yung tanong
2: nung
1: mo?
2: Una kayong nakita ng listener, ano yung reaction nila? Akala nila ano kayo?
1: Depende sa era yan eh.
0: Sige, isa-isahin din natin.
2: Intergeneration.
1: kadalasan ang sinasabi nila sa akin, ano nangyari? Eh, pumayat ka na dati.
0: May opinion talaga.
2: Binabantayan nila.
1: Pagkatapos, yung iba, ay, pagkaganda-ganda. Hindi mo naman alam kung papaniwalaan mo o hindi.
0: Uy, na naman tayo sa ano. Dapat
1: oh, syempre naniniwala. Syempre naniniwala. Hindi ba?
2: Thank you, pa.
1: Kasi ang beauty subjective eh. Minsan people will see, ay, ang ganda-ganda, ganyan-ganyan. Pero deep inside, struggling ka. Parang anong maganda eh, kailangan ko ngang magpaka ayos-ayos ng aking physical health, hindi ba? Yun. So, tatanggapin mo na lang, thank you po.
2: Ikaw, ante, anong akala nila? Kasi dati nga,

0: wala namang FB Live, di ba?
1: Oo.
2: Akala nila matanda si na ako kasi boses ko matanda.
1: Talaga?
0: Talaga? Mm-hmm. Boses matanda?
1: So anong pakiramdam mo?
2: Eto naman sabi ko. Maraming salamat.
1: Eh, ikaw, Heidi, kapag nakita kanila noong araw.
0: Akala nila malaking babae ako.
1: Talaga? Hmm.
2: Sabi ko talaga po. Oo.
1: Talaga? Hmm.
2: Ayun pala, ano, ay maliit ka lang pala. Yun, yun sabi sa akin. At saka ano, simple ka lang pala talaga, no? Hindi ko din alam. Gusto ko makausap yun. Ano ang ibig mo sabihin?
1: Oy, sabi ni Rowena del Rosario, napakasaya naman dala dito ni Ate Maloy ang masayang tahanan na nakakahawa. Ang saya. Tapos, nagsama-sama daw ang mga pinagpalang mga host ng DZAS. Grabe yung joy nyo, nakakahawa. Lahat po ay pinagpala.
0: Wow, yeah. Carla Abeliana. Oh, naniniwala na si Mirna.
2: Oy, friends na kayo.
1: Si Ate Mirna Martin, ang asawa ni Bishop Nemi Martin.
0: Ah, siya pala yung nagsabi kasi.
1: Sana po'y nakapaghahatid kami ng saya at sunshine dyan sa inyong hospital room ngayon.
2: Mm-hmm. Oh. Sa mga nagtataka po, ano pong iniinom namin, tubig po ang laman yan. Kape sa'yo, no?
0: Kape. Ako, tubig at siya.
1: Ganyan lang ho kami talaga kapag nagsama-sama.
0: Pero hanggang ngayon, hindi pa ako nakumakain uli. What? Ang huli kong kain kahapon.
2: Wala, napaisip tuloy ako kung kumain ba ako.
1: Ang huli mong kain kahapon bago mag-alas 7.
0: Hindi, ano, hindi nang ako nag-dinner eh.
2: Exit na po
0: kasi
2: kami.
0: Kasi nagmeryenda ako ng chapel natin.
1: Oh, ikaw na talaga.
0: Wow.
1: Ikaw na talaga.
2: Eh, pwede kong ihabol yung sinabi ni Kayla.
1: Ano sabi ni Kayla?
2: Exercise po ako ay walking. Papunta sa restaurant.
0: Yan ang nakaka-motivate. Magwa-walking ako papunta sa kainan.
1: Sabi naman ni... Uy, si Alvin talagang ano ah... Ano? Engaged na engaged siya.
0: Mm.
1: The best 3 beauties on radio.
0: Ay, no, Sir Alvin.
1: On radio? Hindi naman tayo nakikita sa radio.
2: Uy.
1: So paano niya nalaman beauty?
2: Ayan ka. May utang ka sa amin ngayon.
0: Oh, si Sir Bong Pineda nakikinig din at nanonood. Good morning, Miss Carla Abeliana.
1: Yeah! Hello, Farns! Papunta yan ng tagaytay.
2: Ang lagay, Carla Abeliana lang ba ang kaya niyong ibigay?
1: Diba? Sabi ng anak ko, Mama, what happened? Ang saya mo.
0: Okay, sino yun? Diba?
2: Sino?
0: Akala ko
1: si Arlene Bonifacio.
0: Akala ko si Blessie nag-message.
1: Hindi, nasa school yun ngayon. Yeah. Si Pearl Domingo, grabe po ang saya ninyo. Nakakatuwa. Nakaka-bless kayo. Kakawala daw ng lungkot. Mm. Alam niyo po, yan ang nagagawa kapag sumisikat ang araw. Kasi ilang linggo rin tayo, no?
0: Gloomy.
2: O nga.
1: Nakakalungkot na apektuhan kayo nun.
0: Totoo. Oh, hindi ako makapaglabay. Naiipon yung labad
1: ako. Hindi nyo problema ang molds?
0: Hindi naman.
1: Talaga? Kami mga molds.
0: Bukas mo
2: kami may molds pero hindi na namin pinoproblema yun. Ang dami pa pwedeng problema.
0: Masama kasi sa kalusugan. Diba?
2: Matagal nang may molds. Dati nga kumakain ako ng tinapay na may mold. Yung inaalis ko lang yung amag. Tapos nalaman-laman ko once na may amag, buong amag na pala yun sa buong tinapay.
1: Oh. Ay talaga ba?
0: Halimbawa yun, yung isang slice lang may ama.
1: Sayang naman yun.
0: Buhay ka pa naman. Lago tayo sa
1: okay pa naman tayo.
0: DOH.
2: Sa awat habag naman ng Diyos.
0: Oh. Flor de Lis, nakaka-good vibes po kayong tatlo. Napapasabay po ako ng tawa. Pero pinipigilan ko kasi baka... Ayan, isipin ang mga dumadaan, anong nangyayari sa akin?
1: Eh, di sabihin mo, masaya.
0: Mag-isa doon kasi siya, naglilinis siya ng garahe.
1: Oh, nasa loob ka pala ng bahay.
0: Every morning.
2: Counseling.
0: Nagta-tai chi siya. Tai chi?
1: Ay, tai chi.
0: Exercise.
1: Gusto kong subukan yun kasi slow movement yun eh.
2: Mm. At saka nakakapawis slow daw movement. Talaga yun.
0: Talaga. Yeah.
2: Talaga nagmo-movement kami.
0: Di ba may gold medalist tayo dyan?
1: Ah, ganun ba?
0: Tama ba?
1: Hindi ko alam eh.
0: Sige.
2: Sabi natin, Karen, ang saya naman. Joe, Heidi, and Maloy. Mm. Grabe ang tawanan. Pigil ang tawa ko sa train. Sasabog ang OCC. Huwag naman po para may papasok.
0: Lalo na kaming lagot kay Kuya Lucho.
1: Oo. Ay, pagkatapos Tapos ano, importante talaga na pag-uusapan natin yung mga ano journey ng kwarentahin at saka ng sinkwentahin. Oh. Importante talaga that in each season of life, hahanap at hahanap tayo ng mga bagay na maipagpapasalamat natin. Kaya kami nakakatawa ng ganito, hindi dahil sa wala kaming problema. Naku, kadami rin pong mga challenges. Pero pipiliin talaga natin yung mga bagay na magdudwell tayo. Whatever is true, whatever is noble, whatever is good,
2: doon tayo lovely.
1: Whatever is lovely, doon talaga tayo magfo-focus, 'di ba? So that in
0: count
1: each
0: count your blessings.
1: Diba? Blessings flow,
0: yes.
1: 'Di ba? In each and every day, talagang meron kang dahilan para maging mapagpasalamat sa Panginoon. And this literally, it will lift up your spirit, it will lift up your heart. Hindi mo na kailangan ng facelift.
0: Rhino,
1: diba?
0: Kailangan.
1: Ayoko nga ng rhino kasi pare-pareho na yung
2: itsura. Nagpapahaging ako dun sa mag-ama ko.
1: Pare-pareho na.
2: Ayaw pumayag.
1: Pare-pareho na kasi
2: ko,
1: yung itsura.
2: Lang ako, papaalis ko lang.
1: Eh, wag. Ang ganda-ganda na ng
2: niloloko ko nga. Ay, ayaw.
1: Ang ganda na ng itsura.
2: Wag na, niloloko lang yan.
0: Testing the waters.
2: Huwag mo nang sakyan.
1: Testing the waters talaga. Ayaw, makikinig lang ako ng radio sa mga usapan nyo. Eh, tawa na ako ng tawa, sabi ni Tilef Bono. Nakakapagpasigla, nakakahawa kayo mga ate ko sa Panginoon. Yan. Okay naman yan.
2: Eh ano yung nagpapasaya sa'yo, Ate Maloy? Sa gitna ng halimbawa, nasa toxic ka na situation, paano mo hahanapin ang joy in every season?
1: Yung nag-COVID, isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, I have a husband who can make me laugh. Kasi talaga yung mga jokes ni Winnie at saka yung mga ano niya, moves niyang ganyan, tawang-tawa ako talaga sa kanya. Sabi ko, grabe, salamat sa Panginoon, ikaw talaga napangasawa ko kasi kaya mo akong patawanin. Tapos recently, yun nga, yung biglang umaraw na, ay, salamat Panginoon kasi meron ng sunshine. Pagkatapos, yung mga daily provisions ng Panginoon. And recently, dahil nga naghahanda kami para sa CrossGen Family Summit, hindi ba? Ay, talagang journey of faith yan. Faith stretching yung karanasan. At bawat answered prayer doon sa CrossGen Family Summit, yan, nakapagpapasaya ng puso para makita na ang Diyos ay kumikilos. Kapag masyado na akong na overwhelmed doon sa mga sad news, bad news, nagdi-detox ako. Medyo nagdi-disengage ako sa social media.
0: Wala pa rin kayong TV?
1: May TV kami.
0: May TV na kayo?
1: Pero wala yung free channel. Wala kaming free
2: kami
1: channel.
2: Kami walang TV.
0: Talaga?
2: Nasira na. Nag-iisipan lang.
1: Pero meron kaming ano, may Netflix. May mga streaming. May mga streaming channels. Yun.
0: Pero pagka yun nga, toxic, hindi mo na in-expose yung sarili mo sa mga ano, toxic na balita. Choose not to muna.
1: Tapos hindi na ako masyadong nagbababad. Halimbawa, yung impeachment, though that is very important, 'di ba? Hindi na ako nanonood kasi mauubos ang oras ko eh. Babasahin ko na lang yung summary niya.
2: O kaya makinig ka sa 702 DZA sa bagong araw, may summary every day.
1: Talaga ba?
0: Nung isang nung yung pinagpala talaga tayo ng mga asawa na nagbibigay ng joy sa bahay.
2: Ikaw kasi joy given din.
0: Oo, 'di ba? Nung isang araw 'di ba nag-impromptu lunch kami ng ating partner, Pastor Archie De La Cruz. Hindi siya makapaniwala na tahimik ako sa bahay.
1: Talaga ba?
2: Okay ganito na.
0: Sabi ko, mas makulit ang asawa ko sa akin.
1: Ang sinasabihan ko ng talaga ba, yung hindi makapaniwala si Pastor Archie. Pero naniniwala akong
2: ako tahimik sa bahay. Ako din naniniwala ako na tahimik siya sa bahay. Actually, nung nag-uusap-usap tayo sa kotse ni Pastor A, di ba? May kinakwento siya tungkol sa dominanteng asawa. Sabi niya, mga dominanteng asawa.
1: Tapos, sino ang dominanteng asawa?
0: And there was silence.
2: There was silence.
1: Sino ang nagsabi? Hindi ko na maalala.
0: Pastor A, nung galing tayo kay Nanay AGR.
2: Brain fog.
0: Diba? Brain fog ng mga 50.
2: Kakapunta lang natin sa
0: kay Nanay AGR. Hello,
2: Nanay
0: sir.
2: Adin.
0: Kuya Eric.
1: Eric, hello. We miss you. Yan.
2: So, wait lang,
1: parehong Eric yun. Eric Maliwat.
2: At saka si Pastor Eric. Speaking of Kuya Eric, meron siyang pinapa-announce pala. Kasi September 3, ayan.
1: Anong
2: senior
1: meron?
2: Senior special.
0: Ay, sakto.
2: A time to celebrate seniors. Yan po, September 3, libre po yan. Sa Tanyong IRM, kina Pastor Nemi Martin.
1: Ay, hello, hello.
2: Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dyan po, sa Tanyong IRM.
1: Ayan. O, pag-usapan na natin, hanggang anong oras ba tayo?
0: May break pa ba tayo?
2: Wala na.
1: Pag-usapan na natin itong cross-gen family summit.
2: Tayo. Sige, di ba sabi mo may mga nag-unfold na mga answered prayer. Baka pwedeng i-share mo sa amin ang isa.
1: I-share ko yan sa Masayang Tahanan, sa Sabado.
2: Okay. Lahat ba shinare mo doon?
1: Karamihan. Pero eto, ang isa sa mga natutuwa ako, ang galing lang eh kung paano magkumilos talaga ang Panginoon. Noong May, na-interview ko sina Ate Erlinda Pauhay, mga solo parents ito, meron akong mga Bibles na ipamimigay. So, naisip ko, Ate Linda, pwede bang ibigay natin sa mga solo parents dyan sa inyong distrito? Sabi niya, sige, gusto ko yan. Pagkatapos, grabe, nakakatuwa yung mga open doors ng Panginoon, yung dating Federation President na hindi nila makausap-kausap, nakausap nila. Tapos si Tita A, yung Federation President ng District 3 ng mga solo parents dyan sa Quezon City, dinala niya 150 na mga kababaihan.
2: Nice.
1: And it was really a blessed time, no? Blessed time. Anong kinalaman niyan dito sa CrossGen Family Summit? Nung naghahanda na kami ng CrossGen, sabi namin, isa sa mga dapat nating ma-address, how do you disciple your family when you are a solo parent? Mm. Kasi sa bansa natin, ang dami talaga single parent homes eh. Mm. So isa yan sa mga kinakailangang pag-usapan talaga. Tapos naging partner uli namin, eto ngang sila Ate Linda Pauhay. And then eto lang, etong week na ito, we went to the office of Vice Mayor Gian Soto.
2: Nakita ko sa picture.
1: Namin yung CrossGen, tapos sabi namin, Mayor, baka gusto ninyo magpadala ng mga solo parents, Nung nalaman niya na sama-samang pamilya, henerasyong nagkakaisa, yung pala yung nasa heart niya talaga.
2: Wow.
1: Because he sees that when families are strengthened, cities are strengthened, the nation is strengthened as well. Yun, isang answered prayer yun. Kasi sabi namin, paano nga ba natin i-encourage ang mga solo parents to become part of it? Syempre, alam naman natin, maraming solo parents, ang budget niyan talagang tipid na tipid, hindi ba? E pagagastusin mo pa. So, nagpo-provide talaga ang Panginoon. Yun yung isa sa mga pagpapala na ipinagpapasalamat ko kung paano kumikilos ang Panginoon as we prepare for the CrossGen Family Summit.
2: Hindi mo yan na-share sa Masayang Tahanan.
1: Hindi ko yan na-share.
2: Okay. Sabi ni Alvin, tara siomay tayo sa New Chinese Resto sa baba.
1: Wow!
2: Bukas na? Sabi niya, BBS lang daw siya.
0: Okay.
2: And then, meron kaming, may gagawin kami.
1: May mga ganap kami.
2: Next time, boss.
1: Next time na lang, pag malapit na yung birthday ni Heidi.
2: Sa September.
0: Pag 49 na ako.
2: Malapit na kami mag-edad.
0: Bilis ng araw, no?
1: Ang bilis talaga.
0: Pero yun talaga yung maiisip mo. Parang, yun na nga, ang lapit na may mag-50 ni ante.
1: Mm-mm.
0: Yun nga, parang, ha? Ang bilis naman.
1: Noong mag-50 ako, I did not feel old. Totoo yun. I did not feel old.
2: Okay.
1: Pero noong mag-55 na ako, doon ko na re-realize, wow, in 5 years, I'm going to be a senior citizen. At kung magre-retire, diba? So I have 5 years. Kaya, yun pala, kapag ating tinitignan yung haba or ikli ng buhay, mapapaisip ka talaga eh, how will I spend the next 5 years of my life? So you'll have to be very intentional about it. Kaya nagkaroon ng CrossGen Family Summit. Kasi there was a time, siguro a few years ago, sabi ko, Lord, where do you want me to focus on? I can do many things, but I cannot do everything. At saka with the time that I have, saan yung pinaka mamamaximize yung oras ko, yung lakas ko, at yung mga kakayahan na in-entrust ninyo sa akin? Tapos dalawang salita yung binigay ng Panginoon, intentionally intergenerational. Intentionally intergenerational. So sabi ko, saan ba yung intentionally intergenerational? Pamilya yun eh, 'di ba? So tamang-tama, that time aming nire-revitalize, binubuhay namin muli yung PCEC Family Commission. Mm. And so I made a commitment to the Lord. Lord, etong susunod na leg ng buhay ko, I will commit that to really strengthening the family. Kaya naipanganak din yung Cross-Gen Family Summit.
0: Mm-mm. Paano magpa-register doon, Ate Maloy? And welcome ba ang lahat?
1: Oo,
0: kahit hindi taga GCF or
1: It's really a collaboration between different churches and different organizations. GCF South Metro siya gaganapin kasi GCF ang nagbigay ng venue para doon sa event, but it's really open
2: sa
1: to all.
2: South Metro
1: sa Las Piñas ito, sa Las Piñas kaya Dr. Lito Villoria, kasi si Dr. Lito Villoria siya ang executive director ng campaign ng PCEC for a decade of discipleship. Kung naririnig niyo yon, National Disciple Making Campaign. Yung church nila talagang nasa puso, nasa DNA ang discipleship, at meron din silang napaka lakas na family ministry. Kaya they are really a perfect partner para dito sa kauna-unahang Cross-Gen Family Summit. So pwede po kayong magparehistro pa, pero bilisan niyo na po dahil kaunti na lamang ang mga slots na available, ano. Ito ay bukas para sa mga participants 14 years old and up. At ang kaibahan po nitong Family Summit na ito, most generations are represented. So meron tayong speaker na Gen Z hanggang boomer. Ang excited ako dito, Bishop Ephraim Tendero, who is a boomer, will be speaking with his apo, si Datu Tendero.
2: Ah, ito na.
1: Oo. Pagkatapos si Claire and Paris Pineda, they will be part of the panel discussion. Also, si Pastor Bong Gualberto at ang kanyang anak na si Dash Gualberto. Mm-hmm. So, Gen X at saka Millennial, yan, sila ay bahagi rin ng discussion, ng panel discussion. Tapos, meron tayong mga breakout groups. Ang gaganda ng mga topics natin. Merong tungkol sa sexuality and biblical identity. Mm-hmm. Merong parenting in the digital age and how to disciple your family and discipling in a solo parent home. Kata Inocencio will be speaking as well.
0: So may mga separate na rooms.
1: Merong
0: para doon sa
1: na
0: breakout
1: rooms.
0: Sessions. So
1: talagang excited kami kasi from the conceptualization, intergenerational na siya eh. It came about dahil kaming dalawa ni Bea nagkukwentuhan. Pagkatapos sabi ko, tinanong ko yung anak ko, paano kaya magkakaroon ng closer connection and relationship ang iba-ibang mga generations? Sabi niya, Mama, why don't you come up with a conference that will bring in different generations and just let them talk? Let them talk, di ba? So having heart-to-heart and meaningful conversations across generations. So doon siya nagsimula, at bawat hakbang talaga makikita mo yung pagkilos ng Panginoon. Yung gumawa ng aming registration system ay isang Gen Z, yung nag-fundraising, mga Gen X, yung mga gumagawa ng program, mga millennial. Doon pa lang sa proseso ng paghahanda, nakikita na talaga namin yung sama-samang pamilya, henerasyong nagkakaisa.
0: Paano magpa-register? Yung gusto pang humabol at Maloy?
1: Pwede po kayong magpunta sa Facebook page.
0: Yes.
1: Facebook page ng PCEC Family Commission. Yun. Nandun po ang mga posters. I think they will be showing that.
0: Yes,
1: papakita
0: po
1: ba nila?
0: May QR code na. Ito
1: may
0: na.
1: QR code. Pagkatapos, ang pinakamaganda po ay puntahan po ninyo ang Facebook page ng PCEC Family Commission. I-follow nyo na rin po. Dahil regularly nag-post po kami dyan ng mga tips on parenting, tips on family discipleship. Kaya it's a growing community at sana ay makasama namin kayo dito. September 26 yan.
0: Panelist din pala si Pastor Ken.
1: Yes.
0: Nice.
1: So sa morning, merong panel discussion on family discipleship that works. Sina Pastor Ray and Grace Tonsai ng Crew Family Life Ministry. Kata Inocencio, as a solo parent, she will share her experience. And of course, Pastor Ken Guillermo, pastor's kid at ngayon ay executive director ng Back to the Bible Philippines, makakasama natin sila. At silang mag-asawa, meron silang breakout session sa hapon.
2: Online daw ba ang CrossGen?
1: Ito po ay on-site sa GCF South Metro. Sa Las Piñas po gaganapin. And we are expecting 500 or more people to join us. Sana po ay makasama kayo. Kasi historic ito. This is the first CrossGen Family Summit. Mm-hmm. And we are stepping in faith na ito ay mangyayari every other year. Mm-hmm. At dadalhin natin sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas, kung nanaisin ng Panginoon, even in other parts of the world as well.
0: Yan. Meron nga tayong nanonood dito from Davao. Mm-hmm. Hello po sa inyo, Ate Feli Diaz. Mm-hmm. Enjoy daw siya sa panonood sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Pero in case ba, ito ay face-to-face lang, hindi siya
0: ila-livestream?
1: Ang plano po namin, ito ay atin po yung idodocument. Pagkatapos, the videos will be shared and posted, uploaded on a latter date.
0: Mm-hmm.
1: Yaan.
0: Nice.
1: Okay.
2: At kung kayo po ay a-attend ano, at nakapag-register na kayo, maganda i-ready rin yung heart kasi maraming hamon na maraming assignment na iiwanan sa ating mga magulang.
1: Ayan. O batiin natin si Virgie Banes. Yan. Virgie, nabasa ko yung iyong mensahe.
0: Meron
1: usap
0: din
1: tayo.
0: Message si Ate Mary Ann Pinera. Si Doc.
1: Hi, Doc P, how are you? Thank you for listening.
0: Oo nga.
2: Cynthia Valencia, listening San Jose, Del Monte, Bulacan. Sa area niyo po ba maulan? Kanina, sobrang ulan dito sa Ortigas.
1: Biglang umulan, ano? Mm-hmm. Pagkalakas-lakas. Oo. Pagkatapos ngayon ay pinaaraw na ng Panginoon. Ganyan po talaga ang buhay. Minsan maulan, minsan maaraw. At atin pong i-take advantage anuman yung mga magagawa natin sa bawat season na ating nararanasan. Ganon din sa season ng ating buhay. Iba-iba. May mga panahon na malakas tayo. May mga panahon meron tayong mga physical limitations. Mm-hmm. But whatever it is that the Lord enables you to do, make the most out of it.
0: Mm-hmm.
2: Yes.
1: At may dumaan.
0: May dumaan.
2: Kasi na-mention na nga natin lagi yung intergenerational. At yung communication challenging kasi iba-iba rin ang generation.
0: Diba yes. Paano nagko-communicate?
2: Henerasyon natin, bawal sumagot sa nakatatanda. Kahit nga dadaan ka sa gitna ng dalawang nag-uusap, diba? Hindi ka pwedeng humarahara.
0: Kabastusan yun.
2: Oo, yun ay kabastusan. O kaya pagkakain ka, dapat nakatuto ka lang sa lamesa. Meron kayong magandang policy sa hapagkainan
1: Policy sa hapagkainan, walang gadgets as much as possible na tayo ay intentional sa pagiging connected sa isa't isa.
2: Oo, nasaway po kami nun kasi kakain po kami sa kanila. Siyempre, nagluto ng kanya.
1: Pero ano yun ah?
0: Hindi na nasundan yun.
1: Ay, sundan natin.
0: Anong kinain natin nun?
1: Hindi masarap.
2: Inunahan.
1: Yung hot pot masarap.
2: Adobo.
1: Pero yung
2: karne na lalaki.
1: Hindi masarap yung karne.
0: Anong
1: na
0: lalaki?
1: Aking na i-offer sa
2: brain fog.
1: Parang
0: Korean, ko na
1: yung parang Korean yun parang magsasamgyup tayo.
2: Actually, doon ko lang din nalaman na may iba pala yung amoy ng karne ng lalaki sa karneng babae.
0: Oh, baboy na lalaki.
1: Hindi mo naman malalaman yon kapag binibili mo, hindi mo malalaman yun. Kapag niluluto na lang, saka lumalabas yung amoy.
0: Pero na-enjoy ko yung hot pot.
1: Diba? Ngayon, nagkalabasa na talagang hindi kayo nasarapan dun sa karne.
2: Hindi kami nasarapan. Hindi, masarap yung karne, pero yung
0: may amoy siya. Kinain naman namin.
1: Pero
0: enjoy ko yung hot pot.
1: Si Feli, sabi niya, kanina po nasa radio ako. Nag-transfer na daw siya sa FB kasi gusto niyang makita yung ating mga itsura. At nakakahawa daw kasi yung ating pagtawa.
2: Sabi ni Ate Karen, ngayon lang din niya nalaman, mayroon palang ganong karne.
0: Sino? Teriyaki. Sa YouTube to. Can you bring the CrossGen to Pampanga?
1: Ipapag-pray po natin yan. Let's pray about it. Pero tapusin lang muna natin itong CrossGen Family
2: South,
1: Summit
2: ano?
1: Sa South. Mm-hmm. Ang mga next steps po dito after nitong big summit on September 26 ay magkakaroon tayo ng mini seminars ayon doon sa mga pangangailangan na idudulog ng mga participants.
0: Ayan.
1: yan. But we are very open to partnering with different churches, different organizations para ang CrossGen ay madala po natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
0: And even abroad.
1: And even abroad. Okay. As the Lord
0: kasi
1: wills.
0: Kasi ano daw siya pala, widow. Mm. And looking siya para sa widows group. So sige baka pwede si Ate Merlin.
1: Si Ate Merlin po widow's ay mayroong might. Widow's Might na grupo. Oh, oh. We can connect you to Ate Merlin Guillermo. At itong darating na Sabado, ang PCEC Women's Commission, meron August po silang 29. Women's Grand Rally.
0: Talaga?
1: August 29. GCF Ortigas naman po yan.
0: Ayan, kasi tinatanong ni Ate Maloy kung yung CrossGen daw ba ay ministry.
1: Ang CrossGen po, it's a family summit organized by the PCEC Family Commission. Ang puso ng PCEC Family Commission sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga simbahan, local government, and iba't ibang mga parachurch organizations, mas mapalakas po natin ang family discipleship movement dito sa ating bansa. Kasi kapag discipleship ang pinag-uusapan, hindi ba? Kadalasan, we think of a program, modules, na kapag natapos mo ito, tapos na. Hey, discipleship is really journeying with one another. And you start discipleship not inside the church. You start it inside your home.
0: First time daw tayo makitang tatlo ni Ate Carmen Ramos.
1: Talaga together.
0: Hi, Ate Carmen. Hello, sobrang Ate happy Carmen. Daw niya today.
1: Yan. Wow. Mabuti na paghatid tayo ng kasiyahan sa maraming tao.
0: Si Georgie, nakakatuwa po si Miss Maloy. Basta nagsalita, may lagi kang makukuhang lesson. Ang word niya dito, ang swerte po ng mister niyo at mga anak.
1: Ako po'y pinagpala dahil si Hanhan ang aking mister at si Bea at Blessy ang aking mga anak. Sabi ni Tina Abaya, pwede po bang mag-walk-in sa CrossGen Family Summit? Ideally, Tina, mas maganda kung magpaparehistro kayo because we need to have a headcount for the food para din sa mga conference kit. Kaya hanggat maaari, hanggang September 16, no? September 16 yung ating online registration. So magpa-register ka na ngayon.
2: Sabi ni Marisa, magandang umaga po ang topic. Maganda ang tamang-tama ang topic kasi pareha tayo ng edad, Sister Maloy.
0: Diba? 50-hen.
2: 55. Happy ako dahil struggle din natin nabantayan. Lumalaki na pala bilbil natin at katawan. Sa sarap na kumain, lalo na kapag busy ka sa work. Totoo. Kain lang ng kain. Mm-mm. Lalo na si stress. Tapos, segue ko na lang din, August 31 po, merong special broadcast.
1: Yes.
2: DZAS, yung Life Connect na...
0: On bullying. Hashtag... Ano nga yun? Nagba-brain fog.
1: Break the cycle. Hashtag break the cycle.
0: On bullying and depression. Oh. With Adi Joyce Piapgo.
2: Mm-hmm. Opo, yan po ay 9:30 to 12.
0: Sa Lunes
2: po yan.
0: Sabi ni BC Varia, sa YouTube pa rin to ah. Yan po ang problem ko ngayon.
1: Alin?
0: Mukha ko tumaba. Dahil naman daw Ate Maloy sa gamot. Ayan, tumaba po talaga ako sa prednisone. So, paano po pumayat ang mukha?
2: Ate Maloy. Ay, Ate Hailey pala. Siya pula yung pumayat yung mukha.
0: I-contour.
1: Makeup daanin makeup. Pero kung medically induced, talagang kinakailangan kausapin yung iyong doctor. Kung merong
0: kasi
1: bang...
0: baka may mga contraindication,
2: di ba? At saka, batiin din natin yung 66.
1: Hello!
2: Sabi ni Ate Karen Damian.
1: Hello, Ate
2: kayo
1: Karen.
2: Kayo 40, 50 lang binabati ngayon, 60.
0: Ano yung 60?
1: Si Ate Karen, ang 60, ganda ng katawan si niyan, di ba?
2: Si Tenta si yung 70.
1: Sentahen, si Ate Merlin ang si Tentahen.
0: Litong-lito ako dyan.
2: 80.
1: Ang ganda, no?
0: 80.
2: Si AJ nakikinig.
0: Ayoko nga. Sabi niya dito, wow, 3 media icons. Naks naman. Coach.
1: Sinong AJ?
0: In one. Coach AJ.
1: Ay, Coach AJ, kamusta ka?
0: May seminar siya sa CSM.
2: September 15. Sabado yan.
1: Sabi ni Ate Merlin. Oo nga, thank you ladies. Enjoy lahat ang nakikinig sa inyo. See you soon. And when we see you, Ate Merlin, 2020 na ang vision.
0: Ayan.
1: Diba?
0: How much daw registration sa CrossGen?
1: Kapag kayo po ay 5 packs and up, 350 per person. Kapag naman less than 5, 450 per person. Yan. Kasama na doon ang conference kit, At may lunch na po yan.
0: Ah, may lunch na? Mm-hmm.
1: May lunch na yan.
2: Talaga? Kasama tayo sa CR. ni Ate Christy, Odsinada.
1: Ay, salamat
2: para
1: naman.
2: Daw hindi niya mamiss yung talk natin. Naliligo siya ngayon.
1: Si Ate Merlin, 73 pala.
2: Ah.
1: Pero malakas pa, wala siyang maintenance. Sana nakakatuwa yun si Ate Merlin, ano, nagda-drive, kung saan-saan. Very active, very mobile talaga.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Si Marisa Regino, watching from Villasis, Pangasinan. Medyo maulan po.
0: Si Pastor Paolo, nag-share ng link ng CrossGen. Pwede na daw po kayo magpa-register.
1: Ayan, mag-register na po kayo. Si Pastor Paolo ang isa sa ating mga assistant coordinators para sa CrossGen Family Summit. Oo,
2: tatanungin natin ating subject matter expert with regard to, syempre, yung miscommunication. Paano ba tayo tatawid? Eh, ang layo kasi nung gapi, nung nabuhay tayo, tapos nabuhay dati, tayo. Imagine, wala naman tayong ChatGPT, walang cellphone, walang...
0: Dati pinandidilatan lang tayo, diba?
2: Oo, pag may subtitle na agad. Kailangan basahin.
0: Sinisipulan ka lang nun.
1: Ito yung na-realize ko, lahat ng generations, we want to be seen and we want to be heard. Pero paano ka mapakikinggan kung hindi ka nagsasalita? So kahit pa nakakatakot, huwag tayong pangunahan ng mga, naku baka masaktan, naku baka hindi ako maintindihan, naku baka ganito ang mangyari. Huwag nating hayaan na yung takot ang mamagitan para hindi tayo mag-usap ng anak natin, ng asawa natin, ng biyena natin. We have to overcome that.
2: Or minsan yung galit pa.
1: Or yung galit. O kaya may mga unforgiveness, hindi ba? Ito yung isa, base sa karanasan at obserbasyon, isa sa pinaka-powerful na kaparaanan para ma-break ang walls at ma-open ang communication lines, humingi ng tawad. Napaka-powerful ng forgiveness. Yes. A parent asking forgiveness from his or her children. Mm. Anak, na-realize ko, naging ganito pala ako sa inyo, patawad.
2: Babalik paano? Namin yung tanong, naranasan mo na yan?
1: Naranasan ko na yan, naranasan ko na yan. There were turbulent years in our journey as a family. And when I realized, nako, ako pala ang trigger ng anak ko. Ang sakit nun, ha? Kasi ang tendency, maging defensive tayo, eh. Na kaya lang naman ako ganito, kasi para sa inyong ikabubuti. Eh, pero kahit na napakaganda ng intention, ang naging resulta at impact sa buhay ng aking anak, nasaktan siya, eh.
2: Totoo.
1: She was wounded by my action, she was wounded by my decisions and my words. Kaya nung na-realize ko, wow, ako pala ang isa sa mga dahilan bakit wounded ang anak ko. Humingi ako ng tawad.
0: Ano mo pinaramdam, Ate Maloy, na you are sorry talaga? Kasi iba yung sinabi mo lang, di ba? Pero iba yung parang everyday na ipapakita mo na talagang nagising ka doon sa truth na kahit hindi mo intention, nasaktan siya.
1: Let me give you a specific example. Ano? May mga panahon, syempre kapag nasanay ka na you are working with people and there are people reporting to you, ang kasanayan ko bilang isang leader, nagbibigay ako ng mga, ito gagawin, ito task. Gagawin. Pagkatapos na uuwi ko siya sa bahay, na nagiging napaka-directive. Kahit na ang mga anak ko, kaya na nilang magdesisyon. May sarili silang style, may sarili silang diskarte. Pero si boss directive na Maloy, na iuuwi siya sa mga anak. Pagkatapos, kinausap ako ng anak ko. Yun naman yung natutuwa ako because they are very open to us. Kinausap niya, sabi niya, Mama, hindi nakakatulong sa akin na ultimo maliliit na bagay, meron kang opinion. Let me do
0: ilang
1: it.
0: Ilang taon siya nun?
1: Teens eh. Teens. Wala pang 20s. Pagkatapos, allow me to, give me room to experience it on my own, make mistakes, ganyan. Pagkatapos, maganda, Mama, instead of being prescriptive and directive.
2: Napakatalinong bata naman yan.
1: Kanino ba magmamana? Sa tatay.
0: So na-point out yung pagka-micromanager mo.
1: Sabi niya, pwede naman, Mama, kasi hindi lahat ng panahon kailangan ko naman ng tulong. May mga panahon kailangan ko lang may makikinig sa akin. So you can ask, instead of telling me what to do, you can ask, what do you need? Do you need me to give you an advice? Do you need my opinion on this? O anong gusto mong gawin ko? Tapos sasabihin niya, no, I just want to unburden, unload this, unburden this to you.
0: Ganun pala yun.
1: So magtanong.
0: Mm-hmm. Ikaw
1: anong
0: ante, kailangan?
1: Magtanong ng kung ano yung kailangan.
0: Ngayon natutunan ko na. Kasi parang tayo ang default natin. Mag-advise, diba? Mag-share ng mga words of wisdom.
1: Yes.
2: Mga na-earn natin in the past. Pero hindi pala yun nakakatulong.
1: Hindi pala nakakatulong. Hindi pala yun yung kailangan nila. Kailangan lang nila, tabihan mo lang ako dito or i-hug mo lang ako dito.
2: Oo nga, no?
1: Yun. And it makes the load lighter for us. Kasi hindi pala kailangan i-solve lahat ng problema.
0: Tapos yung nabibuild din yung trust mo na kakayanin niya to, 'di ba? Na 'yun na nga eh kung paano ba din siya na train, parang magkaroon ka ng faith na mahahandle niya yung sitwasyon.
1: At saka ang isang realization ko dito, lahat tayo hindi naman tayo humihinto sa paglago. We grow older with our children. As they grow older, we grow older as well. Habang sila ay natututo, tayo may mga natututunan din tayo, hindi ba? Kahit na open ang communication namin sa family, hindi ito perfect. Marami pa rin. We are all works in progress. Kaya importante we breathe grace to one another.
0: Kahit sa marriage naman.
1: Oo.
2: Diba? Pakinggan naman natin si Ate Haley. Sa kanyang experience, sa kanyang uniko iha.
1: Oo.
0: Eh, ganun din. Yung parang, ang pag tinanong mo kasi, how are you? Ate Jo, matik na sagot. Okay lang.
2: Sakto lang.
0: 6-7,
1: 6-7. 6-7.
0: Hanggang ngayon, ano ba yun?
1: Oo.
0: Diba? Pero yun nga, mag-iisip ka ng mga follow-up questions. Mm. Pero yun nga, pagka medyo ayaw mag-engage, igalang mo yun. Huwag mong ipilit yung sarili mo. Basta iparamdam mo lang na you are there and solid naman yung support sa mga anak. No judgment.
2: Inaangaan ko sa mga anak nyo, very low profile sila.
1: Low profile.
2: Si Josh, low profile. Kahit matangkad si Joshua, low profile.
0: Inaanak ko na
1: Palagi na ganun. Ang ganda ng sabi ni Coach AJ De La Fuente, parang sa family, dapat situational leadership din. May times na coaching ang needed.
0: Opo.
1: Then may panahon naman na mentoring naman or training.
0: Mm-mm.
1: Totoo yan. Iba-iba ang sitwasyon.
2: Ito, naalala ko. Kung pwede lang ako mag-share, no?
0: Tanungin natin siya.
2: Diba? Ano sabi natin, Merz?
1: Ikaw daw ang host.
0: Ikaw ang host. Kami ang guest.
1: Nainano ko nga. Nag-object nga ako. I object your honor. Ako yung guest. Sila yung host.
2: Oo nga pala.
1: Ikaw. Ano naman ang i-share mo?
2: Hindi, classic example na may payo agad ako.
1: Mm.
2: Kasi yung anak ko, nagigig siya. Si Chikoy. Ayan. Tapos, doon sa kotse, nagre-rant siya kasi umiiyak na siya sa dami ng frustration na hindi maayos yung sound system. Mm. Tapos, asan umiiyak siya sa rant niya.
1: Pinagpaalam mo ba sa anak mo na ikukwento mo yan at ibobroadcast
2: yes,
1: mo yan?
2: Yes, okay. Alam niya yan.
1: Okay, very
2: kasi
1: good.
2: Ano to eh, life-changing moment namin mag-asawa. Sabi niya, teka, niyak ako.
0: Ay, umiiyak! Umiiyak si Judy at, uy, sa kanan mo lang pabagsakin.
2: Ayoko na tuloy.
1: Ito ang paper towel. Talagang ang pangpunas po namin dito, paper towel, kahit nasa luha.
2: Uy, hindi facial tissue. At saka akin yan, paper towel talaga yan. Kasi mas mababa.
1: So, ano nangyari? Umiiyak?
2: Eh, kasi...
0: Sino ba umiiyak? Si Chikoy o ikaw?
2: As ngayon ako na. Hindi ko sabi niya. Hindi sabi ko, anak, sound system yan. Hindi yan mapaperfect ever. Kasi nagtatrabaho ako sa broadcast, sabi ko, lahat ng outside broadcast namin, mayroong mali, may kapalpangan. Ang sinasabi ko lang is, there is no such a thing as perfect na setup ng audio, ganyan.
0: Mm.
2: Ang sabi ng anak ko, Mami, let me cry. Eh, ako na iniiyak.
0: Ganyan po talaga pag 40, 50. Kanina tawa ng tawa kayo na po.
2: Magkakaregla na yan.
0: Iyak-iyak naman kami dito. Kanina yung
1: meron pa kayo.
2: Uy,
0: kakatapos lang.
2: Grabe ka.
0: Kasi wala na to
1: eh. Surgical menopause.
2: So, wala na yan. Di pa kasi ako tapos.
1: Ah, okay.
2: Bali, umiyak lang ako.
1: I'm sorry. Okay, we will let you cry.
0: Then, so, ganun
2: kasi
0: talaga,
2: from
0: no?
2: then on, natuto kami mag-asawa na ano.
0: Ayan, nilagyan ka tuloy ng bed ni Reggie.
2: Yeah, thanks, Reg.
1: Napaka-supportive.
2: Napaka-supportive talaga ni Reggie.
1: So, so, ano na, natutunan nyo ni Chad?
2: Na ano, ano ba yung makikinig lang ba kami for today? Uh-huh. O magpapayo ba kami for today? Kasi, ano siya, hindi siya nagsasalita. Pero first time may nagsabi, let me cry. Let me tell you na, yung generation nyo, tapos na kayo dyan. Let me go through it. Yun sabi niya, parang, akin lang kasi noon, na nagtatama-tamaan akong nanay. Ano, na yung ma-prepare yung heart niya na there is no perfect situation on earth. Sasabi naman niya, alam ko yun. Pero sinasabi ko sa inyo kasi magulang ko kayo.
0: Yan. Gusto lang talagang mag-pour
2: out. Gusto lang
0: out.
2: Talaga niya mag-rant. Tas ang dami kong opinion.
1: I-dissect natin yung pangyayari.
0: Mag-opinionan tayo doon.
1: I-dissect nga natin yung pangyayari.
0: Lahat naman tayo guilty na ganyan.
1: Paano siya, ngayon natututo tayo eh, di ba? So how will you handle that next time? O di, umiiyak-iyak yung anak mo.
2: Tapos
1: umiiyak
2: yung anak, umiiyak.
1: Oo, frustrated. So ano ang magandang panimula?
2: Wala. Makinig. Wala talaga. Parang yung ginawa ng mga kaibigan ni Job sa kanya ng unang 7 araw. Nakinig lang.
1: Makinig lang talaga. Yung katahimikan, ano, isa yan sa mga magandang matutunan ng mga magulang. Kasi nga, ang default mode natin eh.
0: Magmarunong.
2: Gusto natin i-fix. Dami ko kasing libro ng
1: ayaw
2: step
1: kasi
2: one.
1: Natin na nakikitang nahihirapan at nasasaktan ang mga anak natin. Diba? Kaya tayo nag-uopinyon at kaya natin sinasabi, hindi, wag kang umiyak. Ganyan lang eh, di ba?
2: Eh, kasi ganyan din sabi sa atin nun eh. Ba't ka umiiyak?
0: Yan lang.
2: Para yan lang.
1: Kaya nga lang, iba na ngayon.
0: Intergenerational.
2: Ngayon, hayaan mo na siyang umiiyak.
1: There is a better way.
0: Kahit patahanin, huwag.
1: Wow.
2: Let actually, him or her.
1: Kapag tumahan na at saka kapag kumalma na, saka mag-usap.
2: Hinahangaan
1: sabi
2: ko.
1: Sabi ni Rhea, ayan, umiyak na si Judy Ann.
2: Huwag na nga tayo dyan sa arte-artista.
1: Meron nga,
2: nahahangaan ako sa mga millennial parents. Kasi sa atin, di ba, nakakahiya yung umiiyak, yung nagkakakasat sa sahig, yung humihiga yung bata sa sahig.
0: Nagtatantrums.
2: Nung tayo yung mga batang nanay, nakakahiya yun kasi reflection siya na hindi ka mabuting ina. Pero ang mga millennial...
1: Yun ang akala natin.
2: Yes. Ang millennial parents yan, hinahayaan nila. Pero nasa safe space na... Ganun pala talaga. Let them grieve, let them express yung kanilang emotions. But just be there.
0: Oh. Relate na relate daw si Mary Vic Dimla.
2: San doon ate?
1: Ang dami yun, no?
0: Doon sa bida-bida kasi tayo.
1: Napakarami eh.
2: Pasensya na po.
0: Chopsuy na chopsuy ang ating topic.
1: Isa sa mga kinakailangang skill na matutunan talaga sa loob ng tahanan, yung emotional regulation. Kaya, huwag mo siyang i-suppress. Dapat hindi rin i-repress. Magkaroon ng healthy expression ang ating mga emosyon. Yung galit, yung frustration, yung lungkot, yung saya. At isa sa mga magandang naituturo din natin sa mga anak natin, ma-identify, mapangalanan nila kung ano yung kanilang nararamdaman.
0: Kalain mo yon, 10:55 na.
2: Sabi naman ni Ate Karen, ano, may point ka naman, Jo.
1: Ano yun?
2: Pero may timing lang.
0: Yun na naisip ko ang term, appropriateness.
1: There is a proper time. There is a time for everything. A time for grieving and a time for talking. Diba? Merong panahon eh, para manahimik tayo, may panahon para tayo ay magsalita. And it takes wisdom. Kung halimbawa hindi natin alam how to handle the situation in the family, alam ng Diyos kung papaano. Kaya pwede tayong humingi ng karunungan sa Diyos. Pwede tayong mag-pause, manalangin, Lord, di ko alam alam kung paano po ito i-handle. Teach me how to be a blessing and how to be a comfort, source of comfort for my child.
0: So yun din nga siguro, Ate Malo, yung reason kung bakit, yun, nakakatawa ka, di ba? Parang hindi ka na-overwhelm ng worries kasi pinagpapa sa Diyos mo siya na alam mo na He is at work, di ba? Kasi minsan may ganun tayong feeling na parang I'm a failure, yung parang nagawa ko ba yung dapat kong gawin as a mother,
1: totoo.
0: As a
2: parang lagi tayong merong grading
0: diba?
2: Sheet, no?
0: Oo.
2: Pasado ba o hindi? Mm-mm. Kaya may paalala po si James 1:19. Sa James 1:19, take note of this. So, lahat po tayo ha, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
0: Yeah. All right.
2: So, may smile.
0: Dapat may part to tong topic na to. Kayong tatlo ulit, bitin, sabi ni Ria Barrera.
2: Tanungin natin sa Ate Merls.
0: Ate Maloy, ikaw nang mag-close in prayer.
1: Sige, maraming salamat sa pagkakataon na makasama kayong dalawa, mga inaanak. At muli, inaanyayahan po namin kayo September 26, Cross-Gen Family Summit. Ipag-pray po natin ang ating mga pamilya. Lord, we thank you because you are an intergenerational God. Wala po kayong paborito na henerasyon. Sa bawat henerasyon, kayo ay kumikilos. Sa bawat henerasyon, mayroon po kayong pagpapala na ibinibigay. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, bigyan ninyo kami ng pagpapakumbaba, ng pangunawa, ng malawak na pag-ibig para sa bawat henerasyon sa loob ng aming mga pamilya, sa amin pong mga tahanan. We pray, O Father, that there will be no generation that will feel unheard or unseen or neglected or undervalued. Ang panalangin po namin, maging sensitive kami sa pangangailangan ng bawat isa, that one generation will be a blessing to the other. Hindi lamang yung mga nakatatanda ang magiging pagpapala, kundi vice versa, ang mga nakababata magiging pagpapala rin po sa mga henerasyong nauna sa kanila. Kung papaano ito gagawin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan. Lord, kami ay nakaiibig dahil una mo kaming inibig. So we pray, Father, that your unconditional, abundant, and overflowing love will be experienced in our homes. Kami na mga magulang, ang dami naming mga limitasyon, Panginoon. Napapagod, naiinis, nagagalit, nalulungkot, pero ang panalangin namin, O Diyos, kayo ang unang maging magulang namin.
2: Yes.
1: Father us, O Lord God, so that we will be able to parent our children in a godly way. The kind of parenting that will breathe grace, the kind of parenting that is unconditional, the kind of parenting that will draw them closer to you. Ito po ang aming idinadalangin na ang bawat pamilyang Pilipino, ang mga hindi nagkakasundo, buuin niyong muli, Panginoon. Ang mga pamilya that are under attack, Lord, protect them in the name of Jesus. Ang mga pamilya na sinukuan na nila ang isa't isa, panalangin namin na buhayin po ninyo ang pag-asa at ang pagmamahal. We pray that every family represented here today, mga nanonood, mga nakikinig, Lord, gawin nyo ang inyong kalooban sa aming mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Thank you, Ate Maloy.
1: Salamat, Jo. Salamat, Heidi.
2: Thank you rin, Ate Merls. At sa ating RTV, wag na po natin putulin itong ating streaming. Wala na
0: diretso
2: po tayo.
0: Na.
2: Oo, diretso
0: na
2: po tayo.
0: Sino mag-entre?
2: Si Kael.
0: Ayun. Abangan niyo po yan. So we have to go na para bigyan daan naman ng Entre Pinoy Special. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: At ako naman si Maloy Malibiran sa Lumbito.
0: Sa pangalan ni Ate Marlene.
2: Yes,
0: Guillermo.
2: Pagaling ka.
0: Yes.
2: Nagsasabing, kaagapay mo
0: sa pagtataguyod
2: ng pamilyang Pilipino.
1: God bless our families.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo, kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
6: pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Migajen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

11:16 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang Webes, buong South Central Mindanao. Today is August 27, 2026. At kasama po ninyo sa programa Pagdayo Kag Pagpasalamat ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. At tayo po ay magkakasama sa loob po ng isang oras. Ayan, sabayan niyo po ako. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal, sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, Jensan, at saan man po maaabot ng ating signal via FB Live, via online streaming, and saan pa ba, via radio. Sabihin niyo lang sa akin kung saan po kayo nakikinig. Pwede niyo pong i-comment sa ating comment section and your reaction. Good morning kay Migo Jan D. Dara sa my Jensan. Kamusta, Migo? And kay Nanay Delia Tomas. Hello po, Nanay Delia. At salamat din po pala kay Nanay Lita and Pastor Jerry, Brother Jervin, sa pag-visit diri sa station. And sa tanan pa nga mga tagpalamati naton, no, na happy ba ka mo sa atin niya family matters? Nakakadlaw ka mo. O, ako na exercise man ang akin nga pa nga sa kakadlaw sa program Family Matters. Kay wala pa ko sa DXKI, no, nabatian ko na na ang boses ni Ate Maloy sa Pro Tips, and si Ate Heidi, and si Ate Jo. Iba pala pag sila yung magkasabay, no, kasi na-exercise yung panga natin sa kakatawa. And I hope na kayo din po ay masaya ngayong araw na ito. Praise God sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. And thank you din po sa pagsabay niyo po sa akin dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. And today, gusto ko din pong i-shout out ang mga kaibigan natin na nakikinig via radio. Hello, hello po sa inyo. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. At later, babatiin natin ang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Meron pong nag-aabang. Sige, babatiin ko later.

Twitter. Good morning dera sa imo, Kuya Jujin Lansagarita. Salamat gid sa permi nga pagpamati. And today, nasa ano na po tayo? Huling linggo sa ating topic at sa ating theme, Growing Deeper in Christ, na nakaangkla po ito sa Colossians chapter 2 verse 6-7, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith. So natutunan natin, no, yung topic rooted in Christ ng mga nakaraang linggo, growing in faith, and last week bearing fruit. Ngayong linggo naman po, naka-focus tayo living out Christ. Noong Tuesday, we talk about a life that serves. Yan. Na-remember nyo pa yung acrostic word natin na serve. Kahapon, a life that forgives. And then yung acrostic word natin na grace. And today, we look at another expression of growing relationship with Christ. At yun po yung a life that gives. Yan! So, let's practice our generosity. Bakit nga ba tayo maging generous? Bakit tayo nagbibigay? Dahil unang nagbigay ang Panginoon sa atin. Binigay niya ang kanyang ang Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, and si Jesus, binigay niya ang kanyang sarili para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. So when we grow deeper in Christ, we begin to understand that everything we have ultimately comes from God. Our time, our abilities, our resources, our opportunities, even our very lives. Diba? Sino po ba dito yung pinanganak na may damit na agad? Sa ano pa lang? Sa hospital pa lang? No, pagkapanganak pa lamang ng nanay niya, may damit na agad. Diba? Wala. So, mismo, yung ating buhay at anong meron tayo, galing yun kay Lord. Even the breast milk of our nanay. Yan, galing din yan kay Lord. Para tayo po ay mag-grow, no? So, galing sa ating Panginoon. And when we understand God's generosity toward us, we learn to become generous toward others. So, today, pag-uusapan natin a life that gives. So, sa ating question of the day, what is one thing God has given you that you can use to bless someone else today? Ano po ba yung isang bagay na binigay sa iyo ni Lord na pwede mong gamitin to bless others today? Doesn't have to be money. Maybe you can give your time, your attention, your encouragement, your skills, your prayers, your resources. So sometimes the gift, our greatest gift, are the ones that cost us time and love. So today, ano yon? Ano yung pwede mong maibigay? Dito sa programa natin, pagdayo kag pagpasalamat, pwede man ang imong sabat, no? Sa ato nyo pamangkot, your prayer request, your praise report, your testimony, aba, welcome na welcome po yan. Kung yan ang ibigay mo, pwedeng pwede talaga. Para ako din po mismo na nagbabasa ay mai-encourage, lalo na yung mga tagapakinig po natin. So, what is one way you enjoy blessing others? And ano yung mga praise report mo? Share na. I-share na. Kasi gustong-gusto talaga naming makarinig mula po sa inyo today. Sige, 11:25 ang ating oras. This time, babatiin na natin ang mga
nagbo-birthday today, baka may kilala po kayo na birthday celebrant, pwedeng-pwede nyo din pong batiin dito sa ating programa. So, happy birthday po kay Ate Jovita Caliado, ang ating avid listener dira sa May Tacorong. At later, tamyawan ko man ang iban, pero sa subong, Ariana ay ang birthday song and anniversary song para sa inyo nga naga-celebrate subong.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, lalo na sa'yo, Ate Jovita Colliado Magno. And also, happy birthday kay Kuya Romel de la Cruz, August 27, and kay Brother Arnel Agner. Happy birthday din kay Yushabel Sandigan Hamen, kay Sis Princess Valencia, kay Brother Rodel Medrano. Happy birthday. At sino pa ba ang mga kakilala nyo na gusto nyo pong batiin? Welcome na welcome din po yan. At sa lahat din po ng mga celebrant, no, na kasabayan ng mga kaibigan natin ngayon na nagbo-birthday, enjoy and blessings po sa inyo. Belated happy birthday kay Kuya Marcelo kahapon. At sa mga mag-asawa na nagsiselebrate po ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Dalangin po namin na si Lord ang patuloy pong magpala po sa inyo. May the Lord continue to bless your life and make you a blessing to others. May you grow in generosity, gratitude, and faith as you continue walking deeper with Christ. So again, blessings and huwag kalimutan din pasalamatan ang Lord sa bagong taon, bagong pagkakataon na binigay po sa inyo. 11:30 ang ating oras. Sige, bago po tayo dadako sa ating verse of the day, gusto ko pong i-shout out dyan sa may namnama. Hello kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Hello, Ate Daisy! Sabi niya, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng 1062 DXKI. Lalong-lalo na kay Brad Panoy Obligado. Hello po, Brad Panoy! At kay Brad Lowy Guanson na palagi daw pong nakikinig. Ay, napasmile na nakasmile man si Ate Daisy at nakakadlaw man kagaina sa program sang Family Matters. Oh, nabatian niyo ba ang comment ko dito kagaina nga naka-exercise ang ako niya pa nga sa kakadlaw. Thank you, Lord. And si Kuya Jujin, sabi naman ni Kuya Jujin, maayong aga manghudyan kag sa tanan nga mga tagpalamati. Request ako ng song Jesus sa Buhay Ko. Sige, i-play po natin itong kantang ito. After po later, Kuya Jujin, ng ating a verse of the day. Sige, before na lang galis ang ato yung verse of the day, i-play ko na. And itong kanta ni Kuya Gigi na ni-request sa atin. And hello din po pala kay Ate... Oh, Ate Hazel. Hello, Ate Hayes. Kamusta? Nakasmile ka man kagaina, Ate Hayes. Pirmima na siya gapamati isang Family Matters. How are you dyan sa my Barrio 4? And binabati ko din po si Pastora Alona and si Pastor, yung kanyang may bahay. Sa Balot family, happy listening mandira sa my Barrio 4. Upod kay Ate Hazel. Naimbag na bigat sa iyo, Ate Hayes. Kay Kuya Marcelo Espinoza, kay Ate Jo, kay Sis Joy, and kay Ate Shirlita Pagaran, and sa kanyang kapatid na si... Kailangan gidsang ako niya notes, no? Oo, sa mga abiyan natin dira sa may Barrio Uno, happy listening. Ayan, kay Ate Bing Hayana. And sa kay Ate Virgie Lamintao, happy listening man dira sa inyo. Kay Ate Michi Tyson, hello Ate Michi!
Nan, kag kay Ate Presi Bernardino, happy listening man. Kay Ate Cathy ko, hello Ate Cathy. Shout out sa mga sister in Christ daw ni Ate Hazel. Blessed Thursday sa ating lahat. Yun po yung sabi ni Ate Hazel. Tani mag-reply man ang ibang Ate Hayes, no? Ng mga abya naton. Hello Mandera sa imo miga cha, Uncle Bartol and Ate Inday Bilianes. Sa Bilianes family, Mamoso family, Tanghian family and Arieta family dira sa May Barrio 5. Sige, ito po muna ang kantang Jesus sa Buhay Ko mula naman po sa Faith Music Manila na ni-request sa atin ni Kuya Jujin Lansagerita. Dito lamang sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Alas 12:38 ang ating oras, mga kaibigan. Good afternoon, buong South Central Mindanao. Welcome po dito sa programang Listener's Touch on 1062 DXKI. Kamusta ka, kapatid? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan at busog na dahil tapos nang mag-lunch. Tapos na nga ba? Yeah, kung kami ang inyong tatanungin, ako, busog na. Thank you, Lord! Dahil nabusog ako sa aming lunch ngayon. Inihaw na tuna. Thank you kay Kuya Eddie and Kuya Edgar sa pagsugba sang amon niya sudan. Kaga nakaupod man namon na lunch si Nanay Lita with Pastor Jerry and Brother Jervy. And thank you man sa pagbisita nila diri sa DXKI. Ikaw, ano ba yung lunch mo? Busog ka na din ba? Si Ate Jovita, ano kaya ang iyang handa sa iyang birthday? Si Kuya Marcelo, may ara pa ba sang lechon? sa mga ano ngayon, naghahanda ng kanilang pananghalian or siguro naghugas na ng plato dahil tapos nang nananghalian. And enjoy lamang sa inyong pakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Yeah, samahan niyo po ang inyong lingkod at kaibigan Miga Jen Robles Librado hanggang alauna imedya ng hapon. At very ano din po, timely and kasad din po yung ating nasad tayo sa nangyari, no, kahapon doon po sa may Nepal. Dahil marami po ang mga hanggang ngayon ay missing dahil po sa nangyaring pagbaha doon. Sobrang lakas po ng pagbaha ang nangyari doon sa may Nepal. Pero ang pag-uusapan po natin ngayong tanghali po, mga kaibigan, paano po ba tayo mag-cope? Or ano po ang dapat nating gawin? Kasi na pag meron tayong mga pinakaharap na fear or uncertainty, ano po ang ating gawin? So kahapon, Wednesday morning, nangyari po yung sudden mudslide. At yung makita nga natin sa FB po yung noon na picture, sobrang ganda ng mga bahay. Pero after po na nangyari kahapon, talagang na-wash out po dahil po sa malakas na tubig, baha. Actually, na-surprise po ang mga tao doon. Wala pong mga nakapag-prepare sa pangyayari. So, actually, marami pa hanggang ngayon ang missing. And meron din pong mga yung turista na nag-visit lang sana doon sa Nepal ay hanggang ngayon ay missing din. So, tayo, ipagpipray natin, no, yung mga taga doon sa Nepal. Comfort and strength ni Lord, provision even in the midst of this situation ay
si Lord yung kanilang lapitan. Si Lord yung kanilang pagkatiwalaan. So, kung ma-i-apply din po natin sa ating buhay, makikita talaga natin sa mga balita ngayon, no, na talagang ang buhay natin is very fragile. We make plans for tomorrow. Sometimes, meron tayong mga gustong gawin. Meron tayong mga plano. Kaya kanina nga sa aking devotional, at even doon kanina sa ating pagdayo kag pagpasalamat, kung mahimo mo naman lang subong, then do it, no? You can bless people, you can give either your time, your prayers, yun. So kanina sa aking devotional, sino ba yung ang question doon sa application ko? Sino ba yung ibibless mo ngayong araw na to? Ano yung ini-impress sa'yo ni Lord? So, para sa akin naman is, dapat kung sino yung ini-impress sa akin ni Lord, no? At or yung pinapagawa sa akin ni Lord, gawin ko na dapat ngayon. Huwag nang ipabukas kasi hindi natin alam, no? Sometimes tomorrow doesn't come the way we expect. And yung meron mga tragedies, meron pong mga bagay na sometimes hindi natin inaasahan. Pero yung mga bagay na sometimes pinaplano natin, hindi na pala mangyayari. Pero itong mga bagay na ito, hindi natin to ibinabahagi para magkaroon tayo ng takot. But ngayon, i-remind tayo na everyday, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na magiging blessing sa iba. At i-appreciate natin kung anong meron tayo ngayon. Sa mga pangyayari sa buhay, meron talaga yung lesson na tinuturo ang Lord sa atin. Sometimes, ang dami mo ng mga bagay na pinapanalangin, pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyari. So, tinuturuan ka pala ni Lord kung paano maghihintay. No? Sabi nga, wait upon the Lord, wait. Kaya, tinuturuan tayong maging mapagpasensya sa paghihintay. And siguro meron pang ibang mga bagay ang tinuturo sa iyo ni Lord, kaya na-experience mo yan. So, let's habang pinagdadaanan mo anumang season ng buhay mo ngayon, patuloy tayong magtitiwala sa Diyos. And today, let's talk about fear, uncertainty, and how can we live wisely while we still have the opportunity. So, yan po ang ating pag-uusapan. While we still have today. While we still have today. Yun pala. na ang ako niya dila. No? So, kaibigan, yun po ang ating magiging topic today. No, while we still have today. At kung meron pong mga ipinapagawa ang Lord sa'yo, do it now. Kung meron kang gustong i-bless, i-bless mo na ngayon. Na ibigay mo na. Huwag mo nang hintayin ng bukas pa. Kung gusto mong mag-share ng gospel dahil ang pag-share ng gospel is very urgent, do it now. Huwag mo nang ipabukas, kaibigan. So, kung magagawa mo man lang ngayon, why not? No? So, yung tanong natin sa mga tagapakinig natin ngayon, if you knew
today was a precious gift from God, what would you do differently? Yan. Kung ngayon ang precious gift mula sa Panginoon, ano yung gagawin mo? What would you do differently? Would you call someone? Kaya nga, palagi ko din ito maririnig sa mga motivational speaker na live as if it is your last day, no? Mamuhay ka na ito yung last day mo. Kaya gawin mo yung best mo, no? So ano ba yung gagawin mo, kaibigan? You call someone, you message someone na kailangan mong i-message, you forgive someone, or you spend more time with your family. Would you stop postponing something important? Would you return to God? Would you tell someone you love them? Talay na remember ko yung papa ko. Na sometimes, talagang ma-appreciate natin yung mga tao kung wala na sila. So, kung ngayon, nabuhay pa yung papa at mama mo, yung kapatid mo, yung spouse mo, then sabihin mo na ngayon na mahal mo sila. Huwag mo nang ipabukas pa, huwag mo nang next na lang. Ngayon, no? So, think about that while we listen to our first music set. Ito ang kantang mula po ito sa Papuri 18. Kasi kanina ito sana yung aking i-share, no, na kanta. Pero ngayon ko i-play Ibigay, kaibigan. Ibigay mo na. Wala po sa Papuri 18.

Tunay nga po ang Panginoon ang ating kalakasan sa ang ating kanlungan, dalangpanan, wanailain pa. So sa panahon sa mga ingani na sitwasyon na puno ta og fear, si Lord lang gid ang ato ang duulan. So as we end this afternoon sa ating programang Listener's Touch, remember, don't just count your days. Make your days count. Sa Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Wow, ang gandang paalala ito, no, mula sa salita ng ating Panginoon. So, siguro challenge para sa atin, meron akong apat na bagay na gawin natin sa ating pagtatapos. Una, before this day ends, do these four things. Una, thank God. Pasalamatan mo si Lord. Siguro mga bagay na natanggap mo today, or pasalamatan mo ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa iyong buhay. Salamatan mo si Lord na nakakain ka pa. Nakalakad, no? Daming pasalamatan. Sige. The number two, contact someone. Tell them you appreciate them. May nag-message na ko sa kanya husband. Thank you sa life sa akong husband. Kay mama ko, kay mamang Lenny. And number three, let go of one unnecessary worry. Give it to God. And last, do one thing that matters for eternity. You can pray. You can encourage someone. You can serve. You can share God's word and point someone toward Jesus today. So, that's our program, Listener's Touch. And pwede mong ipagpipray din, kaibigan, ang mga families or community na naapektuhan ng baha doon po sa Nepal. You can spend, no, ng siguro konting time para ipagpipray sila. Sige, ito po ang programang Listener's Touch, mga kaibigan. So while we still have the day, love your family, forgive, say thank you, reach out, do what God has called you to do, and above everything else, live for Jesus. This is your friend, Miga Jen Robles Librado sa programang Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. Tomorrow is in God's hand, but today is a gift. Don't waste it. Love deeply. Live wisely, and above all, live for Jesus. God bless you! Ibiling ko ini nga kanta mula po kay Nika Abatayo, Ikaw ang Kusog.

0: listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, narito ang Tanikalang Lagot. Kwento ng buhay na hinipo ng biyaya at kapangyarihan ng Panginoong Diyos.
2: Tiyaga, tiyaga at tiyaga. Ito ang ipinakita ng kaibigan ko si Renato. Kaya niya ako naakay sa Panginoong Jesucristo. Masasabi kong patapon ang aking buhay noon at maaaring patuloy ang pagiging salot ko sa lipunan. Ako po si Pastor Rogelio Gonzaga at ang talatang ito na makikita sa Unang Korinto 13, mga talatang 4 hanggang 7 ang naglalarawan sa kanyang pagtitsika sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinututuwa ang gawang masama, ngunit ikinigagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas.
3: Eh, bakit mo ba gusto magtrabaho dito sa beer house? Alam mo namang hindi ka nababagay sa lugar na ito.
4: Salamat sa concern mo sa akin, kuya. Kaya lang, ito lang ang alam kong trabaho para kumita ng pera. Ang nanay ko may sakit siya. Kailangan makabili kami ng gamot lalo na nasa ospital siya ngayon.
3: Ganun ba? Baka magalit ang nobyo mo pag nalaman niyang dito ka papasok sa beer house.
4: Wala pa po akong nobyo. Mahigpit lang po talaga ang pangangailangan namin ngayon.
3: Wow! Jackpot ako!
4: Ano po, kuya?
3: Wala. Naawa lang ako sa kalagayan mo. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Isa pa, huwag mo akong pupuin. Bata pa naman ako.
4: Sige, di na ako mamumupo. Ginagalang lang kita, kuya. Tsaka, hindi ako tapos ng high school. Kahit ayoko rito, dito rin ako babagsak.
3: Ganun ba? Teka lang. O-order ako ng mainom natin, ha? Psst! Mando! Sandali lang!
5: Bakit ba, bossing?
3: Dala mo kami ng isang case na beer, ha? Tsaka, pakiayos mo mamaya yung higaan ko, ha?
5: Alam si bossing, oh. Matinik.
3: Matinik lang akong tumulong. Kailangan ni Sonya ng tulong, eh. Kaya kailangan matulungan siya.
5: Wow! Sige, boss! Kukunin ko pa ang order niya!
4: Kuya, salamat na po pala ulit, ha? Ang puti at may mabait akong kuya dito sa beer house.
3: Huwag mo na akong tawagin, kuya. Roger ang itawag mo sa akin.
5: Me. Ito na po ang order mong beer.
4: Roger, ang dami naman itong beer na in-order mo.
3: Huwag kang mag-alala, hindi kita lalasingin. Tuturuan kita kung paano uminom para mas lanay ka sa iyong customer.
4: Talagang concern na concern ka sa akin, kuya. Roger pala. Masaya ako at nakakita ako ng mabait at maasikasong tao sa lugar na ito. Pero, kaunti lang ang iinumin ko, ha? Hindi talaga ako sanay uminom.
3: Oo, hindi kita lalasingin. Malalasing ka lang sa ligaya, mamaya. Oh, inom na tayo. Ito ang tagay ko sa'yo.
4: Ah, ang sakit ng ulo ko. Aray, nasaan na ba ako? Bakit katabi ko si kuya sa higaan? Ha? Wala akong saplot. Walang hiya ka? Anong ginawa mo sa akin? Kuya! Anong ginawa mo sa akin?
3: Pwede ba? Huwag kang maingay, Sonya. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita mamaya ng pera para sa pagpapagamot ng nanay mo.
4: Akala ko very concerned ka sa akin. Yun pala, gusto mo lang ako maangkin. Hindi naman talaga ako kalatkaring babae.
3: Oh, huwag ka na umiyak. Tanga. Tapos na. Isang paligo mo lang yan. Wala na yan. Itong pera, malaking tulong yan sa pagpapagamot ng nanay mo.
6: Bukod sa pagiging floor manager mo sa club at mga awit, isa ka rin palang albularyo, Roger.
3: May kulang pa sa sinabi mo, Renato. Tulak din ako.
6: Kung hindi lang kita kaibigan, itutulak kita papuntang kulungan.
3: O, anong atin? At napadala ko sa bahay ko.
6: Aanyayahan sana kita sa church namin. Ito lang ang alam kong kulang sa buhay mo.
3: Alam mo naman may allergy ako sa pagpasok sa simbahan. Saka na lang. Enjoy ko buhay ko sa club at sa paggagamot. Kung magiging born again ako, katulad mo, aba, wala na akong happy-happy sa mga chicks. Isa pa, nakakatulong naman ako sa mga tao sa pamamagitan ng paggagamot ko, di ba? Parang nakakabayad na din ako sa mga kasalanan ko sa Diyos dahil sa pagtulong ko sa kapwa.
6: Wala akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Basta, iimbitahan pa rin kita sa ibang araw. Siya nga pala, ito ang Biblia. Basahin mo sana ito.
3: Salamat, Renato. Ha? Alam mo, humahanga ako sa'yo. Kahit ilang taon ko nang tinatanggihan ang anyaya mo sa akin, patuloy ka pa rin. Talagang hindi mo ako nakakalimutan, ha?
6: Oo naman. Katulad mo rin dati ang pamumuhay ko. Salamat sa Diyos at ako'y nabago. Yun din ang nais kong mangyari sa'yo. Ang magkaroon ng pagbabago ang buhay mo. O paano? Meron pa akong tatapusing trabaho. Pakiusap. Pakibasa mo ang Biblia, ha? See you again. God bless.
3: Salamat din. Talaga itong kaibigan ko, wala siyang sawa sa pagparito sa bahay ko para imbitahan ako sa kanilang pananambahan. Nag-iwan pa ng Biblia. May tapon nga ito sa basurahan. Wala akong panahon para magbasa ng ganitong banal na libro.

0: Salamat po, Mang Roger. Ito na po yung bayad. Tumaling na po yung pizza ko.
1: Papay, alam mo namang hindi ako nagpapabayad. Donasyon lang ito, ha. Ilagay mo doon sa lata. Mawawala ang birtud ng aking paggamot kung babayaran mo ang aking ginagawa.
0: Salamat po. Alis na po ako.
2: Roger! Magpapagamot din ako.
1: Oh! Renato, ba't di ba naman dito sa Pampanga eh? Nasundan mo na ako.
2: Naniniwala akong kalooban ng Diyos na nagkita tayo rito. Meron kaming mission exposure na malapit dito. Nabalitaan ko na mayroong dayong albularyo galing sa Maynila. Nang tanungin ko kung anong pangalan, Mang Roger daw. Naisip ko, baka ikaw yon. At hindi nga ako nagkamali.
1: Sinamahan ko kaibigan ko albularyo, kaya ako narito. Ano meron sa kabilang barangay?
2: Ayun nga, may mission exposure kami. Alam mo, tamang-tama kasi, mamayang gabi, mayroong crusade. Kung pwede, sumama ka sa akin mamaya.
1: Heto na naman tayo. Oo, sige. Para matigil ka sa kaimbita sa akin, pagbibigyan ko ang kahilingan mo. Pero last na ito, ha. Huwag na huwag mo na akong iimbitahan muli.
2: Makakaasa ka. Paano? Susunduin kita mamaya. Hindi na kita aabalahin sa iyong panggagamot. Sige na.

0: Ang mga tao ay nangangailangan ng kapahingahan. Laging pagod ang tao sa araw-araw niyang ginagawa. Kaya naman iniimbitahan ng Panginoong Hesukristo kayong mga napapagod. Ito ang sinabi niya sa Mateo 11, talatang 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dali ng aking pamato at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo.
1: Meron nga ba akong kapayapaan sa buhay na ito? Iba ang dating sa akin ang sinasabi ng mga ngaral nito. Tumitimo sa puso ko ang bawat sinasabi niya mula sa Biblia. Ganun pala ang epekto ng Biblia sa buhay ng tao. Pero bakit ko naitapon ng Biblia na ibigay sa akin na rin ito?

0: Kumusta ka na, Roger? Matagal din tayong hindi nagkita.
1: Hindi ko nga alam eh, kung bakit ka biglang nawala.
0: Sumama ako sa mission, kaya ngayon lang ako ulit napadaan sa bahay mo.
1: Alam mo, nag-alala nga ako sa iyo eh. Akala ko, mayroong nangyari masama sa iyo. Mahigit kalahating taon din, nagmula nung magkita tayo sa Pampanga.
0: Oo nga eh. Eh, kumusta ka naman ngayon?
1: Ito, kaya nga gusto kitang makita eh. Gusto kong sumama sa iyo sa inyong chapel.
0: Ha?
1: Parang meron akong hindi maipaliwanag na pangyayari sa buhay ko simula nang makapakinig ako sa ginawa niyong krusada sa Pampanga.
0: Talaga? Praise God! Amen! Tamang-tama, linggo bukas. Susunduin kita ng maaga para magkasama tayo magsisimba.
2: Sinasabi ng Biblia sa Kolosas 2, mga talatang 13 hanggang 15. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang-bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipapos siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya, mga kapatid, hindi ka na pag-aari ni Satanas. Ikaw ay pag-aari na ng Panginoong Hesukristo.
1: Bakit ganito? Ang init ng pakiramdam ko habang nakikinig sa pastor. Para akong sinisilaban. Hindi, kailangan makinig ako sa pastor. Gusto ko ang mensahe niya.
2: Ang sino mang gustong tanggapin si Hesukristo bilang tagapagligtas ay lumapit po sa unahan upang ipag-pray. Panahon na, kapatid, upang tanggapin mo si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay.
1: Lalong nagiinit ang katawan ko. Hindi. Gusto kong tanggapin si Hesukristo bilang Panginoong tagapagligtas. Ako po, nais ko pong tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoong tagapagligtas ng aking buhay.
0: Purihin ang Diyos. Sige, Roger. Lumapit ka sa altar.
1: Nahihirapan ako. Parang ayaw gumalaw ng katawan ko, Renato.
0: Sa pangalan ni Jesus,
1: Renato.
0: Roger, manalig ka sa Panginoong Jesus. Paglabanan mo!
1: Oo, Renato. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako.
2: Amen, brother. Halika sa unahan at ipapanalangin ka namin. Handa mo bang tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas?
1: Opo, Pastor. Dahil ko siyang tanggapin bilang Panginoong tagapagligtas ng aking buhay, itinalapit ko po ang sarili ko sa Kanya.
0: Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo kay Roger. Salamat po.

0: Hirap akong lumapit sa unahan. Ramdam ko ang hindi may paliwanag na init sa katawan ko na pumipigil sa akin upang huwag lumapit sa unahan. Ngunit sa biyaya at habag ng Diyos, napagtagumpayan ko ang humahadlang na yon sa aking sarili. Sa ngayon, naging kasangkapan ako ng Panginoon upang maraming church ang maitayo. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kaibigan kong si Renato. Hindi nawala ng bunga ang kanyang pagtitiyaga sa akin upang mailapit ako sa Diyos na buhay. Sa Diyos ang papuri sa kabutihan niyang ginawa sa akin.
1: Inyong narinig ang kwento ng isa na namang buhay na hinipo ng biyaya ng Diyos sa Tanikalang, Lagot. Inihatid ng Far East Broadcasting Company sa pakikipagtulungan ng Buhay na Tinig Ministries. Para sa iba pang mga kwentong katulad nito, bumisita sa www.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

0: Good day naman sa inyo mga kasilingan kag mga kaabyanan. Salamat gid sang pagsunod ninyo sang aton palatuntunan, Hour of Hope. Sa gyapon si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church ang inyo kaupod. Of course, arang participation sang aton mga brothers and sisters in Christ padayon nga nagapray kag nagasupport sini nga programa. Ginaagda tagid kamo sa pagpadala sang inyo mga pangutana kag subong man palangamuyuan sa sini nga numero 0919-228-2263. Ginoo kag makatilingala nga Dios, salamat sa liwat nga mabuksan naman namon ang imong mga pulong. Nga mo ining makapabakod sang amon relasyon sa imo. Makapanami sang amon kinabuhi. Makasabdong, makatuytoy, makahatag kaalam. Agud nga mahimo namon mga butang kalipay sa imo tagipusoon, pagpagbulig pa uswag sang imo hilikoton. Sa liwat amon ang amon prayer Ginoo. Magamito nimo ang amon kinabuhi mga blessing sa damo ang mga tao. May mga amigo kami nga nagapamati nga nagapangita paglaom. Buksi man Ginoo ila tagipusoon kag painiino. Nga makahinulson man ina nga abyan kag makatuo kay Jesus nga sulo niya lang gid nga maluwas. Nagapray man kami sa liwat sang mga bagay nga daw kaburon sa amon paghangop. Pasanagi kami. Sa bagay nga ang amon pagpangduwa-duwa mapaligon. Kag bisan pa man Ginoo, ining amon kinabuhi mangin mabinungahon sa tagsa kamay buhat para sa imo himaya. Magmahigugmaon maluluyon. Kag nagasakdag sa imahin ko po. We are praying, bisan pa sang mga nagawali sang pulong, sang kapis sila sa gihapon sang kaalam kagahong nga nagalig sa imo. Pagi man sa pagbulig sang balaan ng Espiritu. Umalingon pagtugyan sa imo, bisan pangamon pusod, ginadala namon sa imo ngalan, ang imo pagpakamay palambot man. In Jesus' name. Amen. Salmo 19. Nagbasahon naton ang nahaunang anom ka mga bersikulo. Ang mga langit, nagapahayag sang himaya sang Diyos. Kag ang kahawaan, nagapakita sang binuhatan sang iya kamot. Sa adlaw-adlaw, nagahambal, kag sa gabi-gabi, nagapakita sing ihibalo. Walay hambal o kunpulong, ang ila tingog, wala mabati. Ang ila latid, nagwa sa bugos gid na duta. Kag ang ila mga pulong sa ukbong sang kalibutan. Sa ila, nagpahamtang siya sing kayang-kayang, nga sa adlaw. Nga subong sang nubyo nga nagagwa sa iyahulot. Kag nagakalipay subong sang makusog na tao sa pagdalagan sa iyadalanon. Ang iya pagwa kutob sa ukbong sang kalangitan. Kag ang iya palibot tubtob sa ukbong sini. Kag wala gidsing nalipdan sa iya kainit. Well, mga utod na kon. Atuloy bilog ini nga Salmo 19 nga nagahambal ini sang revelation ukon sang pulong tingog sang Ginoo. Kag ang nahauna diri kaanom ka mga bersikulo, tiguluhan naton ini nga ang tingog sang Ginoo sa iya mga gintuga. Amoy na. Kabalo ka mo, subong nga nagapati kita sa existence sang Ginoo. Nagamhanan, wala sang naghimo sa iya, sufficiente nga sang tanan, balaan, matarong, naghatag sa sang kasuguan, puno sang bugay na hindi matupungan. Wala sang problema sa aton kung magsiling kita mga kauturan na ang tanan nga butang gintuga sang Diyos. I know that there are so many people will disagree sini. Apang let it be, hamu ini iya ang revelation sang Ginoo. Pananglitan utod, ang Genesis chapter 1 verse 1, wala ina nagapamatuod na may Diyos. Wala siya nagapamatuod. Kundi, ang Genesis chapter 1 verse 1, ang author dira, nag-assumir nga wala pa ang tanan nga butang, may Diyos na nga nag-existent. Amo na sa bagay nga mabasa naton sa ginsuguran, gintuga sang Diyos ang langit kag ang mga duta. Masyado katag. Di may pila ka mga suggestion ang mga tao sang origin sining aton kalibutan, sang aton universe. Apang mga utod, diri kita sa account sang Genesis na nagatuo kita nga ang tanan gintuga sang Ginoo. Kabalo ka mo, kung i-discredit ini naton, kag ang tao magpati sang ginhalinan sang tanan luwas sa direct nga creation sang Diyos. 7 days, 24-hour cycle, mga utod. Literal ha, umunang akon nga pagpati. Tungod kay sa sina nga mga dinalan, ginmention dira sang pila ka beses ang tinaga na may adlaw kag may gabi. May adlaw kag may gabi sa naunang adlaw, sa naunang pagtuga, then second day, third day, fourth day, fifth, so on and so forth. And there was morning and evening. Subot si nganon, nasa wala pa makumplito ang pagtugas ang tanan, nagbutang na ang ginuosang cycle nga 24 oras, dusi-dusi, dusi ka oras ang kasanag nga ginatawag nga adlaw, kag dusi ka oras man ang kagabihon. Wala ina magliwat nga cycle, amo man ang yapon. Hindi bala? Kag ikaduha pagid. Ang siling sang Ginoo niya kag magmuad kamo, suno sa inyo, sahi o kon kinaugali. Multiply after your own kind. Sa mga kahayupan, sa mga katamnan, kagsubong man sa tao, kapkag kapispisan. Kagina nga kaman sang Ginoo, kagina nga design sang Ginoo, amo man yapon? Ang pispis? Nagabuto? Kag nagapamata man sang pispis? Amo man ang isda? Never nga ang tao magbunag sa sang sapat, amo man ang sapat magbunag sa sang tao. Amo na mga utod, amo man ang bungang kahoy. Kung ano siya klase prutas, amo gina siya. Kung itanong mo niya liso o kung ipaagi mo sa iban nga pamaagi nga panamuon mo, amo man nagyapon niya bunga. Wala ina maglain. Ang isa pa gid may point out na kun sa inyo, sa first three chapters sang Genesis, dira gin pabalo sa aton ang ginhalinan sang tao. Kag ano pagid, dira gin pabalo sa aton, ginbugna sang Ginoo sa aton, ang pagpakasala sang tao. Hindi bala? Genesis chapter 3. Anong buot sing ganon? Tungod sining account din sang pagpakasala sang tao, dira man kaginsaadan siya sang Ginoo sang manluluwas. Husto abyan, so kung ang isa katawo wala gapati sang account sang pagtuga, sang pagkahulog sang tao sa pagpakasala, simple lang kung anong implikasyon sini. Therefore, kita subong wala gakinahanglan manluluwas. Husto? Kiti wala ka man gapati o kung ang isaabi katawo ay man gapati sang account sang fall of man dito sa Genesis chapter 3. Therefore, he needs no savior. Ano pagid, how could you explain sang grabe na gid nga pagpakasala sang tao? Sa pangapanguna-huna niya, sa batasan niya, sa mga pululungon niya, sa mga pangginawi niya, na hindi lamang nagahalit sa iya ko galingon, halitan niyang iban, insultuhan niya pa ang Diyos. Paano mo ina-explicar? Apang utod na kun. Kita nga nagatuo sang creation dito sa Genesis, sang fall of man, kagsubong man sang promise sang pagtubos, hindi mabudlay nga matagaan sang positibo nga pananan-awon sa sining panag-on. Gusto? Bisan tuod grabe ang aton pagpakasala. By birth, we are sinners. By choice, we are sinners. By deeds or by works, nakasala kita sa tubangan sang Ginoo. Niyan mga utod, dira naton ginahaboy ang aton kaugalingon sa ginpromesa nga manluluwas sang Diyos. Amen? Wala na sang iban, si Ginoong Jesus. Amo ina ang mga implikasyon. Pananglitan kung iba ang imoy ang ginapatihan sang origin sang kalibutan. Ano ang implikasyon sa imo? O siling naton, why kagakinahanglan manluluwas? Why kagakinahanglan Kristo Jesus? Therefore, i-dismiss nimo ang notion sang ginasiling naton langit, sang judgment sang Ginoo, sang infierno nga ginasiling. Kag mangita ka sang ideya para nga masabat mo, kung hindi gin man madula, at least mapahaganhagan mo ang pagkamakasasala sang tao. And I tell you mga utod, mangin frustrated ka lang sa imo kinabuhi. Kundi ra ikaw nga bahin, magbutang sang imo nga pagsalig, kag hindi dito sa Diyos nga nagtugas ang tanan, kag ang sabat sang pagkamakasasala sang tao, ara man sa iya, paagi kay Ginoo Jesus. Gusto mga kabiyanan? Isa pagid, wala lang kita kinalain sa iban nga mga bagay nga nagagiyo-giyo diri sa kalibutan. Sa bagay ang konsepto sang materialism amo ini, man is matter in motion. So ang tao, matter lang gid siya. Ano ang aton nga definisyon sina sa science? Anything that occupies space and has mass. Kagtapos gagiyo-giyo. So wala siya sang eternal nga kalag. And so therefore mga utod, ang tanan nga accountability with regards sa Diyos makuha sa ato. Mga utod, initanan sila hindi matuod nga mga konsepto. Kita nga mga tao gintuga sa imahin sang Dios. Buot sing ganon nga ang Ginoo nagbutang sa aton sang moralidad, ang Ginoo naghatag sa aton sang kinabuhi nga halin sa iya mismo. Ang Ginoo naghimo sa aton nga isa ka persona, may kaalam, may kabubuton, kag may balatsyakon. Gusto ko takpan mga utod ng aton pagpamalandong sa sining adlaw. Nga kita nga mga tawo palangga ni sang Dios. Although ang tanan niya creation malahalon man sa Ginoo. Apang utod tandaan naton ini. Nga ang Dios sa iya kinaugali nga espiritu nga hindi makita kag hindi ma-contain sa isa ka espasyo. At one time sa kasaysayan sining iya gintugang kakalibutan, nagpakatawo siya. Ang Dios nagpakaunod. Para ano? Ipabatyag sa aton ang iya paghigugma. Eksperyensyahan niya ang aton mga struggles. Labi kag labaw sa tanan, ipatulo niyang iya dugo para mabayran imo sala, para makuha ang imo nga guilt, para mapatawad ini, para ikaw abyan, ako, hindi na magpa-infierno kag mag-antos tubtub sa walay katubtuban sang aton mga sala. Amen? Kagun ikaw abyan, nagapangita sang matuduod bala nga pagbag-o sang imo kinabuhi. Suliton ko, may sabatya ang Christianity sinada. Kag sin o ina, wala na sang iban si Kristo Jesus. Kabalo ikaw utod, sa nagapamati ikaw sang sining mga pulong nga ginawali, kung buksan mo ang imo tagipusoon, kag hinulusulan mo bala ang imo sa labyan, may isa kabagay nga matabo sa imo. Ginatawag naton ina sa masami nga pagpakatawo liwat o being born again. Buot sing ganon, nga sa imo paghinulsol kag pagtuo sa bugay sang Dios magapanghikot ang Espiritu Santo sa imo kinabuhi. Magahatag sa imo sang Dios noon nga kinaiya nga indi ka na manginulipon sang sala. Kag ano pagid masagamlahan mo na ang mga espirituhanon nga butang sa Biblia kag sa Dios mismo. Amen. Amo na ginasila naton, born again. Abyan, kabay pa nga tugutan nimo ang pulong sa Ginoo manghikot sa imo kinabuhi. Kag itugyan mo ang imo pagkamakasasala sa tubangan sa Dios nga nagasiling mo, Lord, patawara ako. Nagahinulsol kag nagaako ako sa ni mga sala. Sulod ka sa akon tagipusoon, ginabatong ko ikaw nga akon manibilas. Abyan himo anak, kay matudtuon nga pagbag-o mangin imo. Kung hindi gin man gulpi, buligan ka sang Ginoo na sa mat-amat kag sa dalayon magatubo sa pagkabalaan ang imo kinabuhi. Amen. Well, I bless kita sa Ginoo. Paalam kita sa inyo. Time is up sa Hour of Hope. Pastor Daniel Salcedo sa Inabahan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.

0: chapter 4 of Acts, we see the creation of God. Creation reveals God. Ang creation nagapahayag na may Diyos. Creation tells that there is a God. So let us acknowledge His creative power. And then not only fellowship, worship, but number 3, trust in the sovereignty of God. Yan na makita sa verse 25 up to verse 28. Turn to the scripture. The God of revelation, the God of this universe, the God of this world, sa sining kalibutan. Turn to the scripture. Identified with Christ. Wow, may mga Kristohanong hindi luyag magpa-identify ng Kristohanon sila. Kinahuya sila nga kadlawan sila sa ilang mga abyan. Nahuya sila magbalibad. Nahuya sila magsiling. No. I tell you, kabay pa kong tani that magakuha na kita eh. Magabuktaw na kita, hindi ba? Kung natong talupang dun, imagine, no? Identified ito mga disipulo ni Kristo nga kwan, pero may mga disipulo kita gyapon niya nga nagtaidor sa iya. Di ba? Christ was persecuted and killed, and those responsible for His death, in general, amo ini kita, or mga Hudiyo, Gentiles and Jews, in general. But to be specific, si Herod, di ba? Ang Jewish authority, si Pilato, and Roman authority. Apang mga kulturan na nabalaan nila nga si Kristo Jesus gin persecute and His followers will be persecuted as well. So kay gin persecute ang Ginoo naton, si siling sang Ginoo maeksperyensyahan niyo man, ayhan, eksperyensyahan ko, eksperyensyahan ninyo, ayhan, kay tungod gin persecute siya, we will also be persecuted. But, kung kita i-persecution o kung i-persecute, ang atong response ay han, hindi magbalo sa ila, kundi ay han, ang godly response naton is, pangamuyuan naton sila. That they will understand what they're talking about, that they will change their mind and hearts. Kaya kung gin-persecute ikaw mga utod, I tell you, kung ang aton lang ang mga pangamuyo ni Kristo Jesus ito sa krus ang kawalikang pito kapilog, nagahambal ina kung sa aton nga pagpatawad naton sa ila, kaya wala sila kay balo sa ila ginahimo. O kung sa ibang mabais pa kita. Pero abin nyo, matahom ini ng kamaturan. So kung atong talupang doon, ayhan, gina-persecute ikaw, gina-tilawan ikaw, ang imo godly response is to believe it. Ngayon na, nagapabakod sa imong pagtuo para sa Ginoo. And then, nakita natin din, not only turn to the scripture, identified with Christ, and we need to be identified with Christ, rested in God's sovereign purpose. Sa verse 28, kita natin din mga utod. So kung aton makita, determinado ikaw. This is, para mga term na gamito na, kung din is interplay of divine sovereignty and human will. Isa, ang aton kabubuton, amugin ang tumano, nalipat kita ng Ginoo sovereign to our will. In the plan of God, Christ was slain before the foundation of the world. Ara na. Plano sa Ginoo. Ara na nga daan. Expected kita yan nga mag-antos kita mo. Amo nang hindi porki nga namin na pangabuhi ta subong. Wala na ni. Expect akong tagin niya. There will be persecutions. There will be sufferings. Kung atong talupang doon, request for boldness. Pangamuyo naman di gyapon. And continued sa pag, hindi kita makapadayon sa pag-alagad naton sa kay Ginoong Hesus Kristo naton without the boldness in prayer. So verse 29 up to 33. They did not pray for protection from enemies, but boldness to speak the word. Wow. Isa aton permi, pangamuyo ta permi, mga Ginoo, proteksyon kami. Wow, amo na permi. Apang wala sila, kabalo sila nga when they enter in that gate, sa ginganhaan sa mga kaaway, ara na nagadaan niya ang persecution. Yara na nagadaan niya ang oposisyon. Yara na nagadaan niya ang kabudayan. And they did not pray for protection from enemies. Nabalaanan nila yang ang nabalaanan na nagadaan nila before siyang sunod niya nga hindi ginasla niya pagkuntatan sa kaway apang nagpangamuyo sila. Lord, give us boldness to speak the word. Or shall we say, give us freedom of speech. Di kita ganun may freedom of speech dali. Nga magwalis ang pulong sa Ginoo, isa kipot si piranan baba ta. Kaya nga man, nahuya ta magwali mo. Nahuya ta maghambal sa kamaturan. isa ka radio station sa Iloilo, nag-invite sa akon, gin-interview ako, nag-istoryanay kami for 1 hour from 7 to 8 in the evening. Kagbaw ka damo, sa nag-react. Sa ginpanghambal ta, ti, mauya man ko, hindi ko paghambal ang kamaturan. Isa ka mamangkot sa tubla, no? Isa ka mamangkot to nga. Ngayon, Pastor, kuan panibala, subong, ining pwede na nga magpabakol ka, magpabalbal ka, magpasaan ka sa cross, makanto dito sa kundiin na nga lugar ang cross na kang italtal ka dati. Tiling ko, hindi man ang sakto nga taltal, ginahigtan mo lang kamot nila. Pag taltal to yung Kristo, yung ginansang ito yung kamot mo. Ngayon, kuan mo lang na, daw video, ano nga na, reenactment, tiling ko, siling sa iba niya, maintrada sa akin para mabuhin niya sa lahat. Mahugasan ti pamuman ng Japon sa una dumduman ko nga hindi ko gibalipatan nga ayo sa serbisa ya nga cold gin mo nagapasaan sa sangkalag asang sangkalag nagapasaan sa sang cross dito na mga kauturan imbis nga kontani kita ilansang dati si Kristo once and for all ting anong payangin mo na to kung siyam ka mo sa inyong panimalay ikaw lang ilansang sa kupon mo tong walo. I don't think so. I don't think that's what the Bible says. Una tutulupang doon na mo ini isa kalamo eh, napatalang na ito ng tao eh. I'm sorry to say this, but this is what the scripture says. Amo ni ginambal, tini, magkatawahan din rin, they prayed prayer for boldness. Request for boldness for continued ministry. Kung gusto mo nga magkinanang imo ministry, kanto ka sa gate, kag magsunod sa kaaway ta, kag ayhan mangayok kita sa Ginoo, Lord, give us the freedom of speech, give us boldness to speak your word. Sa masamay ang aton niya, Ginoo, imunii kami, proteksyonay kami, kaya masunod kami. Yes, of course, hindi man na malain yung pagpangamuyo. Apang kung talupang doon, if we're going to follow Christians in this Acts chapter 4, they prayed for boldness to speak the word. And then prayed for the ability to continue the activity that produced the hostility. Amo ini ginatawag na to, this was a God-sanctioned civil disobedience. Already promised to do so. Boldness in Acts chapter 9, bo grabe pagitni. Mayara sila ya kaisog sa pagwalis ang pulong sa Ginoo, sa pagsulay sang mga pana sang mga kaaway. Prayer for the demonstration of God's power. Prayed that their speaking might be accompanied by the demonstration of God's confirmation with signs and wonders. Grabe. Ang Diyos ay han naghatag sini. Kabay pakuntani nga aton ini matalupangnan. Aton itsikapon ang aton motibo nga yara kita dila nga nag-alagad. Nga ang ano ang purpose nga kinutuyo naton nga nagtutom kita sa pag-alagad sa Ginoo. Abi Dio nga Kristohanon wala na sang manami pa sa kabuhi sa isa ka tawo kun ang ina nga Kristohanon matutom sa pag-alagad sa Ginoo. Balik ato sa obra mo mga Gyapon. Gaobra ka but you have hope. Na mag-abot ang Merkulis, mag-abot ang Domingo, mag-abot ang ibang adlaw, may fellowship mo sa simbahan ninyo. What a joy it would be when you are in the center of God's will. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Good afternoon mga kaagapay! Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito pa rin sa inyong paboritong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay active and proud member ng KBB, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon mga kaagapay, ako ang inyong kasama. Ngayong hapon ito, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapuan. Ayan. At syempre makakasama niyo ako sa halos isang oras. Mga kaagapay, tuwing tag-ulan, baha is everywhere. At kaagapay, kasabay nito ang pagkalat ng maruming tubig na maaaring pagmula ng iba't ibang sakit. Narito pa rin tayo sa ating topic na kung hindi lepto, ano pa? Series, ito ang ating pag-uusapan ngayong hapon nito kaagapay, ang tungkol sa sakit na kolera. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa sakit na ito? Paano ba ito makukuha at ano ang mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga kaagapay? Siyempre, paano rin ito maiiwasan lalo ngayong panahon ng tag-ulan? Upang mabigyan tayo ng kaalaman, siyempre, makakasama natin tuwing Thursday ng hapon ang ating mahusay na co-host na family physician. Walang iba kundi si Dr. Mel Toquero. Kaya kung meron kayong katanungan tungkol sa ating topic kaagapay, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702-DZAS-FBC Radio TV. Mag-like, comment at subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. At hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS at sa pamamagitan ng ating internet streaming. Siyempre, bukod sa ating himpilang 702, napapaanggan din po tayo sa ating mga regional stations, ang 1062-DXKI Coronadal at 1116-DXAS Zamboanga.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: Ayan, muli good afternoon mga kaagapay. Ituloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli akong inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapuan, ang iyong kaagapay na always ready for action. At ngayon, syempre wala na tayong patumpik-tumpik ba kaagapay. Batiin na natin ng magandang hapon, makulimlim na hapon mula dito sa 46th floor ng OCC, ang ating partner, ang ating napakabait, napakagaling at always available na si Dr. Mel Toquero. Ayan, good afternoon po, Doc Mel. Hello po.
6: Good afternoon man, Doc Phil. Mm-hmm. Ayan, ako tawagin kita ulit na Doc Phil.
5: Ayan, Doc Mel, no? Napakaganda ng, napakataas ang energy natin, Doc Mel, kahit na ang panahon is mabago-bago. Biruin mo, Doc Mel, mula kanina umaga. Maaraw, tapos biglang uulan. Biglang araw na naman, Doc. Napaka-moody ng panahon.
6: Pero kung nakikita mo ako ngayon, nakalutang ako sa bahay.
5: Wow, oo nga, no? Ang ganda ng background mo, Doc Mel.
6: Expression ito ng ating topic since last week.
5: Mm-hmm.
6: Ito yung pangunahin kong picture. Nakalutang ako sa bahay. May relasyon kasi ang ating topic dito sa tubig bahanas.
5: Mm-hmm. Ayan, okay, sige. Grabing-

0: effort ni Doc Mel, mga kaagabay, no? Pero syempre, Doc Mel, bago tayo mag-umpisa, batiin niyo po muna, Doc Mel, ang mga gusto niyong batiin ng mga ang inyong mga mahal sa buhay at mga tagapakinig.
1: Okay, gusto kong batiin ang lahat na nakikinig dyan sa buong sa buong Pilipinas. Hindi, sa Makati City, kasi nandito ako sa hotel ng Saints Giles. Gumagawa kami ng seminar. And then, gusto kong batiin sila, si Bernard, ang iniwa ko sa table ko, tsaka si yung aking kagawad na in charge. Si Ma'am Jeannie also. At saka si April, yung si Marian, mga Anokyan assistant sa clinic, sa Tasmarinda Spirit School. Yan. Yeah. Kung mag-upisa na tayo,
0: sige, Doc Mel, sige.
1: Doc Phil, gusto ko ng tunghaya kung ano talaga itong cholera. Kasi, ano, pag-aama nito eh. Bata pa ako, marami na mamatay dito dahil sa kakulangan ng facilities. Pero, itong cholera kasi, madalas din nakikita sa mga para, tubig pa. Ang infection na ito ay isang klaseng bacteria ang dahilan at ito ay nakukuha sa orofecal route. So, ibig sabihin, pagka-contaminated ng tubig o ang pagkain ng tubig paha o ng fecal contaminated na substance o pagkain, ay pwede tayo mahawa dito sa cholera, na ang causative agent ay ang cholera Vibrio cholera bacteria. Ano ito napupunta sa ating tubig at sa ating pagkain, lalo na sa shellfish? Ito po ang baka natin ay laganap. Tapos yung sewage system natin na hindi maganda, lalo na yung mga water supply, na nagsisip in ang dumi papunta doon sa water na lumalabas sa ating tap, sa ating faucet, ay pwede ho tayo makakuha ng sakit na cholera. At ano naman ang manifestation ito? Humahantong sa watery diarrhea na pagkadalas-dalas. In fact, napuringan ito na parang ang description nila ay yung parang faucet ang labas ng dumi, kasi tubig na tubig. Napakadaming electrolytes ang nawawala at sobra ang dehydration na nangyayari sa pasyente. At tumahantong ito sa kuminsan sa severe dehydration, hospitalization, na kabi-kabi lang dextrose para ma-full yung hydration, o di kaya pag sinamang palad ay lalo-lalo na pang vulnerable population, katulad ng mga infants at saka bata, ang hirap man itong mahabol. So, umahantong sa kamatayan. Kaya hindi naman sa pananakot, kailangan talagang alert pa tayo sa pag-diagnose ng cholera. Ayan, Dr. Phil. It can be fatal kapag left untreated, start drinking fluids for if you have diarrhea. Yan ang general statement natin. Kapag may pagtatay, habang wala na bang confirmation with stool examination or any other, we rely on our clinical eye in order to diagnose. Pagtitingnan mo ang bata na may cholera, nandun sa mga kamay, ang palatandaan. Kung nakakita na kayo ng kulubot na kamay ng mga naglalaba, ang tawag doon, washerwoman's finger or washerwoman's hands. So, kulubot na nakikita natin dahil sa sobrang dehydration kasama na ang pagbaba ng mga electrolytes. Mm-hmm. Ayan, kung titingnan natin yung positive agent na to, is found. Actually, ang Asia ay isa sa pinakamaraming cases, followed by the other African countries and the Caribbean. Pwede natin ipakita na yung isang slide natin. Okay. Yan ang mamaraan. Example ng bata na binabakunahan para hindi siya magka-cholera. Okay. Sige pa. How common ang cholera? 1 in 4 million people around the world get cholera every year, anywhere from 20,000 people to over 1,000 people die from each year. So, ayun, napinggit ko na yung bahagya, yung symptoms ito. Ang main symptom of cholera is watery diarrhea. It's usually grayish, at saka slightly cloudy with bits of mucus na ang tawag ay rice, water, stool. Parang ugas, bigas ang plantomeni po. Mm-hmm. Move on the slide. The next slide. Okay. I think that, anyway, the episodes can be of diarrhea quickly becomes severe. Na ang kumbisa may kasabay pang vomiting, extreme thirst, and fatigue. Pag ito ay tumama sa victims of ages, like the children and the elderly, mga vulnerable population niya. And they can also develop muscle cramps or weakness and dizziness. There is little production of urine, and the heart beat is so fast. So always make sure na dinadamad ninyo ang mga pills kapag kayo ay nagsasuffer from cholera. And then it can become a brackish water which you na pwedeng nagaling doon sa yung brackish water na tinatawag natin ay water na contaminated with the Vibrio cholera na nanggagaling doon sa sources na contaminated with pool. Ang tawag ng procedure na ay ng description dito ay oral fecal. Ibig sabihin, yung mga bacteria nang galing sa fecal material na contaminate yung tubig, kaya yung pagkain, nainom, at nagkaroon na ng cholera. Ang incubation nito ay mabilis din. Ibig sabihin ng incubation, after drinking the contaminated water for the slide. Yan yung part na nag-accept ng mga dehydrated. Yan, helera sila dyan at kinakapitan sila ng swelo. Sometimes hindi lang isang line, kundi several lines ang ikinakabit para mahabol yung volume loss na very, very quickly happening after too much of diarrhea and vomiting. So, kailangan mabilis ang pag-treat. We do not delay because the moment na na-delay pa, pwede magkaroon na ng neurological symptoms ng isang pasyente na mayroong cholera.
0: Mm-hmm. Doc Mel?
1: Mga risk factors pa. Yes. Mm-hmm.
0: Doc Mel, di ba po ang cholera is nga diarrhea at saka yung pagbabawas ng tubig, dehydration sa katawan.
1: Dehydration.
0: Yes po.
1: Yes.
0: Doc Mel, paano natin ma-distinguish kung ito ay cholera na or literal na diarrhea lang or literal na pagbabawas lang talaga, Doc Mel, or pagdurumi?
1: Acute diarrhea, yes. Ito nga yung nabanggit kanina na sobrang dami ng tae na akala ko gribo.
0: Mm-hmm.
1: Katatapos lang dumumi kanina, dumumi na naman siya ngayon. Pagkatapos, so the very, very fast na pagkawala ng mga tubig at saka ng mga electrolytes from the body resulting to severe dehydration. Kaya, pabilis dapat ng rehydration. Kung hindi kaya ng oral rehydration, takbo kami sa ER para makibida ng suwero, which is supposed to be, hindi lang isang linya. Kasi pagka babagal-bagal tayo mag-rehydrate, pwedeng maging severe dehydration, nahahantong na sa may neurological symptoms. Kaya, at saka may kuhan mga risk factors na gusto kong panggitin, which are rarely discussed. Ito yung,
0: sige po.
1: Kadalasan yung mga cholera, ang population na inaano nila, inatake itong female. Kung bakit female, siguro, kasi sila yung taga-prepare ng pagkain. And then, have type O blood. Sayanisayan sa mga factors and low stomach acid or yung mga hypochloridia, kung pukunti ang acidity sa stomach. For example, kapag ang isang tao ay nag-iinom siya ng antiacids very open, katulad ng mga antiacids available over the counter, and then yung mga PPIs or proton pump inhibitor. So nababawasan yung strength ng stomach para ma-disinfect yung pumapasok na food contaminated with fecal material.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, yung mga people who underwent the operation from the stomach, like gastrectomy, and those with concomitant infection with the bacteria called H. pylori. So H. pylori is also one of the causes of ulcer in adults, mostly in adults, pero bihira sa mga infants. Okay, mm-hmm. So nagpapabilis ba tayo na Doc Phil?
0: Yes ba, Doc Mel? Pero Doc Mel, may pasok ko lang po, no? Nasabi niyo po ba, nasabi niyo na female at saka type O na blood. Doc Mel, is there any scientific reason po kaya kung bakit yung mga type O, yung very common na nagkakaroon ng sakit na cholera?
1: Ito yung statistical data na kanilang pinagbasehan, mm-hmm, na mas marami yung may mga ng cholera, mas madaling kapitan kapag type O. So it's based on statistics.
0: Mm-hmm. Ayan, sige Doc Mel. Dahil medyo kapos na tayo sa oras, Doc Mel, at nagmamadali din tayo.
1: Meron pa tayo isang topic sa...
0: Opo. Sige Doc Mel, i-ano muna natin, Doc Mel, i-push natin, ano po ba, ano yung dapat na tandaan? Opo, at saka complications. Yeah. Yes po.
1: Yung complication nito ay pwedeng maghantong sa hypovolemic shock na ang epekto ay pwedeng kamatayan. And then heart rhythm issues, irritable heart, yung arrhythmias, and even organ failure. So that is a worse complication of dehydration. So paano tayo nag-examine? Paano natin malalaman? To be fixed with the diagnosis, stool, mm-hmm, sample are being tested. And then there's a method that, tests. Tawag natin dito ay stool poop sample for B. cholera. The provider can also come up with blood examination to identify the bacteria. Yung management, pinag-ip ko na rin sa unahan, intravenous fluids, and of course, hindi natin pwedeng hindi bigyan ng antibiotics. Karamihan pagka-adult, doxycycline pa rin ang lagi natin. Mm-hmm. Itong pinaka-popular na antibiotic during rainy season, panas season, because of its action on the bacteria that cause diarrhea, that cause vibrio cholera.
0: Mm-hmm. Doc Mel, yes po.
1: Yes.
0: Doc Mel, can you refresh our kaagapais po ba? Kung ilan po ba yung dapat na i-take na doxycycline once na, for example, lumusong sa baha or nakapag-take nitong, Doc Mel, nakapag-take nitong isang maruming tubig, Doc Mel?
1: Okay, clinically, kung ang pinag-usapan natin ay leptospirosis, within the next 24 hours, dapat nakainom siya ng dalawang piraso ng doxycycline. Pag medyo matagal-tagal na ang practice ko, I make it 3 days of twice a day doxycycline 100 milligrams, mm-hmm, as prevention. And then for cholera naman, doxycycline for 1 week. And then if there is contraindication with the doxycycline, ang alternative antibiotics natin na erythromycin at azithromycin para ma-lipol ang bacteria ng cholera.
0: Mm-hmm. So it should be twice or dalawang tablet po na 100 milligrams within 24 hours. Doc Mel, ito po ba magkasabay or magkasunod na oras, Doc Mel?
1: 12 hours apart, pagkasabay niyan, recent exposure to flood waters to prevent the lepto. Pero dito sa cholera, we give the full dose of 1 week twice a day, and of course, as nauna yung ating rehydration para ma-prevent yung severe dehydration that can end up with shock, hypovolemic shock.
0: Mm-hmm. And yan mga agapay, yes, naway na take down notes yung prescription ni Doc, no? Pero syempre, higit pa sa lahat ng bagay, dapat kumonsulta rin kayo sa pinakamalapit na doktor dyan sa inyong lugar, sa inyong pinakamalapit na health center, na syempre libre naman na handog ng gobyerno para sa atin.
1: And yes, yes mo, Doc. By the way, Doc Phil, ang mga bata na 6 months to 5 years kailangan ng zinc supplement. Yan, nakukuha natin yan sa mga health center natin ng lubya.
0: Mm-hmm. At saka Doc Mel, kung tama ba ko, may dagdag ko lamang, no? May mga gamot na hindi pa pwede ang doxycycline. For example, yung mga buntis po. Eight. Kung tama ako, tama, di ba?
1: Yes, yes. Saka yung 8 years old and below.
0: Mm-hmm. Ayan, syempre kaya. Kaya mga agapay, dapat talaga tandaan natin, unang-unang gagawin, magbakonsulta sa pinakamalapit na doktor dyan sa inyong lugar. Ayan, syempre, Doc Mel, dahil hindi masyadong libre or hindi masyadong malaki yung oras na pwede tayo, Doc Mel. No? Pansamantala po muna tayo magbibigay daan sa ating health tips. At syempre, sa inyo pong topic na gusto pang pag-usapan, Doc Mel, pag-usapan natin mamayan after the break. Kaya agapay para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan, narito ang health tips. After the break, susunod po natin ang mga katanungan na isipakonsulta ng ating mga viewers and listeners. Para sa questions, maaari na kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kagapay, dahil tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang food poisoning o ang tinatawag rin na foodborne illness ay nagmumula sa pagkain kontaminado. Kadalasang dahilan nito ay ang mga infectious organisms gaya ng bakterya, virus at parasites. Kadalasang sintomas ng food poisoning ay ang pagsusuka at diarrhea. Narito naman ang ilang tips para ito ay maiwasan. Una, palaging hugasan ng kamay at mga kasangkapan sa kusina gamit ang maligamgam na tubig at sabon bago at pagkatapos hawakan ang pagkain. Ikalawa, ihiwalay ang hilaw na pagkain sa lutong pagkain. Kapag bibili, maghahanda at magtatago ng pagkain, panatilihing magkahiwalay ang mga hilaw na pagkain sa lutong pagkain upang maiwasan ang cross-contamination. Ikatlo, ilagay sa refrigerator o freezer ang mga pagkaing mabilis mapanis sa loob ng 2 oras matapos itong bilhin o iluto. At ikaapat, kung hindi sigurado kung safe pang kainin ang pagkain, itapon na lamang ito. Ang mga pagkaing naiwan sa mainit na lugar ay maaaring madapuan ng bakterya o toxins na hindi natatanggal sa pagluluto. Kahit pa ito ay maayos pang tingnan o amuyin, maaaring ito ay hindi naligtas kainin. Ang artikulong ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702 DZAS Radyo TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
0: Muli-muli magandang hapon sa iyo, kaagapay na nakikinig sa atin sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Kasama pa rin ang ating napakahusay at napagaling na doktor ng bayan, Dr. Mel Toquero. At ang topic natin kaagapay, kung hindi lepto, ano pa? Ito ang series natin kaagapay patungkol sa sakit na nakukuha tuwing tag-ulan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa cholera. At ngayong araw, kaagapay, mapapainggan pa rin tayo sa 702 DZAS at sa ating PM radios at sa ating app na DZAS, 702 DZAS. Mapanood din tayo sa ating FB Live at sa YouTube channel na 702 DZAS, FEBC Radio TV. Siyempre, balik na rin tayo kaagapay sa ating doktor na kasama, si Dr. Mel Toquero, upang sagutin ang ating mga natanggap na katanungan. Ayan, good afternoon po muli, Doc Mel.
1: Good afternoon ulit, Doc Phil. Pero gusto kong samantalahin itong pagkakataon kasi tagal ko na itong naipipay na slide. So if you are looking at me, the back is the Salmonella typhi. And Salmonella typhi causes typhoid fever. And typhoid fever is also common as an oropharyngeal infection that can be also be obtained from contaminated food and water. Salmonella fever is an illness you get from Salmonella typhi bacteria. At ang taas-taas ng lagnat dito, flu-like symptoms and digestive issues. Pwede rin magkaroon ng hawa, nakakahawa ng typhoid, and can be life-threatening if not treated right away with antibiotics. So, meron din itong vaccine, by the way, hindi pa napanggit, although nakita sa slide natin kanina na mayroong vaccination ang cholera. At the same time, meron din vaccination ng typhoid. Ang typhoid fever ay diarrhea din with high-grade fever na mayroon paradoxical pulse. Ibig sabihin, kapag pataas ang fever, ang bilis-bilis ng heartbeat natin. Maraming palpitations tayo. Pero itong typhoid, magtataka kasi ang bagal ng heartbeat, nakakatakot. So this is what we are afraid of kapag mayroong suspect na typhi o Salmonella typhi. So ano lang naman ang test dito, madali lang identify ito sa pamamagitan ng looking at the bacteria. High fever and then remittent, ibang description ng remittent. Pababa ng bahagya and then tataas na naman ulit. So it's because of the salmonella, that's the causative agent of typhoid fever. And then chills, loss of appetite, stomach, abdominal pain. Ang complication dito, bibilisan ko na lang, mm-hmm. ay pwede tayong mag-cause ng bleeding in the gastrointestinal tract. And trash. Because that bacteria, yung salmonella, typhi, can create some patch in the butas, doon sa mga sa colon and intestines. So, there. Ang treatment naman dito is immediate with antibiotics. Karamihan sa mga apektado ng mga population dito ay siyempre doon sa medyo hindi maganda ang sewage disposal. At saka ayaw natin na magkaroon tayo ng internal bleeding na isa sa mga manifestation and also kidney failure, katulad din ng salmonella. Kaya kung pinagsama-sama ito in a one discussion, it is because this is all related to oral fecal infection. Unlike yung lepto, kung ang lepto ay dahil sa seepage ng water na contaminated with urine, yung dalawang itong bacterial infection na cholera at saka na typhoid fever ay oral fecal. Nakukuha dun sa pag-inom ng tubig na contaminated ng baka na mayroong bacteria ng cholera at saka ng typhoid. Ayun lang, gusto ko ng kwan briefly para matapos na itong usapan. Meron pa lang isang kwan slide ako ipakikita. Yung, yan. Yung, who was typhoid Mary? Nung araw kasi ang istorya nito sa Amerika. Wala namang symptom itong si Mary, pero siya ang tagapipi ng pagkain ng isang grupo. Eh, nagkakaroon ng typhoid yung mga tao doon sa kanyang pinaglulutuan. So, napansagan siyang typhoid Mary kasi siya pala naalaman na siya ang carrier ng typhoid na nakatira doon sa kanyang gallbladder. Ang typhoid bacteria can stay in the body for a long, long time. Ang kanyang taguan ay yung gallbladder. So, kung tayo magpagkapag kami, narinig kayo, typhoid Mary. Yun. Si Mary Mullen ang tawag sa kanya. Sa yung matagal na siya yung siya yung naging palatandaan na kapag siya yung nagluto nung kasi generally speaking sa mga lectures namin yung woman na mayroong asymptomatic typhoid pero nandun yung pagdida pwede siyang makahawatin. Kaya yan lang yung message dito ng pano to. And of course yung dalawang pang slides pakiputlash na lang transmission fecal oral for sanitation. And then the last slide, of course, diarrhea. Yun, nasa yung itoro yan. Yun, doon na tayo magtatapos sa ating discussion. And then I think if you have the questions ready, Dr.
0: Yes,
1: Phil,
0: Dok Mel,
1: can
0: yes.
1: answer them.
0: Okay, sige yeah. Dok Mel, maraming salamat po sa inyong additional info, lalo na sa sakit na typhoid. Yun po, no? Pero sige Dok Mel, itong first question Dok Mel ang sabi niya po dito. Thank you so much po dahil sa topic na ito, saktong-sakto ngayong umagang ito. Kasi kumain po ako sa isang maliit na karindriya kahapon. Tapos ngayong umaga, bigla akong nagkaroon ng matinding watery diarrhea. Dapat na po ba akong magpa-check for cholera?
1: Depende sa kanyang pagtatay. Halimbawa, parang faucet yung pagtatay nyo. Ay, aba, punta na kayo doon sa pagpapalasting ng volume. Anyway, bibigyan lang naman kayo ng una pa, ang isa pang gamot na doxycycline at tetracycline. Mm-hmm. Pero dapat masiguro natin na ito nga ay acute diarrhea, hindi indigestion. Kapag may diarrhea kasi at may cholera, ang water is parang faucet, ang datang pagtuni, at saka merong fever. Saka vomiting. Pero kung nagtailang naman siya, pagkatapos sa kumain sa karinturya, pagka hindi lang siya natunawan. So, under observation pa sa after. Kahapon lang naman yan eh, di ba?
0: Mm-hmm. Yes po, Doc. Yes po, Doc Mel. Sabi niya kahapon. Okay po. Thank you so much, Doc Mel. Doc Mel, itong next question sabi niya, meron po kong kasama sa bahay na na-diagnose ng cholera. Kahit wala akong symptoms ngayon, kailangan ko po bang magpa-test o may dapat akong gawin? Salamat po.
1: Oh, well, mas maganda kasi the possibility of being exposed and then yung possibility of drinking the same water na source ng cholera ay nandun kasi magkasama sila sa bahay. So the best thing really is to have it tested and then confirm if there is cholera definitely hindi pa sa symptomatic. Ngayon, in order to prevent that cholera from happening, boil the water every time that you are dapat yung iniinom kahit hindi yung binibili sa grocery, at least kahit galing sa faucet pa sa pinakuluan ng mga 2 minutes, okay na yan. Hindi na magsasurvive ang mga bacteria niya. That is safely safe and totally free of biological agents na magpapas ng cholera.
0: Mm-hmm. And Doc Mel. Sige. Pero Doc Mel, ito ang cholera po is not contagious, right?
1: It is contagious. It can be, nakakahawa siya. Yeah, mm-hmm. Especially if you live in the same area. Kasi nga yung other people, yung hand washing is a must. Pagkatapos kumamit ng toilet and then just use the same. You don't wash your hands. Mm-hmm. Pwede kayong karoon ng hawaan sa pamamagitan ng person-to-person transmission.
0: Mm-hmm. I see. Sige, Doc Mel. Ay, maraming salamat po. Doc Mel, ang next question natin dito, ang sabi niya, nag-travel po ako sa province nitong weekend at doon ako minom ng tubig na galing sa poso. Pag-uwi ko, nagkaroon ako ng matinding diarrhea. Gaano kalaki yung possibility na cholera yung sakit ko?
1: If it is with the symptoms that we mentioned earlier, pwedeng cholera. Pero kung yun naman ay galing sa poso at nainom niya, ang isang chance na magkaroon sa ay yung amebiasis. And amebiasis is entirely different kapag ito ay nasa stage ng second or third day. Pwedeng ang amoeba ay pwedeng mag-present siya as mucoid stools, hindi watery, at saka abdominal cramps. But it can also harbor yung fever. Kaya dalawang possibilities yung tubig sa puso kung minsan, even if there's no flooding, meron talagang contamination ng orofecal because of the yung tubig na nanggaling doon, syempre nagsisip in yung mga tubig from other sources. Diba pagka sa probinsa, naghuhukay tayo ng mga septic tank. And due to flooding and raining, pwedeng magsip in yung water from other sources to go into the balloon doon sa well.
0: Yes, Doc Mel. So basically, Doc Mel, ang symptoms po ng sakit na cholera, amebiasis and all, it varies, depends sa kung paano, kung ano or yung uri ng dumi na meron ka.
1: Yes. Yun ang very important to note, to take note, yung sudden onset of diarrhea, which is watery. Ang talagang pwede siya eh, akala mo gripo na binungsan and sunod-sunod yan.
0: Yes,
1: samantalang kapag amebiasis, yung ordinary diarrhea due to amebiasis, it can start with the same problem like watery diarrhea, but as days go, nagiging na siya mucoid, parang sipon. At saka may cramping, may tenesmus. Yung tenesmus, ang sakit-sakit ng dyan, parang kang pinipilit tumae na ayaw mo naman tumae. Ganun ang symptom, ang classical presentation ng amebiasis. Which we discussed earlier, 2 weeks ago, I think, or yes, last week.
0: Yes. Yeah. Yan, maraming salamat, Doc Melo. Yung mga agape, ang dami nating ang dami natutunan lalo ngayon sa mga questions na pagdating kay Doc Melo, no, na ito nga ay nakadepende pa rin sa kung malalaman mo yung sakit na meron ka, kung sakali man na meron kang sakit, is kung paano or kung anong uri ng dumi ang meron ka. Ito, Doc Mel, siguro last question na rin natin ito. Ang sabi niya po dito, ilang araw kaming walang malinis na tubig pagkatapos ng baha. Ngayon po, sumasakit yung tiyan ng family ko at halos tubig yung dumi ng marami sa atin. Cholera po ito. Tama po ba?
1: Malamang na cholera yung ganyan, kaya agad-agad kayo magpagsuri. Kung hindi naman, rehydrate agad, and then yung pangunan natin dunas sa cholera ay katulad din ng sa lepto, kasi meron tayong endoxycycline is the form of tetracycline. Dati, araw, ang indication ng tetracycline is for cholera. So, tetracycline is the parent of doxycycline. So, yung doxycycline can also be used in treating cholera.
0: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc Mel, sa lahat po ng clarification na ibigay niyo sa ating mga kagapay. Maging ako personally, ang dami kong tutunan ngayong araw, Doc Mel Molino. And syempre, again, Doc Mel, ang dami pa nating mga katanungan dito. Pero dahil limitado ang oras at panahon natin, sa ating mga kagapay, kung maaari po, ay balik-balikan niyo ang inyong mga questions sa comment section. At babalikan po ni Doc Mel ang inyong mga katanungan. At makakaasa kayo na ibigay natin to, Doc Mel. Samantala, narito po muna ang health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace. Tibay sa pabago-bagong panahon at pagbubulay sa bawat araw ng Daon Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, tukso tungkol sa pagkain. Ang wika sa Mateo Kabanata 4, Talata 3. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ang unang tukso kay Jesus ay tungkol sa basic needs. Ito yung mga bagay na kailangan natin tulad ng pagkain, pananamit at tirahan. Sa ating aralin, ang ginamit na panunukso ay ang pagkain. Ang unang panunukso ng Diablo ay physical, mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay. Kailangan ng tao ng pagkain upang lumakas, ng damit upang mapangalagaan ang katawan at upang maging disente ang itsura. Nang tirahang masisilungan laban sa mga elemento ng kalikasan. At madalas, dito pa lang ay igugupo na tayo ng kaaway. Ngunit si Jesus ay makapangyarihan. Kayang-kaya niyang batulan ang panunukso ng Diablo. Ngunit, bakit hindi niya ginawa? Sapagkat kung susunod siya sa tukso ng Diablo, nangangahulugang pinag-aalinlangan niya ang ginawang deklarasyon ng Ama. At ginagawa niyang Diyos ang bagay na material. Nilibanan ni Jesus ang tuksong ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa Mateo 4:4. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dito'y pinalutang ni Jesus ang tungkol sa tunay na kalikasan ng tao, na ang tao ay kapwa physical at spiritual being. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos sa banal makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapong ito na ibinigay niyo. Maging pabago-bago man ang panahon, Panginoon, pero alam namin na Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi magbabago. Maging matatag na hawa kami sa iyong pagtitiwala at pananampalataya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihang labanan ang tukso sa lahat ng bagay, maging tungkol man ito sa pangangailangang pisikal. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
0: Electrolytes. Ito ay mga minerals na may positive o negative electric charge kapag natunaw sa tubig. Tinutulungan itong i-regulate ang fluid sa katawan, panatilihing balance ang cells, at maging guide sa pagtukoy ng iba't ibang medical conditions. Muli, ang ating glossary medico, electrolytes. Tayo po ay nagbabalik sa Doctors Online kasama si Dr. Mel Tuquero. Ayan! Muli kaagapay, tayo po'y nagpapasalamat kay Doc Mel sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat. At sa mga gusto pong kumunsa sa inyo, Doc Mel, saan po kayo muling matatagpuan?
1: Magandang hapon ulit, ha, Doc Phil. Baka nawala ako sa era, hindi naman kaya.
0: Hindi naman po, Doc Mel.
1: Nandyan pa ako. Okay, yes, lagi kong sinasabi sa Santa Ana ko. Ang clinic ko ay nasa Santa Ana, 2529 ng Roas. Tapos pwede kayong makipag-ugnayan sa akin sa dalawang telepon ko. Mayroong Viber yan at saka mayroong WhatsApp, yung 0917-795-0475 and 0917-556-5075. mauulit naman ninyo pagkapanoorin nyo ulit sa Facebook Live. Mm-hmm. Ito ang ating airing ngayon. Yes. At gusto ko sanang magpasalamat sa iyo, Doc Phil, kasi lagi nandiyan ka. Gusto ko lang magpapos.
0: Siyempre, Doc Mel.
1: This is our last year's seminar, kaya thank you so much dito sa nagpamanig sa akin sa restaurant.
0: Mm-hmm. Thank you so much, Doc Mel. At syempre, mga kagabay, no, binigay ni Doc Mel yung kanyang contact number. Huwag kayong mag-alala, hindi po bahas sa kanila. Background lang po yan ni Doc Mel.
1: Mamaya lang.
0: For visualization lang yan para sa atin.
1: Lalawin na ako pa-uwi, mami.
0: Yes. Syempre, Doc Mel, maraming salamat po sa inyong buhay at sa inyong pagbibigay ng bahagi ng inyong expertise, ng inyong oras para sa ating mga kaagapay. At syempre, mga agapay, wag po kayo mag-atubili kung meron kayong gustong itanong kay Doc Mel. Mangyari lamang na balikan ang ating live para sa kanyang contact number at sa kanyang address. Mga agapay, salamat din po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat po kay Reggie Villena, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Aranegad, Aileen Valdez, kay Nicole, at sa ating mga interns, thank you din sa ating broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday sa bago nitong oras na 2:15 PM hanggang alas 3 ng hapon. Ako po, ang inyong kaagabay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala, Doc Mel.
1: Yes, na ang kasulup.
0: Pangalagaan ang kalusugan,
1: dahil
0: ang kalusugan ay
1: kayamanan.
0: Ayan, maraming salamat sa iyo, kaagabay.
1: Lumapalit sa bahak.
0: Thank you, Doc Mel. Sige.
1: Thank you.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
9: Nagapamati kamo sa Jess Size 2 DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
10: Take time to rest and have this precious moments on 1062 DXKI.

sa kamayad-ayad nga hapon sa imo abyan. Welcome kita sa atong programa diri sa 1062 DXKI every Thursday sa hapon. Alas 3 hasta alas 3:45. Ini ang atong nga programa where we are learning the importance of spending time with God. Kamusta ka na abyan? The Lord is so good all the time. Kagabay nga ang iyang goodness, imo nga ma-experience kagang iyang goodness amo ang imo nga makit-an sa tanan nga oras. We know for sure that as long as we are here, no, diri sa kalibutan may mga circumstances, may ara sang mga pagtilaw, testings and trials, and yet it does not define the goodness of God. Kani dapat desisyonan gid naton every day nga magpalapit kag maghimaya sang iyang ngan, magpasalamat, magworship, magbasa sa iyang mga pulong para makita nato ng aton kaugalingon that we are still intimate, connecting to Him in season or out of season. We are in His presence. Ako ang imo makaupod sa sulod sang 45 minutos. Pastora Ning Lumasag, sang Grace Testament Global Ministries Incorporated. Sa pangalan sang amon Senior Pastor, Pastor Harrison Lumasag. Updi ako abiyan sa sininga mga tinakna to worship the Lord, to learn from His Word, and to know that His heart is for us. His heart and His desire is to bless His children. Sa ato niyang pag-umpisa, dali, mamati kita. Ag mag-worship kita together sa sininga ang bahanan.

sa tananamon ng mga abyan kaginigugma sa sinengation sa hapon anon. Ginapasalamatan din nato ng Ginoo na sa gyapon siya naghahatag itong sa mga kaigayunan kagayon sa pagwalagwag, pagwali sa iya pulong sa sininga radio station dari sa DYBS 1233 sa Lisuan sa inyong mga radio. Ani salamat sa faculty and staff sininga station kag sa management na sa gihapon malabot kamudira sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Isan pa sa mga kauturan sa Lakasiliana Fundamental Baptist Church na gapadayon kita sa pagpasalamat sa inyo mga pangamuyo kag pagsuporta sa inyong ato na program labi na gid sa family ni Saya na sa diin na amugid ang nagpangamuyo kag naga-encourage kag nagapamati sa inyong ato na program. Gani sa sinigation atong pagapamalandungan ang pulong sa Diyos diri makita sa Book of Mateo chapter 8 verse 22 to 27 nagasiling verse 33 nagasiling ang Ginoo naton diri, and when he was entered into a ship his disciples followed him, and behold there arose a great tempest in the sea insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep, and his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said, and his disciple came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, why are you fearful, O ye little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Kabay ang Ginoo gid magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan nga aton ginbasa ang aton pagapamalandungan mga hinigugma diri sa sini nga passage amo ang natawag Christ the Peacemaker. Ang Ginoo naton amo ang manughimo sang paghidait or kalinong. Kay nakita naton diri ang mga disciples samtang ato sila sa nagapanagat no, naabtan sila sang madamo or mabaskog nga unos na siling sambalaan niya kasulatan nga nagabot ang tuman nga kabaskog kag hinadlukan sila apang ang Ginoo naton ara man sa sina nga sakayan kag nagakatulog gani siling sa Ginoo nga abala nga sinadaan when he was entered into a ship his disciples followed him, nagsunod sa iya. And behold, there arose a great tempest in the sea. No? May dako nga bagyo ang nag-abot sa ila, siling sambalaan niya kasulatan. And when he was entered, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered, nalikupan na puno sang mga dalagko nga mga balod. Siling sambalaan niya kasulatan, but he was asleep, siling sa Ginoo naton. Ara ang Ginoo, and the disciple came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Kag siling sambalaan niya kasulatan, ara ang kahadlok sa ila. So, ang ginatawag ining mga unos sa kabuhi, na siling sambalaan niya kasulatan, ang ginatawag nga kahadlok, the danger or makatalagam. Amo na nga kung may bagyo ang aton gobyerno nagapaandam gid nga maghalong ginauntat gani ang klase no kay nga aman makatalagam amo man ina eksperyensya natawag ini furious storm no grabe ang kahadlok nila kag then makita man naton ang ginatawag nga discomfort hindi ka mapahamtang kung may bagyo, kung may ara nga mga kalamidad, hindi ka mapahamtang. So, nagginatublag ka, hindi ka katulog. Kaya nagapanilag ka lang, nagasunod ka kung ano ang mga updates sang bagyo. Ti amo ina, nga mga hitabo ang na-experyensya sang mga disciples, sang ato sila sa tunga sang lawod. Kagdamo, gin isa sang mga pangabuhian nga mga very dangerous amo ang ginatawag nga fishing, no? Pagpangisda. Kaya nga aman, bisan kung kaisa nag-aabot nga ginamonitor nilang bagyo,
pero nagaabot nga may ara nga mga pugada nga gulpi lang magabot. Diba? Ti amo na labi na Jesus ang una nga panahon ng ilaya manual lang yang ila ginasunod kung paano sila mangisda while subong niya grabe na mga technologies, no? So nga sa diin maka-alarm, makapahanumdom, makapabatyag sa aton o sa aton mga fishermen. So hindi lamang ay natawag danger and discomfort ang ilang nakita kag den o kon nabatyagan arang ginatawag damage, no? Kamo na nga kung may bagyo, damage ang property. Kung salawod ka, damage ang kasakayan, sometimes kabuhi. Kag kung diri man sa aton, magabot ang bagyo, damo sang damage ng mga property, balay, mga dalan. No? Tiyan mo na nga labi na gid kung super typhoon ang nagaabot. Pero mga utod, sa gihapon may ara nga mga damage. No? Ulan, baha, di ba? So, but makita natin dira, sang na-experience ini sa mga disciples, ara ang ginatawag nga deliverance. Ano sa sabalaan niya kasulatan sa verse 27? Niya, about the man, or silindra sa verse 27, makita natin. And his disciple, to him, and awok. No? Siling sabalaan niya kasulatan. And awok him, saying, Lord, save us, we perish. Diba? Siling sabalaan niya kasulatan. Niya, nagaabot ang nagakawala kami apang siling sa Ginoo. But the man marveled, saying, what manner, o kung siya verse 26, O ye of little faith, no? And he said unto them, why are you fearful? Na nga nagakadlo kamo amo na nga sa diin ining mga disciples, even do nga ara ang Ginoo sa ilang sakayan, pero sa tunga panahon nalipat sila sang gahom sang Ginoo. Amo man na sa aton kabuhi as human, may mga panahon nga ara sa aton ng fear, no? Ara sa aton kahadlok. So that fearful sailors, sino mga fearful sailors? Sino mga disciples? Diba? But ano nga an may ara sila fear? Because lack of faith, no? They were lack of faith. Kulang sila sang ila pagtuo. Amo man na sa aton kabuhi mga utod, nga bisan pa kung kaisa ara ang mga equipments sa aton, but ara ang ginatawag nga guidance sa Ginoo, protection sa Diyos. But sometimes, ang aton experience, kulang din kita sang pagtuo. Diba? So kung may mga bagyo, ining nga mga experience siya sa mga disciples, mayroon ang fear sa ila because lack of faith. They were lack of faith. Because they were lack of food. Na tikun may kalamidad, may bagyo, ano ang ginahimo sang gobyerno ta? Nagahapadala sa mga food pack para masuplayan ang kinanglanon sa mga nabiktima. Di ba? Munang ginahimo sa aton government, tiyan mo man na kayong alabi na gid sa dagat. Imagine mo, magkalaubos ang imo balon, agyan ka sang natawag unos sa tunga sang kalalawran. Ano ang ano sa imo? That's why, hindi ka mapatay sa ginatawag nga hangin, balod, but sometimes ang iban nagaka patay sang kulang sang pagkaon. Nawad-an sila tubig, nawad-an sila pagkaon. Amo na mga hinigugma, nga kung kaisa, kung bisan ang Ginoo naton sa pihak, He is omniscient God, He is omnipotent God, He is everywhere, but ang tao, kulang sang natawag pagtuo sa Ginoo. Kagtungod sina, madamo sa mga butang na makulang sa aton, even sang aton mga kinanglanon. Then, ano pagid ang experience ng mga disciple? Because they were lack of focus. Wala sila arang Ginoo sa ila o tupad, pero wala sila sang natawag focus sa Dios. Amo inang matabo sa isa ka Kristohanon nga kun kaisa ang imo focus sa mga butang, sa imo kagamitan, sa imo mga personal, sa imo nga mga property, sa imo mga gamit, apang mga utod gali ina kung gusto sang Dios madula ina. So kulang sila focus sa Dios. Amo man na sa aton, madamo sa mga Kristohanon nga nagka-claim mga Kristohanon, pero kulang sila focus sa Ginoo. Kulang sila faith. That's why hindi sila makafocus kung kaisang focus nila sa ilang mga palangitanan, sa ila obra, sa ila negosyo, kag hindi na nila madumduman kung kaisang ila responsibilidad sa pag-alagad sa Dios. But we need sang ginatawag focus sa aton nga Ginoo, mga inigogma. Tamo na experience sa mga disciples, and then because there were lack of finances. Tano ang natabo? Tikun ano ang may mga kalamidad,
may mga storms nga nag-aabot sa atong pungsod. So ano matabo ang mag-aabot ang kinawad-on, di ba? Amo na mga hinigugma, no, na tungod sa mga damage sa bulkan. Grabe nga mga kalamidad, may bagyo, may bulkan, may linog, di ba? Dito sa bagyo naglinog naman. Bagyo diri sa aton. Sa ibang nga probinsya, dito sa bagyo, may linog. Diri sa amon, may bulkan nga naglupok. Ti damo sang damage. Damo ti ano matabo, makaluluoy, magaresulta ina sang kinawad-on sang finances. Damo ni bisan nga mga disciples gani, say, makita naton dira, kutungod sini nga mga nga ginatawag unos nga nagaabot because they were fair, nakulang sila sa finances. So makita naton. Then makita naton yung katatlo diri, not only the furious storms, the fearful sailors, but sa pihak sina may ara kita ginatawag the faithful savior. Oh, may matutom kita nga Dios, may matutom kita nga manluluwas. Amo na si Kristo Jesus, mga inigugma, ginatawag siya, he is the prince of peace, prinsipe siya sang paghidait, no? Amo na nga sa diri sa kalibutan, puno kita sa natawag trouble, puno kita sang natawag problems, puno kita sang natawag mga sufferings. But remember, mga hinigugma, that the Lord Jesus Christ, he is our faithful savior. Tano na tabosin sa balaan niya kasulatan sa verse 26, and he said unto them, why are ye fearful, O ye little faith? Then he arose and rebuked the winds. Oh, ginsabdong sa Ginoo ang mabaskog nga hangin sa dagat, and there was a great calm. Kita mo na, ara man lang galing si Kritos, mga hinigugma, ining mga butang sa kalibutan ang nagatublag sa atong pagpangabuhi, kahadlok diri, kahadlok dito, masiling ka nga diri may hindi na ko di mag-star kay may ara nga katalagman sang bulkan, sa ilo ka sa pihak nga lugar may linog naman, sa ilo ka sa pihak nga lugar may baha naman. So why ka sang ginatawag pa-establish ang imong nga pagbalatyagon? But remember nga sa giyapon may ara kita, prinsipe sang pagidait nga amo si Jesus Christ. Nga sa diin, hindi lamang ang iya kalinong nga mahatag, kalinong sang lugar, kalinong kay wala gid kita diri kalinungan nga lugar sa kalibutan, but the best nga kalinong nga may kalinong ka sa imo katagipusoon kag sa imo huna-una. Because nagatag siya sang promise sa aton. Say, ang Ginoo naton nagsaad. No? Ara ang iya presensya, siling sang Hebrews, he will never leave us nor forsake us. He is our helper. Siya amo ang aton katimbang. No? That's why mga hinigugma, and he prepares a place for us. Nag-aman siya sang lugar dito sa iya ginarian sa langit. Gani abyan hinigugma, kung ikaw nagapamati isubong sa sininga hapon, itugyan ang kabuhi mo sa Ginoo, magmahinulsolon ka. Kay ini nga kalibutan, napunan sang kalamidad, napunan sa mga storms, napunan sa mga disasters, but kung isurrender mo ang imo kabuhi sa Ginoo, siling sa balaan niya kasulatan, may ara persona nga magahatag sang eternal comfort, magahatag sa imo sang eternal peace. Sa bisan nagagamo ang imo palibot, apang tungod nga ara si Kristo Isos sa imo kabuhi, maangkon mo ang iya nga kalinong. So kabay nga ginuugid magpakamaayo sa aton tanan. Kabay ni nga mga pulong, imo talupang doon sa imo kabuhi. Isurrender ang imo kabuhi, kilalahang ikaw makasasala. Kagbato na si Kristo nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas kay siya amo ang prinsipe sang kalinong o konsang pagidai. Salamat gid ang inyo abyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan.

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang aton takna abyan, alas 4 sang hapon.
3: Balita kag iban pa.
4: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon, ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kagkaroon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abyan. Agosto 27, 2026. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa G62DXKI. Ang programa Balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 4:30. Kumusta ang Thursday afternoon mo? Mainit banda dari sa aton sa Mindanao, pero dito sa Luzon maulan sa gihapon. Mod may LPA naman na ginabantayan dito sa Northern Luzon. Magadala naman sa mga pag-ulan sa may Luzon hasta sa Visayas, Sininga.
0: Kag iban pa.
1: Week, not padulong sa weekend until Tuesday, suno sa pag-asa. Halong-halong sa inyong mga panglawas. Halong kita sa aton panglawas kay basta bago-bago ang panyimpo. Ang tendency masiburo, diba no? Gamo subong ang mga ginatrangkaso, ginaubo, ginasipon. Tungod sa aton nga panyimpo. Boost gid ang immune system. Hello kag happy listening dara kay Nanay Lita, Pastor Jerry, kay Jervin, kay ina kaupod man amon dere. Kuya Edgar, pa-adjust ko please sa aton nga camera kay daw ulo ko lang. Buya ko lang makitaan. Wala na sintro mayo ning FB live nato no. And sa aton FB live makakonnect ka mo via 1062DXKI-FEBC radio. Ayan, pabalo lang nga nagapamati ka dira. Ayan, kita mo, guya ko lang da ang gagawa. Oo daw, gabutuwa lang da. Okay, adjust daw kuya, please. Kay daw, karadlawan ta na ang tsura. Ang tsura ko da, oh, karadlawan ta. Adjust lang natin, pa-adjust ta kay kuya Edgar. No? Plastar anay. Hello sa mga afternoon tuners naton. And mga nag-connect dira sa FB, si Sis Beth, kay Sis Fe. And nag-connect via FB kag nag-heart kag nag-like sa balita dagin post ni Migo Dave. Ito man kay Brother Ayan. Kaina sa Precious Moments, nanamyaw dara si, or nag-like dara si Ate Hazel, kag si Kuya Eddie. Kagina, nag-sugbas ang panga si Kuya Eddie. Bro, party ang kaon namon kagina. Dari, nag-lunch fellowship kami. Balita! Ubod kanday Nanay Lita. Kay may dalang tuna panga si Miga Jen. Wow, damit gid ang panyaga namon kagina. Sayang wala ka, Pastora Ning. Ang aton nga, ano kaina, Precious Moments replay ato. Sang aton iyang last episode. Nag-anay, birthday leave si Pastora Ning. Sama ko sa iya, take time to rest. Preparar naman no sa mga kasakuan, especially kay Mayara sila sa big event dira sa South Cotabato Gym and Cultural Center on Monday. Holiday na, no? Wanna join, no? Gayon nga conference man. Grace Testament Global ang nagapanguna sini, no? Sa aton syudad. So, if you wanna join, connect lang kamo kay Pastora Ning sa Monday na ina. And for details sa registration, pwede ka muna ka pamangkot sa iya. And para sa aton una nga segment, taga-antaligwa ang aton nga action line. Idolong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination sa Barangay Concepcion. Sa August 27 sa Porok Quezon 1, Quezon 2 and Magsaysay. Sa August 28 sa Porok Hortado, Quirino, Cag, Promito. Sa August 31 sa Porok Rizal, Bonifacio, Osmeña, Aguinaldo, Cag, Aquino.
0: Action! Line!
1: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang scheduled power interruption sa bahin sang Cotabato Province, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, South Cotabato kag Sultan Kodera. Sa August 30, 5 a.m. to 2 p.m. ang maapektuhan sa Socalco Calamansig Substation, 5 a.m. to 5:30 and 1:30 to 2 p.m. ang Cotelco Main, Bagontapay kag Tulunan Substation, Majelco, Raja Silungan Kuderat, Salbo kag Talayan Substation, sa Socoteco 1, Banga, Dahay, Lamsugod, Matulas kag Norala Substation, and sa Socalco, Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas kag Malipayon Substation.
0: Action! Line!
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socoteco 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/ched12gocho-ay2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. system. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Balita kag iban pa.
2: 13 minutos, makaligad ang alas 4. Basahon ko ning mga greetings diri sa birthday ni Pastor Aning. Although tong ligad adlaw pa man ang iyang birthday, iyag ko extend ang birthday greetings ninyo sa iya. Pamati man na sada. Hello kay Sis Daisy. Yeah, nag-extend siya, Pastora Ning, sang birthday greeting sa imo. God is good sa iyong buhay, Pastora. Happy birthday po. God bless. Si Sis Daisy Mogote. Si Ninang Kathy. No, sa Iloilo naman ni siya gapamati via Facebook. Happy birthday, Pastora. Si Brother Francisco Espiritu Jr. Hi, Pastora Ning. God bless you. Happy birthday. Si Michael Mejia. Happy birthday, Pastor. Si Ate Hazel. Blessed birthday, Pastora. May God bless you more with more birthdays and good health po together with your family. From Cavite naman, si Mami Presi Bernardino. Happy birthday po. Si Ati Neneng sa Borhel family, extend man happy birthday. Ayan, mga greetings diri sa FB, Pastora Ning, last Tuesday. Thank you again for your life, Pastora Ning. Sa aton nga pagpadayon, tagaanta, ligwa ang aton, inspirasyon pang hapon, upod kay Pastor Jebo. Ni para sa mga magtiayon, ang aton asa ka pa segment.
4: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
5: Ang bawat mag-asawa ay nahaharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Ang ilan sa mga ito ay hinaharap nila na magkasama at ang ilan naman sa mga ito ay humahamon sa tatag ng kanilang pagsasama. Meron kasing mga challenges na haharapin nyo bilang magkakampi at meron din yung mga challenges na yun mismong pagkakampihan ninyo, yun ang susubukin. Nandiyan ang comparison. Yun bang nagkukumpara ang ambag nyo sa marriage or sa family nyo? Minsan sinusukat sa dami ng ginagawa o kaya sa financial contribution nyo sa inyong pamilya or marriage. Meron din yung competition. Yun bang nagpapagalingan o nagpapataasan? Sino ba ang mas malaki ang ambag? Kanino bang pangarap ang dapat unahin? Minsan ang ganitong competition ay magdadala sa sitwasyon na nagtatalo na kayo kung sino ang dapat sumunod at sino ang masusunod. Kung may pamilya na, mas ramdam ang kompetisyon dahil nandoon ang pagtatalo kung sinong may iwan sa bahay at kaninong career ang uunahin. Mahirap ito kapag hindi natin inunawa at inayos kung paano ito haharapin. Either magpapatuloy kayong tila magkatunggali o kaya naman magpapatuloy na may samaan ng loob dahil feeling mo, bida yung isa at yung isa anino lang. Kahit hindi kayo nag-iisip ng ganito, may mga taong ganyan mag-isip at lilikha ng gulo sa pagsasama nyo. Sila yung palatanong kung bakit nagpapalugi yung isa sa inyo. Bakit pumapayag na anino lang? At kung hindi ka din secured sa relasyon ninyo, ay maaaring isipin mo nga na anino ka lang ng asawa mo at mas mababa ang katayuan mo kumpara naman sa kanya. Ito nga ang magandang paalala sa Mateo chapter 19 verse 5. At sinabi pa niya, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Sa marriage, wala dapat bida at kontrabida at walang sino at walang anino. Iisa na kayo. Ang ibig sabihin,

0: nais at disenyo ng Diyos upang ang tunay na ganda ng pagsasama ay matamas. Asa ka pa?
1: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes. Agosto 27, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Mika Joy Kawayan, Combatier.
1: News. Headline.

Sa balita lokal, libre nga serbisyo medikal ginpatigayon sa Barangay San Jose Coronadal. 3.3 million pesos nga balor sang health station itukod sa Barangay Edwards Tiboli. Onse ka MSME sa Columbio ginbansay sa Business Financial Management.

0: 85 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sang Navy sa Sulu. Estudyante sa Cebu na priso bangod sa bomb joke. Sa balita sa luwas sang pungsod, masobra 160 ginbawian sang kabuhi ginatos missing sa Nepal kag Tibet flash flood. 7 ginbawian sang kabuhi masobra 150 pilason sa pagsigabong sang planta sa Russian Far East. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.

Nagsugod na sini nga bulan sang Agosto ang construction sang bag-o nga Barangay Health Station sa Barangay Edwards Tiboli nga nagabalor kapin 3.3 milyones pesos. Din pundohan ang proyekto paagi sa Special Health Fund na naghalin sa counterpart sang LGU Tiboli, PhilHealth Yakap Share, counterpart sang provincial government, kag mga donasyon, halin sa mga non-government organizations. Nangin posible ang pagbalhin sang project site sa Barangay Edwards matapos naghingyo ang LGU Tiboli sa pagpanguna ni Municipal Mayor Keio Dale Tuan kag South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga isaylo ang orihinal nga lugar sang proyekto halin sa Barangay Lakonon. Sunok sa LGU Tiboli, mayara na sang kaugalingon nga Barangay Health Station ang Lakonon kag wala man sang available nga duta didto nga mahimo gamiton isip legal nga lugar para sa proyekto. Bangod sinigin panugyan ni Mayor Tuan nga sa Barangay Edwards na lamang tukuron ang health station. Kasunod sang pangabay sang barangay nga makabaton sang kaugalingon sini nga pasilidad pang lawas. Din suportaran ini pagi sa Barangay Resolution Number 12 Series of 2025 nga ginaprubahan sang sangguniang bayan sang Edwards sa tong Nobyembre 4, 2025. Lakip sa resolusyon ang pagpahnugot sa paghimo sang deed of assignment agod magamit ang duta nga pinapanag-iyahan sang barangay isip permanente nga lugar sang health station nga may kumpleto nga mga pasilidad. Sinutuyo sang proyekto nga mapalapit sa mga residente sang Barangay Edwards ang mas barato maayo kag dekalidad nga basic health services labi na para sa mga nagakinhanglan sang gilayon nga konsultasyon kag iban pang nagapanguna nga serbisyo pang lawas. Samtang ginaplano naman sang LGU Tiboli ang pakigangot sa Department of Health 12 para sa pagtukod sang isa ka super health center sa Barangay Lakonon.

natin paidalom sa training, parte sa pricing, costing, kag basic bookkeeping, ang unse ka micro, small, and medium enterprises o kon MSMEs sa Columbio, Sultan Kudarat. In patigayon sa Department of Trade and Industry, Sultan Kudarat, pagi sa Negosyo Center sa Columbio, ang aktibidad sa Local Council of Women Center. Sa training, gintudloan ang mga partisipante kung paano husto nga i-record ang kwarta na nagasulod kag nagagawa sa ilang negosyo. Gintudloan man sila sang nagakaigo nga pag-compute sang presyo kag gasto sang ilang produkto, agod masiguro nga bastante ang income. Tinutuyo sang programa na mapabakod ang financial management skills sang mga MSMEs kag mabuligan sila sa paghimo sang mas husto nga mga desisyon sa negosyo. Pagiman sa pagpaayo sang bookkeeping kag pagdumala sang financial nga bahin sang negosyo, gina-expectar nga mas mapadayon kag mapabakod sang mga MSMEs ang ilang panginabuhian.

separar nga gin siguro sa mga gobernador sa mga probinsya sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim in Muslim Mindanao o BARM nga suportaran nila ang mga tikang sang Commission on Elections o COMELEC agon masiguro ang luwas kag katihan nga pinili ay sa parliamentary elections sa September 14 sa ila mga probinsya. Partikular ang mga lugar nga ginakabig nga election hotspots. Ini sa ginpatigayon nga malaparon nga interagency kag multi-sectoral conference Miyerkules nga adlaw. Ang lima ka gobernador sa BARM nga sanday Tukaw Mastura sang Maguindanao del Norte, Ali Mintimbang sang Maguindanao del Sur, Kamintal Adjong Jr. sang Lanao del Sur, Ismail Ali sang Tawi-Tawi kag Mujib Hataman sang Basilan, mga membro sang BARM Regional Peace and Order Council. Gindumalahan ang konseho ni Bangsamoro Chief Minister Abdurauf Makakuwa. Gintambungan man sa mga representante sa nagkalain-lain nga partido pampolitika sa rehiyon ang malaparon nga dialogo angot sa seguridad nga ginhiwat sa kalatapan sang Police Regional Office BARM sa Camp SK Pendaton sa Parang Maguindanao del Norte. Pangunahan ang pulong Nanday Commission on Elections Chairperson George Irwin Garcia, Armed Forces Chief of Staff Lieutenant General Antonio Navarrete, Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kag Local Government Secretary Juanito Victor Rimulya. Balita! Nakumpiskar sang grupo sang Philippine Navy ang ginabulbanta 95 milyon pesos nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo sa offshore operation sa kadagatan lapit sa Pangasinan Island sa probinsya sang Sulu Lunes nga adlaw. Sa separar nga pahayag sini nga Webes ginkumpirmar nanday Western Mindanao Command Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara kag Naval Command Western Mindanao Commander Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr. ang pagkakumpiskar sa nasambit ng anti-smuggling operation sang isa ka NCWM Seaborne Team sa 611 kadalagkuan nga kahon sang sigarilyo nga hinimo sa Indonesia. Suno sa duha ka opisyal na talana idulong sang isa ka gamay nga salakyan pandagat ang MBG Boy ang kontrabando sa mga retailer sa Baybayon nga banwa sang Sambuanga Peninsula sa Region 9. Amuman sa coastal area sang Sultan Kudarat sa Region 12 kag Lanao del Sur kag Basilan sa BARM. Kumpiskar man sa mga tinawos ang Navy nga nagpatigayon sa operasyon ang MBG Boy para karon sa base sang NCWM. Tanan nga miyembro sang crew kustodiya sa kaso nga pagbayular sa layi batok sa smuggling. Sa dugang balita, na-arrestar kag na-detener ang 20 anyos nga lalaki nga freshman student matapos nag-bomb joke samtang pasulod sa campus ang Cebu Technological University sa Argao, Cebu, Martes nga adlaw. Sa report sang Cebu City Police, banda alas 3 sang hapon sang natabo ang insidente sa gate sang universidad. Suno sa investigasyon, samtang pasulod sa campus ang estudyante kag nag-inspeksyon sang bag ang ila gwardiya. Alit ini nga naghambal nga
sige lang mag-inspeksyon lang kamo kay may bomba nga magsigabong anuman nga oras. Bango diri na alarma ang mga estudyante kag gwardiya, gani gin hold ang nasambit nga estudyante kag gindala sa talatapan sang Student Affairs Office. Gintawag naman ang dean sang College of Education sa Argao Municipal, o nagtawag naman ang dean sa Argao Municipal Police Station para i-report ang insidente. Gin turnover ang estudyante sa nagresponde nga pulis kag gin paidalom sa imbestigasyon.

0: sa balita sa luwas sang pungsod.
1: DXKI Balita!
0: Naglabot na sa 160 katawo ang kumpirmado nga ginbawian sang kabuhi samtang inatos ang missing matapos inalasa sang flash flood kag mud flood ang Nepal kag border sini sa Tibet. Suno sa Ministry of Tourism sang Nepal, kapin kulang 403 ka turista kung sa diin 341 diri mga langyaw halin sa nagkalain-lain nga pungsod kag 28 ka katapos ang kapulisan ang missing. Samtang ginpayag sa mga otoridad sa China nga tatlo ang ginbawian sang kabuhi samtang 265 naman ang missing sa bahin sang border sang Gerong County sa Tibet matapos na utod ang komunikasyon linya sang kuryente kagalsada pangod sa mudslide. Apektado man sang malaparon nga damyos ang supply sang enerhiya sa Nepal matapos naguba sang baha ang kapinkulang 430 megawatts nga kapasidad sang supply sang kuryente halin sa hydropower kag solar facilities. Sa ulihi nga balita, naglabot sa 7 ang kumpirmado nga ginbawian sang kabuhi samtang siyam ang padayon ginapangita matapos nag-init ang pagsigabong kag grabe nga sunog sa Amur Gas Chemical Complex sa iyon sang Russian Far East. Suno sa paunang report, natabo ang insidente samtang napatigayon ang startup operation sa dako nga pasilidad. Natala ang masobra 150 katrabahante nga nakaagom sang ilas kag damyo sa lawas tugas ang insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex, isa ka dako nga joint petrochemical project sang Russia kag China nga subong na tukod sa nasambit nga rehiyon para pabakuron ang produksyon sang chemical kag enerhiya. Padayon ang search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar agod ang taon ang mga missing na trabahante samtang naglunsar sang maidid nga investigasyon agod matumod ang ginhalinan sang pagsigabong. Amayad to ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Mga nga balita ang idulong naman paagi sa Hudyat Balita sang 702 DZAS.

0: balita.
1: Sa iba pang balita, umabot na sa 5.95 billion pesos ang pangkalahatang pinsala sa imprastruktura mula sa pananalanta ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa tala ng Office of Civil Defense, aabot na rin sa halos 2 bilyong piso ang halagang nasira sa larangan naman ng agrikultura. Higit 2 milyong pamilya o 7 milyong individual ang naapektuhan sa iba't ibang lalawigan ng bansa kung saan pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may kabuuang 15 individual. Aabot sa 2,800 tahanan na rin ang nasira. Inihayag din ng OCD na hanggang sa ngayon ay higit 8,000 pamilya pa ang nananatili sa iba't ibang evacuation center sa ating bansa. Nakapamahagi na rin ng 1.56 bilyong pisong halaga ng tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga nasalanta ng masamang panahon.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sinabi naman ng Light Rail Manila Corporation na palalakasin pa nito ang maintenance protocols para sa mga tren matapos ang nag-viral na insidente ng malakas na pagtulo ng tubig sa isa sa mga bagon nito. Sa na-issuing statement, sinabi ng LRMC na nagmula ang pagtulo sa nasirang aircon drain valve, gayong hindi inaasahang maaga itong magiging depektibo, lalo na tinatayang aabot pa ang katibayan nito sa 3 hanggang 5 taon. Tiniyak ng LRMC na napalitan na ang nasirang valve at magkakaroon ng regular maintenance upang hindi na maulit ang sitwasyon. Mula sa pamantayang masuri ang valve kada 10,000 kilometro, target na ng LRMC na pataasin pa ito sa 5,000.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad ipamahagi ang mga naantalang cash gift para sa mga senior citizen. Kasunod ito sa naging reklamo ng ilang senior citizen mula Quezon City laban sa National Commission of Senior Citizens dahil sa naging delay sa pagbibigay ng kanilang cash gift. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na aksyonan ang reklamo. Magkakaroon din ng pagpupulong bukas, Agosto 28, kasama ang ARTA, NCSC at mga nagreklamo. Sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, may 10,000 pesos na cash gift para sa mga senior citizen na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Ang mga umabot naman sa 100 years old ay makakatanggap ng 100,000 pesos.
0: Ulat panahon.
1: Inaasahan ang bahagya hanggang sa malakas na pag-ulan na may pagkulog, pagkidlat at malalakas na hangin sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Quezon ngayong hapon. Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.6 hanggang 32.7 degrees Celsius. Lulubog ang araw bandang alas 6:12 ng gabi. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.72. Canadian dollar, 44.61. Singaporean dollar, 48.63. At sa Saudi Riyal, 16.44.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, ikalawang Pedro 3:9. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa pangako gaya ng inaakala ng ilan. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan.
0: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, 27 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah na Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, 4:45 ng hapon.
2: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM. Bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: guys! Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host. And today, guys, it's day 3 of our Hong Kong travel series. And today, guys, it's gonna be such a fun and exciting day. Kasi, guys, today we will be traveling to Hong Kong Disneyland.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
0: So ito na guys, after ilang minutes of walking, papasok na tayo here sa mismong pinaka-entrance nila. And of course, this is a Disneyland world, kaya dito pagpasok natin, we will explore different areas and different themes ng mga Disneyland, showcasing different Disneyland rides, attractions, and shows. Kaya tara guys, let's go! Ayan guys, nandito kami sa Animation Academy, which is the first parang attraction. And I think magdadrawing kami ng Mickey Mouse ngayon. So ayan guys, tara! Okay guys, so dito sa Animation Studio, ayan, eto, tinuruan kami magdrawing ng Disney character. So ang tinro namin guys for this time is Donald Duck. Ayan guys, kamukha ba ni Donald Duck? Let me know in the comments below kung na-drawing ba natin siya ng tama. So guys, nandito tayo ngayon sa first area na pupuntahan natin sa Hong Kong Disneyland, which is called Tomorrowland. Ang theme dito sa Tomorrowland is more on futuristic theme, mga spaceships, mga lumilipad na mga orbits ng mga planets, sa mga astronaut. Ganun guys yung theme dito. And now we're going to our first ride sa Tomorrowland. So let's go na guys, let's go! And guys, tapos na kami dun sa isa pang ride which is called the Ant-Man and the Wasp. Magbabaril-barilan ka lang, tapos pataasan lang ng score. Super nakaka-enjoy talaga. And right now, nandito na tayo sa Marvel the Iron Man Experience. So tara guys, tingnan natin, baka nandito si Iron Man. So ayan guys, nasa loob na tayo ng parang ano, lugar ni Iron Man, which is yung Stark Industries. Ito yung tinatawag nilang Hall of Legacy, where the future began. Baka ito yung parang history ni Iron Man guys. Ayan, makikita mo yung mga old memorabilia ni Iron Man. Tapos makikita mo yung mga iba pang memorabilia ng Avengers. Like ito, shield ni Captain America. Ayan guys, ang galing. At ito guys, ito na si Iron Man. Hello, ito yung kanyang suit. Papasok na tayo dito sa isa namang area called the Hall of Mobility. Ayan, makikita mo yung mga future plans ni Iron Man. Iba't ibang mga Iron Man na robot. Merong Iron Man na mga submarine, may Iron Man na mga drone. Ang galing guys. Kala mo totoo talaga eh, no? Pero ayan, yan yung mga kanilang Iron Man na satellites at rocket ships. Kumusta tayo dito sa The Iron Man Experience? Ang galing kasi para siyang 4D or 5D type of ride. Tapos papasuotin ka ng glasses. So, nagsuot kami ng parang glasses tapos talagang tinake kami dun sa very, very immersive experience na parang ang dami nangyari. Ang dami nangyaring, ano, may pinalabas na show kung saan kami nag-save ng world with Iron Man. It was a very thrilling thrilling attraction. So tara na guys, hanap pa tayo ng more rides. Tomorrowland pa lang to na area, pero ang dami na natin parang nagawa. Grabe, this is just the first out of the many. And right now, ito, itatry natin tong ride na to, which is called the Hyperspace Mountain. So sabi nila roller coaster daw to, so let us see. Maraming experience dito sa Hyperspace Mountain, hyper na hyper. Indoor roller coaster siya, pero napakadilim. Tapos madaming flashes of lights na makikita mo. Tapos sobrang bilis guys, like sobrang bilis. Super fun naman siya guys. Medyo kahilo lang, kaya always remember to bring your water dito sa Hong Kong Disneyland. So yun guys, nandito na tayo sa Fantasylands. Actually, an area mostly for kids, for toddlers. Pero titingnan pa rin natin yung mga rides dito kasi sabi nila super nakakaliw daw. So ito, itong ride sa likod ko, it's a small world. Kaya tingnan natin kung small ba talaga yung world. Let's go. Ayan, ayan guys, sa loob na tayo, papasok na tayo ng It's a Small World. Actually, parang pinifeature daw dito yung mga iba't ibang continents, mga countries. Tapos, it's just a chill boat ride guys, where you can see different dolls. Parang show yung datingan niya. Tapos nasa boat kami. Tapos may tubig talaga dito, guys, sa gilid ng boat namin. Kaya, ayan, guys, ang cute. Itong ride na to, guys, perfect sa mga kids. Kaya kung may mga anak kayo, dito nyo sila, dalhin. Mag-enjoy talaga sila. Yan, guys, ang cute ng mga, ano, napaka-interactive ng mga manika. Iba-iba yung suot nila from different countries. Tapos lahat sila kumakanta ng It's a Small World. Okay, per continent talaga siya, guys. So, kanina, para na sa Europe tayo, Middle East ngayon, papasok na tayo sa Africa. Ayan, ang galing, oh. Ito na yung, ano, ito na yung mga manika, mga African na manika. Ang galing, oh. And, guys, nandito na tayo, papasok na tayo sa It's a Small World American version. At nakakatuwa dito, guys, kasi sobrang detailed ng pagkakagawa nila dito. Kitang-kita mo na, they've put a lot of research and thought into it, featuring the different cultures din ng mga world using yung mga manika. And guys, papasok na tayo sa Asia. Sabi nila, meron daw Philippines dito, so abangan natin. Ay, ang galing. Ginawang Asian yung tunog ng It's a Small World na kanta. And you can see different Asian costumes, guys. Ang galing. Merong Japan. Ito, may Japan tayo sa gilid. Meron tayong Malaysia sa gilid. Ito, may India. Ito, Indian, ano, mga Indian dolls. Meron tayong mga Myanmar, Cambodia, Thailand. Ayan, guys. Ayan yung Philippines. Nasa bahay kubo yung ating mga Maria Clara na manika. Ayan. O, diba? Ang galing, guys, kasi ayan, no, napaka-detail-oriented. May bahay kubo. May, ano, may tarsier. Ayan, may tarsier silang nilagay. Tapos, meron din silang nakabarat-saya yung mga manika. Nakakatuwa naman. At, ayan, guys, may kalabaw. O, diba? May kalabaw. May bamboo. Napaka-good job naman ng Disneyland. Upon exiting, iba't ibang languages ng goodbye yung pinapakita nila. And of course, Philippines represent, oh, guys, sa lahat ng languages. Meron dito ang nakalagay na paalam. Ayan. So, ang galing, guys. Thank you so much, Hong Kong Disneyland. Ang daming Philippine representation dito. Nakakatuwa talaga. So, yun, guys. That is It's a Small World. Okay, hanap pa tayo ng mga rides. Ayan, guys, tapos na tayo sa It's a Small World sa Fantasyland. At dito, guys, may bonus sa loob ng Fantasyland. It will lead you actually to the area of the World of Frozen, which is the new attraction area dito sa Hong Kong Disneyland. If mga fans kayo ni Elsa, ni Anna, ni Olaf, mahilig ba kayo kumanta ng Let It Go? Nandito lang yan sa World of Frozen. Kaya tingnan natin ano yung makikita na rides and attraction. Okay, for our first ride dito sa World of Frozen, itatry namin tong roller coaster called Wandering Oak and Sliding Lace. Woohoo! Ayan. So, ayan, guys. Pipila tayo. Tingnan natin. Grabe, dito sa World of Frozen, mainit-init. And this is an outdoor na indoor na outdoor na roller coaster. So, tara, let's go! Ayan, so after some rides, guys, nako, try natin naman pumasok dito sa Disney Castle, no? Baka makakita tayo ng Rapunzel o kung ano mang Disney character. Pero tingnan natin ano nasa loob. Tara, pasok tayo sa Disney Castle dito lang sa Disneyland Hong Kong. Ayan, guys, pag pumasok kayo dito sa mga stores sa Hong Kong Disneyland, ang cute, guys, so ayan, pwede ka bumili ng mga Disney official merch. Like ito, nandito tayo sa store ngayon ng mga Winnie the Pooh items. So, ang cute, guys, may mga stuffed toy, may mga laruan, may mga stationery, may mga pouch, keychain, magnet. Lahat ng type ng Winnie the Pooh, makikita mo, si Piglet, si Tigger, lahat, guys. Ayan, mga watch, iba't ibang mga gamit ng Winnie the Pooh. Napaka-cute, guys. So, lumagos kami sa castle. Actually, meron kang makikita palang Disney princess doon sa loob ng castle. Kaso, yon, we decided to, ano, na dumaan. Lalagos lang kami sa castle. Paglabas namin, guys, eto, nandito na pala kami back to Fantasyland. So, andito yung mga ride na pambata. May carousel, may mga Dumbo, na mga flying elephant. And of course, sa likod ko, andito yung nakalagay, The Many Adventures of Winnie the Pooh. So, actually, mga pang-kiddie rides to. So, if you want to have more kid-friendly rides, nandito lang siya lahat sa Fantasyland. Pero pupunta muna tayong Adventureland para maka-check pa ng more rides. So, let's go, guys! we're back sa world ng Frozen. This is the world of Frozen, guys. And grabe, pinapatugtog na yung mga Let It Go na music. Nakakatuwa. Kitang-kita mo, guys, yung kung ano yung nakita mo sa movie. Kung ano yung nakita mo sa movie ng Frozen. Ito talaga nireplicate nila yung actual Arendelle, the city of Arendelle. Ang daming mga cottages, napaka-cute. Sa likod meron silang ginawang parang ice mountain para magawa talaga yung Frozen world. Grabe, guys, sa the world of Frozen, mainit-init talaga, no? So, always make sure to bring sunscreen dito tsaka lots of water. Pwede naman, guys, magbaho ng water dito. Meron tayong ride na pupuntahan ngayon called The Frozen Ever After. So, let's go. Not sure if it's an attraction or ride, but let's go. Baka makita natin dito sa Elsa. Papasok na tayo dito after 40 minutes of waiting sa World of Frozen. Actually, nasa loob tayo ng boat ngayon. Madilim-dilim, no? Pero yun nga, ito yung tipong ride na nasa boat ka, tapos may tubig, tapos makababasa ka. So, tingnan natin kung mababasa tayo for today's video. Ayan, guys, si Olaf. Pinapanood namin ngayon. Ang galing! Wow! Ayan, nandito na tayo sa loob ng castle ng Frozen. Ayan na, guys, si

0: kaalam, kaayuhan sa balatian, sa lapi, trabaho, pinoyanan, o guban pa. Anong kanang tanan, o Diyos nga Amahan, dili makababag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa tanang pagtulunan, nga mong nakitag na tunan, gikan na inyong libruha sa Hope. Kiring tanan, akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

aton tigaan talupangod ang iban nga importante nga kapitulo sa Bibliya sa daan nga kasulatan sa mga nangliligad nga semana. Ang amon tigaan talupangod ang Salmo. Ako na dumduman sa mga nangliligad nga semana nga ako nagsugid parte sa Salmo 46. Kag aton gintun-an ang Salmo 130. Kag aton nakita ang mga matahom nga kanta ni David. Ang mga kanta nga ini ginagamit sa kanta sa daan nga kasugtanan, sa iglesia, sa templo. Kag ang katahom sini indi masaysay. Sa kamatuuran, ang mga tao nga nagabasa sa Bibliya na gustuhan permi ang Salmo. Isa sa mga butang nga gusto ko ipabutyag nga gusto naton may tema sa kada importante ka kapitulo, kag gusto ko nga inyo matun-an ang kapitulo 51 sang Salmo. Ang tema amo ang paghinulsol. Aton anay istoryahan ang paghinulsol antes naton tun-an ang Salmo 51. Kung gusto mo nga may baluan kung sila mga matuod nga anak sang Dios, kag imo istoryahon kung ano ang nagkakalatabo sa ila kabuhi, kag sa wala sa payan, ila masugid sa imo ang ila mga eksperyensya, kag kinahanglan nila ang paghinulsol. Nan kita makasasala ang husto nga paagi para sa Dios, amo ang pagpangayo sang kapatawaran sang aton mga sala. Ang gusto sang Dios nga kita maghinulsol kag mangayo kapatawaran sang aton mga kasalanan paagi sa iya anak nga si Jesucristo. Subong ang aton tigaan talupangod amo ang mga tao nga nagapati nga sila mga Kristuanon nga indi man sila matuod nga Kristuanon. Magbantay kagid sa ila kung sila magistorya. Kag pamatian kung matuod nga sila Kristuhanon. Karoon kung sila nagasugid kung ano sila kakaayo. Kag sila nagapinsar nga ang Dios maayo gid sa ila bangod maayo sila nga bana kag tatay sang ila mga bata kag kung ano pa. Posible nga hindi sila Kristuhanon o kung sila maluya pang Kristuhanon bangod sa ila ginakabig ang ila kaugalingon nga maayo na sila kag wala nila nakuha ang pinakaimportante nga butang nga amo ang paghinulsol sang ila mga sala. Ang paghinulsol amo ang pagbaton nga kita makasasala kag indi kita takos sa atubangan sang Dios sa iya pulo kasugo. Permi lang kita makasala kag wala kita nagakabuhi suno sa dapat himuon bangod kita nagasuay sa Dios. Karon aton tigaan pagpatalupangod ang bana kag ang asawa. Ako nagapati nga makasasala ang hindi paghatag sang atensyon sa ila ginahambal kag hindi paghatag atensyon sa ila pagbaisay o kun ano bala ang tuyo mo sa pagdala sa mga balita o kun anuman ang diskusyon nga wala mo ginasapak. Wala kita nagapakita sang pagpalangga. Wala kita nagapakita sang atensyon sa ila. Ako nagapati nga makasasala ina. Indi man buot silingon nga ikaw makasala gid sang dako, pero ako nagapati nga kun kita magdiskusyon parte sa aton sala, sigurado malaba gid ang aton listahan sang aton mga sala. Pero ang mga tao nga pamatsyagan nila maayo na sila, indi nila nabatsyagan kung ano kaimportante ang paghinulsol sa ila kabuhi. Kag sila nagapakilala lang nga hindi sila matuod nga mga tumuluo. Nakaibalugid ang mga Kristuhanon, kinahanglan ko ang kapatawaran sang Dios. Kag amoy na ang butsilingon nga kun aton batunon si Kristo nga aton manluluwas, kag paagi kay Kristo ang aton mga sala ginpatawad kag ginkuha na. Si Kristo nag-antos kag napatay sa krus bangod sa aton mga sala. Iya ginbayaran ang aton mga sala para mabalik ang aton maayo nga kaangtanan sa Dios paagi sa pagpatawad sang aton mga sala. Kagamoy na ang butsilingon sa paghinulsol. Gani gusto ko nga maghatag sang impormasyon antes kita magtuon sang Salmo 51. Siguro sa malipot ng tinion, aton matigaan pagtalupangod ang kabuhi ni David. Imo madumduman si David kagaang kamatuuran kung imo nahibaluan ang imo salmo na wili ka sa pagbasa.
Sa salmo madamo ka sing mabatsagan. Ang kabuhi ni David, may masadya kag masubo, kasubong man naton. Ang kamatuoran akon ginpinsal nga laban sa aton pareho sina. May ara kita hindi maayo nga tinion, kag may ara man kita nga maayo nga tinion sa aton kabuhi. Ang bisan sa isa ka adlaw, may ara kita maayo nga adlaw, kag hindi maayo nga adlaw sa aton kabuhi. Kag ang but silingon nga si David may tinion nga iya na batyagan nga malayo siya sa Dios bangod sa iya mga sala. Nakaibalo siya nga hindi maayo ang iya kaangtanan sa Dios, hindi lang sa isa ka tion kundi sa madamong atinion. Sa kamatuoran sa kasaysayan sang Israelita, may mga tinion nga may ara sila sang maayo. Nagadaog sila sa inaway kag sa tanan maayo lang dayon may ara pagtilaw sa kabuhi ni David. Si David ara sa iya nga balkonahe kag siya nagatulok sa iya ginarian. Kag siya nagtulok sa idalom kag dayon may ara sang babayi nga may asawa nga nagapaligo dira. Nadumduman mo ina nga balasahon? Gani gusto ko nga buksan mo ang imo Biblia sa 2 Samuel or ikaduwa nga Samuel. Ikaduwa nga Samuel ini ang kabuhi ni David. Kag aton basahon ang kapitulo 10 o kon kapitulo 11. Imo ini tukion kag imo mabasa nga si David may gusto sa babaye nga iya pangalan amo si Bathsheba. Karon may ara sang isa ka problema sina. Si Bathsheba may asawa. Kasal siya sa lalaking nga amo si Uriah. Siguro pwede ninyo inibasaon sa ikaduwa nga Samuel. Siyempre si David may pagkatuso sa iya panguna-una. Imugid mapanguna-una ang iya maksasala nga kinaugali. Nga si David nagsiling sa iya kaugalingon, kay balo kamo nga ang tanan nga mga hari nga amon kaaway diri sa amon palibot, may ara sila madamong asawa. Kag amoy ni ang iya katarungan sa atubangan sang Dios, kagkasubong ni Solomon may madamong asawa, kagtanan nga butang, nga hindi pwede nga magkuha ako sang bisan ano nga babae nga akon gusto. May aragid nga madamong alason. Una, may asawa siya, kagang ikaduwa, ang iya tuyo sa babae, may ara nga pagpakinilawas. Initanan, sala sa Dios. Si David, nagpangita gid sang paagi para mapatay niya si Uriah. Samtang ginabasa mo ang ikaduwa nga kapitulo sang Samuel, imo makit-an ang makawiwili nga detalye sang istorya. Si Haring David nagplano gid kung paano niya mapahalin si Uriah. Bangod sa away ang ginharian ni David, iya ginplano nga ibutang si Uriah sa unahan sang away para si Uriah madali mapatay. Kaginhimo gid ni Haring David ang iya nga plano kay Uriah. Kag si Uriah napatay gid sa inaway. Dayon si Haring David nagsiling, karon ako na si Bathsheba bangod wala na si Uriah. Ang tanan nga butang sala na sa ginsuguran. Gani si David manugpatay kag siya may sala na kag ang tanan nga butang nangin dunot kag maaslom. Kung kis aara kita sa aton kaluyahon, kaluyahon nga ang kagustuhan naton himuon, kasubong sa pagbutig o kung pagkawat, samtang aton ginahimo ini nagapakita kita sang katarungan o kung rason. Kagkasami naton isiling nga hindi man gidsala kumpara sang iban. Aton ginadependihan ang aton kaugalingon dayon nagasiling ang tanan makasasala, wala sang perpekto. Sa tiun nga untatan mo pagpamatok sa sala, dagon kagid sang sala. Kung may teenager nga nagapamati sa imo, dapat siguran mo sila parte sa pulong sang Dios. Ang kasubong nila kinahanglan sang giya para sila hindi mahulog sa sala bangod kulang sila sa paghangop kag giya sa ila kaugalingon.
Madamo subong nga mga teenager nga nahulog sa mga bisyo. Kag sa mga sala, bangod wala sila natigaan sang maayong alaygay. Kag pagtunlo parte sa Dios. Kag madamo pagid sa mga sala ang ginahimo sang aton mga teenager. Halin sa mga gagmay, pakadto sa mga dalagko nga kahimtangan. Kasubong sa pagbutig sa ilang mga ginikanan, nga kuno may alamutan sila sa eskwelahan, pero sa kamatuoran wala. Magagmay lang ina ang mga sala, pero ang sala hindi makahatag, makahamutan sa Dios. Kung hindi naton matudluan ang mga teenager, base hindi lang amo ina ang ila mahimo. Gani importante ang paggabay kag pagtudlo sa mga pulong sa Dios sa ila. Para ang mga teenager makahibalo kung ano ang sala gikan sa maayo. Kag sa paagi sina ang mga teenager matunan nila ang paginulsol. Paagi sa paginulsol ang tao nagapanumbalik sa Dios kag iya paagi sa paginulsol ang tao magapanumbalik sa Dios bangod ang maayo nga kaangtanan sa Dios amo ang matuod nga kalipay sang tao. Si David natunan niya ang paginulsol sa iya kabuhi. Hindi madali kay David ang paginulsol, tinuig man ang nanglipas. Naginulsol siya, bangod kinpabatsyag sang Dios kung ano ang iya mga sala. Kag sa Salmo, si David nagsiling, nagahibi ako, bangod sang akon mga sala, kag akon maayo nga kaangtanan sang Dios, nagagumba, bangod sang akon, kailigon kag pagpatay. Kag si David nangayo sang kapatawaran sa Dios sa bugos niya nga tagipusoon. Kag manami lang kay David amo ang iya pagpakamatuod sang iya kaugalingon sa tubangan sang Dios. Gintuad ni David ang iya mga sala sa Dios upod sa paghinulsol gani ang Dios nagpatawad kay David. Amo ini ginasiling ni David sa Salmo 51, versikulo 10. Tugaha sa akon, o Diyos, ang isa ka matinlo nga kasing-kasing. Kaghatagi ako sa isa kabag-o, kagmatutom nga espiritu. Dayon manumbalik ang kalipay ni David sa Diyos. Mga abyan, kamusta ang imo kabuhi? Kamusta ang relasyon mo sa Ginoo? Ang gusto sang Dios na matutom kita sa pagsunod sa iya mga pulong. Ang paghimo sang maayo nga butang kag pagsikway sa mga sala. Dapat wala naton ginatago ang aton mga sala sa atubangan sang Dios. Kung kita may ginatago, hindi naton mabaton ang kapatawaran sang Dios. Hindi naton mabag-o ang aton kaugalingon bangod sang sala nga ara gyapon sa aton. Ang sala among nagadulot sang problema sang tao, bangod ang sala wala gid sang maayo nga bunga sa kabuhi sang tao. Kung kita nakasala, magpaubos kita sa atong kaugalingon sa tubangan sang Dios. Kag ituad nato nang aton mga sala. Ang Dios maayo gid kag bukas ang iya tagipusoon para patawaron kita sang aton mga sala. Maginulsol kita sang aton mga sala. Kasubong ni Haring David para maangkon naton ang kapatawaran sang Dios nga nagahatag sa aton sang kalipay sa aton kasing-kasing. Kung kita magpalapit sa Dios kag magpangayo sang kapatawaran sang aton mga sala, ang Dios nalipay gid sa aton. Buligan kita sang Dios para aton matadlong ang aton kabuhi. Kag aton mabaton ang pagpakamaayo sang Dios sa aton kabuhi. Ang tanan ng mga anak sang Dios nagainulsol sang ilang mga sala. Bangod ang sala, amo ang kabangdanan, kun ngaa ang tao nagpalayo sa Dios, kag nagbulag sa Dios. Ganing aton kabuhi, puno sang kabugatan kag problema, bangod sang aton mga sala. Bisan ano pa ang aton kadalagan, kag mga mangga diri sa kalibutan,
kung wala kita naginulsol sa aton mga sala, hindi naton maangkon ang kapatawaran sang Diyos, kag ang kalinong sang aton kalag. Sa atubangan sang Diyos, maginulsol kita sang aton mga sala, amuy na ang una nga dapat naton himuon. Magapangamuyo kita, o Diyos nga balaan, kag mahigugmaon. Dalayawon ka sa imong gugma kag madalom nga paghangop, sa akon kaluyawon kag kaugalingon. Ako nagadayaw sa imo kag nagapasalamat bangod sang imo maluluyon nga kasing-kasing nga nagapatawad sa akon mga sala. O Diyos nga balaan, patawara ako sang akon mga sala. Tinlui ang akon tagipusoon kag tagai ako sang espiritu nga mapainubuson. Nagahinulsol ako sang akon mga sala. Tuman gid kalain sa akon kag matig-a ang akon tagipusoon. O Diyos, patawara ako. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.

0: halin sa siyudad San Coronadal. Ini ang 1062 DXKI, ang maabiyanon nga tingog sang Mindanao.
1: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
2: From the warm Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Talaga po mainit dito sa Timog California. Napakainit po. Nasa gitna na kami ng bahagi ng tag-init summer season. At sa isang buwan. Kamusta Ate Maru sa panahon ito ng tag-init dito sa Amerika?
3: Nako, ito siyempre. Pinapawisan tayo. Detoxification din yan. lumalabas yung mga kung hindi na kailangan ng katawan natin, lumalabas. Kaya talagang alam mo ang Panginoon is so good sa atin,
2: yes.
3: No? At we are able to reach this stage and age of our lives. Kung minsan marami talaga nagsasabi, ilang taon ka na? Ay, secret, gano'n, no. Pero alam mo, nowadays, I think people just say it. Kasi, blessing kay Lord eh.
2: Uh-huh.
3: Diba? Blessing kay Lord. Pero mo, ganito lang edad natin. Tayo ang may mga EDAD na tawag ko.
2: Hey.
3: Diba? Ano yung EDAD? Oy, ini-spell ko lang yan.
2: May edad. Na. Pero ano eh, katulad nga ng kanta ni Lionel Richie at ni Michael Jackson, ano, tayo na rin ganyan, we are the old, no longer children. Ayan. We are the old, so better act your age and stop pretending.
3: Ah, tama.
2: Pero teka sandali, kasi na-inspire ako yung guest natin kasi singer eh. Alam niyo po ba, bago natin siya ipasok sa screen, ano po, bukas po ay ang kanyang kaarawan ng ating kapatid na Ricky Sanchez, at hindi po siya nahihiya na sabihin he will turn that big 6'6", 66, pero tingin ko sa kanya mukhang 42 lang eh. Totoo po.
3: It doesn't show.
2: Iniisip ko parang nakababatang kapatid ko, bali parang pamangkin ko nakababata. Pero tuwan-tuwa tayo, nakasama natin sa buwang ito ng Agosto, walang iba kundi ang nag-iisa na si Ricky Sanchez. Ate Maru.
4: Hello po.
2: Ate Maru, hello. Allow us to sing for you. Ricky, ano po? Kasi okay, bukas birthday mo. Kakantayin namin ni Ate Maru. Sige, Ate Maru, sing blame me, Ki, I'll join you.

0: Happy birthday, Ricky. We love
1: Ricky
0: you.
1: Sanchez, 66
0: Yoo-hoo!
1: birthday bukas.
2: Thank you po sa greetings. Ayan. So, ngayon po, kakantahin ko yung isa sa mga kanta ko sa papuri na marami po na bless.
1: Okay.
0: Okay, sige.
2: Ang aking buhay ay binago niya magmula na
0: That's so.
2: ako'y

0: Yan. I like that. Tricky. Isa yan sa mga gusto-gusto ko rin ng kanta mo. And then it was popularized by, sino nga singer?
1: Si Eunice Saldana, nakalimutan ko
0: Correct.
1: yung bago niya apelyido kasi nag-ano siya, married na siya, no? And by the way, that song was the first Papuri song that won an Awit Award.
2: Wow.
0: Ah.
2: Wow.
0: Ricky, give me a copy. And give me a minus one. Send it
1: Nasa
0: to
1: ano po,
0: me.
1: nasa YouTube po yan, ang daming interpretations, ang daming gumawa ng sa sarili-sarili ng version. Because that song is really maraming na bless at maraming nagre-request.
0: I like that song. So, happy, happy birthday sa iyo. Anong birthday wish mo?
1: Birthday wish ko siyempre good health for me and my family.
0: True.
2: Bata ka pa, iho, 66 ko lang yan. Siyempre, sa pamantayan ng Social Security, pwede ka nang tumanggap, ano, ha? Pero hanggang sa benefits lang yun ng Social Security. Pero sa Panginoon, wala tayong retirement, eh. Nagpapatuloy tayo. Noong Sabado, napag-usapan natin yung involvement mo sa artista ka din pala, kapatid, talaga naman. Bukod sa composer, singer, musician, arranger, at abe, actor ka din pala. Naubusan tayo ng oras last Saturday. Tell us your involvement sa ano, sa acting.
1: Yes po, nabanggit ko doon na na-meet ko yung actress na si Miss Ann Villegas na pinsan po ni Alma Moreno at apo ni Ading Fernando Teliate Atayan. Siya po ay born again Christian na naging bunga po ni Miss Connie Reyes na naging bunga naman ni Telenovela. So that's why I joined her group of mga
0: Christian actors and actresses.
1: hindi lahat Christian doon. Actors na gustong lumabas sa TV.
0: Okay.
1: Kaya po ako nag-join doon kasi parang palawakin mo ang iyong tent, sabi ni Lord, di ba? So, parang magandang pumasok sa show business kasi marami kang masasharean diyan eh. At the same time, you are acting, mas marami diyan ang nangangailangan kay Lord actually. So, sabi sa akin ni Miss Anne nung nag-umpisa na akong mag-taping, sabi niya, "Just show yourself as a Christian. Let your love shine for the world," yung salita ng Panginoon sa iyo. Huwag ka lang makulit, sabi niya gano'n. Basta kung may opportunity to share the gospel, then share the gospel. So gano'n ginagawa ko pagka nagtitaping, kapag wala po akong ginagawa, nagbabasa ako ng Bible, nagpipray ako. So minsan pag may ano pong ginagawa niyo, nagpipray po ako. Ano pong, nagbabasa po ako ng Bible sa cellphone ko, ganyan. Ay, ano ba yan? Bagong religion ba yan? O ano? Hindi po, not a religion, it's a relationship. So it opens the
0: Go good.
1: opportunity to share the gospel doon sa mga
0: Very
1: nasa
0: good.
1: paligid mo doon. And also doon sa acting school namin, kasi ako po'y ano na rin, mentor na rin po doon sa acting school namin. Pag may mga
2: Wow.
1: hindi Christians, ay may mga Christians din po doon. At nagugulat nga sila si Ricky Sanchez kasama sa ano sa talent agency na tayo, no, na nagugulat sila kasi exposed sila sa mga kanta ng Papuri, na-realize na ito pala yung Ricky Sanchez na papanggi ako sa radyo. So katulong ko sila to share the gospel to other would-be actors na nag-acting workshop. So it's an opportunity. It's at the same time, parang gustong-gusto kong ginagawa ko. It's an enlargement of my tent for the Lord to share the gospel to people who will be available to listen to me na magtatanong, ano ba yung ginagawa mo? Ano bang religion yan? Ano bang yon? So, if I may share with you,
2: Please.
1: nakasama ko na po sa teleserye si Miss Connie Reyes. Yeah. Tapos, gustong-gusto ko yung attitude niya. Tapos after nung take nung scene namin, nag-usap po kami. Kasi sinabi ko sa kanya na ang mentor ko ay si Miss Ann Villegas, na siya po yung nag-disciple, parang gano'n. Tapos natuwa siya. And then after that, nung break time, tawag niya po yung assistant niya. Naririnig ko sinasabi niya, "Oh, nabigay mo na ba yung mga yung mga regalo ko doon sa mga staff, kasama nung daily bread, kasama nung ano yon, yung parang gospel tracts.
0: Oo.
1: So, ganun po si Miss Condoleezza, namimigay po siya ng regalo kasi nasamahan niya ng our daily bread at saka gospel tracts. So, parang nabibless ako. Itong artista na to, sikat, ganito, ganyan. Pero, pag nagtatrabaho siya on the set, she never forgets to share the gospel to others.
0: Correct.
1: So, parang ako, natcha-challenge ako sa kanya. At saka, ano ang aura niya talagang, ang kanyang personality at attitude, napaka-pleasing. Ang sarap niyang kausap. Oo, ang bait-bait niya. So, talagang very, very Christian si, ano,
0: Connie
1: si Ms.
0: Reyes.
1: Connery. Of course, the same with my mentor, Miss Ann Villegas, is also very Christian. Napakabait. Hindi kagaya ng mga ibang director na naninigaw, nagmumura. Si Miss Ann Villegas po, hindi po. Napaka very patient at magaling magturo. So, iba talaga pagka naging Christian ang artista o artist o ang director.
0: At saka napakaganda, Ricky, because you are shining for Jesus in that area. Yun ang iyong, kumbaga sa ano, ibinigay ni Lord sa iyo. That's a special ministry, actually. Once you read the Bible and people would see you, oh, he's reading a Bible. Ganon. Ako, lately, I'd like to share, kasi ako namimigay ako ng ballpen na may Bible verse. Kaya, pinapabasa ko sa kanila. Sa ko, binibigay ko sa iyo. Basahin mo, there's a Bible verse there. Ay, ang ganda naman. Ako, ngayon lang ako nakakuha, nakakita o nakatanggap ng ganito. Ang pinaka-latest ko is my ophthalmologist. Ophthalmologist, doktor ko siya. So, check up. Pagkatapos, ayun. Prescription, tapos wala na. Di ba? Ganun lang din naman ng mga doktor sa mga pasyente. But this time, yung pinaka-latest ko na check-up na ophthalmologist ko, si Doktora Bandak, yun ang kanyang family name. Ano siya, parang Hispanic ang ano niya. Hindi ko pa natanong kung ano talaga. But then, before I left the room, binigyan ko siya ng ballpen. Sabi ko, Doc, I'd like to just share this pen with you. Would you just, you know, this is just my little gift to you. Sabi ko, there's a Bible verse in there. So binasa niya, natuwa siya, oh, this is so pretty, this is so nice. Tapos bigla lang siya nag-open up. Did you know that I'm pregnant? I mean, personal na yung ano niya sa akin. Parang friend niya na ako na, did you know that I'm pregnant? Sabi ko, no. I said, when, how many months? Sabi niya, just weeks. Weeks lang siya pregnant siya. And then I thought na, wow, for her to tell me about some personal things, I think it was because of the ballpen that I gave. Na it's a Bible verse, it's the word of God. At nakita niya siguro na, oh, she might be a good person, no, doing this. So I was so surprised and I was so happy. I gave her a hug. Sabi ko, God bless you and I will be praying for your baby. That was the very first time, ilang years ko na siya na doktor. Pero itong pinaka latest lang na you know she was naging open up bigla lang siya nag open up after I showed the Bible verse in the pen. So talagang, you know, the little things that we can give away na the word of God is there, or something, a pen or whatever you can give, people would see Jesus in us because of what we do and what we share.
2: Praise God. Amen. Kiriki.
1: That's a good way of sharing the gospel also, Ate Maru. But going back to yung pagsali ko po sa ano sa show business po. Ginagawa ko po ito because I want something new. Gusto kong mag-level up dun sa mga babies kasi
0: okay.
1: Gusto na ako, kumakanta na ako, ganito ganyan. So kaya pinasok ko po yung pag-aartista and so far meron naman mga nakakausap talaga na nakatumatanggap po sa Panginoon.
2: Amen. Amen. Alam mo kapatid, tulad ni Ate Maru, May mga maaabot ka na hindi maaabot ng pangkaraniwang miyembro ng iglesia.
0: Yes.
2: Kasi yung ginagrabon mong daigdig, hindi namin mapapasok yan eh. Dahil hindi naman kami artista. Maarte lang kami, pero hindi kami artista. No? Kaya ang kabutihan yan, maaabot mo sila na sa isang kaparaanan na makikinig sila sa iyo sapagkat isa ka sa kanila eh.
0: Yeah.
2: Kaya ganun din si Tadnante sa kasaysayan sa Banal na Kasulatan, si Queen Esther, nung siya'y nasa kaharian na, ginamit ng Panginoon yung influensya niya para matupad ang kalooban ng Panginoon. Kaya patuloy ka namin ipapanalangin, Kuya Ricky, dahilan sa kung saan ka naroroon at ano ang ginagawa mo ngayon, ay paraan ng Panginoon para maraming maabot at tanging ang pangwalang hanggan lang, ang kawalang hanggan lang ang siyang magpapahayag. Only eternity will reveal your impact sa ministry. Go ahead, Iho. You're about to ready to say something.
1: Pastor Dave, gusto ko lang i-add na when I started lumalabas sa TV, may mga, tawagin na lang po nating followers ako,
2: okay,
1: Christian artist, na ano po sa akin, nag-message na, bakit ka pumasok sa showbiz?
0: Ayaw nila.
1: Ayaw nila, madumi yan, daigdig na yan. Sabi nilang gano'n. Paano kung ang role mo eh, drug lord, o kaya rapist, o kaya ay kidnapper, o kaya ay masamang tatay, gano'n. Sabi ko sa kanila, role lang naman yan, hindi naman ako yan. Kasi parang pareho din yan. Kung idadramatize mo, kung ganyan ang prinsipyo mo, kung idadramatize mo ang gospel, edi walang gaganap na Poncio Pilato, walang gaganap na
2: Judas.
1: Walang gaganap na Lucifer, kasi mga kontrabida sila, di ba? O so, walang gaganap na Cain, dahil si Cain ay murderer. So kung gano'n natin, hindi siya pwede. Kasi pag dinramatize natin yung gospel, kailangan may mga kontrabida. Kasi sa Bible, may mga kontrabida din at masasamang tao.
2: Amen.
1: Pero lang naman yon, hindi naman
2: yun
1: ako. Basta bawal lang sa akin yung makita akong mag-ano ako na magmura ako.
0: Correct.
1: O kaya i-condemn ko si God doon sa lines ko. Hindi ako, hindi ko tatanggapin yun pag gano'n.
0: Yes.
2: Basta binigyan ka ng line na dapat kang magmura sa Biblia, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.
1: Praise the Lord naman po kasi pag TV Amen. Po, bawal po yan ng FBR.
2: Yan, good.
1: Bawal po ang magmura, bawal ang mga vulgar language and so on.
2: Siyempre. Pero alam mo, Kuya Ricky, nabanggit mo yan, ano, tsaka may kontrabida. Totoo, sa Church Ate Marum, ilang taon na meron kaming Easter play, ano? At totoo niya, siyempre ako nagpo-produce ng Easter play.
0: Correct, yeah.
2: Alam mo kung totoo, sir, walang gusto ng papel nung ano, noong Satanas. Kaya ako gumaganap ng papel ng Satanas. Maniwala kayo. ngayon, there were a couple of years na si Juji nasa US. Sabi ko, pwede ba ikaw naman na maging Satanas? Kaya ginampanan niya yun. Kung nanonood si Juji ngayon, alam niya yung role na yun. Acting, actually by definition, is behaving authentically under an imaginative situation.
0: Correct. Okay.
2: In other words, hindi ikaw yon, pero you act authentically in an imaginative situation. Kaya kung binibigay na role sa iyo, suplado, dapat maging suplado. Alam ka naman, suplado ka ng kangiti ka. Na, hindi naman pwede yun. Ano? Kaya, go ahead, Iha. You're about...
1: Tapos, yung mga first na labas ko pa naman sa TV, yung mga habang role, eh usually napupunta sa akin ay kontrabida po ako, magnanako ng pera ng kumpanya.
2: Okay lang. Eh, hindi naman ikaw yun eh. You're acting it out para mabigyang buhay yung drama. Alangan namang gaganap ka masamang tao eh. Nakangiti ka. Tsaka, anyway, you get the point, mga kapatid. Sige, Iha.
0: Alam mo, I remember one program ni Helen Vela when she was still alive. Mayroon din siyang role na hindi nagustuhan ng marami. Parang very rude siya in a way na supladang-suplada, na talagang kontrabida ba?
2: Mm-hmm.
0: I heard her explanation over the radio.
2: What did she say?
0: Oo, yun nga, kagaya na na. Role lang yun, hindi naman totoo na ako. Kailang, kasi ang pangit, ang tingin namin kasi sa iyo, ganito, ganito, ganito, ganon. And then, makikita namin, ay, ba't ganun siya? yung parang nag-iba ka kaagad. So she was trying to explain it. And people finally understood din naman. Eh si Kuya Romy, nung drama-drama sa FEDC noon. Si Ku, anong
1: yun,
0: role mo?
1: Yun.
0: Combo sis ni Satanas, sabi niya.
1: By the way, nag-umpisa din ako sa FEBC na umarte arte. Actor po ako ng Tanikalang Lagot. For 3 years, nagbo-voice talent ako doon sa dramatization ng yung Tagalog version ng Unshackled.
0: Tanikalang Lagot. Yeah, correct.
1: So every Tuesday, nandun po ako sa FEBC doing roles para sa Tanikalang
0: Lagot. Oh, praise God. Wow.
2: Talento mo yan, kapatid, eh. Bukod sa pagiging musiko, meron ka pang talento sa acting, ano po. Masakit pa kang Tagalog, eh. May talento ka sa pag-arte. Sa acting.
0: Acting na.
2: Ganun ka ginawa ng Panginoon. Nasa sining ka, eh. Nasa
0: correct.
2: Arts ka, eh. Kaya ginagamit mo yon para sa Panginoon. Ngayon, ayon sa notes ng ayong Ate Maru sa August 22nd, facing the new era in the music ministry, digitalizing the production. Eh, nabanggit natin quickly last week yon, ano po,
0: yeah,
2: na yung ginagawa. Could you make a comment on as a subject na niyo?
1: Okay, everything now is in digital platform. So lahat ng music po ay ina-upload na sa Spotify or sa YouTube or any other music platforms. Ganun na po. Sa Facebook, pwede mo rin siyang i-upload. So, wala na pong physical na CDs or whatever.
0: Cassette tape.
1: Although, sabi nila baka bumalik daw, gusto nila ng memorabilia ng mga CDs. And so. Pero I don't think so. Kasi we're moving into AI generation. So, marami nagko-comment ngayon meron na mga music making AI generating songs. So hindi na mga songwriters na mga AI na ang gumagawa. Mga singers na AI na rin. Mga musicians na AI na rin. Ang sabi ko lang sa isang songwriting workshop namin, well, AI is here and it will not go away. So why fight it? Then use it also. Parang sinabi ng mga iba, huwag kayong gagamit ng internet kasi sa kalaban yan. No, hindi sa kalaban ng internet. Parang pera, you can use it for good and you can also use it for evil.
2: Amen.
1: So, depending sa purpose mo, you can use the internet to share the gospel. You can use also the AI for the proliferation of the gospel. So gamitin mo yung AI, di gumawa ka ng kanta na gospel song kahit di ka composer, using the AI and then upload mo. Sabihin mo AI ang gumawa pero ang mensahe mo is about the gospel. What's wrong with that? There's nothing wrong with that. So gamitin mo. So kung hindi ka marunong kagaya niya, mga composer din marunong tumugtog, eh di gamitin mo yung AI to make the accompaniment of your original song. Di ba? So gamitin mo for the glory of God. Why not? So bakit isasantabi mo yung AI? Hindi mo yan may iwasan, nandito na yan. So gamitin mo na rin for the Lord's work. Di ba? Ika nga. So lahat yan, naka-digital na, ina-upload na, you can use it, you can use AI. If you're not a good singer, use an AI singer to sing your gospel song, na namang problema doon. Wala naman tayong sasabihin na yan ay galing sa sama-sama or ano, hindi. Because you're using it to the glory of God. Why not? So, AI is here, it has tools for music. Actually, in all aspects of our lives, whether accounting yan, engineering yan, or kahit anong course o kahit anong profession, pwede kang tulungan ng AI. So use it for the good and not for the evil. So mga musicians, gamitin mo ang AI, why not? It's here to stay, you cannot fight it, then use it for the glory of God.
2: Amen. Use it as a tool. Nariyan na yan, eh. Parang lahat, pati naman mula sa ating television, computer,

0: Okay, so balik kita, nagutod kita kag ina in putting our faith in Christ Jesus. So basi mamangkot ikaw, no? So pastor, what is next for me? Abihan pangita dira within your community, sang isa ka Bible believing church, ha? Kag isugid dira sa alagad sang Ginoo kung paano ginagamit ang radio ministry, no? Radio DXKI, Radio DYBS, ini ang Facebook Live, no? Kag kung paano ni mo nakilala si Jesus, paano ni mo siya gintuuhan, no? And grow with the church, no? Serve the Lord over there. Another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iba, no? Because we are now in this evil season, and therefore we need the covering of our Lord and Savior Jesus Christ. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land. No? So nga, nakahambal kita that we are now in evil season, because number one, we overlook evil. Number two, we permit evil. And then number three, we legalize evil. Number four, we promote evil. You know, te, anong ginaimo naton subong? Wow. Kung isa, dumapatay kita suporta sa mga politiko na ginabuyayaw ang atong Ginoo. Ginainsultuhan ang atong Diyos. Ginamalain. Pero do mga uto-uto kita na sige man lang sunod-sunod sa ila. Kaginapromote pa gani natin. Amuna o kaisa. Kasubuan. Ako personally kasubuan. No? Most especially, lain ang akong pagpananaw sa mga alagad sa Ginoo. No? You know, ang mga alagad sa Ginoo, nagalantaw gid ako nga independent-minded ina sila. Hindi na sila mga uto-uto. Hindi na sila mga ginainto lang. No? Kuti, nagatuon ina sila sa pulong sa Ginoo. Because we know, no? Nga ang pulong sa Ginoo is a light unto our, no? Light unto our feet. And a light unto our path. Iwag. You know, so that hindi kita magdalang, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. And at times, we are the ones nga nag-promote pa sang sining mga evil nga mga butang. Sang una, kabalo na gid kita nga kulto. Bao, sunod-sunod pa kita dito. Di may mga alagad gani isang Ginoo nga nagsunod-sunod man sa pamulitika. Pero hindi independent, ha? Nagsabay sa partido sang ginakilala nga kulto. Tiyamak mo na yan. So, we overlook evil. We permit evil. We legalize evil. We are promoting evil. Ano, sunod-sunod kada ya? Upod-upod kada ya? Diba? Kita man ang gawali sang Psalms 1:1-3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But now, we are the ones nga nagapromote na sang sining mga evil persons, evil doings, o nga, nagapromote kita because we are supporting them. Di, pastor, nag-upod lang ko to ya? Nag-upod ka? Nagpungko ka to upod sila? O ano panawag mo na? Ay, pastor, opposition ko nila ya? I don't think so. And I don't believe in you. Because when we have that independent mind, when we have that mind of Christ, wala na kita yan naghahandom sang iban pa. But to give God all the glory that only belongs to Him. And therefore, even in this evil season, we need to stand. we need to dare, like Daniel. Ano bala natabo kay Daniel and friends? No? Gimpuga, gimpersecute, and yet they stood their ground. Kag ang ginuuya mong nag-promote sa ila. Huh? You don't need to promote evil to be promoted by God. Just promote what is good. Micah 6:8 na siya. Ano gid bala ang ato niya nga duty? Is to hate evil, to love justly, and to walk humbly with our God. So remember, we are now in this evil season. And that's number 4. We promote evil. Number 5, we celebrate evil. Dumduman nyo? 7 deadly sins. Number 1 yun ang pride. So ang pride, sala na, according to the Bible, o gina-celebrate na, gin-promote na, may nagahambal pagani. We can be Christians, kag sa gihapon, nag-promote man sang pride month. No, I don't think so. That is a perversion. Ang Ginoo nagtugal ang gid sang duwa ka sex. That is male and female. Kaga muna nagapasalamat kita subong sa mga development even sa US nga nagabalik sila sa sina nga basic nga rule, no? That there are only 2 sexes. That is male and female. But unfortunately, madamo sa mga katawan that they call themselves believers of the Lord Jesus Christ. But they are celebrating evil itself. So mga utod na kung sa Ginoo, we need to stand in our ground. We need to depart. We need to keep ourselves unspotted from this world. No? Dumduman nyo na ang hambal ni James. Pure religion and undefiled. James 1:27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So remember that. And that's number 5. So we overlook evil, we permit evil, we legalize evil, we promote evil, we celebrate evil. And that's number 5. Number 6. Now, ano pagid? We persecute those who still call it evil. Wala lang kita nag-promote sang evil. Now, we are against the good. Wala lang kita nag-promote sang lies. Now, we are against the truth. Kag-remember, sila ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sila ni Jesus, and you know the truth, and the truth shall set you free. Amugin na yung mga kauturan. Nga ikaw kag ako, nga nagatawag sa aton kaugalingon, nga mga Kristuanon kita, we know the truth. And we ought to live that way. Ti ano bala ang nakakilala sa kamaturan? May freedom siya. So meaning, hindi kita mautu-utu sang iban? Hindi kita madiktahan sang iban? Kung may magdiktaman sa aton, ang pulong sang Ginoo, pero ang aton Ginoo, although He is sovereign and almighty, wala siya nagapamilit sa iya mga sumulunod. That is why si Joshua nagsiling, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang Ginoo naghatag sa aton freedom to choose. Because gusto sang Ginoo, ang iya is okay, gugma. Kag ang gugma, my choice. So therefore, today, I hope and I pray nga ini nga kamaturan magatudok sa atong tagipusoon, sa aton panguna-una in such a way nga ang aton behavior will only give God all the glory that only belongs to Him. Again, woe unto them that call evil good and good evil. Because we are now in this evil situation. We overlook evil. We permit evil. We legalize evil. We promote evil. We celebrate evil. And we persecute those who still call it evil. Oh, I hope and I pray nga kabaygid ang aton kinabuhi mangin galamiton sang Ginoo nga mangin pagpakamaayo man sa iban nga mga katawhan. Most especially those persons nga wala pa nakaangkon sang kaluwasan through faith in Christ Jesus. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sa imo mga pulong kagabaygid as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ and the coming rapture. May this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod, ako ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Mayara ka mga mapamangkot, mayara ka mga comments, or mayara ka mga prayer request. You can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kamusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa isa na namang araw na binigay ng Panginoon, isang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama at isang linggo na binuksan ng Panginoon para sa atin. Sana po ay tumatanaw tayo sa isang produktibong linggo, isang pagkakataon na magagamit para sa Kanyang kapurihan. Ano po? At patuloy po tayong nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kasama dito sa ating ministeryo, mga partners po natin sa ministry na tinitiyak na ang ating programa ay inyo pong masusubaybayan gamit po ang radyo, gamit po ang internet. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras din po. At panalangin natin, ano, lalong-lalo na yung mga istasyon na hindi pa natin napupuntahan, eh nawa po'y mapasyalan din, ano, at makilala naman natin yung ating mga ministry partners at maging ang ating mga listeners po sa mga lugar na yan. So tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. At isa po sa mahalagang dapat i-develop ng isang mananampalataya sa kanyang buhay ay yung pong pag-manage ng time. Alam niyo po, ang oras ay sobrang halaga. Sabi nga eh, teach us to number our days aright, that we may grow a heart of wisdom. Merong isang management expert na nagsabi, at ito na may hindi isang lihim o sikreto, ang sabi niya, pag hindi mo na manage ang iyong oras, eh marami kang disadvantage sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Totoo naman yan, di ba? Na pag tayo po ay kinapos ng oras, ang daming pagkakataon na hindi natin na mamamaximize, yung productivity level bababa, at the same time yung quality ng ating relationships magdi-deteriorate din. Eh, totoo naman yan. Dahil kadalasan po, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na parabang, sabi nga eh, fast-paced, pero mapapansin po natin na ang takaw din sa oras dahil parabang kahit ang bilis na ng pagkilos ng tao, ang dami ng mga teknolohiya na nalikha para bumilis. Eh parabang lagi pa rin kulang ang oras. Napansin niyo ba yun? Minsan ho, pag talagang nag-reflect ka sa mga bagay na ito, mapapaisip ka, eh bakit nga nagkaganon, ano? Ang dami nating ginawa para mabawasan yung panahon na ginugugol natin sa iba't ibang mga bagay. Pero kahit ganoon, ang dami pa rin mga oras na parang ang bilis lumipas at parang kulang pa rin, di ho ba? Alimbawa na lang, ano, naalala ko no, ako yung nagpapastor dyan sa isang baryo sa Batangas. Eh, alam nyo ho, eh, hindi kami umiinom ng instant coffee doon. Talagang yung pong kape na niluluto sa takuri. Oh, alam nyo pa ba yan? At yan po ay pakukuluan at nakakatuwa kasi yun hong takuri na may lamang kape, no, na giniling, ano. Yan ho ay hindi na umaalis sa tabi ng kalan. So yung apoy dun sa kalan, ano lang ho yan, eh bubuhayin, papatayin lang yan. Pero usually may mga bagay yan, pinababayaan lang. So yun hong kape na yon, pag gusto mong medyo mas mainit, eh ipapatong mo lang dun sa kalan. Pero otherwise, nandun lang siya sa gilid at warm na warm lang. Ano? Ang tagal ng proseso, aba. Eh siyempre giniling pa yan o paminsan sa palengke ipagigiling, tapos pagdating po doon sa bahay eh hindi po ganong kadali ang pagluto, pagpapakulo niyan. Hindi katulad po ngayon na ayan, may mga instant na nga tayo. Bukod sa instant, misa kung talagang tinamad ka na sa pagtitimpla kahit ng kape, aba ida drive-thru na lang. At pag drive-thru mo eh habang ikaw ay bumabiyahe, ayan eh pahigup-higup ka ng kape. Malaki ang nabawas sa oras, sa pagkain, ganun din. Kung mapapansin niyo po, marami sa mga kinakain natin ay processed, no? So ibig sabihin, hindi ho ganun katagal i-prepare, hindi ho ganun katagal lutuin. Mabilis na, di ho ba? At marami na rin tayong mga kagamitan na nagpapabilis lalo. Eh, lalong-lalo na kung kayo po'y kakain ng bulalo, no? Pasintabi ho sa gutom na. Ang tagal ho pakuluan yan para palambutin, di ho ba? Pero ngayon may mga pressure cooker na at paminsan po itatambog mo na lang lahat. Pagbukas mo nung lutuan mo, ayos na. Luto na ho lahat, di ho ba? So para bang ang daming na-cut down sa mga oras. Dagdag pa natin syempre yung technology sa communication na kung saan eh kahit po kayo ay nasa kalsada pa lang, eh paminsan po eh pwede na ninyong simulan ang inyong coordination meetings dahil merong paraan na magtawagan po. Pero again, pansinin mo po, sa kabila ng ganitong mga technological advancement, ang mapapansin natin, para bang hikahos pa rin ang tao pagdating sa quality time. Yan po ang reality. At mapapansin natin na ang pinag-uugatan po talaga nito ay ang tao kadalasan po, basta meron tayong time at wala tayong discipline, we waste time. Yan ang tendency. Kaya nga ang sabi ng isa pang author, usually daw may mga tao na yung time management works for them. Okay yun. Ibig sabihin, marunong sila mag-set ng time. Halimbawa, yung schedule nila, to-do list, ano yung values nila so that they can evaluate, ito bang paglalaanan ko ng oras? Tama ba to? Sulit ba to? Dapat ba ito? But then again, tama yung sabi ng isang author na para sa karamihan, ang issue is not time management. Ang issue po ay, kung tawagin natin, personal management. So babalik pa rin tayo sa issue ng stewardship. Marami tayong mga pagkukulang to the point na mas nabibigyan natin ng mas maraming oras ang bagay na hindi dapat paglaanan ng mas maraming oras. Mas marami tayong pag-iisip sa mga bagay na hindi naman dapat paglaanan ng ganoong kahabang panahon para isipin. At paminsan po, para bang ang dami nating kaabalahan na pati ang puso natin nakatali na sa mga bagay na ito, na kahit po sabihin nating may time tayo for better things, sometimes yung puso, yung isip natin is distracted by lesser things. Yan na nga, ang epekto po ay ang quality of life bumababa. So basically, yung usage po natin ng time ay reflection ng ating discipline, reflection po ito ng ating values, reflection po ito ng kung ano talaga ang importante sa ating buhay. Sabi nga eh, kahit po anong sabihin natin na ito ang priority ko, ito ang mahalaga sa akin, well, ang talaga makapagsasabi kung ano ang priority natin at mahalaga sa atin ay hindi po yung sinasabi lang natin, kundi kung titingnan po yung oras natin, kumusta yung allocation, di ba? Diyan mo malalaman ngayon, yan ang talagang sigurado, tiyak, yan po ang makapagbibigay ng realistic na perspektibo sa ating usage ng time, sa ating tunay na nilalaman ng ating priorities. Kaya nga, kung atin hong oobserbahan, isa sa tinuturo ng Bible sa atin na napaka-importante ay yung pong maging good stewards tayo. At sapagkat yung pagiging good steward will ensure na maging yung paggamit natin ng time ay magiging tama. We will not be distracted by lesser things. We will have less complications and we focus on more important things. Things that glorify the Lord. So, tingnan po muna natin ang pundasyon ng lahat ng ito. No? Sabi nga natin, yung personal management ay nag-uugat po sa stewardship. Ibig sabihin, we acknowledge that life is from God. At ang buhay po natin ay dapat gamitin para sa Kanyang kapurihan. Ulitin natin yan, na ang buhay po ay nagmumula sa Diyos at ang atin namang responsibility ay gamitin ito para sa Diyos. Ang sabi ng isang author, your life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. Ang buhay po natin ay kaloob ng Diyos sa atin at kung ano po ang kalalabasan ng buhay na ito, eh, yan naman ang regalo natin sa Diyos. Napakaganda nun at napakatotoo ng mga pahayag na yon. Kaya ang challenge talaga para sa atin mga kapatid ay tingnan po natin kung ang Diyos kaya ang gagawa ng ating schedule, masasabi ba natin na

hindi po natin nagamit ng tama ito, eh tayo rin po ang malalagay sa disadvantage. So pagbulayan muna natin at pag-isipan ito, o tingnan nyo po sa inyong personal na karanasan, kayo ho ba yung tao na paminsan eh nasasabi nyo ano ba yan, kulang ang oras? O kaya kung may extra time pa, sana ganito ang gagawin. O kayo ho ba yung ganong tao? O follow-up question, kayo rin ho ba yung taong napapansin ninyo na marami kayong sinasayang na oras? Aba, eh kung parehas na oo ang inyong sagot, sasabihin natin eh nakukulangan tayo sa time, tapos sa kabilang banda eh umaamin din tayong marami tayong sinasayang na oras. So obviously, the problem is not time but the usage of time, the allocation of time. Kaya mahalagang makita natin ano ang dapat nating gawin. So, puntahan natin ang pundasyon ng lahat ng ito. If we want to see improvements, tingnan po natin ang ilang mga challenges na kailangan nating gawin o kaya harapin para po tayo ay maging good steward of time and at the same time, we can manage self more effectively. So, una sa lahat, pag-isipan po natin, why are we given time? Bakit ba tayo binigyan ng oras? Ano kaya ang layunin ng Diyos? Ba't niya tayo binibigyan ng oras? Di ba? Ang isang tao na hindi naiisip ito ay isang tao na walang plano. Wala siyang allocation ng time at paminsan po ay spontaneous, meaning kung ano yung dumating, yun ang kanyang gagawin. Pero hindi niya iniisip ahead of time kung ano po ang mga bagay na dapat paglaanan, unahin, ano ang mga bagay na dapat i-consider na pinakamahalaga at yun ang dapat gawing pangunahin. So, kung mapapansin niyo po, nag-uugat talaga siya doon sa katotohanan na hindi po natin nire-recognize na ang Panginoon ang siyang dapat magdikta sa ating paggamit ng oras. No? Siya po talagang nararapat na magdidikta nito. Kung ang Diyos ang gagawa ng ating schedule, what would our schedules look like? Ito pa, ang isa pang bagay na mahalagang makita po natin dito, hindi lamang po yung tinatawag nating time management. As I said earlier, kasama at nakapaloob dito yung personal management. Bakit? Ganito po yan. May mga pagkakataon na meron tayong allocated time, pero ang problema po, wala na tayong energy para gawin ang isang bagay sa oras na itinalaga natin. Napansin nyo ba yan? Paminsan ho, oh, mamaya gagawin ko to, o kaya bukas, ganito ang schedule, tapos pagdating kinabukasan, tulog ka pa, tulog ka na, o kaya ay pagod ka na, at mapapansin mo na parang kahit may oras kang inilaan, parang hindi prepared ang isip, o kaya ang pangangatawan ay hindi po nakahanda para gawin ang dapat gawin. So, pinapakita po nito, mga kapatid, na although we have set time for what we need to do, ang problem po, hindi natin na-manage yung ating sarili, so we allocated too much energy on other things to the point na yung dapat nating unahin at gawin, wala na ho tayong energy to do that. So, kailangan ding i-manage natin yung energy. Sabi nga ni John Maxwell naman, kailangan daw po ay talagang pag sinabing time management, you don't only manage time, but you also manage your energy. Now, isa pang mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang dito, mga kapatid, tingnan natin yung mga bagay na nade-deprive natin sa ating sarili kung wala tayong discipline sa time. Alam nyo, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, gumamit po ng illustration si Apostle Paul. No? Sabi niya, run to win. Run in such a way that you will win. Yan po ang rendition sa New Living Translation. At isa po sa binanggit niya doon, sabi niya, so I run with purpose in every step. No, tumatakbong may layunin sa bawat hakbang. Alam niyo, napaka-powerful ng pinapakita sa atin ng talata na yon. Dahil ang ibig sabihin, every action, every decision, even the reactions that we have or make should be aligned with purpose. So, ibig sabihin po niyan, everything that you do is a step closer para sa inyong layunin, para sa layunin ng Diyos sa ating buhay. So, bawat ginagawa ay nagko-contribute sa fulfillment ng ating mga layunin, di ho ba? So, pagka ganon, wala tayong sinasayang at matitiyak natin na today is better than yesterday and tomorrow is better than today. Totoo yan. Yan ang isang sukat.

0: Kaya kung napansin mo sa iyong sarili na parang hindi yata ganon, na parang, parang dati mas marami akong time, parang dati mas nagagawa ko ang dapat gawin, parang dati ay maluwag ang aking schedule pagdating sa paglilingkod. Aba, eh kung napansin niyo po na pag tumatagal o habang tumatagal, eh tila yata lalong humihirap ang pagsunod. Abay, ibig sabihin po, eh meron tayong maling nagagawa o meron tayong maling nagawa pagdating sa ating priorities. Kaya ngayon, parang mas challenging at mas mahirap. At pansinin nyo, hindi lang yan related sa kasalanan. Ha? Paminsan po ay meron tayong mga hindi naman kasalanan, pero ito po ay hadlang sa ating paglago. Ibig sabihin, hindi naman siya morally wrong or evil, pero ang problem po, because we mismanage, ang nagiging epekto po nito, we lose time for what is more important. So, mahalaga po nating tingnan yung aspeto din na yan. Ano ba yung nawawala sa akin? Ano yung mga nauubos na pagkakataon? What do I lose every time I waste time? Merong isang pag-aaral na ginawa, ano po, at sa panahon daw ng technology, itong ating panahon, mapapansin po natin na yes, sabi nga natin sa umpisa kanina, pinabilis ang mga bagay, pero ang problema, pinarami ang distractions. Di ba? Yung cellphone, supposed to be, inimbento po yan to connect those who are not connected. Yung magkakalayo, pinag-uugnay. Abay, napakaganda nga namang teknolohiya ng cellphone, di ho ba? Naalala ko dati, nung wala pang cellphone, ano, kung ano-ano pa, may beeper pa, pager, ano pa. Nandyan pa yung mga telegrama, nako, nagkakahalataan tayo ng edad, ano. At paminsan pa nga yung traditional na sulat, no, na ambiruan nga nila eh. Bago makarating, na nagsasabing si ganito may sakit, nako, pag nakarating sa iyo yung sulat, patay na, nailibing na pala. Masyadong mabagal. Pero pansinin mo, nung na-develop po ang technology ng communication, tila yata eh, wala pa rin tayong panahon. At ang reason po doon, dahil nag-facilitate din po ito ng increase sa mga bagay na kung tawagin po natin ay distraction. Yung mga bagay na nakaka-distract, di ba? Kaya paminsan, halimbawa, hawak-hawak mo ang cellphone, ano, titingnan mo lamang naman kung merong nag-message at kung importante ito. Abay, maya-maya, anong mapapansin mo sa sarili mo? Mamaya, nakahook ka na dun sa cellphone, meron ka ng pinanunood, at paminsan pa nga, ang masaklap, eh, biglang, kumbaga, nandun ka physically sa isang lugar, pero ang isip mo, ang attention mo, nasa ibang bagay na. Di ba? Kaya paminsan, yung quality relationship sa pamilya, nawawala eh. Dahil, eto, madalas kong marinig ito, paminsan po, meron kayong time together, but you are in essence not together, dahil ang problem po is, pinaghihiwalay ng mga gadgets. Bakit nga ba ganon? Ano? Ang mga magulang po, ang hinaing, bakit ba yung aking anak hindi sumasagot sa aking mga message sa kanya? Pero mapapansin mo naman, pagkasama mo, lagi namang hawak ang cellphone. So, ibig sabihin, parang malabo yatang isipin na ang naging issue, hindi ko dala ang cellphone. Dahil paminsan po, yung cellphone saka yung ating mga anak, parang hindi na paghiwalayin, ano. Yan po, typical. When you look around, you see that in society. So we're sacrificing quality family relationships because of that. Yung kalusugan natin is also affected. Yung bang parang laging tense ang ating pangangatawan sa kadahilanan po na ang dami nating kaabalahan eh. Kaya para bang yung katawan natin laging hindi mapakali. Laging kulang, di ba? Nakaka-stress kaya yung ang dami mong hinahabol na deadline. Minsan, nagpapahinga ka pero yung isip mo tumatakbo pa rin. No? Yan nga yung biro ng iba. Bakit nga daw ba ganon? Supposed to be day off, supposed to be pahinga. Pero pag may mga unsettled ka pa, may mga kailangan ka pang i-address, ayusin, ano nangyari later on, mapapansin mo nakapahinga yung katawan, meaning wala kang ginagawa, rested supposed to be, pero pagod pa rin, stressed pa rin, kasi yung isip, takbo pa rin ng takbo. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Anong gagawin kasunod? Ano ang kailangang hakbang? Diba? So, anong nangyayari po? Parabang ang nananaig sa ating mga relationships ay yung resulta ng stress. The family instead of becoming the primary relationship, ang nangyayari po, sila na yung shock absorber. Dahil yung stress natin sa work, yung stress natin sa traffic, yung stress natin sa paghahabol ay dala-dala natin pauwi sa ating mga tahanan at ang ating sambahayan ang siyang nagdurusa. Ngayon, ang tanong ito, nananalangin ka ba na i-bless ng Panginoon ang iyong family relationship? O kung kasama yan sa panalangin mo at sinabi mo, yes, pastor, nananalangin kami ng ganyan. O, na-imagine mo ba na mangyayari yung meron kayong good quality family relationship kung hindi kayo good stewards of time? So obviously, hindi. Paano ho ba yun? Paano bang mangyayari yung good family relationships pag hindi ka namang good steward of time? Dahil in essence, sabi nga ng ibang mga authors pagdating po sa marriage and parenting, ang spelling daw ng love is not L-O-V-E but T-I-M-E. Ibig sabihin po ay time. Kaya ang challenge po sa atin mga kapatid is to become a good steward of time. Because if we are good stewards of time, then mas marami ho tayong pwedeng makawa. We will have quality relationships. At the same time, yung potential mas lalaki, mas tataas. Because the basic element of time, yung isang ingredient na napaka-importante para ma-achieve ang lahat ng ito, which is time, ay hawak po natin. Kaya tandaan po natin, sabi nga, teach us to number our days aright that we may grow a heart of wisdom. Ibig sabihin po nito, help us to become good stewards of time, to be conscious that time is running, to be conscious and to be aware that time is limited, to be conscious and aware na yung pong pagkakataon ay siyempre nakaugnay sa mga taon ng ating buhay. Kaya pag wala ng panahon, wala na ring pagkakataon. So nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. So, ang sabi ng Panginoon Diyos, lahat ng mga nabibigatan, ang susi po para tayo ay magaanan sa ating mga dinadala ay lumapit sa Kanya, paanyaya ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, tayong lahat ay nabibigatan, nahihirapan sa buhay na ito. Katulad po ng ating pong mga katawan, hindi makakapahinga kung ating pong isang bahagi ng katawan po natin ay hindi po maayos. Ang ibig sabihin, kung may mga karamdaman po, kung ang ating ulo ay masakit, ang buong katawan po natin ay hindi po makakapahinga. Katulad po ng ating pong espiritu. Hindi po makakapahinga kung ang isang bahagi ng ating espiritu, ang kabuuan ng ating espiritu, kaluluwa ay hindi po maayos, hindi tayo nagkakaroon ng kapahingahan. Kaya po ang sabi ng Panginoon Diyos na siyang lumalapit sa akin ay bibigyan ko ng kapahingahan. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos, kapahingahan ay ang kapahingahan ng ating puso. Alam niyo po, ang puso po natin ay restless. Madalas po ay palaging pagod. Tayo po ay naghanap ng mamahalin at pagmamahal sa atin. Ang akala natin, ito na po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Ngunit, kapag nakatagpo na po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa, minsan nagdudulot pa ito ng sakit sa ating mga puso. Opo, meron pong kasiyahan, ngunit hindi maiwasan na minsan masasaktan din po tayo sa ating mga nararamdaman sa ating kapwa. At ang ganun na rin po, yung pag-ibig at pagmamahal minsan nawawala na sa ating mga mahal sa buhay. At ganyan din, pag po sila ay pumanaw na, nagdudulot ito ng sakit at walang kapahingahan sa ating mga puso. Katulad ng isang dagat na paalon-alon sa dagat at walang tigil na binabayo ng malakas na hangin at alon. Ang pangalawang kapahingahan ay ang ating conscience. Tayo po ay hindi nakapahinga nung tayo ay hindi pa lumapit sa Panginoon Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Nagdudulot ito ng guilt sa ating mga pakiramdam at pag-iisip. Tayo po ay laging may takot. May parusa ba ang aking kasalanan? Saan tutungo ang aking buhay dahil sa dami ng kasalanang nagawa ko? Ngunit nga dahil sa Panginoon Jesucristo, siyang nagligtas sa atin at nagpatawad sa ating mga kasalanan, binigyan niya tayo ng kapahingahan. Inalis niya na po ang guilt na atin pong nararanasan. Yung bigat ng kasalanan ay inako na ng Panginoon Diyos doon sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at nagbayad sa ating mga kasalanan. So, kapahingahan sa ating conscience at gayon din, pahingahan sa ating pong mga isip. Kadami po ng mga bagay na ating pong napapanood, papakinggan sa ating mga social media, marami pong katuruan na lumalabas ngayon. Ano na po ba ang tama sa ating pong pananampalataya at sino na po ba ang tama? Dahil po sa dami ng katotohanan, dahil sa marami na pong naglalabas ng kanilang mga opinion at puro-puro, ang katotohanan ngayon ay nakabase na ngayon kung sino po ang mas maraming likes, share sa kanilang mga tinuturo. Ngunit, mananatili dapat na tayo ay umasa sa katotohanan kay Jesucristo na ayon sa kanyang salita. Sabi niya, ako ang katotohanan. So ang katotohanan na ating pong hinahanap ay kay Jesucristo rin po. So, kapahingahan ang dulot ng paglapit natin sa Panginoon Diyos. Dahil tayo lumapit na sa Panginoon Diyos at patuloy pa rin tayo, inaanyayahan na lumapit sa Kanya dahil po patuloy din po ang naranasan nating kabigatan sa ating mga buhay, sa ating puso, sa ating conscience at sa ating pong isipan. Alam niyo po bakit tayo pinapalapit ng Diyos sa Kanya? Dahil unang-una po, Siya po ay nag-aanyaya sa atin. Sa akin lang matatagpuan ang tunay na kapahingahan. At habang ika'y nagpapahinga sa aking piling, matuto tayo sa Kanya. Dahil Siya ay may mabait at mababang loob. Sabi niya, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga pinapagawa. Kapag tayo po ay nakapahinga na, magagawa na po natin ang ating mga daily activities at ang mga mission natin sa ating buhay. Lalo na po ang purpose natin kung bakit tayo ay tinawag ng Diyos sa Kanyang piling. Ay pagpapatuloy na po natin kung ano po yung ating ginagawa na mayroong pong kabuluhan at ito ay maglingkod sa Panginoong Diyos. Ito po si Pastor Mel Borlongan, lagi nagpapaalala sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Noong nakaraang episode, tinalakay natin ang post na ito sa Facebook ng isang kilalang mangangaral. Ipiniliwanag natin na hindi natin kailangang mamili sa statement of faith at sa acts in faith. Kailangan nating ipamuhay ang ating ipinapahayag na pananampalataya. Ang statement of faith o pagpapahayag ng pananampalataya ay ang summary ng mga katuruan na pinangahawakan ng isang church. Ang tanong, ayon ba sa Biblia na magkaroon ng statement of faith? May mga nakikita ang mga scholars na halimbawa ng statement of faith sa Biblia. Halimbawa, ganito ang ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 5. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan at siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, these verses, the heart of the gospel, were an early Christian confession. An early Christian confession, which Paul described as of first importance. It was an early Christian confession, that is, an early statement of faith. Dito makikita natin na noon pa man pinanghahawakan na ng mga mananampalataya na ang Panginoon ay namatay para sa ating kasalanan at siya ay muling nabuhay. Isa pa sa tawag sa statement of faith ay creed. Creed. Ayon sa evangelical pastor na si John Piper, is there a place for creeds? Statement of faith. Is there a place for creeds in the church? I think they have a really important place, but they are not to be a replacement for the Bible and they shouldn't be given equal authority to the Bible. Rather, they are to be considered faithful expressions of the Bible. We need faithful expressions of the Bible, both those written for our generation and those preserved from other generations. May mga nangangatwiran kasi na hindi naman daw kailangan ang mga statement of faith, confession, o creed dahil sapat na daw na magbanggit o mag-quote na lang ng mga talata ng Biblia. Ayon kay Piper, to suggest that we get rid of all creeds and just have the Bible is simply to allow people to think loosely about what the Bible says and not require that we come to terms with what it really means. We need statements that illuminate what exactly we see in the scriptures. Halimbawa, kapag sinabi ng isang grupo na naniniwala sila sa Espiritu Santo, kailangan may detalye nila kung ano ang pagkakakilala nila sa Espiritu. Ang detalye kung ano ang kanilang pinaniniwalaan ay ang tinatawag na statement of faith. May pagkakataon kasi na may isang hidwang pananampalataya na nagkiklaim na sila raw ay naniniwala sa Trinity. E dapat linawin natin kung ano ang kanilang talagang pinaniniwalaan patungkol sa Trinity. Madali kasing gumamit ng mga termino, subalit sa statement of faith, makikita kung ano ang ibig sabihin ng mga termino na iyon para sa naturang grupo. Dahil ang sabi ko, may kulto na nagpahayag na naniniwala din daw sila sa Trinity. Subalit nang tanungin sila, lumalabas na ang paniniwala nila tungkol sa Trinity ay tatlong Diyos. Hindi yun ang Trinity. Salungat ito sa ating statement of faith at maging sa mga sinaunang Christian confession na nagpapahayag na ang Trinity ay nagtuturo na may isang Diyos, hindi tatlo. May isang Diyos na nahahayag sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tatlong persona, hindi tatlong Diyos. Isang Diyos lang ang Trinity. Kaya dito makikita natin ang kahalagahan ng statement of faith. Malinaw kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng isang religious group. E nung may Bible study nga ako sa isang company, may mga tumanggap sa Panginoon doon. Subalit, malayo ang kanilang tinitirhan. Kaya, hindi ko sila mayaya na sa aming church na lang dumalo. Ang aking ipinayo, maghanap sila ng malapit na church sa lugar nila. Hingin nila ang statement of faith ng church na makikita nila. Tapos, ipakita sa akin upang masuri natin kung Christian church nga ang kanilang sasamahan. Makikita nga kasi sa statement of faith kung ano ang itinuturo ng isang church. Ayon sa Jude chapter 1 verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Pansinin natin ang mga salitang ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal, the faith that was once and for all entrusted to the saints. Ang tinutukoy dito ay kung ano ang nilalaman ng pananampalataya ng mga Christians noon pa man. Ayon sa The Bible Speaks Today commentary, by faith, Jude means those things which we believe rather than the fact that we believe them. It is objective rather than subjective. He means the simple Christian truths which, from the earliest Christian writings, have been seen as the gospel that saves us. Kaya masasabi natin na noon pa man, may statement of faith na sa unang church na ipinasa sa mga sumunod na church at ipinapasa sa mga sumusunod na church. Kaya kailangan na maging maalam ang mga mananampalataya sa statement of faith ng kanilang mga churches upang kanilang maipamuhay at maituro ng maayos ang ating pananampalataya. Dapat din natin itong ipaglaban sapagkat ang sabi nga, contend for the faith which was once and for all delivered to the saints. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa. We're here.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して
1: 、 e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Joshua chapter 24 verse 15. Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. A family that glorifies God. Ang isang pamilyang nagbibigay papuri sa Diyos. Alam niyo po, ang pamilya, alam po natin ang basic unit, di ba, sa isang society. Pero alam niyo, ang pamilya hindi lang po siya isang social unit, kundi siya po ay dinisenyo ng Diyos para po ipakita, iparamdam ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan, at ang kanyang kalwalatian. Alam niyo po, ang pamilya ay maaaring malagay sa alanganin, no? Kung hindi si Kristo ang nasa pamilyang iyon, kung hindi si Kristo ang Panginoon ng pamilyang iyon. Kaya nga, tinuturo sa atin ng Bible na ang bawat tahanan ay dapat maging isang lugar na kung saan ang Diyos ay ma-honor, no? Mapapapurihan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. So tingnan po natin ngayon, ano nga ba yung tatlong paraan upang ang pamilya po natin o ang bawat pamilya po natin ay lumago, no, para sa kapurihan ng Diyos. Number one, put Jesus at the center of the family. Ilagay po natin ang ating Panginoong Jesus bilang sentro ng ating mga tahanan. Sabi nga po sa Colossians 3:17, at anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at siya'y inyong pasalamatan sa pamamagitan niya sa Diyos Ama. Ito pong ginamit pong salita dito, yung center, no? Ang ibig sabihin po pala na to ay yung pong pinakapuso o yung pinakaupuan, no? The seat of life and purpose. So pag sinabi po natin ilagay natin si Jesus sa sentro ng ating pamilya, ibig sabihin dapat ang ating Panginoong Jesus, siya yung pinakatinitibok ng puso ng bawat pamilya. Siya ang pinakabuhay ng ating sambahayan. Kaya po mga kapatid, kung nais po natin na ang Panginoon ang maging sentro ng ating pong mga pamilya, no, sa lahat ng ating gagawing desisyon, even ito man ay sa financial decisions, no, yung pag-manage ng ating mga kayamanan, yung ating pong relationship sa isa't isa, and even spiritual, no, eh dapat po dumaan doon sa Jesus filter, no? Ayun po yung narinig po natin niya, no? Kumbaga, dapat bago na gawin ng isang pamilya ang kanyang gagawin at ang bawat bahagi ng sambahayan na to, dapat po yung maging tanong, ito ba yung makapagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos? So mga kapatid, sabi nga po ng isang quotation, as long as Christ is at the center of your home, storms may shake you, but they will never sink you. So basta po ang ating Panginoong Jesus ang sentro ng ating pamilya, wala pong pagsubok na hindi mapagtatagumpayan. So gawin po nating puso, pinaka-heartbeat ng ating sambahayan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Number two, practice godly love and forgiveness at home. Kung gusto po natin na ang ating pamilya ay lumago para sa kapurihan ng Diyos, eh gawin po nating practice, no? Gawin po nating lifestyle yung pong pagpaparamdam ng makadiyos na pag-ibig at yung pong pagpapractice ng pagpapatawad sa sambahayan. Sabi nga po sa Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yung favorite ko po talaga tong verse na to kasi dito po ay pinapakita ano ba yung pinaghuhugutan natin dapat ng ating pong pagpapatawad. Yes, hindi po ganun madali magpatawad kung minsan. Lalo na nga po kung halimbawa yung pain na ginawa sa inyo ay paulit-ulit na lang o kundi man ay parang Halimbawa, may ginawang mali, umingi ng sorry, pero ginagawa uli. No? So, mahirap pagpatawad, lalo na kung halimbawa masakit o malalim din yung sugat na naibigay doon sa family member. Mahirap po talagang magpatawad. Pero alam niyo po, kung aalalahanin lang po natin itong verse na to, siguro kahit gaano kahirap ang pagpatawad ay talagang sisikapin po natin na sa tulong ng Diyos ay gagawin po natin magpatawad sa mga taong nakapanakit sa atin. Bakit? Kasi po ang ginawa po ni Kristo sa atin, no, yun ay napakagandang halimbawa. Kung meron man pinakamagandang halimbawa, no, supreme example ng pagpatawad ay walang iba kundi ang ginawa ng Panginoon para sa atin, no? Na tayo po ipinatawad niya kahit na tayo po ay makasalanan, hindi na po niya hinintay na tayo maging mabuti at mabait, kundi sa panahon ng ating pagkakasala, sa panahon ng ating dating buhay na makasalanan, ay pinatawad po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi doon sa Ephesians, ganun daw pong diwa dapat ang ating gawin na pagpapatawad. Ibig sabihin, kahit na gano'ng kabigat yung ginawa sa atin, i-practice po natin yung forgiveness, no? At alam niyo po, ito pong forgiveness. Kung titingnan daw po natin yung pinaka-original na salita na ito, no? Ibig sabihin po pala ng forgive ay to give freely, no? Dapat po ibinibigay. Sapagkat ang forgiveness po, hindi po ito ine-earn. Ito po ay binibigay, no? At kung ang isang pamilya ay gustong lumago para sa kapurihan ng Diyos, eh dapat po nag-uumapaw yung grace. Hindi lamang po sa mga salita, kundi maging sa action. At isa nga po sa action ng biyaya sa loob ng pamilya ay ang pagpapatawad. Mga kapatid, meron pa po ba kayong hindi pinapatawad sa loob ng inyong sambahayan? Mga kapatid, tandaan po natin, tayo po'y pinatawad ni Kristo, no? Kahit po tayo makasalanan. So ganun din po ang ating gawin at yun ang ating maging halimbawa. Alam nyo, minsan talagang hindi maiiwasan, may mga pagkakataon na may mga arguments, no? Sa loob ng sambahayan, maaring kapatid sa kapatid o minsan mag-asawa o kung minsan ay magulang sa anak, no? Hindi po maiiwasan. Pero alam nyo po, yung pong pagkikimkim ng galit at hindi pagkapatawad, eh nag-create po yan ng wall, no? O kundi man eh, kagaya nga po doon sa nababasa nating book, eh naglilikha daw po yan ng elepante sa loob ng bahay, no? So habang hindi pinapractice ang forgiveness, lalong lumalaki po yung elepante sa loob ng tahanan, mas lalo pong tumataas ang pader hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi na tayo halos makakilos. Dahil nga po merong grudges, merong unforgiveness, no? So ibigay po natin yung pagpapatawad, mga kapatid, no? Sapagkat yun ang pinakamainam natin magagawa upang ating pamilya ay lumago sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga po ni Dr. David Jeremiah, home is where you are loved the most and forgiven the most. Ang ganda po nun, no? Ang tahanan po o ang sambahayan o ang ating pamilya, ang siyang lugar na talagang walang ibang magmamahal sa iyo kundi ang iyong pamilya. At dito rin daw po sa loob ng sambahayan ay pinapractice ng lubos ang pagpapatawad. Kaya mga kapatid, kung nais po natin na lumago ang ating pamilya para sa kapurihan ng Diyos, i-practice po natin ang forgiveness at ang pagpapakita ng pagmamahal, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. And number 3, pass on a godly legacy to the next generation. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, itanim ninyo sa isip ang mga utos na ito. Ituro nyo ito sa inyong mga anak. Sabihin ninyo sa kanila kung kayo nasa bahay, kung kayo naglalakad, naihiga at bumabangon. So dapat po ituro natin, no, ipasa natin yung legacy sa ating mga anak, sa kanyang mga susunod na generation. Alam nyo, mayroon pong isang dakilang babae, sabihin natin isang makabagong bayani na nanay, no, nung time po nila, nung time nila. Ang pangalan po ng nanay na ito ay si Susanna Wesley. Tama po kayo, siya po ang nanay ni John Wesley na tinuturing na founder of Methodism at ang kanyang kapatid na si Charles Wesley, isang napakagaling na hymnologist. Alam niyo po, ito pong si Susanna Wesley sa kabila po ng kanilang kalagayan sa buhay, no? Eh pinalaki po niya ang kanyang mga anak. Kasama na nga po dito si John and Charles Wesley, no? Pinalaki po niya ang kanilang mga anak sa isang maliit na tahanan. Pero alam niyo po, kahit maliit ang kanilang tahanan, no, maliit ang kanilang sambahayan, eh hindi po nagmintis ito pong si Susanna Wesley na i-gather ang kanilang pamilya para po manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. At ito pong legacy ni Susanna Wesley, nag-produce ng mga talagang leaders. At isa na nga po doon, si John Wesley. Alam po natin kung ano pong ginawa ni John Wesley, di ba? Yung pong the Methodist movement, talagang binaliktad po nila ang Europe during that time. Okay po? So, ipasa po natin yung godly legacy, yung maka-Diyos na legasiya, no? Sa ating susunod na henerasyon. Sabi nga po ni Billy Graham, the greatest legacy one can pass on to one's children is not money or material things, but a legacy of character and faith. Mga kapatid, kung nais po natin na ang ating pamilya ay dumago para sa kapurihan ng Diyos, eh, hindi po ito sa pamamagitan ng kayamanan, ng katanyagan o ng comfort, kundi sa pamamagitan po ng paglalagay kay Kristo bilang sentro ng ating tahanan, pagsasagawa ng pag-ibig at pagpapatawad, at gayon din po ang pagpapasa ng godly legacy. Let us declare, no, sa ating pong pamilya, as for me and my household, we will serve the Lord. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
6: LA to San Francisco in less than 3 hours. No, not by airplane, but on California's future high-speed train. It was promised by 2020, but the bullet train is years behind schedule and has yet to lay a single track.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. Today is Friday, adlaw nga Biyernes, August 28 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast na para sa aton nga estasyon nga nag-umpisa sa pagsibya alas 5 sang aga. Kag nagatakop kita alas 9 sang gabi. Isa ini ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Kag ang aton nga estasyon makita sa Barangay Morales, Ciudad sang Coronadal. Nagasibya kita sa aton nga transmitter sa kabaskugon nga 10,000 watts. Yan. So, kumusta ang aton nga mga tagpalamati nga nagapamati via radio? Kumusta ang aton nga signal? Makakamang-kamang pa dira ang aton nga signal tungod sa kalayuon. Pero ang mga nagapamati via online, yan, very clear ang aton nga signal, no? Especially ang aton nga FB Live. Yan. Kaga, kung wala nyo pa na like, kag na follow ang aton nga page, i-like nyo lang kag i-follow, no? 1062DXKI-FEBC Radio. Muna nga aton nga official FB page. No? 1062DXKI-FEBC Radio. Yan. Kaga like, follow, and share lang na ang aton nga page. Yan. Good morning sa mga nagapamati via online, engage sa aton nga live chat. Yan. Good morning dira kay Sister Beatrice Consad, no? Mayang hapon sa inyo dira sa Texas. Siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all listeners, keep safe everyone, God bless us all. Ayan, namuman kay Sister Presi Bernardino, wala gidga palya ni si Sister Presi. Blessed Friday morning, blessings to you all. And stay blessed everyone and stay safe, God bless you, God bless us all. Amen, siling niya. Kagamay ng agaman kay Sis Lenny Fonticha Babas. Good morning everyone and God bless us all. Siling niya. Kagay Sister Mitch Tyson. Siling niya. Good morning Pastor Alex sa lahat. Good morning. Happy birthday Alona Paolo Balot. Kag sa tanan na may birthday. Yan. Happy happy birthday no kay Sis Alona Paolo Balot. Yan. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners, please pray sa among Thanksgiving on Sunday, August 30. Speaker namon si Pastor Francisco Lozano. Salamat po, Pastor. Kag siling niya, extend my greetings to Pastor and Mrs. Cameros and to Pastor and Mrs. Coelho. Yan, kumusta na si Pastor Eleazar Coelho, no? Padayon naton pangamuyuan ng mga pastor naton nga nagamasakit, no? Kay Sis Euphemia Prospero Marcelino, good morning all, siling niya. And so, maying agagid, no? Sa mga nagapainit-init na sang ilang mga tiyanda, nagapuro pangapi. Good morning kay Dai Panganiban Roque, kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong. Advance happy birthday kay Ate Isha para buwas. Ate, happy happy birthday, Gid. Kaga nami kita ni mag-attend, no? Kaya lang early morning pa kami sa Sunday magbiyahe. Ayan, good morning kay Roda, Sis Roda De Sales, kay Bebelin Hilaos Fonticha sa Sinaon Family, no? Maying aga kay Joanne, ay Helen, ay Piring. Good morning sa inyo. Kay Sis Delia Tomas, kay Sis Annabel, Hanyola Bandada,
kay Ermi de la Cruz, kay si Eufemia Prospero Marcelino. Good morning all, silingya. Yan. So far, manang aton nga mga engagement, no? Kaga sa naga-PM, no? Kay sis Gemini Ong Ante. Good morning sa Ong Ante family. Yan. Okay, kaga kumusta ang aton nga mga pagpreparasyon dira, no? Sa mga ginaluto na naton para sa pamahaw. Yan. Bantayin nga itong tinigang da, no? Sa bagay, uso naman rice cooker. So, wala na, bantay-bantay na, no? Matik na na siya. Yan, alas 5:06 ang aga, kag happy-happy birthday sa mga celebrators naton, Subong Adlaw. And by the way, may nag-notify sa akon ang earthquake alert, no? Nga, somewhere ni. But di naman ang epicenter si Nino nag-daw. Expect kita ba si mag-uyog-uyog man tadi kung makaabot diri ang aftershock or ang linog mismo, no? Yan, somewhere in, diri lang gihapon, no? Sa mga General Santos area, guro, or somewhere sa Sarangani or Gland area. Yan, so happy birthday sa mga celebrators naton. Kagharanahon ta naman sila, Subong aga. Kag sa mga nag-celebrate sang ilang mga anniversaries, no? Happy wedding anniversary sa inyo, especially ang wedding anniversary. Good morning kay Sir Vic Lagora, kay Sister Mina Clemente de la Cruz. Maying agagid sa inyo. Okay, yari ang aton nga birthday song para sa inyo tanan kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Ang oras naton alas 5:11 sang aga kag nabatian ninyo ang aton nga pagpangharana no sa aton nga mga celebrators kag sa mga naga-celebrate man sang ila mga anniversaries no. Maying aga gid sa inyo, congrats, another year ang nag-abot sa inyo nga kabuhi kag hindi naton kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Good morning kay Brother Greg Sarusal Tanghian. May aga sa inyo ni Sister Yoli. Good morning everyone, Pastor Alex. Greet ko si CJ Sarusal family. Kagang iya pamilya, no? Kay Brother Ronnie Sim, may aga. Sino pagid? Kaga sa iban pa naton mga tagpalamati, no? Especially ang mga nagapamati via radio. Nga wala lang sila pabatyag pero padayon ang ila pagpamati no, from sign on to sign off. Yan. Okay, kag at this point makadtuan na ita sa pagpangamuyo no. Kung kisa maulahi ang mga concern pero ang iban pang ginapangamuyoan naton off air no. Pagpangamuyo kita, Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. Bagong adlaw Ginoo, kag bago man ang imong grasya kag kaluoy sa amon. As your word says, your mercies are new every morning. Your compassions do not fail. And great is your faithfulness. Subong aga Ginoo, pasalamat gid kami sa regalo mo naman sa amon. Salamat sa kabuhi kag salamat Ginoo kay gin bantayan mo kami sa amon nga pagtulog kag amo man sa paghatag sa amon sang kapahuayan, kaayuhan kag kusog Ginoo. And we continue to magpanawag sa imo Ginoo. For today, may mga nakahanay naman kami ng mga responsibilidad, mga trabaho, mga tarapuson, mga issue nga kinanglan atubangon, mga challenges, mga trials, mga kabugaton sa kabuhi. Kada isa sa amon Ginoo, makita nimo ang amon nga mga sitwasyon and we just commit ourselves to you this morning. Kag nagapangayo gid sang kusog nga ihatag nimo sa amon Ginoo. Pag-provide sang amon mga panginahanglanon as we continue to cry out and pray to you that you would give us our daily bread. Salamat man Ginoo kay as we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kag subong aga Ginoo, ginadangop namon sa imo ang amon nga mga kauturan nga nagamasakit. We pray Ginoo sa padayon sa kay Pastor Eleazar, kay Pastor Roger. We pray for healing Ginoo kay Nanay Lita, amo man kay padayon on prayer kay Nang Abet, kay Tuhil, kaga sa iban pa namon nga mga kauturan Ginoo nga nagamasakit, nagapadayon nga nagatubang sa mga health challenges Ginoo. Nag-atubang sa mga medical procedure nga gina-administer Ginoo. Ang ara sa hospital, we pray Ginoo nga ikaw mag-provide sang ila panginanglanon, mag-hatag sang kusog sa mga watchers, mga kapamilya nga nagabantay, nagapulaw. Tagaan mo sang kusog Ginoo kag resistensya
sa mga nurses and mga doctors nga nagalantaw sa mga pasyente. We pray, Ginoo, sang imong paghatag sang kaalam nga wala sang may magmali, Ginoo, sa pag-administer sa mga bulong, kag paghatag sa mga advice. May wisdom sila, Ginoo, nga maghatag sang tugda sa mga pasyente. We pray for those who are affected sang kalamidad, Ginoo, mga pagbaha, especially sa Nepal, sa natabo, Ginoo, nga pagdaguso sang tubig, kag madamo gid ang namatay, kag madamo nga mga pamilya ang napiktuhan. May ara sang kasubo. Lord, we ask that you would carry us through sa nagkalain-lain nga mga trials sa amon nga kabuhi. Nga makayanan namon ini, Ginoo, kag may ara kami sang kusog nga nagahalin sa imo. Buligan mo man, Ginoo, ang mga nag-atubang sang iban pagid nga mga challenge, mga trial sa kabuhi, Ginoo. Kabay nga ang amon nga espiritu kagunahuna, paghaharian sang imong pulong, kag ini nga mga trials, Ginoo, maatubang namon nga mayara sang kaisog, because we know that updan mo kami, Ginoo. Bisan madulom ang dalan, ara ikaw sa amon nga tupad, maghahatag sang comfort, giya, kag ma-assure mo kami, Ginoo, with your presence alone, ma-assure mo kami nga malampuasan namon ini. Salamat gid, Ginoo, kag padayon kami nga nagasali gid sa imo, nagadepend sa imo, nagatrust sa imo sang amon nga kabuhi. This is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, kag aton nga oras, alas 5:19 sang aga. Good morning sa mga late tuners naton. Hindi man late gid. Mga naadlawan, no? Kay Sister Geng Esteban, blessed morning, Pastor Silinya. Ayan, kag sa iban pa naton mga tagpalamati nga wala lang nagapabatyag, pero ara lang sila permi, no? Nagapamati, kag naga subaybay. Bisan pa sa iba naton yung mga programs, no, diri sa DXKI. Kaduta sa aton nga meditation, subong nga aga, kaga padayon nato ng aton nga naistoryahan. No? In Matthew chapter 6 verses 5 to 15, in verse 6, siling ni Jesus, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Matthew chapter 6 verse 6. Amuning aton nga ano, ang aton nga palatukuran, no, ang key verse, no, kay ang iyang context is up to from verse 5 to verse 15, no? Pero in verse 6 siling diri, "Pero kun kamo magpangamuyo, magsulod kamo sa inyo kwarto kag magpanirado. Dito kamo magpangamuyo sa inyo amay nga hindi makita, kag ang inyo amay nga nakakita sang inyo ginahimo sa sikreto, amo ang magabalos sa inyo." Ang background sini is sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo, no, mga religious leaders, mahilig na sila magpangamuyo nga makita bala sila sang madamo nga tawo. No, kag madayaw sila kay tungod nga grabe gid sila ka mapinangamuyoon, no? By kung i-judge mo lang sa ilang itsura, sa ilang pagtindog, or maybe pagduko or pagtangla sa langit,
makasilingid ang kadamuan nga very prayerful gid sila, no? And this is patibong para sa aton nga mga nagapangamuyo, no? Kay kung kisa mapansin nimo, lain ang pangamuyo sang isa ka tawo kung balaan niya nga damo sang nagapamati sa iyang pangamuyo. Kag ang nagakatabo ang iya pagpangamuyo, hindi na nga nakig-istorya siya sa Ginoo, kundi nga daw sa tawo na siya iya nagapangamuyo na lang siya kay tibalaan niya nga damo gapamati. And so the motive for praying is nang dayawon kasang tawo, no? Kay malaba ang imo pangamuyo, damo kagiginhambal. Kag amo ni ang warning ni Jesus Christ, no? Hindi ka mo magpangamuyo nga pareho sina. Kay madamo nga tawo magagamit sang madamo nga pulong nga wala sing pulos. In other words, nami man magpangamuyo kag magamit sang madamo nga pulong, pero inang mga pulong dapat may importansya, no? So damo ka ginhambal pero puro mga importante. So there's nothing wrong with that. Ang hambal diri ni Jesus, madamo nga mga pulong nga wala sing pulos. And so it's very possible nga sa panahon ni Kristo, madamo sang mga nagapangamuyo sang pangamuyo nga tawag naton mga memorized prayer. Kag sigihon na nakabalik-balik. Thinking kung mabatian sila sa iban nga tao, dayawon gid sila. Kag makasilinggid ang iban nga tao nga ba o kanami gid sa iya kay memorize niya gid ang mga pangamuyo. Kag tama gid siya ka mapinangamuyoon. Siling ni Jesus, ini nga mga tao, they have already received their reward. Ang ila reward, gindayaw sila sang tao, pero wala na sila paabuton nga reward halin sa Ginoo. So it's very sad, no, nga when people pray, when we pray, we are not communicating with God, but it becomes a performance, no? Kag kung matabo na, then our prayers doesn't matter sa tubang sang Ginoo, no? Kay siling ni Jesus, dapat wa imo na ginahimo, dapat sikreto lang ang imo pagpangamuyo, ang Diyos Amay lang ang makakita. Wala man ni gina-undermine, no, ang importansya sang public prayer, no? Nami man ang public prayer, no? When someone prays publicly, nami na siya, no? Basta importante da nga ang pangamuyo mo ya, communication gid sa Ginoo, no? Hindi siya pangamuyo nga daw gusto mo lang mabatian sang iban nga maayo kaya magpangamuyo, no? Nga manami ang imong mga pulong nga ginagamit. So when we pray, the most important audience is God Himself, because prayer is a relationship. Nag-cultivate kita sang aton nga relationship sa Ginoo. Nag-prangka kita sa Ginoo nga kung wala siya, wala kita mahimo. And we depend and we trust in Him.

0: nyo pa na ginlitok, no? Siling niya diri kay nakahibalo na ang aton amay sang aton kinahanglan sa wala pa kita nakapangayo. So, anong ginambal ni Jesus? Jesus is showing us the omniscience of God, no? Isa sa mga attributes ang Ginoo. Balaan niya na, no? Bago ka pa mangayo, wala ka pa kapangayo, balaan na sang Diyos ang imo kinahanglan. Okay? So, ang pamangkot, balaan niya naman galing ang mga kinanglan ta pamangamuyo. So, dira natin makita nga ang pagpangamuyo, hindi siya nang gina-inform nato ng Ginoo, no? Kay hindi na naiakinanglan, diskubrihon pa sang Ginoo kung anong ipangamuyo mo, balaan niya na. Bisan tong mga wala mo gani ginhambal, balaan niya na. Balaan niya ang imong mga kahadlok, balaan niya ang imong mga... No, bisan gayom-yohom kang kalangda, balaan niya ang problema mo. Balaan niya ang mga... Hindi mo malitok ng mga pamangkot kag mga isyo sa tubang sang Ginoo, balaan niya na. Ang ginadala naton sa Ginoo kung mga muyo kita, ang aton mismo nga kaugalingon. Ang aton nga tagipusoon. Yan. So, tandaan tagid na, no? It is not to inform God but to align our heart, ourselves, in the will of God. Kay ang pinakadako nga mahimo sang pangamuyo sa aton is that ginabag-o kita sang Ginoo. Instead of changing our situation, God is changing us. Siyempre, ang Ginoo may ginahimo sa aton nga mga petitions. Pero mas nami nga sa pagpangamuyo, madiskubrihan naton nga the Lord is changing us. The Lord is aligning us sa iyang kabubuton. Ayan. So kung mga muyo, ta sa Ginoo nga Lord, kuhaan nga kung problema, may mga panahon nga mahambal gid ang Ginoo nga buligan ta ka, no? Upod ta magatubang sa imo problema. Tudloan ta ka. Basta mamati ka lang sa akon. Okay? Kaya balaan gid sang Ginoo ang best para sa aton. Remember, when we pray, we are establishing a relationship. Okay? Kag nagadepende kita sa timing sang Ginoo, sa kabubuton sang Ginoo. Prayer is not intended nga magsunod ang Ginoo sa aton gusto, kundi kita ang magsunod sa iya nga kabubuton. Amo ginapirmi nga aton tandaan, no? Para magkaroon sang matutod nga transformation ang aton tagipusoon. Okay, so yan ang ating munting mga lesson, no? Para gini sa aton tanan. Kag nabusa na kita sang oras, no? Maing aga kay Sis Agnes Branya Domingo, kay Sister Sherlita Pagaran, kay Cheche, kay DXAS Super Tech. Maing aga. Buenos dias sa inyo dira, no? Sa Zamboanga. Sa liwat, ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod sa aton nga program. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyong tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2.

0: Si Jesus amo ang maayong manugpahalab. Amo ni ang tigulos ang aton nga pagpamalandong sa sining nga adlaw katipan sa madamo nga mga larawan or a portrait sang aton Dios bisan pa sa daan nga katipan in the Old Testament. Gusto sang Dios nga mapakita, malarawan ang iya kaugalingon as a shepherd manugpahalab. Makita tana sa mga larawan nga may nagatindog nga isa ka manugpahalab, kagbitbit niya ang isa ka karnero nga magamay, kagina-embrace niya amoy isa ka portrait nga matahom, kay nagalarawan ini isang iya pagka pagpalangga, kagkabalaka sa mga karnero. And the Lord chose this picture of him sa aton bala nga mga iya nga mga kaanakan, iya mga ginluwas nga nangin karnero sang Dios. Kag sa suno sini nga nanan nga aton ginbasa bag-o gid lang, yin larawan niya diri ang iya nga ugali, his character. Kag ginlarawan man niya ang iya nga hilikuton, his conduct as a shepherd. So duwa diri ka puntos ang aton pagdalon sa sining adlaw. Amo ang una kun ano siya, ang iya balang binatasan, ang iya ugali nga siya gintawag nga maayong manugpahalab. May arap man gani diri ginmit lang sa balang kasulatan, not only he's a good shepherd but also he's a great shepherd. Dako nga manugpahalab, gamhanan nga manugpahalab. Gingamit niya ini nga larawan as the great shepherd kung sa diin siya nabanhaw kag nabuhi liwan para siya makahimo siya sang iya likuton sa iya mga katawan. Kagin larawan man gani diri sa blangka sulatan nga ang aton Ginoo isa ka manugpahalab nga he is the chief, pinakamataas, the chief shepherd. Kung sa diin siya magabalik liwan to reward his flock, magakarig siya sa paghatag padya sa mga matutom nga mga karnero niya. So we have this the picture of a good shepherd, a great shepherd, and a chief shepherd. Now in this passage that we have just read, makita natin ang iya diri nga kogalingon nga kun sino siya. Gintawag niya ako lingon as a good shepherd. Nadumduman ninyo nga ang aton gani Ginoo, kilala ni siya nga maayo. Sila niya good master. Sila sa mga nakakita sang iyang binuhatan, kag iyang mga mensahe, nga ang iyang mga binuhatan kag mensahe. It's something that is unusual. Kaya gintawag siya nga na good master or a good teacher. Kaya siling sa Ginoo diri sa Marcos Kapitulo 10:18. So, siling, why do you call me good? Nga ginatawag mo ko nga maayo. Siling niya, wala na sang iban nga maayo except God alone. But silingon, this is an address sa isa ka rich young ruler nga sa iya nakita niya lang yang he is the source of all goodness ang aton Ginoong Jesus. But sa mga Hudiyo, this is a reflection of Jewish tradition that reserves the title good only for God. So munangin na siling sa Ginoo nga agin tawag mo ako nga maayo, kay ini wala na sang iban nga maayo kundi ang Diyos lang yid. So meaning, ang aton Ginoong Jesus diri, he right away identified himself. Hindi lang niya maayo siya ng mga binuhatan, kundi he actually ginagamit siya diri ini nga title na ginagamit sa Diyos. Ang Diyos lang yid, amo ang maayo. So in this nga maayo siya siling-sininga dilan because this shepherd, the good shepherd, lays down his life for the sheep. So, una makita naton diri na ang aton Ginoo nagahalad sang iya kabuhi niya, hindi katulad sa mga sinuhulan diri, ang mga tinatawag na hireling, kay sila ya kun ara sa katalagman nagapalagyo sila. They don't want to, you know, to face the danger. I remember sang isa ka istorya sa ginatag naton Aesop's fable. Nanungod sining shepherd boy nga who repeatedly tricks villagers by falsely shouting, no, ano yang ginasinggit diri. Kay na subuan siya sa bukid kag gusto niya tinunto bala, so nagsinggit siya may lubo, wolf, and then the people from the village nagdinalagan to help him, pero wala naman gali sang lubo, there's no wolf. So kadaw lang siya pagabot sa mga villagers, and then pila kadlaw naman naguna-una naman siya nga manginto sa mga villagers. Sige, nagsinggit naman siya, wolf, may lubo. And then the people did not listen to him. Wala na, hindi sila magpati. But there was actually a wolf nga nag-appear and destroyed his sheep. Now, this would remind us nga ang atong Ginoo wala na agapang into, no? But he is the good shepherd, kay he is willing to sacrifice himself. Hindi na siya nagakinahanglan sang bulig sang iban, kundi siya mismo ginatubag niya ang katalagman. Now, labi na gid sa aton nga kaluwasan that the Lord Jesus Christ himself offered his life. Agud lang kita maluwas sa kalaglagan sa impyerno. So, una, makita natin dirigid ang iya balang concern sa mga iyang mga karnero. Kag according to verse 14 sa aton diring dinalan, ako ang maayong manugpahalap, kilala ko ang akon, kag ang akon nakakilala sa akon. So, that means he is so familiar with his sheep. Kagang iyang mga karnero, his sheep, nakakilala man sa iya. So, atong gidini, pirmi, tandaan, nga ang atong Ginoo, he is closely near to us, nga he knows us inside out. Even not only our works or atong ayhan nga mga ginahimo, even ourselves, kita mismo, atong kabuhi, kilala niya kita. He knows our hearts, he knows our thoughts. This is our God. He is personally familiar with us. It says here very clear, I know, kilala ko ang akong mga karnero, kag sila nakakilala man sa akong. This would remind us, beloved, mga kabyanan, ng aton Ginoo gali, nakakilala gid sa aton kada isa sa bilak kabilyo na sang tao sa kalibutan, because he is good, kag he is God. Diyos siya nga maayo, kag ang iya bala nga mga tupa iyan mga karnero, he knows them personally. Kabalo siya sa aton mga ginabatyag subong, our sufferings. Kabalo sa aton mga kahadlok, our fears. He knows our sorrows, even our plans, initanan, kabalogid ang aton Ginoo. So, una diri nga makita naton nga maayos siya tungod of these characters ang aton Ginoo. It's you know, isa ka butang balang nga masiling naton nga wala nagkatulog, wala nagalagaw, o nagabakasyon ang aton Ginoo, nga nagakalimot siya sa aton. So, kita man na sila nakakilala sa iya. So how can we know him? Of course, may ginbilin sa aton nga pulong ang Biblia nga makilala naton ang aton Dios nga gamhanan nga nagakabalaka sa aton. So we can know him more by reading his word. Basahon naton ang iya pulong, kay dira gin pakilala yang iya ko gilingon kun sino siya. Labi na gid nga siya amo ang maayong manugpahalab. And we know him especially man in our sufferings. Kung kitabla nagaantos, ato na diragid mabatsyagan ang iya man nga pagkabalaka sa aton. kay ginasabat niya ang atong mga pangamuyo, especially when we need comfort, encouragement, and this is being experienced when we are suffering. Sili ni Apostle Pablo sa Pilipos Kapitulo 3:10, sili niya that I may know him, makilala ko siya, ang iyagahom sa pagkabanhaw, kagang pakipagtipan niya his fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. Now, when we suffer, actually, we are also having fellowship with him. Kag sa aton ba lang ang mga pag-antos, tira natun mabatsagan gid ang iyang presensya kay siya gid nagakabalaka sa aton. Kag nagasabat sa aton man mga pangamuyo, kag sa aton mga kinanglanon. So again, we can know him not only through his word sa iya pulong nga aton ginabasa, kundi bisan pa sa aton mga personal experiences, especially when we are in need, when we are suffering. May purpose, may tinutuyo ang Ginoo. Kung kisa, wala bala sang kahulugan ng aton kabuhi, kung wala man sining mga pag-antos naton. Kisa, ra lang yun ang kabuganaan, nagkakalipat kita. Mayara yun nga saying, God speaks to us when we are blessed, ginabubo sang Dios ang mga pakamaayo sa aton. But He shouts to us, nagasinggit yun na siya, kung kita nagaantos man kay siya nagapakighambal sa aton when we are in trouble. So ikadua diri nga makita naton nga ang aton madako maayo nga managpahalab ang iya bala nga ginahimo ang iya likoton. Now He is always ready to offer, it says here, His life for the sheep. The good shepherd giveth His life for the sheep. Amoy niya ang masiling naton nga dako gid nga ginhimo sang Dios sa aton. Amo ang kaluwasan nga gintanyag niya sa aton. Ini mga physical needs naton, masiling naton, maayo gid man ini. Pero ining dako pagid yang blessing sa Ginoo. Amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang aton ba lang mga pag-antos, it's just temporary. Kay kung aton ba lang pamalandungan ang ginhimo sa aton sa Ginoo sa aton, sobra pa galing iya nga pag-antos kaysa aton nga ginaantos subong. Kag iya nga pag-antos nagdala ini sang kaluwasan sang aton nga mga kalag. Ina pamalandungan ko inibla mga abyang kag mga kauturan, ini ginatawag natin mga physical healing nga ginahandom gid sang kalabanan kung nagamasakit. But there is a healing here nga masling natin. Amoy the greatest healing, and this is the healing of our soul. Kag it costs the life of the shepherd. Siling sang ginbasa natin bagugid lang. This good shepherd was ready to offer his life for you. Kag ginhimo yagid ini. Kag ini siya. Ining great shepherd kun aton gani pamalandungan bala, He became the Lamb of God, ang manugpahalab nangin karnero. Suno sa 1 Kapitulo 1:29 ginsulat dira ni John, Behold the Lamb of God which taketh the sins of the world. Behold the Lamb of God. Ining manugpahalab nangin karnero nga nagakuwa sang aton mga sala, the sins of the whole world. Abi ninyo sang pamalandungan ko mga gani ini nga mensahe ni Juan sa chapter 1:29. Nami ni pamatian sa mga makasasala nga naluwas sila tungod sa sining kordero sang Dios si Jesus, ang atong Ginoong Jesus. But when Jesus Christ heard this from John, nga He declared that He is the Lamb of God, iniya hindi ni nami pamatian sa iya. Kay it reminds him of the cup, the suffering that he would experience sa cross of San Calvario. Iya tugil ba nga pangamuyo when he was in the garden, when he was now facing near death. Kabalugid siya nga ang pag-antos hindi loglahog. Namun iya nga pangamuyo, let this cup be passed away from me. Amo niya pangamuyo iya sa amay. Kay ang iya nga kamatayon, pertigid ato. Pintas nga kamatayon. Iya tawag na ignominious one that staggers the imagination. Di amo na ang larawan sa aton, the passion of Christ. So balikan bala naton ang pagdeklara. Iwan, siling niya, Behold the Lamb of God which taketh the sins of the world. hindi niya luglahog na deklarasyon sa iya. And he was not actually happy about it. In fact, it was a suffering kung pwede pa lang hindi niya ito maagyan nga pag-antos. Initanan all of this, yinantos siya ini tungod lamang sang kabubuton sang amay nga wala sang kaluwasan, wala gid sang inatawag naton the healing of our soul if Jesus Christ will not suffer as the Lamb of God. So amo ini ang matahom diri nga ginhimo sang aton Ginoo. Hindi lamang nagpahayag siya sang iya kaugalingon nga siya amo ang the only worthy sacrifice for our sins, but also he is also a worthy Lamb of God to be worshipped. Nga siya pagasimbahon. Kung may yara ka mo panahon, you can read Revelation chapter 5. Kay tungod sa iyagin himo, yin simba di siya, the worship of the Lamb. Sa pahayag kapitulo 5, ginlarawan siya that he was wounded for our sins, for our transgressions. Ginlarawan ganit siya da nga just a little pet lamb, hindi iya isak karnero nga adult, but a little pet lamb nga nag daw ginihaw sa dira sa kapitulo 5 sang Revelation. So that tungod sina ikaw hindi lamang luwason sa kalaglagan sa impyerno, kundi ikaw iya pagat i-promote as the priest and king in his kingdom. This is the Lord Jesus Christ, the good shepherd. So again, kabay ini nga pagpakilala sa aton Ginoong Jesus as the good shepherd would remind us the price ang bili sang aton nga kaluwasan. Kag he is not again an hireling nga mag-atras, magpalagyo, papangin atubang niya ginini, nakatalagman kag kamatayon dito sa krus ang Kalbaryo. Iya gigin tapos ang iya nga misyon para sa imo kag sa akon. Nalayawon ng Ginoo kay ang aton manugpahalab. He is a good shepherd. And he is the great shepherd and the chief shepherd who is coming back again. The Word of God says, this good shepherd, magabalik liwan, kagiya kita paga talon dito sa himaya. He's coming back again to take us away from this world. And the Bible tells us, after that he would set up his kingdom here on earth, kagmangin priest and kings kita sa iyagin harian. Ang isa ka translation to that passage, to be the kingdom of priests. Kung sa diin kita makasimba sa iya, kag makahalad kita sa aton nga mga pagdayaw, kag ambahanon sa iya gid nga kahimayaan. So salamat sa Dios, we have this great shepherd nga sarang makaluwas aton sa kalaglagan sa impyerno. Magapabiling kita sa iya kay he will always provide our needs. He will always bring us to the green pasture. And he is always ready there to protect us from danger. Nga bisan pa sa bibi sang aton kamatayon ara siya upod naton. And even death is not a something that is to be feared of. In fact, silingining sa Psalms chapter 23, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kasama naton ang good shepherd. He will be with us even until the end. Siling sang last verse, Psalms 23, I know you're familiar with this, which says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mangin matutungid siya, magisunod ang kaayon niya, kay he's a good shepherd, kag ang iya kaluoy magapadayon, bisan pa sa aton man ng mga kakulangan, kapaltahan. He's always there ready to forgive us and restore us until the end of our life, until we dwell with Him in that place He prepared for us. Kabay sini nga mensahe, abyan, makapanumdum niluwat sa imo kun sino ang imo Ginoong Jesus. Saligi siya, nga sarang siya makalawas sa imo sa kalaglagan. Saligi siya, nga sarang siya makatag sa imo sang kabuhi nga wala sang katapusan. Inusuloy ang imo mga sala. Lalaang ikaw gid makasasala kag hindi ka gid maluwas. Pinaagi lamang si Mubag mga pagtingwa. Pero may ara nga naghalad sang iyang kaugalingon, agud lamang ikaw maluwas. The good shepherd, the great shepherd, and the chief shepherd. Adigi siya sa sining kaadlaw, kag mga kauturan, diwat, panumdum sa aton, may kaupot kita sa aton nga pagpani, pagpanlakaton, sininga kalibutan, tuptupkit sa iyang pagkari. Madamugin nga salamat sa inyong pagpamati, sining minsay sang kaluwasan, kag mayong adlaw gid sa tanan. Magapangamuya kay Ginoo, salamat gid sa imong pulong amon na pamalandungan. Salamat sa imo Ginoo nga dapo nga gugma para sa amon. Padayon ikaw Ginoo magpakamaayo sa amon sininga adlaw. Kag kabay amon gid ikaw mabatyagan sa amon Ginoo man nga mga pag-antos sining kalibutan. Thank you Lord for knowing that you are a good shepherd. Ini tanan amon gina ampo kag ginasalig sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon dako nga manugpahalab. Amen.
1: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuoran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Madaling sabihin ng isang pastor na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang hinahawakang iglesia. Ngunit madalang lamang na makarinig tayo ng mga pastor na nagpapakita ng malalim na pagmamalasakit at pagmamahal sa mga mananampalataya na hindi nila nasasakupan, lalo na kung hindi pa nila nakikita ng personal ang mga ito. Ito ang kamangha-mangha sa buhay ng Apostol Pablo. Bagamat hindi pa niya nakikita ng mukhaan ang mga taga-Kolosas, mga taga-Laodicea at iba pang mga mananampalataya, ay ipinapaalam niya kung gaano kalalim ang kanyang pagmamalasakit at pag-ibig para sa kanila at handang magdusa para sa kanila. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng Paul's Great Struggle for Churches He Has Not Met Personally.
2: Please turn your Bibles to Colossians chapter 2, verses 1 up to 5. Colossians chapter 2, verses 1 up to 5. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Ang pamagat sa ating pag-aaral ngayon ay ito, Paul's Great Struggle for Churches He Has Not Met Personally. Paul's Great Struggle for Churches He Has Not Met Personally. Normal lamang po na asahan natin na ang mga pastor at ang mga ministro ng Ebanghelyo na magpakita ng totoong pag-ibig at concern para sa mga tupang nasasailalim sa kanilang pag-aalaga. Etong mga tinatawag sa English na overseers dapat ay handang magtrabaho ng mabuti kahit talagang nakakapagod o di kaya ay handa pang magdusa para sa kapakanan ng mga tupa. Pero itong direksyong ito ay hindi lamang isang direksyon, ano? Pwede din nating asahan na ang mga members ay magpapakita ng pag-ibig sa kanilang mga pastor. Ito po ay nakita kong nangyari na dito sa ating church na talagang ang dami ko nang natikman na pag-ibig mula sa inyo ng mga members ng SDG throughout the years ng aking pagkapastor dito. Pero alam nyo ba na natanggap ko rin ang pag-ibig na ito mula sa hindi mga members ng SDG? Ang ibig kong sabihin ay may ilang mga listeners lang po natin sa radyo o sa internet dahil sa ating ministry na Shepherd's Call na pinaabot nila sa akin na sila'y nagpe-pray para sa akin, na sila'y nagpapasalamat sa ministry ko, and in fact, yung iba sa kanila ay nagbigay pa ng pera bilang suporta. Pero ang isang hindi natin madalas na nababalitaan ay yung maririnig natin ang mga ministro ng Ebanghelyo o mga pastor na nagpapakita ng malalim na pag-ibig at concern sa mga mananampalataya o mga iglesia na hindi nila nasasakupan. Hindi sila yung nagpapastor doon, pero ganun pa rin ang kanilang pag-ibig sa kanila. Hindi natin normally naririnig yon. Pero ito ang makikita natin sa buhay ni Apostol Pablo. Itong text na ito na binasa ko sa inyo, makikita natin na pinapaalam ni Apostol Pablo kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig at ang kanyang concern para dito sa mga Christian communities na hindi pa siya nakikita ever since, in person, face to face, wala pa. At ito ay nangyari nung panahon na walang radyo, walang internet, walang cellphone. At kamangha-mangha na makita natin ang puso nitong apostol na to. At ang prayer ko na sana itong text, itong passage na ito na ating binasa ay magsisilbing modelo para sa lahat ng ministro ng Ebanghelyo upang makita nila, ito pala ang dapat kong gawin kung ako ay magsisilbi sa iglesia bilang isang ministro ng Ebanghelyo. At hindi lamang dun sa mga nasasakupan ko, kung hindi pati dun sa mga taong hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa nami-meet face to face. So dito sa text natin ngayon, may makikita tayong tatlong bagay na pinapakita ni Pablo na may koneksyon sa mga iglesyang pinagsisilbihan niya, pero hindi pa niya sila nami-meet face to face. Ito ang tatlong bagay na makikita natin. Una, makikita natin ang the statement of Paul's struggle. No, binabahagi niya sa atin, pinapaalam niya, etong struggle na dinaanan ko para sa inyo na mga iglesyang hindi ko pa nakikita face to face. Yan ay makikita natin sa verse 1. Pangalawa, makikita natin the purpose of Paul's struggle. And then yung ikatlo, ito pala ay nasa verses 2 and 3. And then yung ikatlo, the reason for Paul's struggle dito sa verses 4 and 5. So, dyan tatakbo ang ating pag-aaral ngayon. May kita natin ang statement, ang purpose, at ang reason kung bakit ganun na lamang itong pagdurusa na handang daanan ni Pablo para sa mga iglesyang hindi pa niya nakikita. So, yan ang nais nating tingnan ngayon. Okay, simulan natin dun sa una. The statement of Paul's struggle. Ito'y may kita natin sa verse 1. Tingnan niyo, sabi ron, "For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face." Kahit na si Pablo ay hindi pa niya personally nakikilala o nakikita itong mga Christian communities na ito, gusto niyang ipaalam sa kanila kung gaano katindi ang pagdurusa na dinaanan niya para sa kanila. O, tinan niyo ang sabi niya dito, "I want you to know." I want you to know. Nagpapakita rito na gustong ipaalam ni Pablo sa kanila yung malalim na concern niya para dito sa mga Colossians na to. Gusto niya ipakita, ganito kagrabe ang aking dinaanan, ganito ang struggle ko, ganito ang mga pagdurusang dinaanan ko para sa inyo, para ma-address, para ma-meet yung inyong mga spiritual needs. Hindi lang sinabi ni Pablo, alam nyo, lagi kayong nasa isipan ko. Hindi lang ganun ang sinabi niya rito. Dinescribe niya yung kanyang pagdurusa by using the phrase, "How great a struggle I have for you." Tingnan niyo, how great a struggle. Meron na ba tayong narinig na isang pastor na magsasabi ng ganun sa atin? How great a struggle. Grabe katindi ang aking dinaanang pagdurusa para sa inyo, dahil sa pag-ibig ko sa inyo. Pero, di ko pa kayo nakikita. Di pa tayo nagkita before. Yung salitang struggle dito sa English ay galing sa isang Greek word, agon. Dito natin nakukuha yung English word, agonize. Etong Griegong salita na to, ang ibig sabihin ay ito, no? Basahin ko lang sa English. It is to engage in an intense struggle involving physical or non-physical force against strong opposition. Ang ibig sabihin nito ay pakikipagdigmaan, pakikipaglaban sa isang kalaban. Ibig sabihin nito ay ang matinding effort na ginagawa ng isang tao upang tapusin ang isang mahirap na trabaho. Ito yung effort na ginagamit ng isang pumapasok sa Greek games nung panahon na yon, tulad ng takbuhan at ng wrestling. Hindi madali yon. No, katulad ng mga sumasali ngayon sa Olympic Games, no? Talagang yung kanilang dinadaan ng training, hindi biro. Bawat araw, ilang oras ang ginugugol, kahit na pagod na sila, kahit na kailangan gumising ng maaga, pati pagkain nila, dapat ganitong klase, at kung ano-anong mga sakripisyong dinadaanan, para lang makapasok every 4 years o sa pagdating ng Olympic Games, halimbawa. Yun ang ginagamit na salita dito na sinabi ni Paul, how great a struggle. Yun yung struggle. Pero pinatindi pa niya yung struggle, hindi lang niya sinabing, as the struggle I have for you. Tinan niyo yung adjective na kanyang ginamit. Sabi niya, how great. Kasi sabi ko sa inyo, ibang klase na sinabi ni Pablo, how great a struggle I have for you. Tapos may binanggit si Pablo rito na tatlong grupo ng mga nakatanggap, kumbaga, nitong ministry niya ng matinding, na may matinding pagdurusa. Una, sabi niya, you. Sino yung you? Yun yung mga mananampalatayang nakatira sa Colossus. Pangalawang grupo, those at Laodicea. Ikatlong grupo, and all who have not seen me face to face. So itong mga mananampalatayang ito na nakatira dito sa tinatawag na Lycus Valley dito sa Western Turkey, ito ay hindi niya sila kilala personally. Pero napakamalapit sa kanyang puso itong mga mananampalatayang ito. Now, nabanggit dito ang Laodicea. Ito ang pinakamalapit na syudad sa Colosse, sa Colossus. May mga 15 kilometro ang layo. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 13 na itong iglesia daw sa Laodicea ay binanggit kasama ng iglesia dun sa Hierapolis. Now, palagay ko kasama itong Hierapolis dito sa sinabi niyang all who have not seen me face to face. Now, itong Hierapolis sa ngayon, ano? Ito ay nasa Western Turkey. Ang tawag diyan ngayon is Pamukkale. Ibig sabihin, cotton castle. Isang kastila na cotton. So, ibig sabihin, puti. Ito ay isang town na kilala dahil pag nakita niyo yon parang isang bundok na merong mga parang rice terraces, pero imbis na rice ang makikita niyo doon, makikita niyo kulay puti at saka may tubig na malinis at ang ganda. Kaya ako ito binabanggit kasi sa awa ng Panginoon Diyos, nabigyan ako ng opportunity na pumunta ng Turkey. At isa ito sa pinuntahan namin, Pamukkale at or Hierapolis. Ito ang isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko sa buong buhay ko. Ang ganda. So yan ang sinasabi ni Pablo. Yung mga iglesyang nandun sa mga lugar na yon, hindi pa niya nakikita face to face. And yet ito siya, sinasabi niya, nagsasakripisyo ako para sa inyo. Grabe ang pag-ibig ko para sa inyo. Merong magandang relationship itong mga iglesyang ito. Itong Laodicea, itong Colossus, at saka itong Hierapolis. Pero ang binanggit lang ni Pablo dito, yung sa Colossus, of course, dahil ito yung sinusulatan niya, at saka yung mga Laodiceans, no? Bakit kaya? Ba't hindi binanggit itong mga mananampalataya sa Hierapolis? Well, siguro, dahil binanggit ni Pablo itong mga Laodiceans dito sa Colossians chapter 4, verse 16. Sabi ni Pablo, may sulat ako dun sa mga taga-Laodicea, kayong mga taga-Colossus, basahin niyo yung sulat na yun, ha? So, posible yun ang dahilan. Pero pangalawa, kaya Laodicea nagamit, siguro, yung mga problema, yung mga false teachings na nangyayari dito sa Colossus, nangyayari din dito sa Laodicea. Kaya yun ang dahilan kung bakit nabanggit niya itong dalawang mga iglesyang ito. Now, hindi binanggit specifically ni Apostle Paul kung ano itong nilalaman ng kanyang great struggle. Pero kung tatandaan natin kung anong sitwasyon niya nung sinulat niya itong Letter of Colossus at ikukumpara natin sa ibang mga sinulat niya in the New Testament, magbibigay sa atin ng idea kung ano ang kasama dito sa great struggle na kanyang binabanggit. So anong kanyang sitwasyon nung sinulat niya itong letter na to para sa mga taga-Colossus? Alam niyo kung ano? Nakakulong siya noon sa Roma, naghihintay ng trial. Nakakulong siya doon. Kahit na gustong-gusto niyang pumunta sa kanya, hindi, wala siyang magawa kasi nakakulong siya. So siguro itong ibig niya sabihin na struggle, great struggle. Alam niyo pa naman si Pablo, kung titingnan niyo yung ibang mga portions ng scripture, nako, ibang klase yung pag-ibig nito sa mga iglesia. For example, makikita natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 28, sabi niya, "And apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches." Yan ang ikalawang struggle niya. Yung struggle niya, yung kanyang matinding concern bilang pastor para sa mga iglesia. Struggle yun para sa kanya. Kasi siyempre kung mahal na mahal mo ang isang tao, tapos hindi mo siya makita, hindi mo siya, again, hindi ito tulad natin ngayon. Kahit namimiss ko yung anak kong nasa Amerika, eh, may pipindutin lang ako sa aking iPad, sa Messenger, o makakapag-usap na kami. Ito, walang telepono, walang internet. Kung magpapadala ka na sulat, buwan bago makarating doon sa sinulatan mo. So, ito matinding struggle para kay Paul. Gusto niya malaman, kumusta na kaya sila? Posible rin itong great struggle na kanyang binanggit dito, eh yung kanyang struggle against false teachers. Yan ang matindi. Of course, dito sa Colossus, alam natin, pagdating natin dito sa chapter 2, pagkatapos itong pag-aaral natin sa susunod, makikita na natin, sisimulan na ni Pablo na pag-usapan patungkol sa mga false teachers at ano yung mga false teachings nila. So para kay Pablo, hindi maliit na bagay ang false teaching. Ewan ko, siguro sa ibang iglesia, parang minamaliit lang nila yon. Pagka members nila, eh, napasok sa mga maling mga pagtuturo, parang hindi nila masyadong ina-address. Parang maliit na bagay. Kay Pablo, hindi. Malaking issue ang false teaching. Halimbawa, nung kanyang pinatawag yung mga elders na galing sa Ephesus sa Acts chapter 20, etong sabi niya sa Acts 20, verses 29 up to 31. Sabi niya, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men, speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore, be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. Kita niyo? Ganun katindi oh. Tatlong taon, sabi niya, pinagsasabihan ko kayo, winawarningan ko kayo, at yung warning ko sa inyo, may kasama pang luha. Ganon para kay Pablo, pag-issue ng false teaching, masyadong malaking concern yun para sa kanya. Struggle niya, itong pakikipag-away dito, in a sense, hindi na masuntukan, hindi sa pamagitan ng para sabihin mali yung kanilang mga turo, i-expose niya yung mga maling turo, dito mga false teachers na to, napakalaking struggle yun. Sa 2 Timothy chapter 4 verses 14 to 15, dagdagan ko lang, sabi niya doon, eto binanggit pa niya yung pangalan ng problematic na tao para sa kanya. Alexander, sabi niya, the coppersmith did me great harm. The Lord will repay him according to his deeds. Beware of him yourself, for he strongly opposed our message. Tignan niyo mga salitang ginagamit niya. Mag-iingat kayo dyan sa taong yan. Ang pangalan niya, si Alexander. Nakakatakot yun. Ano? Biro yung banggitin ni Pablo yung pangalan niya dun sa, pangalan mo dun sa kanyang letter. Tapos yung letter na yun, kakalat sa mga libu-libong mga mananampalataya. Tapos umabot pa sa atin ngayon. Pero siguro, itong great struggle na binabanggit niya dito sa bahaging ito, eh yung tinatawag nating wrestling in prayer. Bakit ko nasabi yon? Kasi dito sa Colossians chapter 4 verse 12, yung siguro pastor ng Colossas na si Epaphras, siya yung taong nagdala ng ebanghelyo doon, ganun ang ginagawa para sa mga mananampalataya sa Colossas. Tinan nyo ha, basahin ko yung Colossians chapter 4 verse 12. Sabi doon, Epaphras, who is one of you, so isa siya sa mga citizens ng Colosse, sabi niya, Epaphras is one of you, a servant of Christ Jesus, so maring ibig sabihin to, siya ay ministro ni Jesus, baka pastor, greets you, and then tinan niya nakalagay, always struggling on your behalf in his prayers that you may stand mature, fully assured in all the will of God. So maaring kasama ito doon sa sinasabi niya. Pag sinabi niyang, great struggle, how great a struggle na dinadaanan ko para sa inyo. O, kasama doon nung, kasi nakakulong ako dito, gusto ko nang sanang pumunta sa inyo, makabisita para matulungan ko kayo. Ano magagawa ko? Nakakulong ako eh. Kaya grabe, ang bigat ng puso ko, hindi ko alam ano na nangyari kaya sa kanila. So talagang excited siyang makarinig ng balita sa kanila. And then, ang laking struggle niya is, alam niya, napapalibutan itong mga taong ito ng mga false teachers. Pero itong isang bagay na kasama sa kanyang struggle, eh pagka siya ay nagpe-pray. Ibang klaseng prayer na to. Ewan ko kung naiintindihan natin ito. Marami sa atin hindi naiintindihan itong wrestling in prayer. Merong isang tao, ganito ang description niya, kung ano ibig sabihin itong prayer na to. Sabi niya, deep intercession, prolonged, penetrating, time and energy consuming, emotion draining kind of praying. No, malalim na pagpe-pray para sa iba, matagalan, pumapasok, no, umuubos ng oras, dalandala siya emotionally. No, parang talagang nade-drain siya emotionally dahil siguro iniiyakan niya yung mga taong pinagpe-pray niya. Yan ang klaseng struggle in prayer na kanyang binabanggit dito. Again, pinapakita niya sa kanila, sabi niya, I want you to know, gusto kong malaman ninyo, ganito ang struggle na dinadaanan ko. Alam niyo, napakaganda nitong puso ni Apostol Pablo. Yung mga ministrong gumagaya sa kanya, sila po ay willing to suffer. No? Kahit na sila ay dumaan ng matinding bagyo dahil sa persecution mula sa kanilang mga kaaway, kahit na sila ay walang tulog dahil sa pressure na dinadaanan nila sa mga iglesia, kahit na sila ay grabbing struggle dahil sa kanilang confrontation dun sa mga false teachers, o kahit na sila ay nagre-wrestle in prayer or in ministry para sa mga santo, sa kanila, willing silang daanan ang lahat ng mga ito. Ito ang klase ng puso na nais ng Panginoong Diyos para sa lahat na tumatawag sa kanilang sariling minister of the gospel. Whether sila ay pastor, elder, evangelist, missionary, itong puso na gusto niya para sa kanila. Na willing silang magdusa, hindi lamang para sa mga maliliit na iglesia o para sa mga pinapastoran nilang mga ministries. Hindi, sabi ko nga, dito sabi ni Pablo, pati dun sa mga tao, sa mga iglesyang hindi pa niya nakikita. So ibig sabihin yung concern na yon, it is for the universal church. Madali kasing magsabi na, ako mahal ko talaga at binibigay ko buhay ko for SDG. Pero what about for the other churches? What about for example sa CCM churches ngayon, yung iba sa kanila, walang pastor. At nahihirapan ngayon. Ganon din ba ang puso ko para sa kanila? Ako pa sinasabi ko rin, I'm also struggling for you. I'm also wrestling in prayer para sa inyo na sana tulungan kayo ng Panginoon Diyos. Sana mag-raise up na siya ng pastor para umokay na kayo. Alam niyo, sa totoo, hindi ko masabi yun eh. Pero ito ang panawagan ng Panginoon. Itong gusto niya. So itong unang sinasabi ni Apostle Paul. Ito ang statement ng kanyang struggle. Ito, sinasabi niya. Ito, ganito katindi ang struggle na dinadaanan ko para sa inyo. Okay, pangalawa, ano makikita natin dito sa ating teksto? The purpose of Paul's struggle. The purpose. Anong dahilan? Ba't niya ginagawa ito? Ba't siya nag-struggle ng matindi para dito sa mga churches na to, kahit na hindi pa niya sila nakikita? Ito sabi ng verse 2 and verse 3. That their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Dito sa dalawang verses na ito ay pinapaalam sa atin ni Pablo ang tatlong dahilan kung bakit ganun na lamang ang struggle na kanyang dinadaanan para dito sa mga mananampalataya kahit hindi pa niya sila nakikita. Ano yung unang dahilan? First purpose, so that they might be encouraged in heart. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 2, that their hearts may be encouraged being knit together in love. Alam niyo mga kapatid, ito yung pinaka-main, ito yung main purpose kung bakit si Apostol Pablo ay handang dumaan ng ganitong klaseng pagdurusa para dito sa mga mananampalatang ito kahit na hindi pa niya sila nakikita. Sabi niya, that their hearts may be encouraged. Now, pansinin niyo po, mag-focus yung attention niyo doon sa salitang puso, heart. Normally ngayon, pagka ginagamit natin yung salitang heart, may connection sa feelings, affections. Pero ayon sa Biblia, mas malawak ang kasama dito. Pag sinabing heart, and by the way, sa Griego, ito yung Greek word, cardia. Kaya nga yung mga doktor ng puso, cardiologist ang tawag sa kanila. So, anong ibig sabihin ng heart sa English, no? It is the core and center of man's being. It is man's inmost self. It is the center of one's personality. It is the source of one's will, thoughts, and affections. Dagdag mo dyan ng emotions. Dito sa puso, nanggagaling ang ating mga salita at ang ating mga gawa. Kaya mapapansin

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: Broadcasting Company, Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 28 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, isang Pilipino kabilang sa mga pinaghahanap sa flash floods sa Nepal. Panukalang 2027 national budget itataas ng 6% sa kasalukuyang budget kahit pa humina ang ekonomiya. At sa kalakalan, piso bumagsak sa bagong record low kontra dolyar. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Isang Pilipino ang iniulat na nawawala matapos ang malakas na flash flood sa Nepal. Ayon sa Nepal Tourism Board, kabilang ang Pilipino sa higit 1,000 nawawala matapos ang flash flood sa Bote Koshi sa Trushil.

0: Daily River. 389 ang kumpirmadong nasawi. Patuloy naman ang rescue operations at pagberipika sa kinaroroonan ng mga nawawala. Sinabi ni Consul General Maria Cynthia Pelayo na nakikipag-ugnayan ang Philippine government sa mga otoridad ng Nepal para malaman ang kalagayan ng nawawalang Pilipino. Nakipag-ugnayan din ang konsulado sa Filipino community sa Nepal at sinabing ligtas naman ang mga Pilipino na kanilang nakausap. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs na sa 128 Pilipino ang nakarehistro sa Nepal kabilang na ang 18 OFWs. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawi sa insidente. Sa isang social media post, sinabi ng Pangulo na nakikiramay ang Pilipinas sa mga naapektuhan ng malakas na pagbaha. Nagpaabot din siya ng panalangin para sa mga nawalan ng mahal sa buhay at kaibigan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, panukalang 2027 national budget itataas ng 6% sa kasalukuyang budget kahit pa humina ang ekonomiya. Para sa detalye, narito ang ulat ni Baby Lynn Cacho Resulta.
2: Patuloy na bumagsak ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter ng taong kasalukuyan mula 2.8% na gross domestic product noong unang quarter o sangkatlo ng taon. Lumaylay pa ito sa 2.3% ngayong ikalawang quarter. Magkagayunman, itataas ng 6% ang gagastusing pambansang national budget at ito'y nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ito ang sumambulat sa unang araw ng pagdaos ng briefing ng Development Budget Coordinating Council sa Senado bilang hudyat ng pagsisimula ng pagdinig sa 2027 proposed national budget. Dahil sa mga datos na naturan, nangako si Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercitong titiyakin niyang mas mahigpit na disiplina ang ilalakip sa pagpapatupad ng naturang pambansang budget. Binigyang diin ni Ejercitong pag-iibayuhin din ang pagbabantay sa bawat pisong gagastusin ng pamahalaan upang mapaigting ang accountability o pananagutan ng mga opisyales na paluluwalan ng pera ng taong bayan para sa iba't ibang programa at proyekto sa biyurokrasya. Dahil dito, anang senador, tututukan din ng kanyang komiteng ilalaan ang pinakamalaking budget sa mga gastusing dapat isa prioridad tulad ng mga programang pangkalusugan, edukasyon at imprastruktura. Samantalay, nagpahayag naman ng pag-aalala si Senadora Camille Villar sa patuloy na paglaylay ng ekonomiya. Pinayuhan niya ang mga opisyales ng pamahalaang maging matipid sa mga gastusin sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ayon kay Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr., ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ay ang pagbaba ng investment ng pamahalaan, kung kaya't kinakailangan din ang disiplina sa paggasta ng kabayngyaman. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, mahigit 11 trilyong piso ang mga proposal na natanggap ng Department of Budget and Management para sa 2027 national budget. Ngunit mahigit 3 trilyong piso dito ang hindi isinama sa panukalang 7.2 trillion pesos budget. Ayon kay Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon, hindi isinama ang ilang budget requests dahil hindi pa sapat ang paghahanda para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Kabilang dito ang kakulangan sa feasibility studies at engineering plans. Sinabi rin ni De Leon na binawasan ng DBM ang budget para sa operasyon ng gobyerno sa 2027. Layunin nitong masulit ang paggamit ng pondo, mapabilis ang mga proseso gamit ang digital technology at maiwasan ang mga trabahong na uulit sa mga ahensya ng gobyerno. Isinumiti na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 2027 national budget sa Kongreso para suriin kung wasto ba ang bawat alokasyon.
1: Bagong araw, Balitang Kalakalan.
0: Halaga ng piso kontra dolyar bumagsak sa bagong record low. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Bumagsak sa bagong record low na 61 pesos at 88 centavos ang Philippine peso laban sa US dollar. Mas mahina ito kumpara noong mga nakaraang araw. Ayon sa mga eksperto, kabilang sa dahilan ang malakas na dolyar, mataas na presyo ng langis at geopolitical risk. Nakaapekto rin ang pagtaas ng inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na inaasahang aabot sa 5.4% sa 2027 at 3.3% sa 2028 dahil sa posibleng epekto ng El Nino at pagtaas ng minimum wage. Samantala, narito naman ang opsyon na palitan ng piso mula sa BSP para sa iba pang foreign currency. 44 pesos at 38 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 45 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 40 centavos sa Saudi Riyal. Sa iba pang balita, tumaas ang average na taunang kita ng mga pamilyang Pilipino noong 2025, ngunit mas mabilis naman ang naging paglaki ng gastusin. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 411,350 pesos ang average annual family income noong 2025, mas mataas ng 16.5% kumpara sa 353,230 pesos noong 2023. Samantala, umabot naman sa 321,850 pesos ang average annual family expenditure o gastos ng pamilya na 24.7% na mas mataas kumpara noong 2023. Pinakamalaking bahagi ng gastos ng mga pamilya ay napunta sa pagkain at non-alcoholic beverages. Sinundan ito ng bahay, tubig, kuryente, iba pang fuel, restaurants at accommodation. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng umaga, ang binabantayang low pressure area 720 kilometro sa silangan ng Itbayat, Batanes. Habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas at makararanas ng mga pag-ulan dulot ng habagat ang Zambales at Bataan. Magkakaroon din ng paminsan-minsang pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique dahil pa rin sa habagat. Maulap naman na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog-pagkidlat ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas na bunsod pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Kaugnay nito, nag-anunsyo naman ang ilang lugar ng kanselasyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribado dahil nga sa mga pag-ulan na dala ng habagat, gaya ng sa lugar ng Caloocan, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Paranaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Suspindido naman sa child development centers hanggang senior high school sa Pateros at preschool to grade 12 at ALS sa Bataan. Maglalaro naman ang agwat ng temperatura mula 26.4 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dakong 6:11 ng gabi. Abangan sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, mas mahabang oras para sa budget hearings, pinag-aaralan na ng Senado. Malacañang bukas naman sa mas mahigpit na patakaran sa confidential funds. At sa palakasan, Philippine baseball team, bigong makapasok sa finals ng Women's Baseball World Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Pinag-aaralan ng Senado na bigyan ng mas mahabang oras ang Committee on Finance para sa pagdinig sa 2027 national budget habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, maaring payagan ang Finance Committee na magsagawa ng budget hearings kahit sa paglilitis. Posibleng simulan ang ganitong setup sa ikalawang linggo ng Setyembre, matapos kumonsulta kay Finance Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito. Sa pamamagitan ng sabay na pagdinig, mababawi ang oras na kailangan para matapos ang pagtalakay sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, nais ng Senado na maiwasan ang re-enacted budget o paggamit muli ng kasalukuyang budget kung hindi maaprubahan ang 2027 national budget bago matapos ang taon. Samantala, kinumpirma rin ni Gatchalian na hindi kinukuha ng mga senador na nasa piitan, nagtatago o kaya ay naka-medical leave ang kanilang sahod. Anya, voluntaryo itong ginawa ng mga senador habang hindi nagagawa ang kanilang trabaho. Maaring ituring na savings at gamitin sa ibang gastusin ng Senado ang mga hindi kinukuhang sweldo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakikita naman ng Malacañang ang pangangailangan na higpitan ang mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds upang hindi na maabuso ng mga opisyal. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga umiiral ng patakaran para sa paggamit at pag-audit ng confidential funds. Ito ay matapos ihayag ng Commission on Audit na rerepasuhin ang mga patakaran sa confidential at intelligence funds kabilang ang paggamit ng acknowledgement receipts at mga alias. Ayon kay Castro, walang magiging problema sa rules kung tama at maayos ang paggamit ng pondo ng gobyerno, ngunit kailangan anyang amyendahan ang mga patakaran para hindi na mapagsamantalahan ang mga taong gustong umiwas sa panuntunan. Sinabi rin ni Castro na may mga hakbang para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informants. Dagdag pa niya, hinihintay pa ng Malacañang ang mga pagbabago na ipapanukala ng COA bago magbigay ng komento sa magiging epekto nito sa intelligence at confidential operations ng gobyerno.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, posibleng umabot sa preliminary investigation ang reklamo ng Philippine National Police laban sa mga umano'y tumulong kay Senador Ronald De La Rosa na makaiwas sa pag-aresto. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Evaristo Dato, inihain ang reklamo noong Agosto 11 at kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of Justice. Hindi muna sinabi ng DOJ ang mga pangalan ng mga inirereklamo dahil wala pa umanong sabina. Kung sapat ang basehan, magsasagawa ang ahensya ng preliminary investigation at papadalhan ng subpoena ang mga respondent para sagutin ang reklamo. Huling nakita si De La Rosa noong Mayo 11 nang dumalo siya sa sesyon ng Senado. Noon namang Mayo 13, nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa pagitan ng Senate Security at mga tauhan ng NBI. Matapos ang ilang oras, umalis si De La Rosa sa Senado sakay ng sasakyan ni Senador Robin Hood Padilla at ang nagpahatid umano ito sa Makati.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako naman, special election para sa kinatawan ng ika-apat na distrito ng Cavite, idaraos na bukas. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Handa na ang Commission on Elections para sa gaganaping espesyal na halalan bukas, Agosto 29, para pumili ng kapalit ni dating Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, umaasa siyang aabot sa 60-65% ang magiging voter turnout, gayong karaniwang mababa ang bilang ng mga bumoboto sa sa mga special election. Naging bakante ang pwesto matapos alisin ng Kamara si Barzaga noong Hunyo dahil sa disorderly behavior at hindi pagtupad sa mga tungkulin bilang mambabatas. Target ng COMELEC na maiproklama ang bagong kinatawan ngayong paparating na Linggo at 30 ng Agosto. Samantala, naglabas ang Department of Social Welfare and Development sa Negros Island Region ng 51.7 million pesos na ayuda para sa maliliit na magsasaka ng tubo sa Negros Oriental na naapektuhan ng peste na tinatawag na Red Striped Soft-Scale Insect. Ayon sa DSWD, 355 na magsasaka mula sa Bayawan City at Siaton ang nakatanggap ng tig-10,000 emergency cash assistance. Nauna nang nakatanggap ng ayuda ang mahigit 4,700 na magsasaka mula sa Baes City, Canlaon City, Himalalud, Mabinay, Pamplona at Zamboanguita. Sa iba pang balita, patuloy ang paghihigpit ng seguridad ng Philippine National Police sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao bago ang unang parliamentary election sa September 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., stable pa ang sitwasyon sa BARM pero patuloy ang pagbabantay ng kapulisan. Paiigtingin ang police patrols, checkpoints at police visibility sa mga lugar. Ipinatutupad na rin ang election gun ban para maiwasan ang karahasan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 98% ng kompleto ang paghahanda para sa halalan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagkamit ng back-to-back wins ang Philippine Women's National Baseball Team sa Women's Baseball World Cup sa Chinese Taipei, ngunit hindi naman sila nakapasok sa final stage. Matapos matalo sa Japan sa unang laro, bumawi ang Pilipinas at tinalo ang Cuba 6-0 at Great Britain 6-2. Subalit natalong muli ang koponan sa host team na Chinese Taipei at Venezuela. Nagtapos ang Pilipinas sa group stage sa 4th place kung saan ang unang tatlong mataas na ranking ang aabante sa finals.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tapos na ang kampanya ni Filipino-American tennis player Andre Ilagan sa US Open. Ito'y matapos matalo kay world number 88 Hugo Gaston ng France sa second round ng men's qualifying draw. Nagawang umabante ni Ilagan sa second round matapos talunin si Tristan Boyer 6-4, 3-6, 6-4. Si Ilagan ay produkto ng University of Hawaii at nakatanggap ng wild card para makalaro sa qualifying draw. Sa pagbabalik ng bagong araw, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla hiniling na pagsamahin ang Bureau of Jail Management and Penology at ang Bureau of Corrections sa ilalim ng Department of Justice. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, kumpiyansang walang may kredibilidad na saksi sa umanay kaugnayan nito sa flood control anomalies. At sa Ibayong Dagat, dating Bosnian Serb Military Commander, pumanaw na sa kustudiya ng United Nations.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iminungkahi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla sa Kongreso na pag-isipang pagsamahin ang Bureau of Jail Management and Penology at ang Bureau of Corrections. Sa kasalukuyan, nasa ilalim kasi ng DILG ang BJMP habang sakop naman ng Department of Justice ang Bucor. Ayon kay Rimulla, pareho lamang ang trabaho ng dalawang ahensya kaya mas mainam na pagsamahin ang mga ito sa ilalim ng DOJ. Ito ay para mas maging maayos anya at mabilis ang operasyon. Hinimok rin niyang isama sa sistema ang mga city, municipal at provincial jail na hiwalay na pinatatakbo sa ngayon. Ginawa ni Rimulla ang pahayag matapos itanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang tungkol sa mga bilanggo na dapat nang makalaya pero nadedelay dahil sa problema sa records. Tugon ng kalihim, may magkahiwalay na records ang BJMP at ang Bucor para sa mga bilanggo. Anya kung pagsasamahin ang dalawang ahensya, mas mapadadali ang pag-aayos at pag-iingat ng mga tala at maiiwasan ang pagkaantala sa pagpapalaya sa mga dapat nang makalaya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, iginiit ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na walang kapani-paniwalang saksi na nag-uugnay sa kanya sa kontrobersya sa flood control projects. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, marami sa mga dating nag-akusa ay nagbawi na ng mga pahayag. Kabilang anya si Orly Goteza na dating nagsabing naghatid umano ng mga maleta ng pera kay Romualdez. Dahil dito, hiniling ng kampo sa ombudsman na isantabi ang mga reklamo laban sa dating House Speaker. Sinabi rin ni Attorney Fajardo na 25 ang nagsabing wala silang nakitang paghahatid ng pera bilang kickback para kina Romualdez at dating Congressman Zaldico. Samantala, sinabi ng Ombudsman na kahit may mga bumawi sa mga pahayag, mayroon pa rin naman silang 28 saksi na handang magbigay ng impormasyon patungkol sa nasabing kaso ni Romualdez.
1: Pangunahing balita.
0: Itinalaga si National Bureau of Investigation Official Attorney Jeremy Lotok bilang bagong Regional Director ng ahensya sa Eastern Visayas. Dito'y isinasagawa ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kinumpirma ni Lotok ang bagong assignment at sinabing inilabas na ang kanyang transfer order bago pa tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado. Sinabi naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na nakipagkita siya kay Lotok at pinag-usapan ang mga hakbang para mapanatiling ligtas at mapayapa ang Eastern Visayas. Dating hepe ng NBI Cybercrime Division si Lotok bago naging Regional Director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kamakailan matatanda ang humarap sa witness stand si Lotok para sa prosecution sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Tumestigo siya patungkol sa investigasyon ng ahensya sa mga pahayag ni Duterte Carpio noong Nobyembre 2024 na umano'y naglalaman ng mga banta laban sa Pangulo, Unang Ginang at dating House Speaker.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nilagdaan ni U.S. President Donald Trump ang isang executive order para palitan ang pangalan ng Lake Ontario at gawin itong Lake America. Ayon sa White House, agad ipatutupad ang pagbabago at inatasan ang Department of the Interior na asikasuhin ito. Ang Lake Ontario ay isa sa limang Great Lakes ng North America na nasa pagitan ng lalawigan ng Ontario sa Canada at New York sa Estados Unidos. Wala pa namang pahayag ang tanggapan ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa nasabing issue.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Pumanaw na si dating Bosnian Serb military commander Ratko Mladic sa kustodiya ng United Nations. Siya ay nahatulang guilty sa genocide dahil sa pagpaslang sa mahigit 8,000 Muslim sa Srebrenica, Bosnia noong 1995. Itinuturing itong isa sa pinakamalalang krimen sa Europa mula noong World War II. Nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong noong taong 2017.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Ikalawang Korinto 9, talatang 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 28, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:57.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Biyernes, Agosto 28, tuig 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestaño. Para sa aton balita lokal, mga pamatan-on sa Coronadal ginkilala sa Youth Congress kag GEMS Awards. Libre nga serbisyo medikal ginpatigayon sa Barangay San Jose Coronadal. BDRRMC responders sa Coronadal ginbansay para sa first aid kag hands only CPR. Suspect nga may dala nga pusil kag shabu na arestar sa checkpoint sa Tantangan. Motorista nakaangkon sang grabe nga mga pilas matapos ang road crash sa Banwa sang Santo Niño. 51 ka voluntaryo nakigbahin sa bloodletting activities sa Tiboli. 3.3 million pesos nga balor sang health station itukod sa Barangay Edwards, Tiboli. SCPH nagserbisyo sa masobra 15,000 ka pasyente sa unang semestre subong tuig. Mga reklamo ginhatagan pagpaklaro sang pagdumalahan. 11 ka MSME sa Colombia ginbansay sa Business Financial Management. Esperanza padayon nga ginapauswag ang turismo kag kultura. DILG 12 nakigbahin sa Linggo ng Kabataan 2026 culmination sa Sultan Kudarat. Para sa aton balita nasyonal, ginaduso nga 2027 budget sang DPWH nagtaas sang 21%. 10 billion pesos gindugang sa AFP modernization program sa 2027. House panel ginsusi ang 46.4 billion pesos na 2027 budget sang DOJ. Sa aton balita sa luwasang pungsod, fire haze nakaapekto sa minilyon nga residente sang Indonesia. Ginatos ka foreign tourist ginapangita bangod na missing sa Nepal flash floods. Meta naghatag sang $18 billion na settlement sa kaso sang social media addiction sa mga teenager. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita.

nanginsentro sang ginpatigayon nga Corona del Youth Congress kag GEMS 4SK awarding ceremony ang importante nga papel sang kabataan sa pag-uswag sang komunidad kag pagtukod sang mas mabakod nga komunidad. Gininterahan ini sang mga youth leaders kag mga opisyal sang sangguni ang kabataan halin sa 27 ka barangay sang syudad. Tinutuyo sang aktibidad nga mapabakod ang tingog kag partisipasyon sang kabataan sa pagdumala kag kilalahon ang mga SK nga nagpakita sang maayong nga pagdumala, serbisyo kag pagpatuman sa mga programa para sa komunidad.

mga highly performing SK sa apat ka nagapangunang core areas nga nagalakip sang organizational effectiveness, development planning, financial administration, kag leadership and innovativeness. Sa iya City Youth Address, ginapabutiyag ni SK Federation President Charles Ron Trinidad ang importansya sang aktibo nga partisipasyon kag kooperasyon sang mga SK officials, ilabi na sa mga programa nga nagahatag prioridad sa kaayuhan sang mga pamatan-on. Sa atong dugang balita lokal, ginatos nga mga residente sang Lower Supon, Barangay San Jose, siyudad sang Coro na dala ang nakabenepisyo sa ginpatigayon nga medical mission. Inigin pangunahan sang opisina ni City Mayor Erlinda Araquil paagi sa Public Assistance Center for Free Legal Aid for Indigent Residents o PACFLIR. Lakip sa mga libre nga serbisyo nga ginhatag sa mga residente ang medical consultation kag mga bulong, libre nga gupit kag mga serbisyo para sa mental kag espiritual nga kaayuhan. Nangin posible ang aktibidad paagi sa bulig sang nagkalain-lain nga sektor medikal. Kabahin ini sang padayon nga tikang sang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa pagdala sang mga serbisyo panglawas kag iban pa nga importante nga serbisyo nga mapalapit sa mga pumuluyo, labi na sa mga komunidad nga nagakinahanglan sini.

Bangod wala ini nagasuksok sang protective helmet. Samtang gina-inspeksyon na muntikan suno pa nga may ginakaptan ang sospek nga kaduda-duda nga butang. Sang gintinguhaan inikuhaon sang pulis, gulpi suno pa nga nagdalagan ang sospek. Ginlaga suno pa sang mga personel sang SCHPT kag iban pa nga nagresponde nga mga pulis. Ang sospek tubtub na dakpan ini kag ginarestar. Sa pag-inspeksyon, na-recover halin sa suspect ang isa ka-improvised firearm nga wala sang serial number nga may sulod nga ginapatihan nga .22 Magnum live ammunition. Nakumpiskar man ang duha ka dugang bala sang caliber .22 Magnum, isa ka medium kagamay nga sachet sang ginapatihan nga shabu, isa ka improvised tutor, duha ka disposable lighter kag ang nasambit nga Kawasaki nga motorsiklo. Ang tanan nga nakumpiskar nga ebidensya gindokumentuhan, ginmarkahan, ginpaidalom sa inventory sa lugar sang pagdakop sa presensya sang suspect, isa ka media representative kag official sang barangay. Ginpabaluman sa suspect ang rason sang iya pag kadakop kag ang iya mga kinamatarong. Gindala naman si alias Richard kag ang mga nakumpiskar nga ebidensya sa Tantangan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag pagsunod sa nagakaigo nga proseso. Alas 7:35. Nakaangkon sang grabe nga mga pilas ang isa ka 58-anyos nga motorista matapos nabanggaan sini ang isa ka Mitsubishi pickup samtang ginamaneho sini ang iya motorsiklo sa National Highway crossing Lapu-Lapu. Barangay Poblasyon, Banwa sang Santo Niño, adlaw sang Miyerkules. Suno sa Santo Niño Municipal Police Station, banda alas 6:32 sang aga, sang nakabaton sila sang tawag halin sa isa ka concerned citizen parte sa naglungtad nga vehicular crash. Gilayon nga nagresponde sa lugar si Duty Traffic Investigator Police Master Sergeant Mumit Tan. Agad beripikahon ang insidente kag magpatigayon sang inisyal nga investigasyon. Base sa investigasyon, banda alas 6:30 sang aga, pareho nga nagabiyahe sa National Highway kag nagasunod sa isa ka direksyon ang duha ka sasakyan. Ang Mitsubishi pickup ginamaneho sang 24-anyos nga ginkilala kay alias Ashley, residente sang barangay Poblasyon sang nasambit nga Banwa. Samtang ang Kawasaki Badja 125 motorcycle naman ginamaneho sang 58-anyos nga ginkilala kay alias John Ray, residente man sang nasambit nga barangay. Paglabot sa lugar sang insidente, nagliko suno pa ang motorsiklo nga sa wala nga direksyon sang gulpi nga nag-abot ang pick-up kag aksidente ini nga nabangga. Bangod sa kakusog sang impact, nadula ang balanse sang rider sang motorsiklo kag nagtuga ini sang grabe nga pilas sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas. Gindala siya gilayon sang Santo Niño Rescue Team sa Norala District Hospital. Padayon ang dokumentasyon kag imbestigasyon sang mga otoridad para sa nagakaigo nga disposisyon sang insidente. Sa dugang pangabalita lokal, nagpartisipar ang yara sa 51 ka voluntaryo sa paghatag sang dugo. Ini sa malampuson nga bloodletting activity nga ginpatigayon adlaw sang Miyerkules sa Barangay Kematu Gymnasium, Banwa sang Tiboli. Tinituyo sang aktibidad nga makabulig sa pagmentinar sang bastante nga supply sang dugo para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sini kag ahagon ang mas madamo pa nga pumuluyo nga mangin regular nga blood donors. Nagupod sa programa si Barangay Captain Sam Ofang, Kagawad Agustin Tuan, mga barangay health workers kag mga residente sang barangay Kematu. Nangina kabulig sa aktibidad ang Rural Health Unit
isang nasambit nga banwa kag ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nga nagdumala sa hapsay kag luwas nga proseso sang pag-donate sang dugo. Nagpasalamat naman ang mga organizers sa tanan nga blood donors, mga opisyal sang barangay, health workers kag mga nakigwilog nga ahensya sa malampuson nga pagpatigayon sang programa. Ginakabig ang aktibidad nga pamatuod sa pagpalangga sa isikatawo kag bayanihan sang komunidad nga mahimo maghatag sang dako nga bulig sa pagluwas ng kabuhi sa tion sang emerhensya kag kinahanglanon. Nagsugod na sini nga bulan sang Agosto ang construction sang isa ka bag-o nga barangay health station sa barangay Edwards, Banwa sang Tiboli nga nagabalor sang kapin 3.3 million pesos. Ginpundohan ang proyekto paagi sa Special Health Fund o SHF nga naghalin sa counterpart sang LGU Tiboli, PhilHealth Yakap Share, counterpart sang provincial government kag mga donasyon halin sa non-government organizations o NGOs. Nangin posible ang pagbalhin sang project site sa Barangay Edwards matapos naghingyo ang LGU Tiboli sa pagpanguna ni Municipal Mayor Keo Dale Tuan kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga isaylo ang original nga lugar sang proyekto halin sa Barangay Lakunon. Suno sa LGU Tiboli, mayara na sang kaugalingon nga Barangay Health Station ang Lakunon kag wala man sang available nga duta dito nga mahimo gamiton isip legal nga lugar para sa proyekto. Bangod sini, ginpanugyan ni Mayor Tuan nga sa Barangay Edwards na lamang pagatukuron ang health station kasunod sang pangabay sang barangay nga makabaton sang kaugalingon sini nga pasilidad pang lawas. Ginsuportahan ini paagi sa Barangay Resolution Number 012 Series of 2025 nga ginaprubahan sang sangguniang barangay sang Edwards sang Nobyembre 4 tinalikdan nga tuig. Lakip sa resolusyon ang pagpahanugot sa paghimo sang deed of assignment agod magamit ang duta nga ginapanag-iyahan sang barangay isip permanente nga lugar sang health station nga may kompleto nga mga pasilidad. Tinutuyo sang proyekto nga mapalapit sa mga residente sang nasambit nga barangay ang mas kasarangan maayo kag dekalidad nga basic health services ilabi na para sa mga nagakinahanglan sang gilayon nga konsultasyon kag iban pa nga nagapanguna nga serbisyo panglawas. Samtang ginaplano naman sang LGU Tiboli ang pakigangot sa Department of Health para sa pagtukod sang isa ka super health center sa barangay Lakunon.

Nagserbisyo ang South Cotabato Provincial Hospital o kon SCPH sa kabugusan nga 15,365 ka pasyente sa unang semestre subong nga tuig. Suno kay SCPH Chief of Hospital Dr. Marilyn Abantao, kapin 4,600 ka pasyente ang ginatipan sa pediatrics, 3,600 sa internal medicine, kagyara sa 2,900 ang naserbisyuhan sa OBGYN. Samtang kapin 35,700 ka pasyente naman ang nakabenepisyo sa mga serbisyo sang outpatient department o OPD sang ospital. Suno kay SCPH Chief of Outpatient Department Ana Marie Tuburan, 57% o kon kapin 20,400 ka pasyente sa nasambit nga datos ang ginatipan bangod sa animal bites. Ang nabilin nga 42.93% o kon kapin 15,300 ka pasyente nakabenepisyo sa mga serbisyo kapareho sang dental, ophthalmology, pediatrics kag minor surgeries. Samtang ginaklaro man sang pagdumalahan sang ospital ang mga reklamo nga nabaton halin sa mga residente nga nagapangayo sang serbisyo medikal. Lakip sa mga reklamo ang kagutok sang pasilidad, sanitasyon, kakulangan sang bulong kag manpower. Suno kay Dr. Abantao bukas ang iya opisina para sa mga pasyente o kon residente nga luyag magpaduol direktamente, ilabi na kun may reklamo parte sa hindi maayo nga pagtratar sa mga personahe sang ospital. Pinpahayag niya nga padayon nga ginahimo sang South Cotabato Provincial Hospital ang tanan sini nga masarangan sa idalom sang direktiba sang gobyerno probinsyal agud mahatag ang nagakaigo nga serbisyo medikal sa tanan nga nagapangayo sang bulig. Sa dugang pa nga balita lokal. Ginpaidalom sa training parte sa pricing, costing kag basic bookkeeping ang 11 ka micro, small and medium enterprises o kon MSMEs sa Colombo Sultan Kudarat. Ginpatigayon sang Department of Trade and Industry Sultan Kudarat pagi sa Negosyo Center Colombo ang aktibidad sa Local Council of Women's Center. Sa training, gintudloan ang mga partisipante kung paano ang husto nga pag-record sang kwarta nga nagasulod kag nagwa sa ila negosyo. Gintudloan man sila sang nagakaigo nga pag-compute sang presyo kag gasto sang ilang mga produkto agud masiguro ang income. Tinutuyo sang programa nga mapabakod ang financial management skills sang mga MSMEs kag mabuligan sila sa paghimo sang mas husto nga mga desisyon sa negosyo. Paagi man sa pagpaayo sang bookkeeping kag pagdumala sang pinansyal nga bahin sang negosyo, ginaexpektar nga mas mapadayon kag mapabakod sang mga MSMEs ang ila panginabuhian.

alas 7:45, padayon nga ginapakilala sang Banwa, sang Esperanza, ang Manggaranon sini nga kultura, natural nga katahom, kag madasig nga pag-uswag sang mga Esperansahanon, isip kabahin sang pagpauswag sang turismo kag lokal nga ekonomiya. Highlight sa Banwang, nagkalain-lain nga talan-awon, tradisyon, selebrasyon kag panginabuhian nga nagasalamin sa identifikasyon sang mga residente. Dinutuyo sang mga inisyatibo nga mapabakod pa ang turismo samtang ginaprotektahan kag ginapreserbar ang kultura kag natural nga manggad sang Banwa. Sa idalom sang pagpanguna ni Municipal Mayor Charles Frederick Plotenia, padayon nga ginapatuman ang mga tikang para sa mas maayong serbisyo publiko, infrastruktura kag dugang oportunidad para sa mga residente. Ginpabutyag man sang lokal nga gobyerno ang aktibo nga partisipasyon sang mga Esperanzahanon sa pagporma sang palaabuton sang Banwa. Para sa ulihing balita lokal, nakigbahin ang DILG

0: Nakigbahin ang Department of the Interior and Local Government o DILG 12 kag DILG Sultan Kudarat Provincial Office sa Linggo ng Kabataan 2026 Culmination Program nga ginpatigayon adlaw sang Miyerkules sa Sultan Kudarat Convention Center, Tacoronga City. Sa mensahe sang DILG, ginpahayag sini ang importante nga papel sang pamatan-on isip kabulig sa nation building kag local governance. Ginawagman ang mga kabataan nga mangin responsable, aktibo kag handa sa pagpanguna sa ilatag sa kakomunidad. Highlight sa selebrasyon ang nagkalain-lain nga aktibidad kapareho sang thematic dance, impromptu speaking, mural painting kag commercial video competition na naghatag sang tion sa mga pamatanon nga mapakita ang ila talento pagka maminugnaon kag ikasarang sa pagdumala. Ipatigayon man ang oath taking sang junior counterpart officials isip kabahin sang pagpalapad sang partisipasyon sang kabataan sa pagdumala. Ginkilala sang DILG kag Provincial Youth Development Office kag sang Guniang Kabataan Federation. Para sa malampuson nga pagpatigayon sang aktibidad. Padayon naman nga ginapauswag sang talatapan ang mas makahulugan kag inklusibo nga partisipasyon sang mga pamatanon sa local governance kag community development agud mangin aktibo sila nga katuwang sa pagpauswag sang komunidad. DXKI Balita.
1: Balita Nasyonal.
0: Ginrekomendar sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kabugusan nga 643.95 billion pesos nga pungsudnon nga budget para sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa tuig 2027. Ini mas mataas sang 21.29% o kunyara sa 113.05 billion pesos kumpara sa 530.90 billion pesos na pondo sang ahensya para sa subong nga tuig. Suno sa DBM o kon Department of Budget and Management, dako nga bahin sang duga nga pondo ang ihatag sa pagpadayon sang mga infrastructure flagship projects nga ginpondohan sang lokal kag mga foreign institution. Lakip sa mga proyekto nga makabenepisyo sa mas dako nga pondo ang Laguna Lakeshore Road Network, Bataan Cavite Interlink Bridge, Davao City Bypass, Cebu Mactan Bridge kag Coastal Road, kag ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Ginaexpektar nga ang pagdugang sang pondo para sa infrastruktura makahatag sang mas madamo nga oportunidad sa trabaho, makapanubo sang pamasahe kag iban pang galastuhanan sa pagbiyahe, kag makapaayo sa koneksyon sang mga rehiyon, kag makabulig sa pagpadayon sa pag-uswag sang ekonomiya sang Pilipinas. Samtang nadugangan sang 10 billion pesos ang pondo para sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP Modernization Program sa masunod nga tuig. Ginaexpektar nga magamit sang AFP ang dugang nga pondo sa padayon nga pagmodernisar sang mga kagamitan kag military facilities sang puwersa sang militar. Suno kaya DBM Secretary Kim De Leon, paagi sa dugang nga pondo, mapabakod pa ang defense capabilities sang Pilipinas nga isa sa mga prioridad sang administrasyon. Sa kabugusan, magalabot na sa 50 billion pesos ang alokasyon para sa AFP Modernization Program sa masunod nga tuig. Samtang sunod sa DBM, mayara man sang tubtob 73.67 billion pesos nga nakapain para sa subsistence allowance ang masobra 583,000 ka-military kag-uniformed personnel sa 2027 budget. Ginpahayag nga ang dako nga pondo para sa depensa kabayan sang suporta sang gobyerno sa mga sundalo kag-uniformed personnel nga yara sa front lines sang national security, peace and order kag-public safety lakip na ang pagatubang sa mga hangkat sa West Philippine Sea.

0: Para sa ulihi nga balita nasyonal, naglabot na sa 155 ang kasamtangan nga naka-admit sa San Lazaro Hospital bangod sa leptospirosis matapos nakapagkitsang 40 nga bagong admissions adlaw sang Webes. Sa kabugusan nga tala sang pasyente, 124 sabi nga adult samtang 31 naman yara sa pediatric patient o pediatric department. May 28 naman kapasyente ang nakapapuli matapos nga nag-ayo na, samtang 7 kapasyente ang kasamtangan nga yara sa intensive care unit o ICU. Suno sa pinakaulihi nga datos sang San Lazaro Hospital, 23 kapasyente ang nakatala na nga ipaidalom sa hemodialysis subong nga adlaw. Kag isa ka adult patient naman ang ginreport nga ginbawian sang kabuhi. Humalin Enero 1 tubtob Agosto 27, subong nga tuig naglabot na sa 325 ang kabugusan nga admissions bangod sa leptospirosis, samtang 138 patients naman ang naka-recover sa nasambit nga sakit, kag 11 naman ang natala nga nautasan sang kabuhi. Panumdom sang Department of Health sa publiko gilayon nga magpakonsulta kon maka-experienciar sang sintomas sang leptospirosis kapareho sang hilanat, pagpalanakit sang tuhod o conjoints, pagpamula sang mata. Ilabi na kung nagbabad sa tubig baha. Ginaawhag man ang publiko nga hindi pagbaliwalaon ang mga sintomas, kagilayon nga magpatulong sa pinakamalapit nga bululngan para sa tama nga pagsusi kag medical nga intervensyon.
1: Balita sa luwasang pungso.

Ginabantayan sang pungsod Indonesia ang epekto sang damol nga haze bangod sa nagalapta nga wildfire sa Borneo kag Sumatra nga nagresulta sang peligro sa panglawas sang minilyon nga mga residente. Suno sa Indonesia Health Ministry, 3.4 milyon katawo sa pito ka probinsya ang yara sa peligro nga pwede makaangkon sang respiratory infections bangod sa exposure sa aso. Ini bangod sa mga sunog sa sulod sang pila ka semana, ginsirado man ang mga bulutuan kag na ospital ang linibo ka mga tao samtang ang aso nakaabot man sa Malaysia kag Singapore. Sa Pekanbaru, Riau, ginpasirado ang madamo nga bulutuan bangod sa madamol nga smog kag ginpangabay ang mga residente nga magpabilin sa sulod sang ilang mga puluyan. Sa Jambi, may mga residente nga nagaantos sang pag-ubo kag problema sa pagginhawa bangod sa haze, ilabi na kung madugay sila sa guwa. Na nagtag naman ang Health Ministry sang masobra 260,000 ka face mask sa mga lugar nga pinakagrabe nga naapektuhan sang haze. Samtang nag-deploy si President Prabowo Subianto sang mga helicopter, aircraft, water pumps kag linibo ka personnel aron makontrol ang sunog. Suno sa gobyerno, masobra 200,000 hectares sang duta ang nasunog haumalin Enero tubtub Hulyo nga mas dako kumpara sa mga El Nino season sang 2019 kag 2023. Ginarestar naman sang kapulisan ang 72 ka individual nga ginadudahan nga rason sang mga sunog nga kadam-an ginatudlo sa slash and burn practices para sa paglimpyo sang duta para sa pagpanguma. Nagapadayon ang pagpakigbato sang gobyerno batok sa wildfire samtang ginapaandaman ang publiko nga likawan ang exposure sa madamol nga aso kag bantayan ang kalidad sang hangin. Malita!

Naglabot na sa 289 ang kumpirmado nga nautasan sang kabuhi matapos nag-igo ang malaparon nga pagbaha sa northern Nepal adlaw sang Miyerkules, samtang padayon nga ginahiwat ang search and rescue operations para sa ginatos ka mga na-missing. Suno sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 258 na kalawas ang na-recover, samtang 351 katao naman ang nasalbar. Lakip sa masobra 900 nga gin-report nga missing ang 517 ka foreign citizens. Padayon ang operasyon sa mga otoridad sa mga lugar nga grabe nga naapektuhan sang pagbaha. Agud pangitaon o pangitaon ang mga nadula kag matumod ang kabugusan nga kalaparon sang damyos. Samtang nagpalabot naman sang pagpangasubo si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga pumuluyo sang Nepal nga naapektuhan sang trahedya.

sa ulihi nga balita international, gina o nagsugot ang Meta nga magbayad sang tubtob $18 billion kag magpatuman sang mas istrikto nga child safety measures sa Facebook ug Instagram isip kabahin sang landmark legal settlement sa Amerika. Ang settlement nagtapos sa trial kag mga kaso nga ginpasaka sang halos tanan nga estado sa Amerika batok sa Meta nga ginakusahan nga ang pila ka features sang iya social media platforms gindisenyo para madani kag mapabilin sang mas malawig ang atensyon sang mga kabataan. Suno kay California Attorney General Rob Bonta ang kasugtanan magdala sang mas dako nga transparency kag proteksyon para sa mga kabataan kag teenagers sa bugos nga Amerika. Kung aprubahan sang korte, magalakip ang settlement sang default time limit sa paggamit sang platforms kag pag-disable sang pila ka features kapareho sang like counts. Maghatag maninisang pondo para sa mental health program sa mga pamatanon, lakip ang after school kag summer activities kag digital literacy counselors. Ang $18 billion nga settlement pagabayaran sa sulod sang napulo ka tuig kag ang California amo ang makabaton sang pinakadako nga bahin nga hindi magnubo sa $1.5 billion. Para sa mga estado, ang settlement makapauntat sang madamo pang kaso batok sa Meta apang ang kumpanya nag-atubang sa gihapon sa mga kaso halin sa mga individual kag school districts. So no kay Satcha o kay Tech Oversight Project Satcha Haworth, importante ang settlement apang hindi pa ini igo bangod kinahanglan nga ang child safety protections mangin mandatory kag permanente sa tanan nga social media platforms. Nagapakita ang kaso sang nagadako nga concern sa epekto sang social media sa mental health kag kaayuhan sang mga kabataan samtang ginapilit ang Meta nga magpatuman sang mas mabakod nga safeguards. Amuya tong aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jesa is Dos DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.